0: eka ti-A la a Giyani section A ku na kokwana wa swihlangi swa mina i Mhani Maxindzi i kokwana wa ku hlula na vutlhari pfukani Mhani Mbeva rixini mipfuxa yahani wa timbeva man kwala ka makoxa khalanga wa mina dankobaya
1: dankobaya ndlekisa siteri kokwani gavene
0: xoxo poisa
1: hey, xoxo Alright, guys, my family is so happy to be here. Go na mula.
2: Go na tata na Richard Mache. Little talk, aba puki.
1: The
2: shawele. Go na ponyo kama kuba aba puki. Le kamswa na go na tata na ijo gift kuba aba puki. Malaba yung kwa puja I asta buwe na ibina kanda mto kwa na kanda mida.
1: Allah.
2: Mamba kuba wa zumeri.
1: Dem kese la kanda bisha shaka nusdane bab.
2: Thank you,
1: Raja. Hey, sure. All right. Perform success. Like and jump. It's not like 060-87-5342. I'm on it. So, kuna mula.
3: Kurula DJ, Raja.
1: Aku talen, mani.
3: Rizani.
1: Hey, say, second go for me, Januina.
3: Ai sai sekile na hina ni kombela ku pusha vana ri lava landzelaku.
1: Ehe.
3: Ngena la ka dzingdzinga ha maskral ni ku kokwana wa mbale ava pfuki. Ivi ni ya nghena le ka siyandhani ni ku tatana nkuzani ava pfuki. Ivi ni ya le ka mapuve ni ya kuma Mhani Rulani ka ta mfana wa goxa ni ku a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi Mhani Dlawu la ku ta ka Maluleke kwala ka sikhunyani danko muhaxi
1: hlayiseka swinene Mhani Dlawu la ku tsako
3: a ku tala
1: hinkomu fambisa sesa mana mina Mhani Dlawu la ku tsaka mingi se ri ni kona ka Facebook ya xitichi ne eka GCR FM ka ku GCR ri ku space ku FM ri tolava ku ni ntsena u fika u siya marungulo ma wena kwala ya ndhava ni kha ni mahlayela ka ku bela wurelayo ya mune eka mi swa sukela ra mahlaya ra jama wa xa mina the prince of the kenets ku na munla iyo
4: kombela ku va teka vanharhu
1: va dzudzadzudzeni nkarhi wa koho
4: ya pfuma ngoma jokhupa kusuka letikweni ra ka mxani a va pfuka kwa mdala wanga lava kusuka le ka thomo leyi a va pfuki na vona a yi tela hi leswi loko trika minginisi ku na nhandzu munhu beli kenika a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo pfuxa hi swina sesikolo kusuka kwala ka ngongongoto danko
1: ei kahlekahle ni nga byeli munhu hlayisekani danko va fambisa sweswo 060-87-5942 ku na munhu la
3: Yes. Ikata Johnny man DJ Raja.
1: Yes.
3: Sai Chekan, DJ Raja.
1: Ego. Bye bye, ne? Red girl.
5: Na. Raja.
1: Kona munu kwala, kona munla.
6: Kina ka ukona ina mtaka tumtabo, ni si sabeka skunyani ni. Kuna manani. Kavala kwa ta awa puki. Raka skunyan raka na tata na mavunda. Awa puki na vona jaro bomba. This is one. Awa puki na vona. Kala ka skunyan sweti kuna na ntukulu wa osi. Na vona awa puki. Kwa kushuwa isu awa awa tireka makasela. Blok tireka mingini sila na kona. Kwa isu wa mina lonene.
1: Mingisa wa mina lonene.
6: Good and bye.
1: Good and bye. Good and bye. Igomu
7: 060-87-5342 Ava pucha fosta store kandinda.
1: Ella kandinjan fosta store sesegan.
7: Danke.
1: E danko ava from sesegan la kandinjan la red gabix or ni kona ka Facebook station eh. Ya jisara fa metlatsa ne sera morugla wena. Kuna monla.
8: Raja man.
1: Iyo.
8: Me pokin.
1: E sesegan mjana wena.
8: Ah na na pokin.
1: E gata god.
8: E ava pokin de general person kota la ka sta kamba to. Vapuka choice possible to an Elisha Wella block 23. Vapuka more fire matons, Ilaka Mavos.

lebo wa jwang enga o ke sa ga jani ke go bana itse bile yena e ka re ba ka ba go ba berde ba tsa wa ra a yantlano ga se ba mixo romino

0: ba khome go tika wena ba isa dimme khome go tika wena a mere sa mara ine ba ra mo khomo mana go basna jo ai sorry go disa jimme ba ba isa dite ho sa wae ai sha garo go na wena big sorry mena sengela ba the wishes mena wena na agar lo ka ka ba khome mena re tsa wa re lena tsa ba ka sa ba big sorry jisa ra fa bana Ara sebra kata sebra kata lega osga baga mur sebra kora baba sa diyo osi na majuba ne sista asi. Aga sebra rabing shura mina. Ai gari kat bethe wishes mina na wena make sure. Aga baga bai gara kona ai rangi udaya na illa.
1: La una rachashamuhashi. Rachashamuhashi. Raja.

0: toilet na ti jumping castles ba ti shabisa lei ba ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex kuna utana na tepawe nga u fonela ka 079 292 3334 sky tents e company yo sungula ku ba yi ta egiani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer sky tent
1: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na man na swana butsunguru bya vona I bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 Loko ba kutshungulela ekaya I 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina ba medical aid ba swikota ku mpfuna kasi tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan I 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka e matrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 GK Private Clinic. Zankulu traditional shop le yikumeka e Palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza

isimura kahle ba go nqonqoza yo irisimo risuka kahle ka Lundi mina ba ngiserva mina apa kurandeka ene kutse mana kupumela swa ku hayi khona man mile ku dipinini swinene hi tinsimu leti wa enterprise and worship mina ba ngiserva mina ba kurandeka ayene ni ya tlangela ya dzunisa ya tata ku khensa ka lowo matimba hinkwawo ya ya khensa xikwembu ka hinkwaswo leswi swi va ku xike xi hindelaka swona n'wina ba ngiserva mina ba kurandeka. Otherwise 060875942 mina na n'wina tava kate wa kahle tinsimu ta ku chavelela kumbexana tinsimu ta ku dzunisa laa yi nga ta va kexi ra kwanana ti-codes endzhaku ka swona ta ha kuma kahle ri toksiwa kahle ka Pastor David n'wina va yingiseriwa mina va kurandeka mina na n'wina hi ta va ke hi fambisa sweswo endzhaku ka Pastor David mi ta va ke hi sendelana kahle ti-verses and then endzhaku ka swona ku nghena xiphemu lexi xa ku hetelela ke kumbe ri yini n'wina eka lowa matimba hinkwawo a hi kumeni kahle risimu kusuka kahle eka mani Rebecca Malube.

Ere simra kahle kusuka kahle ka sichava nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku wa yi khona mani. Mina na n'wina ya ha ri ku fambeni kahle swin'we ka ha ri yona n'hweti liya ya vamhani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka sende ya kahle swinene tanihileswi mi swi tivaka ku ri ka siku ra namuntlha ku va khe ku tlangeriwa kahle Women's Day. A hi yeni ya ya tiphina, a hi yeni ya ya tikombisa tanihileswi hi tivurisaka swoho ku ri hi timbokoto n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. A hi yeni ya ya pfumela Xikwembu xi teka ndhawu ka leswi hi tsandzekaka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ni tshama ni kha ni hlamuseta ni ku ku hava munhu loyi a nga stronger than pain handle ka pain block. So va ku what do you mean Marilyn? Ni ku loko u swi twa ku hayi se wa tikeriwa accepta ivi i pfumela lava lavaka ku pfuna va ku pfuna. You are not stronger than pain wena. So na namuntlha na ha vula swoho ku tanihileswi hi hlanganaka na swiyimo swa ku hambanahambana a hi pfumeleni Xikwembu xi teka ndhawu a hi tinyimpi hinkwato leti hi faneleke hi va hi tilwela n'wina va vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Tin'wanyana tinyimpi to lava wehe i khondla mavoko i ti kombetela i ku ha ho Xikwembu hi letiya ti ni karhataka wo dila na toho hi ndlela yaleyo. Xikwembu nga ku xi nga hi pfuna xi hi katekisa mani ya ya pfuneka ka hinkwaswo swirilo leswi hi va ku hi khe hi hlangana na swona. Mina na n'wina hi ti va khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leri wa risimu leri nga ta va ri khiri mi chavelela kumbexani ku mi tshutisa kumbe ku mi kotisa eka swiyimo leswi mi nga na swoho ku ya emahlweni.

0: kahle kusuka kahle kata mbanyati n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri n'wina a yi khona mani mara ku tiphineni kahle swinene ya ha tlangela kahle n'hweti liya ya vomanani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka a yeneni ya tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo tanihileswi ni nga mi tshembisa ku ri a yi khona hi ta va yi khe kuma rito kusuka kahle ka Pastor David hi vona va nga ta va yi khe va hi nyiketa rito ka siku ra namuntlha ra ndlohlotelo n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka a hi yeneni hi ya hi ya tlangela hi dzunisa hi ya hi ya kateka eka mpundu wa siku ra namuntlha Pastor David rixile na ku mamukela
1: rixile muhaxi wa ku swi kota na vayingiseri va radio ya matimba mo ni sungula ni ku Happy Women's Day eka n'wina muhaxi na vaxisati hinkwavo va radio ya hina ya matimba hinkwankwako lomu mi nga kona katekani tivani leswaku mi wa nkoka dzunisani xikwembu mi ya emahlweni muhaxi eka nongonoko wa president worship siku ra special siku ra vanhu va matimba siku ra vatswari va hina siku ra vamakwerhu wa hina vaxisati i nga ku xikwembu xi nga mi ya mahlweni xi mi langutisa xi mi tiva hi ta hlaya eka buku ya Geneza chapter 12 verse 1-4 kutani Yehovha a byela Abrahamu a ku huma etikweni ra wena ni le rixakeni ra wena ni le ndlwini ya tata wa wena u ya etikweni leri ndzi nga ta ku komba kombisa rona ndzi ta ku endla tiko lerikulu ndzi ku katekisa ndzi kurisa vito ra wena u va xihlovo xa mikateko ndzi ta katekisa lava nga ta ku katekisa ndzi rhuketela lava nga ta ku rhuketela kambe ha wena ku ta katekisiwa tinxaka hinkwato ta misava kutani Abrahamu a rhurha hi laha Yehovha n'wi byeleke ha kona na yena Lota a suka na yena Abrahamu a ri ni malembe ya 75 loko a huma eHarana laha hi nga dyondza kona ka ha ri Women's Day siku ra matimba na ta vulavula na tiko ra xikwembu eka nongonoko wa president worship muhaxi laniwani ni la ta byela vanhu ku ri swi na nkoka eku va ni hi tsundzuka loyi a vumbeke hina swi na nkoka eku va ni hi dzunisa leyi a nga endla ku hi vona e Women's Day tanihi vanhu va xisati namuntlha swi na nkoka eku va ni mi vula swa n'wanchumu n'wina namuntlha evuton'wini hikuva ni xikwembu lexiwani xi yo hi kotisa xi ri eka Abrahamu laniwani huma etikweni ra wena ni rixakeni ra wena swi vula yini na namuntlha na mpundzu a mi swi koti ku tirhela xikwembu mi tshamile a mi swi koti ku dzunisa xikwembu etindhawini ta rhongo a mi swi koti ku dzunisa xikwembu na tikhampani ta rhongo hi minkarhi ya ku tala laniwani la ta vulavula na munhu ku loko ku ri mina ta dzunisa xikwembu n'wina tibyeleni namuntlha ka ha ri mpundzu wo ni humanyana aka lava ni nga na vona vanhu xana i vanhu va muxaka munhu lomu ni lama ni spendaka nkarhi wa ku tala na vona van'wanyana vanhu muhaxi na muyingiseri va ta hi tsandzekisa ku dzunisa loko hi spenda minkarhi yo tala eka vona na vona tindhawu tin'wanyana leti hi ti fambaka ti nga hi tsandzisa ku dzunisa xikwembu hikuva ni a mi swi koti ku yima endhawini yo ka yi nga ri kahle mi nga yimi kahle ni ku mi la ta dzunisa se swi vula yini na namuntlha a hi dyondzeni vanhu va xikwembu loko hi lava ku dzunisa xikwembu hakanene hi ku ya hi buku ya Acts chapter 4 yi ngo ni lava vadzunisi lava nga ta dzunisa hi moya na hi ntiyiso a mi swi koti ku dzunisa hi moya na hi ntiyiso mi tshame endhawini ya rhongo a mi swi koti ku dzunisa hi moya na hi ntiyiso mi tshame na vanhu lava nga vuleki nchumu hi xikwembu lexiwani a mi swi koti ku dzunisa hi moya na hi ntiyiso mi ri tindhawini leti lwisaka na ku rhandza ka xikwembu swi vula yini na eka n'wina namuntlha ka ha ri na mpundzu loko hi lava ku xi dzunisa hi xikwembu lexiwani a hi dyondzeni mhaka yin'we ya ku sungula ya matimba a hi humeni a hi humeni a hi humeni Abraham here was already blessed but for him to realize his blessings a fane a rhanga a yingisela timhaka to huma evanhwini va yena na rixaka ra yena so that his eyes can be open a kota ku vona mikateko ya yena a yi khoma hi swandla a swi nga ta endleka leswiya a nga katekisiwa hi swiswona or xitshembisa xikwembu a xi nga ta humelela atshama andzawini ya rongo eka nongonoko wa praise and worship ayeneni ya huma ayeneni ya huma aka vangana va rongo ayeneni ya huma eka mashaka ma rongo ayeneni ya huma eka tiko ra rongo. I am not talking about physically moving out here, but I'm talking about spiritual moving out and aligning yourself na Xikwembu. Hini na aniri mirurha kwala tikweni kwala se mi nga na muti kona e-e mi ri mahanyelo ma n'wina a ma rhurhi aka vanhu valava, swiendlo swa n'wina a swi rhurhi ka tiko rero, matirhelo ya n'wina a ma rhurhi ka tiko rero. Moya lowo kwetsima a ku ve yona a tikombisaku hakanani n'wina mi rhurhile, leswaku loko se ku fika nkarhi wa ku dzunisa mi ta va na nkarhi wa kahle muyingiseri wa ku dzunisa Xikwembu, hikuva swiendlo ni miehleketo ni moya wa n'wina wu humile ka mikhuva ya vanhu lava mi tshamaka na vona. Abraham a fanele a huma na yena namuntlha nampundzu ka ha ri siku ra vamanana, a hi humeni, hi nga humi hi siya vana va hina, hi nga humi hi siya vavanuna ni vavasati va hina, hi nga humi hi siya maxaka ma hina, hi nga humi hi siya swilo swa hina. Loko hi huma, hi huma na swilo swa hina, hi ku hi hinkwaswo leswi ni nga na swona ndzi ta dzunisa Yehovha, hikuva a swi koteki ni huma ni siya swilo swa mina, ni huma na swilo swa mina, ni katekisiwa na swilo swa mina, ni dzunisa na swilo swa mina. Namuntlha ka ha ri nsota eka kereke ya Xikwembu, a hi humeni hi ya hi ya dzunisa Xikwembu, a hi humeni hi ya nghena ka tiko ra ximoya hi tshama kona. Moya lowo kwetsima loyi a hanyaka eka hina swi tikomba na le thekisini vanhu va tele va ri 15 ku ri mhani lava ya va nga tshama le khoneni va humile, sesi loyi a nga tshama amahlweni u humile, sesi loyi a nga tshama xikarhi u humile, na ku vulavula ka yena swa tikomba i humile. As much as a tate thekisi na family, mara rihanyo ra yena na swiendlo swa yena swi va swi humile ka family. I vanhu lava kotaka muhaxi na muyingiseri, loko se ku fika nkarhi wa ku dzunisa va swi kota ku fikela ku dzuniseni Xikwembu moyena hi ntiyiso, hikuvani va va va humile ka ha ri siku ra vamhani ra vamanana, a hi humeni ka ha ri siku ra vanhu va xisati, a hi humeni hi ya hi ya dzunisa Xikwembu, hikuvani xi yo hi kotisa mina na n'wina, xi yo hi hlulela mina na n'wina. And loko se mi humile hi n'wina ntsena na Xikwembu lexiwani, loko se mi humile hi n'wina ntsena Yesu leyiwani hi ku mi dzunisa, ingaku muhaxi na vayingiseri ni namuntlha Xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa xi mi tiva, especially vanhu va xisati namuntlha a xi mi langutiseni xi mi sula mihloti, a xi mi langutiseni xi mi humesa ka abuse leyi mi nga ka yona, a xi mi langutiseni xi mi tiva mi huma ka nxaniseko lowu mi nga ka wona, xi mi tsundzuka mi sula mihloti mi xi dzunisa, hikuva ni xa ha ri hosi. Hi ta huma hi risimu ra Minister Gooch a ku all what matters hi wena ntsena na mina, hikuva ni va ni humile, a hi humeni dzunisa Xikwembu, a xi hi endleni tintswalo mahaxi wa swi kota na vayingiseli. Amen, amen.
0: Na vayingiseri va mina va kurhandzeka, mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni, na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri n'wina a yi khona man mi tiphinini kahle swinene hi rito ra kusuka kahle le eka Pastor David mo nghena kahle mavhengeleni. Loko ni huma n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka, kumbe loko ni vuya hi mina na n'wina, na risimu leriya va nga ri kombela, n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va ku all that matters hi kusuka kahle ka minister GUC, n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mo yi nghena.
2: Meyer mana na thandi zitha u rhembe va ka tiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximunwana na vaxisati, hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya July a Giyani Stadium hi Mugqivela na Nsoda, kutani yi ta fika evakumi hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki, a hi yeni hi ya hungasa, kasi vuxokoxoko ri hlanganise na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.

ser bami na bakurande ka kusuka kahle ka minister GCU ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka a hi nini ya tiphina xiphemu lexiya xa ku mi ri yini eka lawo matimba hinkwawo 060875942 kaya wukhe hi xira kahle na ti-versus n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu vhesi yeleyo pisalema 23 eka buku ya pisalema verse 23 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka yi ni pushapushi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka yi ni tsakisa hi ku even when it's raining I still remember ku ri yehovha i murisi wa mina even when it's sunny I still remember ku ri yehovha i murisi wa mina even when there's a storm hambi bubutsa ri ri kona I still remember and ni yima ni ku yehovha i murisi wa mina n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka hi nga pfumeli swiyimo swi hi shake hi nga pfumeli swiyimo swi hi shiftisa masayiti hi nga pfumeli swiyimo swi hi define tshama ni khe ni hlamuseta vanhu ni ku hambi xiyimo xo va xi tike njhani u nga pfumeli ku langutiseka ku fana na ti-problem leti wena u nga na tona because problems doesn't define us but then they make us ku va hi lena na ku va hi growa n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka ti-problem ti ta ni ku hi dlayeni ti-problem ti te ku hi dyondziseni na ku hi sisimukisa na ku hi lemukisa hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka lexi mi ni nga ta mi byela swona i ku Xikwembu xi hi rhandza hinkwenu 060875942 va khe hi kuma kahle marito ya ku hlohlotela na ti-versus xikan'wekan'we n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na ku va hi khe hi twa ku ri mi ri yini eka lowo matimba hinkwawo 060 vayingiseri va mina mi le moyeni.

0: ikaisi wa yena ikuwa sobo wa yena iwa masiku kwa wo injine chingani hamba nisaka narilandu washi kwembu kungava mashango kungava kushaniseka kungava kufeniwa na mina ni rhandza ku khensa xikwembu ni tlhela ni kombela xikwembu xikwembu hi xona a xi nga ta ni pfuna eka swilo hinkwaswo hi xona xi nga ta ni vonisa hi xona xi nga ta ni ponisa vanhu va xikwembu a hi yeni tikerekeni hi sukela ku famba hi xaniseka un'wana longini sweswi swi bekani ku ni lava ku ya kwihi kwihi kwihi ni ta kota ku ya hlangana na mani a ta kota ku ni profita a ni byela swilo ni ta vuya ni ta swi tirhisa la kaya leswiya i ku va munhu a hasi mapfalo loko wa ha longa swibekani sweswi yimayima ku ya ni ta swi fambela ni ta kota ku yenerisiwa hi munhu ni ta kota ku vuya ni ta swi tirhisa la kaya leswi nga swi tiviku ku loko u swi tirhisini andzhaku ka ku swi tirhisa hoyi kahle hi gina i hlangana na yini a hi yeni ha yingisa rito ra xikwembu xikwembu xi ta hi pfuna loko vafundhisi va kha va dyondzisa ivi ya hi vuya hi kha hi landzelela hi kha hi khongela xikwembu hi ta huma maxangwini ya ku xanisiwa loko i ri maxangwini i ti byela ku a ni ta swi fambela mina i yimisa sweswi ku famba hala tlhelo va kha va lava na mali i ku ti ngetelela maxangu ma ya mahlweni i mhana Lukasi kwala bibeli ka minginisi
1: na siku ra kahle
0: hi swona
1: thank you 060875942
2: mi yingisela ku antswo helela ka dzingidzingi laha maskradla mhana fishi ya nhlala kokwana wa mbali hi mina danko
1: 060875942 mina n'wi vakeyisa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va kurhandeka hi lowu nkandziyiso
3: ri xile sesimerilane ni ri karhi ni ku i sonta lowunene hi vito ra matimba ra Yeso Kreste happy women's day today eka vamhani hinkwavo ni ri xikwembu a xi endleni matimba hi kota ku yima hi tiya eku pfumeleni lele khongeleleni miti ya hina xi hi nyika matimba ni karhi nyika vamakwerhu layaka Yohana 3:16 yi ri hikuva xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xiko xi nyika n'wana wa xona laha nga un'we leswaku un'wana ni un'wana laha pfumelaka eka yena a nga lovi kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki hi rhandza ku khensa tintswalo ta xikwembu hi ndzimana leyi namuntlha leswaku xikwembu xi lo hi rhandza xikwembu xi lo hi twela vusiwana eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga pfumela eka n'wana wa xona a ri un'we a ri swakwe loyi a nga nyikeleriwa loyi a nga ku nga nyikiwa vuhosi hinkwabyo loko nirhelela na yona laha ka 35 yi ri tatana u rhandzile n'wana kutani u vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya yena amen hi rhandza ku khesa tswalo ta xikwembu eka siku ra namuntlha sesimerilane na ha ti lunghisa ni karhi ni ya ekerekeni ya mina ya DFCC kwala ka mphambo ni ri n'wamagoda ni ri vamakwerhu a hi yena ya dyondzisa xikwembu hi nyiko leyi nga nyikiwa yona leyi hi nga ha va marito yo ringana ku ya vula leswaku xikwembu ha ku khensa hikuva xikwembu xi hi vuyelerisile eka xona hi n'wana wa xona hikuva a hi ri vadyohi a hi nga ri na ku averiwa a hi nga ri na vun'winyi eka swilo hinkwaswo kambe xikwembu xi hi nyikela hi ngati leya matimba hi ngati yo pfumala vudyoho hi ngati leyo hlantsweka hi ngati leyi nga ri ku ni nandzu Yeso Kreste a teka vudyoho bya hina a famba na byona ya vambiwa exihambanweni khensa va matimba ra Yeso n'wamampambo dank maxi wa mina
1: 060875942
4: Happy Women's
1: Day. Ni khensa swinene papa.
4: Eka vamhani hinkwavo. Ni karhi ni ku a yini ka fisa

0: ditile inge yova emriso wa mina nikakana nga pfumana chimu hikuva u ni hlayisa emadyeni a rihasi wa yisa moya wa mina hi masiku hinkwawo na khensa a mi ri na ndhuna xitakitana kusukela la mugangeni man'wana ni la ka ndhuna boy
1: inkomusiku ra kahle
0: danke na n'wana a swiritano
1: danke 0608075942 mina n'wina yi va yi kha yisa sweswo mahlweni loko yi kuma ku ni joyina ni endle swona 0608075942 lava yi kha yi xerhela kahle ti-verses eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ma ni kuma kahle risimu and then endzhaku ka swona mina n'wina yi ta va ya yisa mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ku na swin'wana laha kaku swi nghenelela kambe ke mo ni jika na mavhengele
2: sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-vip toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bay ya pfumeleriwa va kumeke bafana bafana complex ku langutana na tapeware u nga va fowunela ka 0792923334 sky tent i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer sky tent.

0: Otherwise ke mina na nwina you by key fambisa sweswi nwina vhangiseri wa mina vakurandeka ri simura kahle kusuka kahle eka apostle Mathebula vakunela mandla nwina vhangiseri wa mina vakurandeka a hi tsakeni ya ya khongela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowu wa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kuma ku ni joyina mi endle swoho hambileswi mi hi se ni vhayaku ya no famba n'wina vayingiseri va mina vakurhandzeka 060875942 andzhaku ka nkandziyiso lowuwa mina n'wina hi ta va khe hi hambana
1: ni anti wa skimi na vumbiwa hanu wa vanhu ni yingisela kwantshwa ni ri kwala Joni kwala Soweto kwala Ondo streaming a yi no pfa yi khoma kahle ngopfu ni ta hlayela va mhani nkarhi siku ra vona namuntlha hi ta hlaya ka va Korinto 13:1 leyi hlayekaka hi ndlela leyi hambi u nga vulavula tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi na to hambanahambana marero rhandzu ri nga ri kona swi fana na noto swilo sweswo se a ni ta ku ka ha ri siku ra hina vamhani a hi kombeni vamhani rirhandzu munhu un'wana na un'wana hi n'wi komba rirhandzu a tikerekeni sweswi rirhandzu a ra ha ri kona ku tele ngopfu vutikukumuxi loko munhu a ringeta ku tipfuxapfuxa wo twa ku xi endla yini lexiwa xisiwana lexi se mina a ni ta ku a hi kombaneni rirhandzu hi rhandzana leswaku a tikerekeni timembara ti nga tsutsumi tikereke to tala vanhu a va ha ri na rirhandzu va tsutsumisa timembara se a hi rhandzaneni ka ha ri siku ra hina hi va xilo xin'we hi rhandza munhu un'wana na un'wana ni le tikerekeni a hi rhandzaneni hi kombana rirhandzu leswaku tikereke ti ta kota ku tala hi timembara hikuva hina loko hi ri hava rirhandzu hi tsutsumisa timembara se hi fanele hi rhandzana hi kombana rirhandzu hi rhandzana na vavanuna va hina hi rhandzana maxaka ma hina hi rhandzana maxaka hinkwawo hi rhandzana maxaka manuna hi rhandzana vahani hi kombana rirhandzu na vana va ta swi vona leswaku mhani luya u na rirhandzu swantshwa hi n'wi navela hi ya nghena ekerekeni leyi a nghenaka ka yona hikuva loko hi ri na ti-problem i kota ku hi solvisa a nga fambi a vulavula se rirhandzu a hi hanyeni swona hi kombana rirhandzu va manana mana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni anti wa vana a hi yeni danko
0: right 060875942 tanihi leswi ni hlamuseta ku ri happy women's day eka vamani hinkwawo xikwembu xi mpfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wini a ku hi ka humelela mina n'wina hi va hi kha hi hambanyisa sweswo mi tlhe mi famba kahle na hina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laka mahumaliwa ni kusuka kahle tindhawini tiya ta ka bonyeni ta xitachi mina ni khena huma kahle a mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito rantswa loyiwa i ntombi ya bava leyiwani loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala ni mu rhandza sweswi ka mbilwini ya mina rirhandzu ra Yehovha kusuka kahle eka masi.

0: vamakwerhu lava rhandzekaka hi risimu rolero ri hi nghenisa xikan'wekan'we eka nongonoko awara ya ntiyiso. Hi rhandza ku va hi khensa Xikwembu aka sonta wo saseka, aka n'hweti ya ku hlawuleka, n'hweti ya vamanana va ka manana, kahle ni swi veka hi ndlela yaleyo, n'hweti ya va ka manana na vamanana. It's a Women's Month. Namuntlha kona hi koxe ku ri siku reriya hi nge ri i Women's Day, 9 ta August. A hi mukeleni n'wina vayingiseri va ku rhandzeka, n'wina mi hi mukelaka lomu makaya ya n'wina, n'wina mi hi kumaka eka swiyanimoya, n'wina mi hi kumaka ka tiqingho ta le nyongeni, n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa un'wana na un'wana, n'wina mi hi kumaka ka swifambo swa n'wina na lava hi kumaka aka audio streaming tiko hinkwaro ni misava hinkwayo lava kotaka ku fikelela aka audio streaming. Ha mi losa hi vito ra matimba, vito ra Yeso Kreste laha vulavulaka haleno i Pastor James, kambe ni te haleno na timbokodo. Ni nge se tisa timbokodo a ni khenseni ka mfundhisi Mabasa lava va ku va ri na hina misonta hinkwayo na vona hi swin'we haleno aka awara ya ntiyiso na leswi ku nga n'hweti ya vamanana. Ha ta hi fika hi seketela swiritano. Namuntlha hi ta tivisa xivulavuri xa siku, hi nge se tivisa hi khensa Xikwembu ni ka mhani Mfundhisi Tlhabane lava va ri kona ni ka soto lowu nga hela ni ka lowu sonta va ku ni ya kona ku seketela vamakwerhu loko va ri karhi va ya va ya dyondzisa. Hi khensa Xikwembu swinene na hi vona. Kwala hi nga kona hi na mhani Joyce Mkhari na vona va ku hayi hi ta hi ya seketela xivulavuri xa siku. So i xivulavuri mina vakhongeleri mina tiintercessara namuntlha haleno hi te hi hlayile, kasi aka mixo lowu a ni tiviseni lava nga ta hi dyondzisa rito ra Xikwembu hi na mhani Emily Khosa ku huma aka kereke ya DFCC leyi rhangeriwaka hi Mfundhisi Malefane. Hi vona namuntlha va nga ta va kha va dyondzisa aka sonta lowu aka n'hweti ya vamanana. Hi pfumela ku Xikwembu xi ta hi pfuna swinene ha ha tlangela nkoka ntirho wukulu lowu vamanana va wu endlaka loko va hlamusela va ri munhu wa xisati kumbe wa manana hi loyi a khoma u kota ku khoma mukwana hi hala u xekaka ha kona. Ni ri mhani ha mi losaka nkarhi wo fana lowu hosa yi mpfuneni i nkarhi wa n'wina ku ya dyondzisa rito ra Xikwembu, Xikwembu xi hi katekisa.
1: Mixo lowunene hi vito ra matimba, vito ra hosi ya Yeso Kreste loyi a vulavulaka tanihiloko va n'wi tivisile i mhani Emily Khosa va ku humaka Mphambo aka kereke ya DFCC ya ku rhangeriwa hi Mfundhisi Malefane AH. Hi khensa Xikwembu ne le ka sota wa siku ra namuntlha ka ha ri n'hweti ya vamhani esikwini ra vamhani. Hi khensa Xikwembu ingaku siku leri munhu un'wana na un'wana kumbe mana na un'wana na un'wana a ri ve siku lerinene eka hina. Loko hi hlaya rito ra Xikwembu ka buku ya Yeremiya 9 verse number 17 hosi Xikwembu u vulavula hi ku ri ku laveka vavasati lava kotaka ku rila, lava va nga na vutivi bya swona. Vavasati lava kotwa va ta tlhela va yimbelela. Loko va karhi va yimbelela va ri tinsimu leti va ti yimbelelaka ti endla ku ri vanhu va kota ku rila no pfumela ku ri kwala ka n'hweti yaleyo ya vamhani hina hi ri vamhani hi ta endla leswi hosi xikwembu xi swi vulaka ya rila aka swiyimo swa hina leswi hi hlanganaka na swona hambi ku ri swiyimo swa vanhu van'wana. Namuntlha emixweni lowu ni ya vulavula hi dyondzo leyi nhlokomhaka ya yona yi nga matimba ya xihambano. Va ta hi hlayela aka Vakorinto vo sungula chapter 1 verse number 18.
2: Papila ro sungula ra Vakorinto chapter number 1 verse number 18. Hi ku tirhisa Bibele ya Xitsonga leya 19 ya vuhundzuluxeri bya 1929 yi ri, hikuva mhaka ya xihambano i vuhunguki eka lava lovaka, kambe eka hina lava hlayisekaka i matimba ya Xikwembu.
1: Mhaka ya xihambano Bibele yi ri i vuhunguki eka lava lovaka, kambe imatimba eka lava ponisiwaka. Ni vulavula hi matimba ya xihambano. Ni nge se nghena a ritwenda xikwembu, ni lava ku hlamusela ku ri matimba i ncini. Matimba i vuswikoti bya ku endla swilo. Xihambano i mhandi laha Yesu anga vambiwa kona. Matimba ya xihambano i ntirho lowu nga endliwa hi Yesu loko a vambiwa le xihambanweni. Loko Yesu a vambiwa a xihambanweni a ku ri leswaku ri a va mhamba a humesa gandelo laya xihambanweni. Aba mhamba hiyo mhaka loko hi hlaya rito ra xikwembu aka John 1 verse 29 uri Jono loko a vona Yesu uri vonani xinyimpfana xa xikwembu lexi tekaka vudyoho bya misava. U vona Yesu akari afamba u vona mhamba ya vudyoho bya misava. Va ta hi hlayela aka rito ra xikwembu aka John wo sungula chapter 2 verse 2.
2: Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu, kutani hi yena hi xiviri xa yena a nga mhamba ya swidyoho swa hina, swi nga ri swa hina ntsena kambe ni swa vanhu hinkwavo.
1: Yena hosi Yesu Kreste hi xiviri a nga mhamba ya swidyoho swa hina. Anga mhamba ya swidyoho swa hina, kambe ku nga ri swidyoho swa hina ntsena, ku ri swidyoho swa vanhu hinkwavo. Loko Yesu a ya a xihambanweni u vile mhamba ya swidyoho. Va ta hi hlayela aka Vaheveri 7 verse number 27.
2: Vaheveri 7 verse number 27. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu, la nga faneriki hi masiku hinkwawo ku kotisa vaprista lavakulu ku rhanga a humesa magandzelo hikwalaho ka vudyoho bya yena, a tlhela a humesa ni ya vudyoho bya tiko, hikuva leswi u swi endlile kan'we a ri yena mhamba.
1: Lava nga hi hlayela kona rito ra xikwembu ri kombisa ku ri Yesu loko a ya ku vambiweni a nga rhangangi a humesa gandelo ra ku tibasisa yena n'winyi ivi a ta kota ku humesela vanhu lavan'wani. U humese ku ri yena hi yexe a va mhamba ya swidyoho swa vanhu. Vaprista loko va fanele va ya humesa mhamba a va fanele va humesa mhamba leyi a rhanga yena n'winyi a ti tlhavela exifuwo xi n'wi basisa kutani ata kota ku humesa mhamba ya vanhu lavan'wani kumbe a humesela tiko emhamba mara Kriste ungene hi yexe a nyiketa miri wa yena leswaku ava mhamba ya swidyoho swa vanhu leswaku eka yena loko vanhu va pfumela ntirho lowu a nga wi endla a xihambanweni va kota ku basisiwa va rivaleriwa milandzu va kota ku swi kota ku hanya a timhakeni ta ku ponisiwa ha swi kuma na loko hi hlaya kwalaha ka vahebreu 9 verse 26 na loko hi hlaya aka vahebreu 10 verse number 13 na 14 ha swi kuma ku ri loko Yesu Kriste a hayekiwa mhandini a ku ri leswaku a va mhamba ya swidyoho.

0: to fulingeta swidoho hi nkarhi walowo hi mhaka ya ku ri swidoho swa vanhu kumbe swidoho swa tiko a swi tshama swi endliwa hi mikarhi hinkwayo. MiIsrayele loko a dohini a teka ntuva kumbe mbuti kumbe yini a famba na swona ka muprista. Muprista a fika a n'wi byela ku ri a tlhandleka mavoko laya nchumu lowu ya wu dlawa ku tekiwa ngati yi n'wan'wateriwa vudyoho lebyiya hi nkarhi walowuya byi va byi funingetiwile. Mara nakambe loko o tlhe a doha a tlhela a swi endla muprista hi yexe a va na nkarhi a lembeni rin'wana na rin'wani ra ku va a ya endla gandelo a ti endlela yena n'winyi. That's why laya va nga hi hlayela kona ku Kreste a nga zangi a rhanga a endla gandelo hi mhaka ku Kreste a ri hava vudyoho eka yena. U nghene hi yexe a va mhamba ya vudyoho bya vanhu. Matimba ya xihambano ha mavona eku herisiweni ka matimba ya vudyoho eka vanhu. Ha mavona matimba ya xihambano eku herisiweni ka matimba ya vudyoho eka vanhu. Loko hi hlaya rito ra Xikwembu aka Varhoma 3 verse number 23 yi vulavula hi ku ri vanhu hinkwavo va dyohile ku kwetsima loko a va ku nyikiwile va ku pfumala. So vanhu hinkwavo va dyohini va dyohisiwa hi leswi va nga va ntumbuluko wa Adamu. A va dyohangi hi mhaka ya ku ri va endle leswo homboloka va dyohile ku ya hi leswi vona vinyi va nga va ntumbuluko wa Adamu ntumbuluko wa vudyoho. Xidyoho xi na matimba ya ku endlisa munhu swilo leswi a nga swi laviku. Va ta hi hlayela rito ra Xikwembu laya ka Varhoma 7 verse number 14 na 15.
1: Varhoma chapter number 7 verse 14 and 15 yi hlayeka hi ndlela leyi. Hikuva swi tiva leswaku nawu i wa moya kambe mina ndzi wa nyama. Ndzi xaveriwe vudyoho. 15. Hikuva leswi ndzi swi endlaka a ndzi swi tivi hikuva a ndzi endli leswi ndzi swi rhandzaka kambe ndzi endla leswi ndzi swi vengaka. Nyaka 16.
0: Uri ni xaveriwe ku dyoha ni endla leswi ni nga swi rhandziku ni nga endli leswi ni swi rhandzaka. Xidyoho hi xoxe xi na matimba ya ku endlisa munhu leswi yena n'winyi a nga swi laviku ku ya hi laya va nga hi hlayela kona. Ende a swi koteki ku ri munhu loyi wa ntumbuluko wa vudyoho a kota ku endla swilo leswo lulama. Swi teka ku va munhu a pfumela mhaka leyi nga endliwa exihambanweni. Loko a pfumela mhaka leyi nga endliwa exihambanweni u kuma ku rivaleriwa ka milandzu. I mhaka yi ri yoxe leyi kotaka ku yisa munhu a ku rivaleriweni ka milandzu. Hi loko munhu a pfumela tirho lowu nga endliwa hi Hosi Yeso Kreste a xihambanweni. Tirho lowuya wa xihambano hi wona wu ri woxe wu nga na matimba aka vudyoho. Ntirho wa xihambano i nhlamulo ya xidyoho. Mhaka leyi nga humelela exihambanweni yi ve nhlamulo aka vudyoho lebyi vanhu va nga na byona va nga byi kuma hi ntumbuluko wa Adamu. A hi hlayeni a ripeni ra Xikwembu nakambe aka Varhoma chapter number 6 verse number 23.
1: Varhoma chapter 6 verse number 23 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Hikuva hakelo ya vudyoho i rifu.

0: fu kambe kunyika ka tintswalo ta xikwembu i vutomi lebyi nga heriki ha Yesu Kriste hosi ya hina
1: hakelo ya vudyoho i rifu loko vanhu va dyohile a va faneriwile hi rifu mara loko ya mahlweni yi ri kunyika ka xikwembu i vutomi lebyi nga heriki ha Kriste hosi ya hina swi vula ku loko vanhu lava a va ya kufeni vanhu lava a va ya kuloveni hi vudyoho lebyi va nga bebuliwa va ri na byona lebyi nga vangiwa hi vudyoho bya Adam a va ya kufeni mara loko va pfumela tirho lowu nga endliwa exihambanweni bibele yi ri va kuma vutomi lebyi nga heriki ku hetiseka mhaka leyi nga vuriwa le ka John 3 verse 16 xikwembu xi ri xi rhandzile misava swo nghasi xiko xi nyika n'wana wa xona leswaku mani na mani lawa pfumelaka a nga lovi kambe a va na vutomi lebyi nga heriki matimba ya xikwembu nakambe ma vonaka loko hi vona Yesu a halaka ngati lexihambanweni matimba ya xikwembu ma vonaka nakambe loko Kriste loko a yisiwa lexihambanweni a halaka ngati ngati ya Yesu a yi vonakangi ntsena loko a beleriwa timhengu ni le ku biweni ka yena ku halake ngati yo tala khothwa loko a biwa chumu lowu a wu n'wi ba a wu ri na swondi nga ku i swa swinjhovo hala a ku heteleleni ka mikhavi leyi a va n'wi ba hi yona loko va n'wi ba a va tlhela va koka mikhavi liya yi n'wi rhwerhwembula loko a ya mhandzini ya xihambano loko a fika le mhandzini khothwa va n'wi belela timhengu ku hala ka ngati leyo tala va n'wi rhwexa harhi ya mintwa ku hala ka ngati yo tala va tlhela va n'wi tlhava a tsheveni ku hala ka ngati leyo tala hi yo mhaka loko hi vulavula hi matimba ya xihambano hi vulavula hi mhamba leyi nga endliwa hi Yesu a ku halakeni ka ngati ya yena u nyiketa miri wa yena leswaku yi va mhamba ya vutomi bya vanhu leswaku loko vanhu va pfumela ntirho lowu a nga wu endla exihambanweni sorry va kuma ku ponisiwa loko vanhu va pfumela ntirho a wu endla exihambanweni va kuma ku ponisiwa ngati hi yona yi nga nyikiwa leswaku vanhu va basisiwa hi yona leswi a nga tini ku nga na vutomi va ta hi hlayela aka Levetika 17 verse number 11
0: ita ya aka Levetika 17 verse number 11 yona yi hlayeka hi ndlela leyi hikuva moya wa nyama wu le ngatini ndzi mi nyikile yona ealtarini ku phahlela mimoya ya n'wina mhamba hikuva hi yona ngati leyi phahlelaka moya mhamba
1: yona ngati leyi nga nyikiwa hi leswi yi nga na vutomi eka yona leswaku yona yi va mhamba yi na matimba ngati ya ku basisa vudyoho lebyi hina hi nga na byona kumbe misava yi nga na byona kumbe vanhu lavo ka va nga se ponisiwa va nga na byona i ngati ya Yesu leyi kotaka ku basisa vudyoho ku hava chumu un'wani lowu munhu a nga wu endlaka wu endla leswaku ri a basisiwa vudyoho handle ka loko a nga pfumeli handle ka loko a ya pfumela aka ntirho lowu nga endliwa exihambanweni ntirho wa Yesu Kriste lowuya wa ku va a biwa lowuya wa ku va a ambexiwa harhi ya mintwa lowuya wa ku beleliwa timhingu lowuya wa ku thaviwa a tsheveni ku huma ngati lo tala loko munhu a pfumela ntirho lowuya bibele yiri u rivaleriwa milandu loko hi hlaya rito ra xikwembu ka va Efesa 1 verse 7 yi komba ku ri munhu wa kutsuriwa a rivaleriwa swidyoho loko hi hlaya aka Petro wo sungula chapter 2 verse 24 yiri Yeso yiri yena hi byakwe a rhwele swidyoho swa hina a mirini wa yena le xihambanweni loko Kriste a ya xihambanweni a rhwele vudyoho bya misava yo mhaka loko a ri laha xihambanweni a vula marito lama u ri Eloi Eloi lama sabatani hileswaku xikwembu xanga u ni tshikele yini a twa nhlomulo wa ku va xikwembu xi n'wi tshikile hikokwalaho ka vudyoho xikwembu se a xi n'wi fularherile hi leswi a ri na vudyoho bya misava se a vona nhlomulo wa ku tshikiwa hi xikwembu hikokwalaho ka vudyoho hikuva xikwembu na vudyoho ku hava laha swi hlanganaka kona ntirho wa xihambano loko vanhu va pfumela wu endla leswaku ri xidyoho xi herisiwa matimba ya xona ma nga ha swi koti ku fuma munhu munhu a sungula ku va a tilangela a sungula ku va a vula a ku leswi ni nge swi endli loko se a teke Yeso a ponisiwa a pfumela ntirho lowu Yeso a nga wu endla xihambanweni loko se a endle leswiya wa swi kota munhu loyi ku va a vula a ku hayi leswi ni nge he swi koti ku va ni ya swi endla Yeso u herisile ntumbuluko wa khale munhu wa khale luya wa vudyoho eka vanhu wa wu herisa loko vanhu va pfumela ntirho lowu nga endliwa exihambanweni loko hi pfumela ntirho lowu nga endliwa xihambanweni ntumbuluko lowuya wa vudyoho wa herisiwa eka hina ntumbuluko lowuya wo vulavulaka hi ku ri a hi ri mahlonga ya vudyoho a hi endla swilo leswi hina hi nga swi laviku mara hi swi endla hi mhaka ya ntumbuluko lowu hi nga na wona hi nga swi koti ku endla leswinene leswi rito ra xikwembu ri vulaka swona ntirho lowuya wa herisiwa eka vanhu loko va pfumela mhaka leyi nga endliwa hi hosi Yeso Kreste a xihambanweni a hi hlayeni rito ra xikwembu aka va Roma 6 verse number 6
0: ya eka buku ya va Roma chapter 6 verse number 6 yona yi hlayeka yi hlayeka hi mukhuva lowu hi ri karhi hi swi tiva leswaku munhu wa hina wa khale u vambiwile swin'we na yena leswaku miri wa vudyoho wu herisiwa leswaku hi nga ha titlhela hi va makhumbi ya vudyoho
1: munhu wa khale wa hina loko hi pfumela ntirho lowu nga endliwa exihambanweni wa herisiwa kothwa hina a ha havi makhumbi ya vudyoho hi mhaka ya ku ri ntumbuluko lowuya wa vudyoho lowuya hi nga wu kuma aka Adamu mudyohi matimba ya wona ma herisiwa ku herisiwa matimba ya ntumbuluko wa khale an old man eka hina loko hi pfumela ntirho lowu Yeso a nga wu endla exihambanweni hosi Yeso Kreste aka John 8 verse 34 u ri un'wana na un'wani la endlaka xidyoho i hlonga ra vudyoho va vula va ku hayi hina a hi mahlonga hi vatukulu va Abrahamu a ku mi ri vatukulu va Abrahamu mara loko mi endla vudyoho mi byi endlisiwa hi vuhlonga bya n'wina se vanhu va va mahlonga ya vudyoho hi ntumbuluko lowuya va nga wu kuma aka Adamu mara loko se vanhu va pfumela ntirho wa xihambano va kuma ku tshuxiwa ntumbuluko lowuya wa herisiwa eka vanhu loko hi hla ri tra xikwembu aka va korito va 2 chapter 5 verse 21 yiri loko hi pfumela hi endliwa lavo lulama se loko se hi pfumerile hi endliwa lavo lulameke amahlweni ka xikwembu a swikoteki kuri munhu anga vuriwa wo lulama loko anga pfumelanga maka lenga endliwa hi Hosi Yesu Kriste a xihambanweni munhu u vuriwa lowo lulama hi maka ya kuva a pfumela aka ntirho lowu nga endliwa exihambanweni ni vulavula hi matimba ya xihambano ni ku xihambano xi endle ntirho lowu kulukumba ngopfu loko vanhu va wu pfumela ntirho lowu le ndzeni ka timbilu ta vona va kuma ku ponisiwa swisweswo a wu endli xin'wani wo pfumela ntsena kutani ku ponisiwa u ku kuma ehenhla ka ku pfumela ntirho lowu nga endliwa hi Hosi Yesu Kriste a xihambanweni ku na leswo tala ngopfu leswi Hosi Yesu Kriste a nga swi endlela vanhu ha horisiwa hambi mavabyini loko hi pfumela timhaka leti ti nga endliwa le xihambanweni hi kuma ku horisiwa aka mavabyi a hi ku rhandza ka xikwembu leswaku ri hi tshama hi ri lava vabyaka leswi Kriste mavabyi a nga hi endlela ku horisiwa le xihambanweni loko hi pfumela mhaka leyi hi kuma ku horisiwa ka mavabyi va ta hi hlayela a ri twenda xikwembu aka John 10 verse 10
0: John chapter 10 verse 10 yiri ndze vore silenzi ri eka nwina langa ngeniki hinyangwa entsangeni rati nyipfu kambe atlolela hi kunwana emuyivi ni khamba and fly verse 1 mite 10 verse 10 khamba ariti ntsena loko kungari ku yiva ni ku tlhava ni ku lovisa mina ndzi tile leswaku tinyipfu ti va ni vutomi ti byi kuma hi ntalo
1: Yesu uri yena utile leswaku tinyipfu ti va na vutomi ti byi kuma hi ntalo loko vanhu va pfumela aka ntirho wa xihambano va kuma vutomi lebyi nga heriki va byi kuma hi ntalo yo mhaka ntirho lowa xihambano a wu kheti a wu hlawuli mani na mani loyi a pfumelaka eka ntirho lowu nga endliwa hi Yesu a xihambanweni u kuma vutomi a tlhela vutomi lebyi a byi kuma hi ntalo a swi na mhaka ku ri u endle yini a swi na mhaka ku ri swi swa kona swa tiveka kumbe a swi tiveki loko u pfumela eka ntirho wa Yesu wa xihambano swilo hinkwaswo swa sasekisiwa kotswa swa khale swa herisiwa ni te ni vulavula hi ku horisiwa ku kumeka ku horisiwa ka mavabyi loko vanhu va pfumela aka ntirho lowu Hosi Yesu Kriste a nga wu endla a xihambanweni va ta hi hlayela rito ra xikwembu eka Isaiah 53 va hlaya kona verse number 4 ku ya fika ka verse number 5
0: Isaiah chapter 53 verse number 4 ku fika aka 5 Yeri kunene u rhwele mavabyi ya hina u hi tekerile mahlomulo ya hina kasi hina a hi ku wa biwa wa xupuriwa hi xikwembu wa tsonga hatiwa kambe yena u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina u tshoviwile hikwalaho ka ku homboloka ka hina mipfembeti leyi hi nyikaka kurhula yi le henhla ka yena kutani hi tshunguriwa hi timbanga ta yena.
1: Ha tshunguriwa hi timbanga ta yena. Mhaka liya ni nga vulavula hi yona ya leswi ya xihambano xi vulaka swona. Xihambano xi vula ku xaniseka ka Yesu lexi a Golgotha. Ku xaniseka loko ya ku nga sungulangiku laya Golgotha. Ku nga sungula le loko va famba na yena. Loko va famba na yena va karhi va n'wi ba, va kha va n'wi koka va ba, va koka ku va na ku pundula, va n'wi tlhava, va endla ntirho hinkwawo lowu va nga wu endla wu hetiseka exihambanweni. A ku ri leswaku loko hi pfumela mhaka liya hi kuma ku horisiwa, hi hola loko hi ri na mavabyi maha kumbe maha lama hi xanisaka emimirini ya hina. Loko hi pfumela tiro lowu nga endliwa hi Yesu exihambanweni, timbanga letiya ta yena, mipfembeti liya ya yena, loko hi swi pfumela swilo leswi hi swi teka ku ri ina hina ha pfumela aka ntirho lowukulukumba lowu nga endliwa hi Kreste exihambanweni, a yela na leswaku hina hi kuma ku horisiwa. Loko hi pfumela mhaka leyi hi kuma ku horisiwa hakunene, ha ntshuxiwa eka mavabyi ma tixakaxaka lebyi byi humelelaka emisaveni emimirini ya hina. Loko ho pfumela ntirho wa Yesu exihambanweni hi kuma ku horisiwa hakunene. A hi hlayeni rito ra Xikwembu aka Matewu 8. Hi hlaya kona verse number 16 ku ya fika ka verse number 17.
0: Matewu 8 verse number 16 ku fika aka verse number 17. Yeri kute ni madambu vanwitisela vanwanyana lavanga ni madimona. Kutani a hlongola mimoya eka vona hi rito ntsena. Kutani a hanyisa hinkwavo lavanga tsakangiki. Leswaku ku endleka leswi nga vuriwa hi muprofeta Isaiah loko ate. U titekele mikarhalo ya hina. U tibyarhele ni mavabyi ya hina.
1: U titekele mahlomulo ya hina. A tibyarhela na mavabyi ya hina. Loko Hosi Yesu Kreste a hanyisa vanhu lava a va xanisiwa hi moya, lava a va xanisiwa hi mavabyi, a ku endleka leswaku ku ta hetiseka tsalwa ra muprofeta Isaiah. Loko vanhu va pfumela aka mhaka ya xihambano, va pfumela ntirho lowu nga endliwa exihambanweni, a swi na mhaka ku ri leswi va tshikelelaka i swa xiyimo xa njhani. Ku nga va ntshikelelo wa mimoya ya thyaka, ku nga va ntshikelelo wa mavabyi maha kumbe maha, ma muxaka wihi kumbe wihi, lama dokodela a nga ma vurisa swihi kumbe swihi. Mara loko munhu a pfumela aka ntirho lowu nga endliwa hi Hosi Yesu Kreste exihambanweni, u kuma ku horisiwa. A va ta tlhela va hi hlayela kambe rito ra Xikwembu aka Mintirho chapter number 10 verse number 38.
0: Mintirho chapter 10 verse number 38 yiri. Tingata Yesu wa Nazareta leswaku Xikwembu xi n'wi cherile hi moya lowo kwetsima ni matimba, a va a famba hinkwako a ri karhi a endla swinene, a horisa hinkwavo lava fumiweke hi diabolos, hikuva Xikwembu a xi ri na yena.
1: Vele yi ri a famba hinkwako Hosi Yesu Kreste a endla leswinene, a horisa hinkwavo lava a va tshikeleriwini. Hiyo makani kuri. Loko mana mani. Apfumela. Tiro longa endliwa. Leshambanweni. Loko opfumela. Anden ka yena. Afika la akhorisekaku. Le moyeni wa yena. Leswaku ntirho lo unga endwa hi Yesu a xihambanweni una matimba ya kuva na loko ni rinda vuvabyi ni horisiwa munhu loyi u kuma ku horisiwa hi mhaka ku lava nga hlayela kona hi Hosi Yesu Kriste a famba hinkwako a endla leswinene a horisa hinkwavo lava a va tshikeleriwini vuvabyi intshikelelo wa Satan hiyo maka loko vanhu va pfumela ntiro wa xihambano va kuma ku hanyisiwa loko vanhu va pfumela ntiro lowu Kriste anga u endla le xihambanweni va kuma ku hanyisiwa loko hi hlaya rito ra Xikwembu aka 1 John 3 verse 8 yiri Yesu utile kuta herisa mintirho ya Satan. Kriste loko ata akuri leswaku a herisa mintirho ya Satan. Switeka kuva hipfumela ntirho lowu kulukumba lowu anga u endla le xihambanweni. Ntirho wa kuvambiwa, ntirho wa kuhalaka tangati. Loko avambiwa laya akuri leswaku hibasisiwa akabudoho kuherisiwa tumbuluku wakhale lowu ahirina wona ani vulavula namuntla hi matimba ya xihambano niku xihambano xina matimba akalava pfumelaka eka xona kambe akalava nga pfumeliku bibele iri ivuhunguki mara akalava pfumelaka hi matimba ya kuponisiwa a hi namuntla ya pfumela ntiro lowu nga endliwa exihambanweni kotwa loko hi pfumela ntiro lowu hi kuma ku horisiwa hi kuma ku basisiwa hi kuma ku rivaleriwa milandu na leswo tala ngopfu leswi ni nga vulavulangiku hi swona hikokwalaho ka nkarhi ni ta teka nkarhi lowu ni hundzisela ka mfundhisi Mavasa.
0: Iranda ukensa vama korila varande kaka erito ramatimba leri itundushaka. Lesoko akuna kurivaleli waka kasidoho kungwane. Handle eka leka Yesu Kriste. Handle eka kutai linga tini. Le inga halaka eshi ambano eni. Timaka tashi ambano imatimba. Aka laba pumelaka. Kambe ibu unguku eka laba lobaka. Makweru wa mina loko pfumela eka timhaka ta xihambano u kuma ku rivaleriwa u kuma ku hlantswiwa hi ngati ya Yesu Kriste u nga va u ri kona kwala u nga kona mhani papa buti sesi n'wana wa xikolo xa sonto kumbe kokwani mi ri karhi mi vula ku na n'wina mi lava ku amukela Yesu tanihi hosi na mponisi namuntlha njhe mi nga vuriwa lowo lulama mburiwa n'wana wa Xikwembu hikuva mi pfumela ka mhaka ya xihambano mi pfumela ku hlantswiwa hi ngati ya Yesu Kriste ririto hi vula hi nomo ku Yesu i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ku u fila a tlhela a pfuka kutani hi endliwa lavululama hi nikuwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu ni lava ku khongela na n'wina eka mixolo loko mi amukela rito ra Xikwembu ra namuntlha leri dyondzisiweke a hi khongeleni Xikwembu xa hina Xikwembu xa tintswalo hi lava yingiseri hosi lava amukelaka Yesu Kriste tanihi hosi na mponisi eka mixolo lava pfumelaka ka mahungu ya xihambano leswaku i mhaka ya matimba va pfumelaka leswaku ngati ya Yesu ya ri na matimba ya ku va hlantswa na va khongelela sweswi leswaku Xikwembu xa matimba hinkwawo a va kume kereke leyi hosi moya ya vona hinga ta hlayisiwa ka yona hikuva va dondisiwa ntiyiso wa rito ra Xikwembu leswaku Yesu I hosi na muponisi wa vutomi bya hina evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste ri Xikwembu xa hina dondisiwa tlakusiwa hi hungu leri evitweni ra Yesu Kriste hosi amen
2: inkomo inkomo bamakwera varandrekaka hi cancer kudondisiwa ka rito ra Xikwembu a cancer Xikwembu ka lava nga ti nyikela namuntlha na lava pfunekeke eku dondiseni lokuwani hi cancerli aka man Emily ka Mancosa loko va dondzisile swinene rito ra Xikwembu hi matimba ya xihambano hi nga heti nkarhi sweswi nkarhi wa hina u ri 10 minutes before the hour 10 o'clock mi nga hi fonela aka 0608875942 aka GSRFM aka awara ya ntiyiso aka misholo 0608875942 hi laha mi hi kumaka kona Xikwembu xi hi katekisa awara ya ntiyiso avuxeni awara ya ntiyiso avuxeni
3: Ahe minjani?
2: Hi pfukile minjani?
3: Hi pfuke swinene ngopfu.
2: Eh.
3: Minjani va mhani?
1: Hi pfukile ho bona.
3: Hi pfukile. Ya, mativa hi leswi namuntlha loko munhu oka anga hatisisangi. Ku loko va ku mhani. I mhaka leyi kulukumba swinene. A mi swi tivi ta va ri munhu wa njhani hambi ku ri mina ni nga n'wansati ni vuyini swi twisisa namuntlha ku ha mhaka leyi ni yi twaku lahawani I mhaka yin'wana yi kulukumba ngopfu leyi a ni nga yi hleketangi leyi a ni nga yi tekelangi nhlokweni mativa mhaka leyi ni nga yi endla namuntlha I mhaka yin'wana yi kulukumba ngopfu leyi munhu a nga ta tshama se a swi tiva swinene ku swi vula ku mhani I mhani lo kulukumba swinene ene I mhani wo tika ene I mhani lo anga tumbuluxa swilo swin'wana la misaveni matana mkhani ti mhaka yin'wana yi kulukumba ngopfu ni kha ni rhandza ku khesa Xikwembu a xi ni tatekisi edyambi ra namuntlha ni tlhela na ha rhandza ku Xikwembu xi pfuna lava nga famapfalu lava nga famapfalu a va chavi ku ya byeriwa ku loko wo dlaya mhana wena u ta hanya kahle vuton'wini se Xikwembu a xi hi pfuni ni rhandza ku khesa swinene ngopfu dyondzo leyi yi kulukumba ngopfu I mhana Lukas kwala Bloemfontein ka miminginini
1: hi swona
3: hi swona
2: hi khensile mani khensile mhana Lukas yo se mendle tintswalo 0608875942 nkarhi wa hina wu kha wu ku 8 minutes before the hour 10 o'clock awara ntiyiso avuxeni Mile hansi nyana minjani?
4: Epukile ho vula bona.
2: Epukile.
4: Kusi mani tsana.
2: E matwala motolela kule.
4: Mara mina nito wa kuti tswa mina na wa mhani.
2: Okay.
4: Ke mani ni vula ku mina I kona ukhesa ho si Yesu.
2: Mm.
4: Mana dadisa a hi tweli tswana.
2: Mm.
4: Hi ri va mhani hi tweli tswa na va hina. Hi tweli tswa va tsari va hina. Kari ngweti ya hina hi dondisana. Sizwa hi dondisa ku va mhani va kudisi va hina va mhani. Hi seka hi hanya hi swona hi famba hi swona. Va ni nga lehisi ku karhi hi wu tele ngopfu. Hi ta teda tikeri mani hulu byo kiri.
2: Hi khensile mani hulu. Hi khensile mani hulu la block 3 khensile swinene u saya mi katekiseni.
4: Khale ka siku ra last week I khate malembe mara hosi namuntlha.
2: Amen.
4: Amen.
2: I can see swinene. I can see swinene. 0608875942. Nkarhi wa hina wu kha wu kokela aka 6 minutes before the hour 10 o'clock. Mi hi kuma ka 0608875942 aka awara ya ntiyiso. Avuxeni.
5: Ahe minjhani?
2: Hi kona minjhani ma?
5: Hi kona.
2: Eh.
5: Hayi na ukhetha Xikwembu leswi nga mi kotisa na vamhani wa hina ku va ta hi tshamela namuntlha ku ri siku ra hina vamhani
2: ee
5: lava khoma ku mukwana hela u tema ku hikona ni nge ha va khesisa vamhani valava ni ri Xikwembu a xi va katekisi na tibuku va ti hlayini hi ku hambanahambana ka tona ni nga ka ni nga ha tiheti swi ta swi na xifuva ka loyi a swi mukelaka ni nge a ti khesa tidyondzo ta mhani va hi dyondzisini va hi dyondzisini hi switwini mhani yi ri n'hweti ya hina ya nkoka va mhani mi yi phamerini na hi dyini hi xurhini

0: ninga abati vata hitshamela futhi na dziki leri ta ku va mhani na bava
1: hi swona
0: a khesa tshimbuleni khesa hi vuyelele mhani a ni kimisanga kwala ka siyandani
2: iki khesa le mhani ni iki khesa swinene va kha va swi tova mhani ku ri n'hweti ya n'wina vamana va ta dyondzisa n'hweti za yehela ku xikongelo xa yena xo lexo katekani mhani i khese swinene
0: hi swona papa na n'wina xikomba ximikatekile
2: i khensile 0608875942 nkarhi wa hina wu karhi ku 5 minutes before the hour 10 o'clock aka awara ya ntiyiso aka mixo wo saseka ha ha tlangela n'hweti ya vamanana awara ya ntiyiso avuxeni
3: ahe mfundhisi mavasana vamhani mfundhisi
2: i pfukile hi ngo vona
3: i pfukile
2: yo twela yi ri hansinyana vanga mitu karhi wun'wana hi ku yi xipika yi le kulenyana
3: i khensa rito ra xikwembu leri va hi dyondzisaka rona vamhani ingaku mi nga va tshika n'hweti leyi hinkwayo va ya mahlweni va kha va hi dyondzisa inkomu kokwana va dakela kwala ti
2: hi swi twini mi really getini hi swi twili hi ta va tshika n'hweti hinkwayo
3: thank you
2: i khensa ri katekani swinene inkomu mavito vera va hi va hi karhele n'hweti leyi va hi lavi i khensa xikwembu swinene i 0608875942 i n'hweti ya vamanana i n'hweti ya vamhani ene va le ku ngheneni vamhani i khensa xikwembu swinene hi n'wina hi mi twili hi swi tekele enhlokweni swinene hambi ka hi twi hina hi kha hi dyondzisa yi za yi hela August 0608875942 nkarhi wa hina kha ku 4 minutes before the hour 10 o'clock aka awara ya ntiyiso ha ha ri ku tlangeleni i siku ra vamanana i n'hweti ya vamanana leyi nga ka yona ha tlangela swinene na ku dyondzisiwa hi vo hi va nga hi dyondzisa ku kasa va nga hi dyondzisa ku famba se vingetsa ni ku hi dyondzisa na rito awara ya ntiyiso avuxeni
0: ahe minjhani mfundhisi
2: i pfukile hi ngo vona man
0: i pfukile ni khe ni pfuxela na mfundhisi mavasa na mani emeli
4: ahe man
0: hayi ni ku khetile swinene ni va twi mhani emeli va kha va hi dyondzisa hi timhaka ta xihambano into yi ri mhaka ya kahle ku va namuntlha va dyondzisini ku na lava nge se tivaku xikwembu va amukela xikwembu ka ha ri n'hweti ya vavasati va yima va vulavula hi timhaka ta ku ponisiwa ni ri na khetha swinene mhani yena ni mahlweni ni nge he gandzisi mfundhisi ni va twini vo tala va vulavurini va ku n'hweti ya vavasati
2: ni ri na
0: mhanhlungwani kwala Jimtsoni
2: hi khensile mhanhlungwani hayi khensile hi swi mukerini hene n'hweti ya vavasati hi ta swi tekisa swilo n'hweti ta za ku 31 ta August hi to va mukela kunene hi nga zi pfula vhese hi khensile swinene
0: thank you
2: hi khensile katekani inkomu 0608875942 aka awara ntiyiso nkarhi wa hina hi sale 2 minutes before hi fika makumu ka nongonoko wa hina 0608875942 aka awara ya ntiyiso dyondza hi matimba ya xihambano hi khensa xikwembu swinene hi n'wina mi nga ku yingiseleni mi nga ku dyondzeni hi le kuleni i ntiyiso hi ri xikwembu a xi hi pfuneni a xi hi pfuneni ka n'hweti leyi ya vavasati n'hweti ya va ka manana n'hweti ya vamanana hi swi vekisa tindlela to hambanahambana mara this is women's month hi vula swona and namuntlha nkoka wa koho it's a women's day siku ra vona namuntlha hi ri xikwembu ximikatekiseni swinene ha ha fika amakumu hi la ku vula ha ha ri kona haleno okay va ku hetelela 0608875942 awara ya ntiyiso mi vo hetelela avuxeni
5: ahe pfukile minjhani mfundhisi
2: hi pfukile
5: wa kwala kani wo hetaeleyo ma magoda kwala ka mpamburiko ra matimba leaya kerekeni sweswiloka
2: heriyaku
5: va xi hi pfuna ku hanya leswi va vulaka swona matlava ya vulaka swona hi nga vi vatwi va rito hi nga endli swona ni khensa tintswalo ta xikwembu hi rona
2: ta pamiiikhensa

0: Moment.
1: Xana u karhele ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

Got 30 minutes go bla hour ya 10 wena mengisele wa just RFM ba ka ringena kone ka nokono ko wa kereka 9 lo mongata ba mkarim from sana kahle na shiluba shaka mabunda ni bani karini ko happy women's day isiko ra kahle ra ba basati inkwabo lavanga kona la misaveni ha vatlangele ka sikora na mhla na mina ni man karini tikatsa kona kwa la ya ni bone ku kare ku ngene na ba mhani ba kahle lani wa lavaka ri ba mphamela ri tira xikombe khesa swinene ka hour ya ntiyiso ka ba mhani lava ba ri kona ku ta va ta hi phamela swa ku dia swa kahle ka sonto na munthu hayi na ku tshemba ku ri idile hi xura mo yingiseri wa mina lowo rhandzeka tlhelani khensa nakambe eka vahaxi hinkwavo ku ya hi nongonoko wa vona lava hi ri na vona eka siku ra namuntlha kambe ka wena muyingiseri wa mina swi tivi leswaku u rhandzekile hakara wansati un'wana na un'wanyana la nga kona kwala kusuhi kumbe u n'wi tlhavula hi voko u n'wi komba rirhandzu u n'wi byela ku happy women's day namuntlha hi tlangela n'wina eka vamhani va hina hi ri hayike a ri misasekele siku leriwa ri saseka ku fana na timbilu ta n'wina na mitirho ya n'wina va ku xana ke tiko ri nga va mani ku nga ri na vavasati hi vona ntsena va nga kona laniwa hi to ka hi nga va niki switulu leswi a swa le henhlahenhla leswi a hi ku va papa va fane va va va karhi va ri na vulawuri kambe ke ha swi tiva ku ri papa va hi nge endli swona ku nga ri na n'wansati kusuhi muti lowu nga na ndzhuti muti lowu nga na direction ku va ku karhi ku ri vanhu vambirhi va nga khomisana ndlela ende mhani u va a ri kona na ku va a karhi a languta ku ri swilo swi famba hi ndlela na i va mhani lava va tiyaka hi xikhongelo a ni ri ha swi tiva ku ri heyi na mina loko xikwembu xi nga ni twi loko xo twa xikhongelo xa mhana mina ni nga famba ni ya fika kule se hi ndlela yaleyo ni ri happy women's day vana na siku ra ku saseka vamhani va mina mi ti hanyela hi swikhongelo mi tshama mi tiya eswikhongelweni mi khongela eka lowu wa matimba ta kota ku hi nyika matimba hi ku ya emahlweni kambe ke ni khensa swinene ni le ka vahaxi lava hinkwavo ni tlhela ni khensa ni vuyelela nakambe eka wena muyingiseri wa mina laha tshamaka a ri kona ku va ta hi yingisela hi minkarhi wun'wana na wun'wanyana khensa swinene wena muyingiseri wa mina kwalaho nga kona kambe ke namuntlha it will be all about women hi va hi karhi hi khensa na vavanuna lava nga kona ku seketela vavasati lava eka siku ra namuntlha ku va hi karhi hi va tlangela ku ri hayi ke hosi a hi mi katekisa a hi mi khongi a hi mi nyiki mikhongelo liya mi nga yi khongela eka yona yi matise yi tisa mavokweni ya n'wina leswaku mi hanya ndzeni ka swikhongelo swa n'wina swikhongelo leswi hinkwaswo va mi karhi mi swi khongela vamhani na mina ni khongela henhla ka swona namuntlha ku ri hosi yi swi hlamula leswaku hi ta va na n'wina hi laha ku nga heriki mi ta hi khongelela vamhani wa hina a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha wu ta va wu tshamisekise ku yini kambe ke loko hi languta hi na tiawara timbirhi kona kwala kusuka kwala ka awara ya 10 ku ya kokuba awara ya 12 la hi nga ta va yi karhi fambisana kahle mina na wena muyingiseri wa Jesus RFM eka a xiyenge xo sungula laha ndzeni ka tiawara letimbirhi hi na swiyenge swinharhu kambe ke xo sungula hi va karhi nghena na vana va Sunday school loko hi nghena na vana va Sunday school lava nga ta nghena va hi yimbelelela va hlaya tivhese va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi kambe ke xiphemu xa vumbirhi ni va ni karhi ni lava ku twa ku ri xana ke siku leri ra vavasati u ri tlangela u ri kwini wena i siku ra vavasati hinkwavo i mhana mina na mhana mina namuntlha n'wansati luya hi laha hi tlangelaka vona wena u ta va u karhi u ni byela ku ri u katika na mina u ri kwini eka siku leri vamanana leriwa u ri tlangela u ri kwini u va nyika xidlodlo u ri kwini eka 0608875942 hi laha nga ta va hi karhi hi va nyika xidlodlo kona moyeni hi ku happy women's day ka xiphemu lexa xo hetelela hi ta va hi karhi hi ya khongerisa vanhu hinkwavo ta va hi karhi hi dzima matsolo hi ku hosi twa na swikhongelo swa vona va twi swirilo swa vona va suli mihloti liya swi nga se voniwa hi mani na mani hatlisi va sula we hosi va kota ku yima va ku dzunisa kambe ke hambi switetani hi ta va hi ri na ku cinca kutsongo hi na xiyimbeleri xa wansati eka siku ra namuntlha ni ri tanihiloko ku ri women's day hi na xiyimbeleri xa xisati lexi hi nga ta va hi karhi hi nghena na xona emoyeni ku ta twa hi vunanga bya xona hi tlhela hi twa kahle na riendzo leri va nga ri famba ku va namuntlha va ri n'wansati loyi va nga yena na vona hi ta va hi karhi hi va byela ku ri happy women's day hi va navelela siku ra ku saseka wena muyingiseri wa mina hambi switetani ke swi tivi leswaku nga kota ku ni yingisela kahle eka www.jesusrfm.co.za i audio streaming leyi ni kumekaka kahle hi yona kwala moyeni kambe ke hi na Facebook page na yona leyi u nga ta nghena u ni byela ku ri wena u va u karhi u kateka na mina u ri kwini eka GCRFM i vito ra page u fika u nghena kwale u khomenta hansi ka muchayeri wa wena lowu n'wi twaka la moyeni laha u ta fika u khomenta u ni byela ku ri u ni yingisela la u ri kwini ka sonto ya ku saseka kambe loko a ri mina wena muyingiseri wa mina ni na wena ni ri kwala xiticini xa GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM kwala xiticini xa GCRFM.

Sound amazing.

Audax Drill. Naswona ti Audax Drill ta hina tinga bora ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hinge hluriwi. Ntsengo wa phasa ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Hooray!
1: Vamani a hi tikhomeni kahle hi nga deleli ka vanuna va hina va mhana va tate. Hlonipha vanunu.
0: Oh, amen. Hua!
1: Mhana tate, wa titseleka wena.
0: Ni khensile mantsongo wa mina.
1: Tshama mele ntwi tlela ku yikisela swona.
0: Hayi, ni kombela ku mi tselekela tona. Aí Vacucioni we hua I fa mentsingwe 060 8875942 mingisa rwa jisa FM I fa mentsingwe iba ka re tseleke ti sibuta ba vasati sikura ba vasati na muthu ba vasati hinkwavo la ba hi ba nyika ka zwidlodlo ita ba hi ka re ba hlululela swona 060 8875942 iba ka re ngena kahle ra simo ra Dr. Winnie Mashaba ri tlamulebuka kang ehe 060 8875942 mingisa rwa jisa FM hi bulene moyeni hello
2: Minyani.
0: Hi pfukile minjhani papa mina?
2: Hi pfuke swinene mi vulavula na choko la ka njhaka njhaka la.
0: Na mi twa mihlengo.
2: Ni vulavula ni lavela mani va ka na sisi a vi xirinda siku ra vona va vamanana ra namuta ti ri a va tiphinisi yinene.
0: Ho saiva ka tekisi.
2: Ni katsela hinkwerhu xikan'we na n'wina vamanana mi khomi mukwana laha ku xeka ku hi kona.
0: Aha.
2: Ere siko ari endeni ditswalo na xikwembu xi humelele tsa ku navela ka n'wina hinkwerhu vamanana va tiko hinkwaro a ni nga ri South Africa tiko hinkwaro hi ri vavanuno a hi wiseni ti-abuse eka vamhani va ka hina na vanhu
0: hi swona sweswo
2: va swi vona marhempela na no katekani siko a ri mukhomeni kahle hinkwenu
0: khensa swinene cauke mbana siku ra ku saseka thank you Vakala vaku Happy Women's Day. Ai tsikeni ku xanisa vavasati vabavo. Ai va khomeni kahle. Namuntlha hi siku ra vona hi ta va hi karhi hi va tlangela na mingiseri wa Jisar FM. Kambe ke wena u nga ni kumeka 060 8875942. U nga tlhela u swi kota ku ni tsutsumela kwahala ka Facebook page leyi fambaka kahle vito ra Jisar FM. U ni byela ku ri u katekana mina u ri kwini.

0: Jordan one moment.
1: 0608859425 a ku ri siku ra njhani siku ro fana na lera ti 9 August loko u ri na vuxokoxoko miyingiseri wa mina na wena u nga ni khoma hi moya 0608859425 man karhi ni ku kateka u ri kwini miyingiseri wa mina lowu rhandzeka. Hello,
2: n'wamisavi njhani?
1: Hi pfukile minjhani mhana mina?
2: Hlayisekile.
1: Thank you.
2: Ndzi tsandzeka ku swi veka kahle hikuva a ndzi tshama swi tekela nhlokweni ku siku ra namuntlha ku za ri vekiwa hi leswi to yini mara ni sungule ku ni swi vona ku vavasati swi vula ku i vanhu va nkoka swinene na munhu. Vavasati va na nkoka laha misaveni a dyambi ra namuntlha.
1: Ntiyiso.
2: Tovela murena masiyeni. Tovela murena. Tovela. A va na khoso masiyeni. Tovela murena. Tovela murena ayate tovela murena mina nkateka ni ri kwala bonti ri ka minginiki nwa mhlaveni ni ta kombela risimu ra solomoni loko a ku a dula tempeleni
1: tlhela
2: ni kombelela birthday ya mhanu ya tukulu wa mhanu hulu kwala ka hina kwala ka mazanda kwala blentring ni ri happy birthday i mhana lukase
1: kese swinene mhana lukase mbana siku ra ku saseka
2: swona
1: danke iva ikari kongoma emahlweni na mingiseri wa mina vako haike vavasati va na nkoka hi yomhaka hi fanele hi va tlangela ni ri hi ndlela yaleyo va yi vekise sweswo ikari kongoma emahlweni na mingiseri wa GCR FM ni va ni karhi u ni ku u kateka na mina u ri kwini tindhawu ta kona loko a ri mina ni katekaka ni ri na wena kwala xidziveni xa vuhaxi etindlwini ta GCR FM wena u va karhi u ni twa eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM kumbe u ni yingisela u ri kona kwahala ka audio streaming ya www.gcrfm.co.za kasi ke ni vona munhu wo fana na muhebero a ku hina elim hi kona hi xin'we eka xihondzo la elim watervell ni khensa swinene ni vona na risimati khosa risimati khosi danko okay right va hi karhi kongoma emahlweni na mingiseri wa mina muni twa voice note leyi ni nga yi khoma la
3: happy women's day aka vavasati hinkwavo a ni si munhu ni ri vavasati na mi khensa swinene loko mi nga ri kona emindyangwini ndzilo a wu pfurhi loko mi nga ri kona emindyangwini ndzilo a wu pfurhi mi khome mikwana hi laha wu tsemaka hi kona mi khome mikwana vavasati hi laha wu tsemaka hi kona ni ri hoyohoyo aka vavasati hinkwavo vavasati ni mi hluvulela xihoko ni mi hluvulela xidloko ni mi hluvulela xidloko ni ri hoyohoyo vavasati hinkwenu ni ri na mikhensa vavasati na mirhandza vavasati vavasati na mirhandza swinene ni ri danki inwa milambya kwala Giyani section F danko
4: rixini ka GCR ni ri happy women's day va mhani hinkwavo va GCR kwala mi nga kona kuleni le kusuhani ni ri happy women's day a hi yeni kerekeni va mhani ya gandzela xikwembu xa hina mi nga rivali ku namuntlha i siku ra va mhani va bava mi nga yi abuse please i jajekanya ndzati hunye kusuka kwala ka small chicken inkomo
5: i sota leyinene happy women's day n'wamhlavi happy women's day ka sota wa kahle wa ti-9 ta August happy women's day hina akarhi ha tiphina akarhi ha tiphina hi tinsimu to katekisa to hi khongelela hi le ku tiphineni swinene hi le ku katekeni hi le ku katekeni swinene a ni ta kombela risimu ra xongwe enikhupuka loko va ku konke ku na sikhati sakho konke ku na sikhati sakho ni nga tsaka ngopfu ra ni khongelela risimu leswi ra ni khongelela swinene hi ri karhi ni lava manani ku a hi hlonipheni mindyangu ya hina, a hi hloniphana mindyangu ya van'wani, hi ti hloniphisa hi va vamanani va vo hlonipha. I manana Maria Maswanganyi, mina ni kwala ka Maswanganyi kwala, mina ni le hansi ka vuhosi bya ka Holweni wa Maxangu wa Mpatso, ni le vukatini bya mina mbuya. Amen.
1: Tanko huba kare kore kumengwe wa timinete kubila awara lea kumengwe na mingi sarwa jisara fm kamekele kwa nikare ni tunzuka kahle eka nkaru wakufana na luhande itabairi na shi imbele rishaina le shi ifanila kai vai kare shikome emo yenu na mingi sarwa mina luhande kambifte tani itabai kare tutumela kuya hiya shikoma hindle lali hiti minete le tinga reke tingani kumbele tinga iteki mbilo na mingi sarwa mina itabai kare lanza shi imbele risha kuba hita itatua eri enzora roshona kure shifambise kwini kutafikala shinga kona kameke ishi imbele rishavu nanga jag gospel lexi nga ta va hi karhi hi bula na xona hi twa riendzo ende ini hi le ka Women's Day aniku hi ta va hi karhi hi khome xiyimbeleri xa wansati lexi hi nga ta va hi karhi hi xi hi katekisa hi tinsimu ta xona na mingiseri wa mina kambe ke ni ri u nga timi xiyanimoya xa wena ho jikanyana laha khonweni loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi khome xiyimbeleri lexiya hi voko hi va hi karhi hi nghena na xona emoyeni wena mingiseri wa mina kambe ke ti-shoutout ni ta tlhela ni vuya ka tona ni chavela nkarhi ku u nga hi tsutsuma kambe ke mu mina ni u cacela hi ndlela yaleyo na vuya sweswi.
0: Technology, she could send the ego swing. This seven coil chicken. Rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekele nshuko ene shaku. Ti presto hina aitona to chicha chicha. Tarte tia. Lukwareka plan A. Miku inga 2100 rand ya grosari. Plan B 2200 rand ya grosari. Plan C 2500 rand ya grosari. Eka tu plan inkwato. Miku inga na itemia 150 rand. Luku konga la shihina. Eka plan A. Miku inga 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekelen so kwene shaku. Umwana na umwana langana jbukwansha armarovela funeral services. Upfumelero kutlema nateka spimelo. Sena ukume shibukwani. Kasi nabana bote sunga ilasa nateka spimelo. Hikumeka egiani malamlele mkwakwaila salema chapenjaka sanini makakapachi naleka pale. Ila rabi eka skopo mcheketa sexy. Nale skosese wholesale entaka magazine hardway. Nale kapani hakumeka. Ema vila ni complex first floor kusana le taxi renkele mpenama safe le rabrincha eka mkwati next to you safe ebulo bedu nele elim opposite NTK e joni hikumeka extension 4 parliament street e ivor park ile extension 3 e freedom drive kusana le police station nele katoktanyiko medical center nele skadafi winterfeld kusana le maneme long primary school se kumeka nele alexandra e number 47 16 avenue hofmeyer street next to andres hairdresser eka Marobela funeral services. Loko iku halasa, halasa. Loko iku iku inkamali, iku inkamali. Nasona, si tututu, ipa na bantabasi. Yate seta ina, ileta ti papa. Ipu lavla iti wings. Wish shoko shoko. 074-751-4932. Tekele nchuku ene shaku. Ipu isabaranzo wangwina, kusuka e joni, ipa wise limpopo mahala. Marobela funeral services. Take the chance.
6: Latu madwe, gyanna malam. Mulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa La Dumadua Yipula Stolo Leshincha El Kwatini Empumalanga Iti 20 ta Mauri La Dela La Stibu Susayena Eka Social Media La Tumba
7: Why you say
6: M-score
8: Masingita Mall Yimitisela Carnival Flights Bunga Sledge Boninga Gam

0: hi va hi karhi hi vuya ni mitwe mi quote the word gratitude. Ni vona ingaku gratitude and faith ka music wa n'wina hi tona ti theme letikulu ka tona. Se hi ku ya hi n'wina gratitude swi nga va swi vulaka yini ku ya hi n'wina personally?
1: So gratitude i ku submit ku ri wa ti submit, you know, a mahlweni ka Xikwembu i ku ri wa ti chicha ku ri wa tiva yini Xikwembu i ve kahle. I ve kahle swinene, so ni hava swo ringana, ni hava na marito lama ni nga vulaka emahlweni ka Xikwembu hi leswi swi nga swi endla na leswi nga ta ku swi endzeni, ni hava swo ringana, hava swo ringana.
0: Okay. Ni mi twise hi ti 18th July 2026 mi humese tinsimu ta n'wina timbirhi ku nga wa makatsa murena na Yesu hikuva u na mina. Xana vayingiseri va n'wina mi langutela ku va va kuma hungu rihi eka tinsimu letiwa?
1: Eka tinsimu letimbirhi vayingiseri a va languteli swinene ku hanyisiwa emoyeni. Risimu ra Yesu i hikuwa eka mina, you are my reason, you know, i swilo hinkwaswo swi ri na loko swilo swi nga fambi swona enkarhini wa sweswo, you are my reason ku ri ni humela emahlweni. Se vayingiseri a va languteli ku va hanyisiwa emoyeni hi the way hi swi lavisaka swona, ku vanhu a va hanyisiwi emoyeni ku ri va khensa Xikwembu loko swi nga olovangi kambe va tshemba ku swi ta lunga. Eka risimu ra wa makacha murena, yo xa hlamarisa hakunene Xikwembu xa hina xa hlamarisa eka swiyimo leswi hi nga hindza eka swona. Na tshemba ku na vayingiseri swi kona swiyimo leswi va nga hindza eka swona. Leswi va nga swi vulaka namuntlha i ku wa hlamarisa Yehovha wa makacha murena.
0: Amen. Se hi va hi karhi hi vulavula hi ku moving from being a worship leader to recording your own music as an artist, swi na ku hambana kwihi kumbe swi na ntlhontlho kwihi ka ku va u suka ka ku va u karhi u rhangela ti-worship songs kumbe u karhi u rhangela vanhu ku ya ku dzuniseni na ku va se u ya u ya yima mahlweni ka studio u rhekhoda tinsimu ta n'wina?
1: Ya swona swi na ku hambana swinene because loko i yimile emahlweni ka kereke that's when i lava ku worshipa and yeah you just want sorry nkarhi wun'wani na na voice a wa ha ri na mhaka ngopfu na yona ku ri yi humesa kwini, you just want to worship. But loko se yi ta nghena endzeni ka studio that's when i lava perfection ku ri loko se swi ya twiwa hi vanhu vo tala le handle fanele swi huma swi ri kahle. So i experience ya ku hambana swinene.
0: Okay, ni receiver simo rin'wanyana la leri ni nga ri khoma. Ni kombela ku va ni karhi ni ri yingisela na vayingiseri va mina. Se loko hi vuya hi ta va hi karhi hi bula hi ri. Thank you.
1: Yes, sir.
0: Okay, right, hi na muyingiseri wa GCR FM. Kambe ke hi lava ku tlanga risimu Yesu hikuva ka mina. Hi lava ku tlanga rona eka nkarhi wa sweswo endzhaku ka swona hi ta va hi karhi hi ya twa ku ri risimu leri nga va ri hi khomele yini meseji wa njhani hikwalaho ka hini va tsala risimu leriwa. Hi ta va hi karhi hi ya ri tlanga swin'we mina na wena na muyingiseri wa mina a ni ta ku a hi tiphineni hi vunanga lebyi.

vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.

0: tsa thekenoloji se go tsena eko swina hina sa ba mpo yo jikelela ya www.gcrfm.co.za
1: I kumeli funeral cover le sikela ka 200 ntsena hi siku leswi i tshikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan le katsa ka wena spouse vana basikisi loko sikela ka malembe ya 0 to 21 years na vana ba 8 na ba wena nwini ina ba ku batsarisela vana malembe ya 18 ku ya fika eka 84 basi la malembe va teka ku suka eka 18 ku ya gina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10000 rand 250 15000 rand kasi 350 va ku nyika 20000 rand e hakela 400 va ku nyika 30000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10000 rand 270 15000 rand kasi 370 va ku nyika 20000 rand 420 va ku nyika 30000 rand la ai la so ka ho nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh tshuketana kasi eka refranguezi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: Mengisela tshe sara fhemba e gare vho ya e kambola prosana wa hina le hunga na wona e ka sikora na monhla kambe ke ni vani karne vho ya e ka nwina mama na amkhobile mo yen hello
3: Isona maniko
2: akuri re semura kahle swinene na voice ni itwile loko kufika ko i control hike ami tlangi kumbe ami sungula amo donza ni swi kahle ka ri simulera ri semura kahle swinene se eka vuyimbeleri bya nwina hi xitalomba mikarhi mikatsa hope leswi hi nga swi vulaka ku tshemba ku hanyisiwa na ku cancer xikan'we na ripfumelo xana ke mi tshame mi twa hungu ra kahle swinene kusuka ka vayingiseri va n'wina lava ku nga ti-fans va rhandzaka music wa n'wina kumbe lava a mahembelela ku nga va ku ri kerekeni tanihi worship leader va tshama mi tisela hungu ra kahle hi rito ra n'wina ku ri nga va ri khumbe tindhawu ta vona leti a va twa ku vava ku ri khale se ti va tisela ku tshemba nakambe kumbe ri va tisela ku ri ri va vuyisela ripfumelo ematshan'we mi tshame mi titwa ti-reviews ta hi ndlela yaleyo
3: ene titwe ngofu muhashi titwe ngofu ene ta ntsakisa swinene ku ri ni tisa impact a xikarhi ka vutomi bya vanhu hi swona leswi swo lava ku loko yimbelela music wa gospel ku hi khumba na ku cinca swiyimo swa vanhu swo ni titwe ngofu ti reviews teto ene ti tsakela swinene na cancer
2: se loko hi va hi karhi hi cheka risimu ra n'wina ngi ya vonga nkosi ri richete ri 2K ka YouTube views sweswo swi vula yini ka n'wina mi yi celebrate njhani this milestone
3: so ni tsakela swinene mativa hi tin'hweti tinharhu ntsene yi va yi fikelele kwaleyo ndzi tsakele swinene nseketelo wa vanhu nseketelo wa vanhu lava ni va tivaka na lava ni nga va tiviku va nga vukela va yingisela se swi ni tsakise swinene swi ni tsakise swinene
2: okay music industry ni vona ingaku i ndhawu leyi challengeaku swinene mo specially ka ti-upcoming artist kumbe ti-independent artist so ka n'wina so far hi yihi challenge leyi mi nga swi twa ku ri leyi a yo tela kutani heta matimba kumbe a yi lave se ni tshike hinkwaswo ni focusa ka swin'wanyana
3: so muhaxi no so tala no financial nje events tola leti ti tikisaka swinene because if and they famba ya ka ti interviews you know loko famba ya ka interview as a woman if and they ti bona isa sekili must bona ko sinjani so ku laveka a lot of finance ko ya le kambe ya ya hita hlula kambe i challenges leti hi nga kotlana na tona yeah
2: Ya eka risimu leri hi va hi karhi hi ri yingisela sweswi hi va hi karhi hi vuya ka rona, mina se ri hundzuke one of my faves, ni ri rhandzini rito leri ni nga ri twa laha ndzeni. Se ni byelela i mani loyi a nga kota ku recognize nyiko ya n'wina at an early age, mi te mi sungule ku yimbelela mi ri na 12 wa malembe, se sweswiwa ni vula ku se mina malembe ya ku hlaya ndzeni ka this industry, i mani munhu wo sungula kwale ku sunguleni a nga swi discovera ku ri no man this one can sing and she can move mountains. Iman loyi anga pick up. Iman anga pick up esuku xikarheni ka tigolidi kumbe xikarheni ka maridi. Iman.
3: I buti wa mina Christopher, loyi kunga yena director mina ya enkarheni wa sweswiwani.
2: Okay. Ni
3: sungule ku yimbela na Christopher malembeni ndzhaku le, because yena i munhu loyi a record na yena na ti-albums leti a nga ti-recorda le ndzhaku. So a ni ri backing vocalist ya yena.
2: Okay.
3: So yena a nga ni tshemba swinene, a guyisi sinana ni vona something la yi kona. So na n'wi khensa swinene ku va a kote ku yi kuma na ku yi fikelela.
2: Okay. Swa inspira ku va hi twa hi swo fana na sweswo. Se hi tlhela hi vuya kambe ni twa nga ku na ti-voice leti va ka ti karhi ti backup leyi, i va mani vanhu lava?
3: Vanhu lava backupaku i vanghana va hina, i vanghana va hina lava hi ka yimbela na vona kusuka le ndzhaku leyi. Ya, i vanhu lava nga na experience yikulukumba swinene, so i vanhu lava hi tivanaka na vona.
2: Okay, going forward as Mrs. Khorolisa, mi hi tshembisa yini ku ya hi hala ka vuyimbeleri bya n'wina kumbe ka vunanga bya n'wina bya gospel?
3: Eka vunanga bya gospel ha ri kusukeni tin'wani ta tinsimu. Before lembe leriwani ri hela hi la ku vona hi endle album ya full, se ha ri busy le ku swekeni tinsimu ta kahle swinene, mi nga ti rindzela na vayingiseri.
2: Okay, so loko munhu o va a karhi a mi lava ka nkhuvo wa yena kumbe ka ntirho wo karhi a mi lava ku va mi ta n'wi yimbelelela, ma swi kota swo fana na sweswo?
3: Ha swi kota swinene, hinkwako lomiwani ha famba haya hinkwako lomiwani haya yi kona.
2: Okay, ku na kun'wana ka mina swi nge le ku tshembiseni swi tikombanga ku mi tata mi ta balilile hi tinsimu ta n'wina ta ku
3: saseka.
2: Okay, se eka nkarhi wa sweswi wa tinsimu ta n'wina hi nga tikuma kwihi naswona xinjhani?
3: Tinsimu ta mina ti kona ka ti-digital platforms, YouTube yi kona na le ka Spotify. Na le ka Apple Music ya va nga secha va yingiseri loko vo Khorolisa ntsene yi ta va humesela na tin'wani ti-platforms.
2: Okay, Rahila Mingiseri wa Jesus FM va kombisa leswaku tinsimu ta vona ti kona hinkwako ka all digital platforms, hikuva secha ntsena Khorolisa wa tikuma tinsimu ta vona kona kwala ti ta tlhela ti ku humesela ni ka tin'wani ti-platform leti nga ta kuma music lowu u va u karhi u tiphina hi tona eka sonta lowu wa ku saseka wena Mingiseri wa mina. Ni tlhela ni ku happy women's day eka Miss Khorolisa. Should I say it like that? Say
3: yeah, it's Carol. It's Carol Elisa.
2: Oh,
3: so Carol Lisa.
2: Oh, and ana la tambutis ana la kuta kahle ka vito leriwa. Ana la kuta kahle kuri hambi ni ri pronounce swona or njhani mara ni ta hetelela ni kombele na rivalele kuri handle ku ri twisiseni, but it's Carol plus Elisa. Wow, mara ri twala ku nandzika ra nandzika. Okay, Carol Elisa, ri va ri karhi nandzika na loko munhu a va a karhi a ri vitana hi ndlela. So my prefer live performance.
3: Yes, yeah, life performance yale yenta because nale kerekeni what in the life, so hi kona ka life performance.
2: Okay. Na mi twa se loko munhu o va a karhi a mi lava a lata mi buka u mi kuma kwihi?
3: Va nga ni kuma vayingiseri aka 073-6280-380, ni tlhela ni tihlaya nakambe 07.
2: Mama? Eish, network ile ku ikavanyetela and you fika ikavanyeta kona la hi vaka hi karhi hi la ku teka e number ya xiyimbeleri xa hina, ni mini twin ku ri na mina ni ri ku na leswi tshembisaka se ni ta va lava. Se network i sathana ringeta ku va karhi hi kavanyeta. Mingiseri wa Jesus FM ha ri na n'wina mama.
3: na ri kona na ri kona
2: mase okay network a yi gavanyetini yi vone ni karhi ni teka number
3: eh oh ti number a tale tena ti pinda na kambe 073 62 80 380 073 62 80 380.
2: I can such name Mama Carol Lisa. Semirvita kahle. If loko xikwembu a xilo minyika ku navela ka nwina ke. Ne? Kuri mi fane mi endla wish ka career music ya nwina. A ku ta va kuri yini ku navela ka nwina?
3: So ku navela ka mina a ku va a ku ta va ku ne recorder. Tinsimu ta mina ti tala misava hinkwayo.
2: Wow.
3: Ti tala misava hinkwayo, ti tiviwa misava hinkwayo.
2: And also, loko a mi lo nyikiwa a chance to pick one of the artists leti nga kona up there. A ku ta va ku ri mani?
3: Ku ta va Benjamin Dube.
2: Wow.
3: Ku ta va Benjamin Dube. Ku ta va Benjamin Dube. The legendary, yeah, ku ta va yena.
2: So tani wansati loyi anga xiyimbeleri xa gospel mi bona onge vavasati va hlangana na mitlhontlho yo hlawuleka kumbe vangava va karhi va famba kahle ka tindlela letiya ta ku va kuma ti record win ti album ta vona ti record win ti va ti karhi ti fikela emahlweni hi ndlela ya right na sweswi hi vulavulela site ra vavasati ku ri swa olova tani hi n'wansati loko u va u ri xiyimbeleri ku va u kota ku fambisa tinsimu ta wena u va u karhi kuma connection here and there yi va yi karhi yi famba hi ndlela swa olova.
3: Ni vona ku masiku lama swi olova loko specific eka vavasati so ni tshemba ku swi le ku fikeleleni swinene vavasati va recognize-iwa aka music industry ene a swo tsakela futhi a swo khensa sweswi.
2: Okay, ni khensa swinene Mama Carol Lisa for joining us tonight and sharing your story with your music lowu taka na ku tshemba ehenhleni ka vutomi bya hina hi ta va hi karhi hi fikelerisa makumu mbulavulo wa mina na n'wina hi xitalo eka nkarhi wo fana na lowu i nkarhi lowu se hi va ka hi va hi karhi hi khongerisa vanhu lava hlanganaka na swiyimo swa ku hambanahambana kwala ku hanyeni se ni taku eka n'wina hi siyeni na marito ya ku tisa ku tshemba kumbe ripfumelo ehosini tanihi vanhu lava va nge le ku xanise ke ni va hlanganaka na mitlhontlho yo hambanahambana kwala vuton'wini.
3: Ni ta ku eka vayingiseri a hi tshembeni xikwembu xa tshembeka hi masiku hinkwawo na loko swi tika enkarhini wa sweswo kambe a hi tshameni eka xona hi nga suki hikuva i xikwembu lexi tshembisaka ene futhi xi endlaka. So eku tikeriweni sweswi na mina ni vulavulaka kutani hi n'wansati ku na ku tikeriwa loko ni hlanganaka na kona kambe ni tshembele ka xikwembu ku ri hi nkarhi wa kahle xi ta hlamula ene hi nkarhi wa kahle xi ta swi endla swi endleka.
2: Amen. Xo hetelela a ku na hungu leri mi lavaka ku ta hi siya na rona hi sayiti ra n'wina leri mivonaka nga ku a ni vutisanga.
3: Mina lexi ni nga xi vulaka ku aka vayingiseri i ku ni kombela mi supporta music wa Khirisa wu kona wa hanya wu ta hi horisa hinkwerhu.
2: Amen. Ni khensa swinene Mama Carolisa for ku va mi kote ku hi joyina mi hi xerhela xitori xa n'wina ripfumelo ra n'wina na music ya n'wina na vayingiseri va hina kambe ke hi mi navelela hinkwaswo leswinene eka ti-single ta n'wina kumbe ka album ya n'wina na leswi hanga ri ku teni ku katsa na Ngiyabonga Nkosi wa Makatsa Murena na Yesu u vile hikuva ka mina. Hi khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka siku ra namuntlha hosi a hi mi katekise ku ya hi mahlweni hi mi navelela ti-album hi xitalo.
3: Ku khensa mina Muhashi and Happy Women's Day.
2: Happy Women's Day to you too. Mana siku ra ku saseka swinene ni khensi.
3: Isona.
2: Thank you. Vayingiseri wa Juicy RFM a hi karhi hi famba kahle swinene na xiyimbeleri xa hina xa rito ra ku tlhavula xi va xi kha xi hi tisela kurhula ni ta va ni karhi ni tlanga risimu ra vona loko hi va hi karhi haya hi ya khongerisa vamakwerhu lavaya va nge le ku tikeriweni lava va hlanganaka na swiyimo van'wani va kota ku hi xerhela kambe van'wani swa va hlula loko va ku va xerha ku tala mihloti kumbe va lahlekele hi ku tshemba a va tshembi ku ri ku na munhu loyi a nga ha believaka xitori xa vona na namuntlha kambe ke a hi xiyiseni mahlweni ka hosi ku ri hosi va thovi va horisi xilondza lexi a xa vona xivone uri sambanga liya we hosita va ikari ya ya va khongelela ikhongelelisana lava ngele tindleleni kuri va famba va hlayisekile ikhongelelisana lava va ha ku lahla ku varhandziwa va vona wena mingiseri wa GCRFM kuri hosi a yi va katekisi a yi va pfune va kota ku hola va mahlweni va swi tiva kuri Yesu i hosi hi xona mbumbo matilo na misava hi tshama hi karhi hi xigandzela hi masiku hinkwawo hi ndlela leyi wena mingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni teka tinqingho leti hi nga ta va hi ri na tona ku va hi ya khongerisa va makwerhu lava nge le ku tikeriweni 060 8875942 hi laha mi nga ta mi karhi mi ni kuma kona a hi fambeni swin'we.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge sanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Okay, right, wena mingiseriwa Jisara FM nkarhi lo sala na nkombo wa timinetse ku nga se ya ba awara ya khume mbirhi. Wena mingiseriwa mina lowu rhandzeke kambe ke hi va hi karhi kongoma emahlweni hi ndlela leyiwa na xivutiso lexa xa Women's Day ku ri xana ke hikwalaho ka yini hi va hi karhi hi tlangela siku ra ku fana na leri hi ti 9 ta August. Vakwani va ku hi tlangela National Women's Day a South Africa hikuva siku lera ri hi tsundzuka vavasati lava vavasati xidzi lava hi ti 9 ta August hi lembe ra 1956 va nga macha va ya ti-Union Buildings ta Pretoria ku ya va ya yima ku lwisana na apartheid kumbe xihlawuhlawu xa mapasi kumbe xa buku ya nghohe. Vavasati lava kombe nhlohlotelo ku nga ri hi ku ya hi rimbewu kambe ke a ko va ku ri vavasati ntsena lava a va yime swin'we va va na ntwanano va ri nyandza yin'we ku va va tisa ku cinca leswaku vavasati na vona va mentshara. Se namuntlha hi va hi karhi hi xixima vavasati lava hinkwavo ku nga va mhani, vakokwani, vasesi, vana va xisati, vavasati va vanhu na varhangeri xikan'we mathichara, ti-entrepreneurs na ti-artist ta hina leti nga kona ta xisati ni ta ku eka wansati un'wana na un'wanyani loyi a tirhaka hi matimba ku va a antswisa vumundzuku bya yena kumbe future ya yena. A hi va hlonipheni, a hi va xiximeni, a hi va nyikeni nseketelo eka loro ya vona, hi tlhela hi protect na timfanelo ta vona, hi tlhela hi va nyika minkarhi leyi ringaneleke kumbe leyi nga na ku ringana yi nga tiseki xi ova. Vavasati un'wana na un'wana langa ku yingiseleni namuntlha ti swi tivi leswaku you are strong, you are viable, and then your voice matters. Hi leswi hi nga swi vona hi ti 9 August sweswo ku ri women's voice matters also. Namuntlha yo mhaka hi va hi karhi hi va tlangela hi ku va yime va va nyandza yin'we va lwela nchumu wun'we ntsena lowu va nga hetelela va hlula eka wona. Namuntlha a ha wu voni nhlawu mfumo wa xihlawuhlawu loko swi ta ka ti pass laws hi ndlela yaleyo. Se ni ri hi marito lawa ni ri Happy Women's Day to all women of South Africa. Hi tlhela hi kwini wa thitha bafazi wa thithi mbokodo leswi vulaka ku ri yini u tlhontlha n'wansati u va u karhi u tlhontlha ribye hi ndlela leyi va kombisa ku tiya ka vona. Hi ri Happy Happy Happy Women's Day hi ndlela leyi va wena miyingiselo wa mina hi ta va hi karhi hi pfala kona hi va hi karhi salena 5 wa timinetse ku nga se ba awara ya 12 laha hi nga ta va hi karhi hi teka tintambu kona hi tiyisa eka jaha ra ka mathonsi the navigator loyi a nga ta va karhi a ku nghena hi ta le mbilwini i religious talk for namuntlha. I religious talk wena muyingiseri wa GCR FM hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti tsutsumisela eka yena loyi nga ta va karhi ku nghena hi religious talk. Kambe loko a ri mina ni kombela ku gimeta kona kwala ku fikela laha hi nga ta hlangana kambe vhiki leri taka hi wavumbirhi hi va hi ri ka ndhavuko wa hina. Wena muyingiseri wa mina va karhi tsundzuka kahle leswaku a fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamhlave. Kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ni ku va na siku ra ku saseka ku ya emahlweni hi va hi karhi hi navelela. Loko u swi kota loko u hlangana na wansati eka siku ra namuntlha u n'wi byele ku ri Happy Women's Day. Va endleni va mahlweni va karhi va n'wayitela hi siku leri wa ku tikomba ku tinyungubyisa hi matimba ya vona lava nga ma humesela handle hi lembe lera ra 1956 hi ri tlangelaka ni le ka siku ra namuntlha ni nga ta ri tlangela ku ya mahlweni hi ri Happy Women's Day eka vavasati hinkwavo. Loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala yona mingiselwa mina utsuka kahle kuri nongono ku fana nalo hina wona sonta unwana na unwanyani ku sikerisa awara ya 10 ke ku ba awara ya 12 hi va hi ri swinwe hi va hi kare ha shata kereke kambe loko ari mina ta vanga ni gimeta kona kwa rona mingiselwa mina lowo rhandzeka swi tiva kahle leswaku nga kota ku ni yingisela na hi audio streaming eka www.gsrfm.co.za Hey, hindlela le nta vanga ni gimeta hi va hi kereselela munentsene wa timinetse ku nga se ba awara ya 12 ku fikelela hi nga ta tlhela hi hlangana kambe eka vhiki leri landzelaka inkomo.
0: Technology swi ku tshineta ekusina hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za GCRFM rito Shiva ngumabunda Shiva uva Zatu madwe gyanna malamulele Yitlangela ngwedi ya vaxisati hinkwalo ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena na solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90 mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media la tumba
3: Why you say
0: M score Masingita Mall limitisela kan

Isizwe ke mingsero jiser 5 makumena rumune wa timina tengene kahle eka awara liya ya 12 eka nhlikano wa sikurana mothla kasike mingsero jiser 5 man kana amgela kahle ya tindawu into kamba nambana kwala miningsela kahle mirikona eka nhlikani wo saseka songasi mirikari mi a tikerekeni vanwan mirikari mi buya a tikerekeni vanwan vu holungizela kuya a tikerekeni wana mingsero jiser 5 kasike nirika wana mingsero jiser 5 hayi khona vanam kamhlaiseka ebe loko ri ku kereka mita mina n'we mingiseri ta va hi kereka swin'we veleke kumbe xani ke hi vulavula swin'we eka nongonoko lowa religious talk eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasike vana mi le ku ningiseleni kahle va ko lava ni kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za na lava ni kuma kahle xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka mingiseri ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xana nongonoko i religious talk leyi hi vulavula kahle veleke vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona mingiseri lebyi nga kona ka tiko lera hina leriwani ni ri ka man'wani matiko male handle kasike mingiseri tsundzuka leswaku hi va hi ri karhi hi nga soli eka vukhongeri byihi kumbe va kha hi nga soli ka vukhongeri lebyi nga kona ho va hi ri karhi hi langutana kahle veleke na vukhongeri byihi kumbe byihi lebyi nga kona eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na ku languta kahle veleke migingiriko ya kona kumbexani ke leswi nga kona andzeni ka vukhongeri byobyo lebyo hambiswiritano hi ta va hi kha hi famba kahle hi gimeta kahle veleke eka awuri leyanharhu leyi nga ta hambanyisiwa kahle veleke hi tlemeliwa DJ eka nongonoko luwani ke

Isaso ke mingsero register fam here simra kuri twa gibi bakuta Daniela Pastor Rodolfo simra gonda ringa fika rechu kumeta kahle leka 47 wat minute ingene kahle ka hour le ya 12 hamsa tani mingsero ka sikura na monthla ita vhairina dokotela xikwambane lava nga ta ri kare bulavusa kahle feleke na bona iga nungo no kolo wa religious talk loko so famba kahle na mfundisi banga fika eka nkarhi wi kumbe wi leswaku hi kota ku vulavurisana kahle veleke kumbe xani ke va kona hi va na nhlokoma ka yokari eka nhlikani wa siku ra namuntlha mina na mingi seri ta va kha hi famba kahle swin'we veleke hi ndlela yoleyo ke ni ngo tanga kahle risimu njhe hi ndlela yaleyo ke ta va hi ri karhi hi famba ya amukela kahle veleke vona dokodela wa hina eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kona ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka mingiseri mina na wona ke hi nghena ilaha worship house risimuri ka thwavito kuma singita andzhaku ka sweswo hi ta va hi ri karhi hi tshunela kahle ka ku amukela kahle dokodela leswaku mina na vona hi ta vulavula eka nongonoko

0: risimra kahle mixero ya FM risimra tweke bitu bakumsila wa ingwe kasike risimra kona risikela kahle vele ke lika makepula special mixero ya FM komishani ke Dr. Makepula indlela yo yale kasike mixeri ina bona dokotela se ba kona la swa kumena wena mixero ya FM mikota ku vulavula na bona kumbe xani ke ubutsa xibutso xi kumbe xi ba kota ku pfuna kahle vele ke hi tlhelene ya ra vupumeri lebya bya xinto. Dokotela amukela eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa religious talk. Mi pfukile?
1: Ahe mahaxi.
0: Mi pfukile dokotela?
1: Mi pfukile hi ngo vona.
0: Namuntlha mi ri vayingiseri va vutisa.
1: Namuntlha a va tiveni hi ndhavuko wa vona xikan'we na vukhongeri na vutshunguri ku ri swilo hinkwaswo hi ku angarhela leswi nga le ndzeni ka ripfumelo ra ndhavuko. Kambe ni nga vuli ku ri ni tiva swilo hinkwaswo.
0: Okay.
1: Ni ta hlamula ntsena leswi ni nga ta va ni kha ni swi tiva hi ripfumelo leri.
0: Ku nga ha vutisiwa hi titlheleni ta ra mavabyi, matshungulelo leswi nga kona andzeni ka mindumba, magandelo. Xivutiso xihina xi tshamisekile.
1: Inkomu.
0: Alright. Na mi futhi ni va ri na xona xivutiso mani. Ku na nchumu luwa ka ripfumelo leri mi nga ka rona mi tala ku tirhisa for ku hisaka xa ngoma. A hi lava ku tiva swa ku xihisaka xa ngondo process ya ku xi va xi hawuriwa kumbe xi va xi tekiwa laha xi va ku xi ri kona ku endleka yini nakona hikokwalaho ka yini ku endleka yini. Ku na mavarivari ma ku va ku ri na mali andzeni ka xikaka ka xisaka lexiyani wa kuma na tinyoka nkarhi kwala ndzeni swo talatala andzeni ka ka xisaka lexiya n'we mi nga vukhongeri bya xinto ku nga ku ri na leswi mi swi tivaka hi xi xo fana na ngondo kumbe xa xisaka xa ngondo nakona loko u ri na ngondo ma wu tiva mi yi hlamusela swaku i xilo munhu.
1: Inkomu mahaxa ni nga vula ku ngondo ni xi teka xi va xi ri xinyenyana xi tlhela xi va nyama ka mina.
0: Okay.
1: Swi vula ku ri loko no va ni xi bidlele ni nga xi hluva ni xi dya xi tani hi nyama kambe xi fika xi va na ku hlawuleka nyana hi mhaka ya nhlangano wa mimirhi kumbexana a ni ri loko mo vona swinyenyana hinkwaswo ku fika na le ka tihuku na yini laha ti tsakelaka ku va ti tshikelela kona kumbe ti veka kona matandza ku va ku endliwe hi swimhandzamhandzani kumbexana hi mabyanyi se hi ripfumelo ra xintu kumbe hi ripfumelo leri mina ni nga ka rona ni pfumela ku ri sinya un'wana na un'wana i murhi.
0: Okay.
1: Lani ku tlhelaka ku va na ripfumelo ku va na ku pfumela ku ri ngondo xi kota ku va xi hlengeleta mimirhi hi ku hambanana ka yona i ripfumelo loko swi fika kwalano mimirhi hi ku hambanana ka yona ku endla xisaka kumbe ndhawu leyi xi nga ta tshikelela kona hi ripfumelo ra tin'anga kumbe ra hina kumbe vanhu hi ku hambanahambana ku pfumeliwa ku ri layani ka xisaka lexiyani a ni hi sweswi ni nga vula ku ri i mihlangano wa misinya ni na tshembo ku xi nge teki nyoka xiya xi ya endla xisaka kahle dya matandza lamaya hi ku ya hi mihleketo ya mina mahaxi ni nga vula ni nga tipfinyingi swa tinyokanyoka na yini swi nga va kona hi ku ndhawu yo yaleyo i ndhawu leyi ku nga le nhoveni ku hanyaka swiharhi swin'wana na swin'wana.
0: Okay.
1: Nga kuma ku nga kumi tinyoka ntsena mi kuma na tinjiya machela kwalaya ndzeni ni vula ku hi ku swilo swi hanya kwalayani kumbexani na mapreperelo ma xona ku va xi fida i swivanani swa xona mara mo mina ni vula ni ku a ku va na nchumu ngopfu xo hlamarisa ku fika kwalano.
0: Okay.
1: Ku nchumu ngopfu xo hlamarisa ku fika kwalano.
0: Okay.

0: kanjani na yini mara xileshini nga xibulako iku hikuva xika xikota ku hlengeleta mimiri yo tala kungava kuri na swinwa hiku mimiri na ya koteka kuri mina na mina neri munhu loko no va ni hlengeleta ni nga swikota ku endla swo karhi that's why kunwana swi fixaka ku ka biwa mimiti munhu wa n'wutlhavela a tiya xivula ku murhi wo hi woxe u nga swi kota ku va wu ku endlela swin'wana ku va na xichavo xo karhi leswi vulaka ku ri na ndhawu yo liyani ya xisaka xa nghondo loko ku ri ke ni i nhlangano wa timitsu kumbexani wa mimirimiri swi nga fikelela lani u kumaka ku ri ku va na swin'wana swi endliwaka kumbe ku va na maendlelo mo karhi lama ma nga ta endla ku ku tsandzekisa ku fika laha xi nga kona hi ndlela yaleyo kumbe xani na hi vuhehla ma ku ri xi va xi ri hehla ku hindza mpimo so ene ku mina ni nga vula ni nga tipfinyingi ku ri i xisaka xa nghondo hi xin'wana xa swisaka kumbe xin'wana xa switirhisiwa leswi swi nga tirhaka vun'angeni xivutiso xa n'wina ni xi teka xifana na ku va u ni vutisa ku ri tandza ra ngwenya ri tirha yini kumbe ri tirha njhani kumbe u ri fikelela njhani ku va u ri teka ku na milawu ehleni ka swona i switirhisiwa leswi u kuma ku ri hi nga va hi fanekele hi swi hlengeleta hi ndlela yaleyo na tinjunju na yini swilo hinkwaswo so ni nga hlamula ni ku xisaka xa nghondo hi xin'wana xa switirhisiwa leswi swi nga tirhaka avun'angeni loko u swi tiva matirhelo ma xona.
1: Alright. Ku na ndlela yo karhi leyi vo ngo ya tirhisiwa loko mi fanekele mi xi teka endhawini. Xana process ya kona hi yini? Ku ndliwa yini? I fanekele endlisa ku yini ku va mi kota ku hawula kumbe ku teka nchumu luwa? Hi ku va ri laha u akela kona ku va ku ri ndhawu leyi yo loko munhu u ya ka wona a ngo hi le nambyeni a nga hawela ndzeni ka mati ku na swo tala swi nga humelelaka kokwalaya loko u ya ya khandziya kumbexana a khandziya yena a endla ka nsinya ku ri na swo karhi swi nga endliwangi. Veri ku na ku cheliwa ka fole mi nga zami khandziya ehenhla
0: inkomu fole ri nga cheliwi ntsena ngopfu loko wa timhamba na sweswiwani ni nga vula ni nga mi byela mahaxi ni ku a xo va na nkoka ku fika kwalano ku ri u nga za u tikuma u vi na swilo swo tala leswi fanekelaka swi endla ni tshame ni va na nkateko wa ku va xilandziwa mina hi ku a ku ri mina lontsongo a ku fanekele ku khandziya mina nsinya luwa wu ni tsandze ku va ni wu khandziya hi mhaka ya ku rheta a wu rheta nsinya luwa leswi vulaka ku loko se no continue ni ya leni henhla leni swi vula ku ni ya ku rheteni mara lexi nga endleka ku xilo vuya xi biwabiwa hi timhandzi to leha xi lexi ni nga xi vona nyana xi hlamarisa handle handle ka timhandzi leti a tirhi layani a ku ri rambu ni ngo vula ku ri ni hlamarisa mara ni nga ri na ku hlamala ngopfu hikuva ni xinyanyana lexiyani xa kota ku teka nomo ivi se xi yisa le henhla leyi mara ka ku tlhuva sweswa xi nga tlhuvisiwa swona ku vulavula ntiyiso a ni vonangi swo hlamarisa ngopfu leswi ni nga swi tiviki eka swinyanyana swin'wana swa vo magama na yini handle ka rambu leri na rambu ra kona swi nga tivekangi ku i ra yini hi nkarhi wo walowo swi vula ku ri a ku fanekele ku ya tshamiwa hansi ku hlahluveliwa ku ri leyiwani rimitsu i ra yini ri endlisa ku yini ri fanekele ri tirha yini hi ndlela yo yaleyo se mara again ka leswi ni nga ta swi vula swimhandzamhandzani leswi a swi va swi ri switsongotsongotsongo ku pima ku swi nga handleka u kuma ku va u hlengeletini murhi walowu nga ta va u hlengeletini wu va wu ri wutsongo hi ku sweswiwani loko no kuma ximhandzani xo tshungula xo ringana na rito ra mina va ku xa swi kota ku tshungula rifuva ni xi kumi ka xisaka xa nghondo swi nga ni tikisela nyana ku tlhela ni ya ni ya lava ku ndza ni swi kuma ku ri mhandzi leriyani ku nga va ku ri yini for ku tshungula ku ya mahlweni swi vula ku vutshunguri bya mina byi nga va byi kumini hi mhaka xisaka xa nghondo that's why ni ku a xo va na ntikelo ku ri yini xa xinyenyani lexi hundzukaka xi va nyama xi endlaku xisaka xa xona ku va xi protector laya ndzeni ku va ku ri na mimirhi leyi sivelaka tinyoka ku ri ti nga dyi Mata. Masu sho sho sho sho tani ya. Isubula kuri sho shinyanya sho shishiani shina vuti

0: byo karhi hi ku ya hi vuxona hi ndlela yaleyo.
1: Alright, hi sweswo ke mingiseriwa GCRFM dokodela veri xivutiso xi na xiyile xi nga na xona eka siku ra namuntlha. Bana riqingho eka nambara 0608875942 i va vutisa leswi va vonake va ta kota ku hlamula hi ku kongoma ka xivutiso xi na xiyile xi vona mingiseriwa GCRFM u va ku u ri na xona. Mi kombise hi tandza ra ngwenya emasunguleni. Loko mi kombise timhakeni ta tandza ra ngwenya swi ta ka matekelo ma rona kumbexani makumelo ya rona. Ri tekisiwa kwini? Ku na ku yini kahlekahle? Ku na leswi munhu a fanekele ku swi endla hi tlhelweni ra xintu swa ku a kota ku ri kuma kumbe ku ri teka.
0: Loko ku ri ka ni xixexo xi ya hetelela xi va mhamba emuhaxi ni nga mi kombisa hi sinya wa xanyatsi wa loyi hi vonaka masiku hinkwawo lanwana. Loko ni fanekele ni suka ni lava ku ya teka sinya luwani wu ta va mhamba kumbe wu ta va xitirhisiwa xo karhi endumbeni ni fanekele ni va nichile for.
1: Okay.
0: Swi vula ku ri timhamba hinkwato leti nghenaku kumbe leti ni ti kumaku ta bikiwa laya ka ku chela folo hi ta swi vula ku i ku vika kumbe hi ku hlamuseta sweswiwani ku na swi swo karhi leswi ni va ku ni swi endla. Xilo xin'wana na xin'wana swi vula ku ri loko u chela fole u va u kha u rhamba mikwembu ya wena ku ri yi va na wena hi nkarhi wo walowo ka ku tirha. Ku na yin'wana misinya mhaxi yi celiwa na vusiku.
1: Okay.
0: Loko yi celiwa na vusiku swi vula ku ri nkoka wa ku va wu chela fole ku vakokwana ni voneleni ka tinyoka ni voneleni ka swilo swo karhi. Se loko wo la ku vuya ka ku teka tandza ra ngwenya xa luma xi lexi endle xa dlaya.
1: Okay.
0: Swi vula ku ri ni fanekele ni va na vusirheleli byo karhi suka ka mukwembu ku ri ni zani kota ku cela ku fika laha xi nga kona hi ku yiva swi leswi u nga lava ku swi endla.
1: Okay.
0: Ku va wu ri ku yiveni ende u yivela xilo lexi nga na vukarhi swinene. Se swi vula ku ri nkoka wa fole i ku va u
1: protectiwa
0: na ku vika.
1: Mi kombise swa ku yin'wana ya mirhi yi celiwa vusiku. Xikongomelonkulu xa ku va yi va yi celiwa vusiku mirhi yo yaleyo ku va ku ri yini? Nakona loko wo yi cela na nhlikani u nga ri vusikwini ku ya endleka yini?
0: Inkomu. Mimirhi ya hina mihaxi yi tirhisa swo hambanahambana. Laha ka tlhelo ra hina ra vun'anga hi teka swilo hi ka 2 hi mo ene ku hahanyisa ha lunghisa. Ku lunghisa swi vula ku ri sweswiwani loko munhu o ta kumbe u ya a ndumbeni ya munhu un'wana kumbe ya n'anga a ku ni lava i tirho a ni loko kumeni ka tirho se swi vula ku ri n'anga yaleyo yi fanekele yi endla murhi wa ku va a ya kuma ntirho a hi vutshunguri swo fana na sweswo kumbexani ni loko loyiweni ivi n'anga hi yaleyo yi susa valoyi vo valavo sweswo a hi vutshunguri ku va ku ri ku va munhu a va a pfuniwa hi ndlela yaleyo. So mimirhi leyiwani a hi hinkwayo leyi that's why kun'wani ku fanekele ku va ku ri xinyamini yin'wani na loko yes u nga yi cela na nhlekani mara yi nge ku nyiki leswi wena u nga ta va u kha u lava swona hi ku tiva ku ri ku cela ka murhi wun'wana na wun'wana u cela hi reason yo karhi. Se swi vula ku ri loko u za u ya cela na nhlekani reason liya wehe u yi lavaku ku va murhi luwa wu ku tirhela yi nge hevi swi pfuna nchumu cause u nge ku tirhele hi nawu wa wona wu va wu tirha na vusiku. Ku na misinya leyi yi va ku yi hefemula risema ro karhi
1: okay
0: na vusiku kumbe loko se ri pela n'wana u ta swi twa ingaku kumbexani van'wana va ta ku hembela va ku halaha ingaku ku na nyoka kasi i sinya wo karhi nkarhi wo karhi wu humesa i swo karhi se swi vula ku ri wena tanihi mupfuni kumbe n'anga u fanekele u swi tiva ku okay hi nkarhi wa so sinya lowuwani hikona wu celiwaku and then na yo mimirhi mihaxi a yo tshama yi ri ku celaceriweni minkarhi hinkwayo that's why a vun'angeni va hina va xo sungula lexi fanekelaka ku va na xona i yindlu leyi vitaniwaka ndhuma. Yindlu liyani yi endlela ku hlengeleta mirhi swi fana na

0: va ku na dulu dulu lesa xo veka xo
1: veka mavele
0: swivula ku ri u hlengeleta mavele ku ri u maza ma fikisa xirimu hi ndlela yaleyo mi va mikhamida mara kusuka laya dulu leriya se hina dulu ra hina i ndhumba ndhumba u hlengeleta mimirhi ku na minkarhi leyi ku celiwaku mimirhi ku na minkarhi leyi mimirhi yi nga celiwiku hi ndlela yaleyo swi vula ku ri hi nkarhi lowu mimirhi yi nga celiwiku u va u kha u tirhisa mimirhi liya u nga yi hlengeleta laya ndhumbeni
1: Alright. Ku na yin'wana ya mimirhi leyi vo ngo yi celiwa ku nga ambaliwangi i ntiyiso ku fikela kwihi
0: ya ni nga vula ku ri swi nga va na yona swi nga va na wona ntiyiso swi nga va na wona ntiyiso hi ku yi kona yin'wana leyi ni va ku ni yi tivaku yi tlhelaku andzhaku ka ku tirha yi fanekelaku yi tlhe yi tlhelela laha u nga wu tsema kona ntumiso rorero
1: loko u heta ku tirha mi heta ku ri tirhisa ri firi tlhela
0: ra ri teka ko se hi yin'wana ya milawu leyi u yi kumaku swi ya hi ku wa swi tiva na ku va ku humelela yini ka swilo swo fana na sweswo loko wo tsundzuka mahaxi ku na leswi va swi vitanaka ku xelwa va ku munhu luyani wa loya u xelwi va ka ku tala loko va xelwa va va va nga mbalanga so you can find ku ri mimirhi leyi celiwaka hi tin'anga ti nga mbalanga tin'wani ta ti-reasoni hi totela
1: okay
0: mina swi nga se za swi ni fikelela mara ani swi ali ni yima na swona swi nga endleka ku ri ti-reasoni to fana na teto to twala ku ri ndlela yin'wana leyi tirhisiwaka hi tin'wani tin'anga ku va yi kota ku khoma vanhu vo fana na valavo i ndlela ya kahle swinene as long as u nga celi tlhelo ka patu u va u kha u voniwa hi vanhu lava va endlaku hi
1: timona alright ku na timhakeni ta ku zila eka vukhongeri bya n'wehe xana ke ku ya cela murhi swa zileriwa kumbe ho pfuka i famba i ya cela i jika yi vuya a ku na ku zila a ku na xila
0: inkomu i muhaxi ku zila mi ringeta ku vula leswiya swa va ku ku petsa masangu
1: va ku hayi loko i enkosini i petsa masangu sweswiya ni vutisaku swo ku ri
0: van'wani va ku a wu dyi na swakudya
1: na ku tiva swo sweswo ku a wu zili nchumu ke siku na siku wa pfuka i ya cela murhi sweswiya hi leswi ni lava ku tiva swona ku swi va hi ndlela leyi ka vukhongeri bya n'wina
0: ya mina no nga ni nga tivi ku kumbe no nga ni nga se za ni fikelela ku fika kwalano ka ku zila leswiya swoswo ni nga dyi swakudya a ni se za ni fikelela ya ni dlaya ndlala mandlala yee mara ti swi tele ngopfu swileswi swi nga ku bohaku tanihi n'anga ku ri u tikuma u va u zile
1: okay
0: u zilela swo karhi ngopfungopfu ku petsa masangu ku hambo mo ene mi sungula lama u nge thwasi mahaxi ku nga nghenelelangi mizilo walowo hi lani wu fika ku wu dlayisa vanhu vo tala swinene lava mi kumaka ku va le ku chayeliweni ka swikwembu ivi a tsandzeka ku tikhoma a tinghenelerisaka timhaka ta masangu hi ndlela yaleyo
1: okay
0: swi fika swi onhela swinene ku zila ko sungula ka ku thwasa ku zila masangu lani swi tlhelaka swi hi yisa ku ri loko wo za u va ku ri ku zila ko sungula koloko swi vula ku ri u va u zili na mimirhi cause laya ka ku thwasa u va u kha u cela mimirhi u va u concentrate a vun'angeni leswi vulaka ku ri ya zileliwa mimirhi hi ku mirhi leyiwani mahaxi tanihi sweswi ni nga vula ku a yo celiwa whayawhaya ku na minkarhi ku na nkarhi lowu ku humiwaka mahaxi wu fana na hina van'wani ha swi kota ku ri hi heta vo ma 3 days 4 days hi ri nhoveni a nhoveni a ni vula u kha u vuya kaya u va u ri anhoveni u kha u cela hi ndlela yeleyo leswi vulaka ku ri hi nkarhi wo walowo ku va ku ri hava na masangu ku va ku va ku ri nkarhi lowu u ngo le ku hlengeletini ka mimire le tsunduka ita ku tshunguleni ka vanhu bo tala swinene.
1: Okay.
0: Leswi vulaka ku ri mimire ya mina already ni zilelile hi nkarhi lowu ni va ku ni khancela hi wona. Se i ntiyiso walowo mimire ya zilelile.
1: Ku ri ku loko wo tshuka i va i kha i chayeriwa ivi i hluleka ku songa masango. Process yo chayeliwa ya yima kumbe xana wa chayeliwa ya mahlweni swi to ka swi nga ku xumeti.
0: I ku humu muhaxi. Masangu i swi swin'wana swa xihundla. I swilo leswi endliwaka hi vanhu vambirhi a xihundleni. Leswi vulaka ku ri va nga swi endla mina tanihi n'anga ni nga swi tivi.
1: Okay.
0: Mara u ya ku phuteni. Ku phuta ni vula ku ri u nge vi na vutlhari lebyi fanekelaka byi va kona a vun'angeni. U nge kuli hi laha van'wani va jikaka va ku hayi hina hi tekeliwe vun'anga hi tinyanga ta hina. Hina hi pfaleliwe vun'anga. Kasi laya ni vona va tsandzekile ku heta i nkarhi luwani wa ku chayeliwa munhu wa hava xelini. Ku va ku ri na leswi a va ku a swi endla a tlhela. Swa onhela swinene hi vun'anga. Ka marhengele wena ku la mina ni nga thwasa kona. Loko u va u ti nghenelerisini ka timhaka ta masangu hi siku leriya ro thwasa, ku na ngati leyi nwiwaka mininini.
1: Okay.
0: Ya mbuti. Swa ku hambi nga kwatirike. Nini nwini ngati liya a yi humi ya tiya la ndzeni ka wena. Leswi vulaka la mina ni nga thwasa kona. Loko wo va u ti nghenelerisini ka timhanga ta masangu u nga se heta process liya, loko le makumu le ka ku thwasa, loko u thwasa ngati liyani ya tiya le ndzeni ka wena a yi humi. Loko u nwa ngati ya
1: loko i ti hlanganisini kumbe ti nghenelerisini ka
0: timhaka ta masangu. Loko u ti nghenelerisini ka timhaka ta masangu.
1: Okay.
0: Loko se ku ya fika siku leriya ra ku thwasa ka rhengele ra hina, rhengele laha ni nga thwasa kona. U nga ti kuma u fini hi mhaka ya ku ngati liya ni yi ta oma le ndzeni. Leswi a va swi endlisa xiswona. So swa endleka i swilo leswi fanekelaka wa kakaziliwa serious.
1: I sweswo mingiseriwa G05 makumendaro nkaye wa timinete ya ngheni kahle ka awara leya n'we hina dokodela laha vele ku hi byeleni kahle hi vukhongeri kumbexani ke ta vukhongeri lebyiyani ke bya xinto. Dokodela a hi languteni kumbexani ke hi vulavula laniwani xana ke loko ku ri n'wina tani dokodela wa xinto kumbe wa dokodela wa xinto wa pfumeleleka swa ku loko ko ta munhu sweswi a ku ni lava ku dlaya mani murhi ka n'anga ya xinto wo dlaya wu kona kumbe ku va na swo karhi va swi tirhisaka kumbe leswi tiviwaka.
0: Inkomu muhaxi. Laha ku nga na ku hanyisa ku na ku dlaya.
1: Okay.
0: Swilo leswiwani swi kambe. U nga languta nese u twa ingaku u yi vona hi mbali kahle na swimbali leswiya swa yona u twa ingaku layani tiphilisi letiya tata to hanyisa ntsena mara swi kona ku ri u nga mixa riphilisi liya na liya na liyani loko u yinwa u fa. Va swi tivi. Muhaxi hi na tin'anga.
1: Okay.
0: Murhi leswiya swo va ku n'anga yi ku ni ta ku endla ni ta ku dlaya or yini swi papalatini ku ti mi byela hi siku rin'wani mimirhi yo ndla swisweswo yi koho. Very same mimirhi leyi yi tirhisiwaka ku hanyisa ya kota ku cinciwa ku ri yi nga dlaya. Leswi vulaka ku n'anga ni nga vula ku ya dlaya mara a yi pfumeleliwi. Ntirho wa n'anga a hi ku dlaya. I phorisa muhaxi loko mu n'wi nyangatsa a nga mi duvula hi xibamu lexi. Mara ntirho wa xibamu lexi a hi ku duvula hina.
1: Ya.
0: Ma ni twisisa mara a swi vuli ku ri loko u xi tirhisa xi nge ku duvula. I vuswikoti byo fana na byebyo byi kona. Ka hina tin'anga. Ende ku na kun'wani ha pfumeleliwa ku ri u nga swi endla swo fana na sweswo. Xikombiso hina vona vanhu muhaxi a ni ri ni mi byeleni ku sunguleni ku hina ha believe ka vuloyi ha tshemba ku wena wa loyiwa or wena u loyiwini
1: okay
0: or wena u nga loyiwi hina vona vanhu lava va loyiwaku mahaxi va loyiwa ku dlayiwa muti kumbexani munhu un'wana na un'wana loyi a bebuliwaku hi vatswari lava vambirhi va bebula n'wana wo penga wo sungula wa wumbirhi wa wunharhu wa wumunhu va ya n'angeni kwa hina swilo leswiwani laniwani hi na problem hi vana lava va bebuliwaka kha ku pengiwa ende ku na loyi wa u tikini mhani loyiwa leswi vulaka ku ri hi nga ha
1: bebula un'wana
0: wo fana na lowu mina tanihi n'anga loko u cheka u ya kuma ku ri i mathosi loyi a swi endlaka swi sweswo mina ku ri ni kota ku humesa n'wana luya na ri kahle na ku va ni wina ku wina i muvabyi a ni ri ku wina muvabyi mina sweswiwani advert ya mina hikuva ni tshungula munhu a hola loko munhu loyi a hola swi vula ku ri u ta tisa wun'wani hi ndlela
1: okay
0: se ni swi vula ku ri ni fanekele se ni mimikisa mimirhi or ni endla mimirhi leyi fanekelaku yi dlaya mathosi ku ri vana lavayani va kota ku va kahle swi vula ku ri reason ya ku va wena swi fikelelaka ku dlaya hikuva ku lava ku endla ku ri vutomi bya lavayani byi va kahle i tsundzukani muhaxi hina a ni ri a hi hanyeli ku ya matilweni sorry ku swi vurisa leswiwani a ku na nchumu ka mina xi ni pfalaku ku ni endla yini xi lexi ni fanekelaku ni nga xi endli i ku ya hi milawu yona hi yoxe ya nduma mi nge ni kumi va ku hayi hi luyani u le mabyaleni u loko tatlarhukeni a ri n'anga n'anga kuna ku fanekele hambi u va u kha a nwa mara ku na ndhutu wo karhi lowu u fanekelaku u va ka
1: wona
0: mara a swi vuli ku ri ndhutu wo karhi ku hava mani twisisa muhaxi ku na hi xintu va ta yima na mina lava va swi tivaku ku na leswiya va ngo i ku hehlela
1: okay
0: wena u dlayiwini u balisiliwini mathosi loko u baleseliwa va ku kuma u hundzini emisaveni a swi tiveki ku ri mani laha nga ku balesela ka hehleliwa mahaxi kumbe xidumbu lexiya xa tirhiwa ku dlaya luya a nga ku balesela swa ndliwa swo fana na sweswo
1: ku ya ku ya dlaya mufi kumbe ku va na mixikaxika leyi endlekaka laya
0: i mirhi ku nga ri na mirhi a ku nge vi na mixikaxika yi nga ta endleka
1: okay
0: swi vula ku ri munhu luyani u nyikiwa swo nyikiwa leswi ku nga mirhi leyi fanekelaku yi ya yi ya dlaya munhu luyanidlaya leswi vulaku ku swi sweswo ni nga vuya ni nga tipfinyingi ku tin'anga ha dlaya wo dlaya hi nawu nawu wu kona ende a hi aleliwi
1: ku dlaya
0: a swi aleliwi hi munhu ku hava munhu loyi a nga ta ku wani alela mina then ka yindlu ya mina a ni ri ni nghena ni ri one vula ku ri loko no lava ku swi endla ni nga swi endla swi tlhela swi va dangerous futhi a vun'angeni byona byebyo hi ku tivani ku ri vun'anga byi na swinyamanyama swiyilayila swo tala leswi vulaka ku ri n'anga yeleyo loko yo va yi swi endlini swo fana na sweswo kumbe loko mina no va ni swi endlini swo fana na sweswo ku na leswi ni fanekelaku ni swi endla ndzeni ka yindlu ya mina ku va ni yi basisa
1: okay
0: ni vela vutshan'wini mara mina ni nga vula ku ri swi kahle swinene loko va ri ku deleleni a va hungutiwa lava va delelaka
1: hi ku na mhaka leyi vo ngo ya vuloyi yi koho yi hanya ka vukhongeri bya xintu kumbe ku va vanhu njhe va nga na swona ka vukhongeri bya xintu a swi kona
0: mahaxi va le ku loyiweni vaka like hambi sweswiwani ho huma swin'we ni nga mi kombeta kwala dorobeni kwalawani ni xo ku hi nge fambi 5 minutes ni nga mi kombanga luya u loyiwini na n'we mi tlhe mi n'wi vona ku
1: loyiwini
0: loyiwani leswi a swi endlaka mo endlhelani vuloyi byi kona
1: okay
0: kambe vuloyi mo ene ku a byi kona haleni ka hina ting'anga ndlela leyiwa loyi iku endlela munhu un'wana xo biha. Mina sweswiwani mahaxi a ni tshembi ku ni nga tlakuka ndzeni ka yindlu ni ku endlela xi xo biha. Xixin'wana na xin'wana loko ni languta murhi ni languta mati. Ku vula ku ri mina hi wexe ku hava munhu loyi ni nga n'wi endlelaka swo biha kusuka ka mina. Unless u ni invite swi tiveka ku ri wawayo sweswiwani se mina na wena ho lava ku endlelana swo biha hi ndlela yaleyo. Mara ku mina hi wexe swi suka mihleketweni ya mina. Swi ni tlhela ni swi byala hikuva ni ku languta u ri na xo karhi ni endla swo biha hi mina hi wexe a ni tshembi ku ni nga endla. Vubihi ka ku tala hina tin'anga hi va ho endlisiwa hi swiyimo swa vanhu lava va taka etindlwini ta hina. Ni kombe ku swi repeat.
1: Okay.
0: Hina tin'anga ka ku tala vubihi loko vo za va ku n'anga yi dlele hi n'anga yi bi munhu kumbexani xifula no kombisa save loyi kwalano hi va ho endlisiwa hi ku pfuna hi va hi ri ku pfuneni ka munhu wo karhi. Se swi vula ku ri hi n'wina mathosi mi ta ku ka mina loko ni languta xirilo xa n'wina ni xi vona ku lexi rilo xi lava ku ri a ku suki loyiwana misaveni ku ri ku kotaka ku wina ka xirilo lexi mi nga na xona. Swi vula ku ri ni ta va ni swi endlisiwe hi n'wina miya kuma ku na munhu waloyi ni nga n'wi endlela ni n'wi tini n'witini ku tiviwa hi n'wina. Swi vula ku hi n'wina mi nga endlisa mina. Mina xidyoho xa mina hi ku va ni endla mara na endla hi ku swa pfumeleriwa. I muhaxi ku na la ka majistrate ingaku a ku ri vo 2009 loko nga ri 2010 va vuyi va ala ku tin'anga a ta ha pfumeleriwi ku va ti endla mimirhi yo humesa vanhu jele. N'anga ya swi kota ku ri sweswiwani munhu a dlele ma ni twa mahaxi munhu a dlele kumbe munhu a pfinyini hi ku murhi wa ku humesa jele wu kona swi vula ku ri munhu ye walowo a nga humi. Mara hi vutihlamuleri bya mina na mimirhi ya mina that's why ku thwasa swi teka nkarhi wo leha wu va wu kha wu dyondzisiwa vutihlamuleri lebyi ku ri loko munhu u n'wi vonisa sweswo a pfinyini a ta ka wena xana wa pfumeleleka ku va wu endla murhi wu kha wu vona nandzu walowo. Swi vula ku ri hi bu wena na u fanekele u swi tiva ku leswi a ni fanelanga ni endla.
1: Okay.
0: Mara munhu a ta yele va ku ha wu khomiwini u yi vi 10,000 ya masipala ni nga ku humesa. Ni vula ku
1: isoko luya mi nga kota ku n'wi humesa mara hi loyi munhu wa ta wa i pfinyile mi nga tsandzeka ku n'wi nyikela.
0: Wa swi twa ku ri ku heteleleni ka kusuka what if a pinyi wa mina what if a dlele wa mina swi vula ku ri a hi fanelanga hi tinghenelelisa na mimirhi ya hina ku endla swiswo fana na swo sweswo. Mara ku na swikheyisani nyana swin'wana wa swi vona ku ri ni tsundzuka i case ya un'wana a va ri varhandzani mahaxi lava va tivekaka lavayani varhandzani mara hikokwalaho ka ku va vatswari va luya un'wana va nga tsakelanga muti lowun'wana u tikumi wa tombi a ya pfulela case luya wa jaha.
1: Okay.
0: Hi ku influence hi vatswari ku ri u ni pfinyini a nga tshamanga vhiki a huma xi lexi nga endla ku ri ni n'wi humesa i ku ni swi vonini ku a nga pfinyanga.
1: Okay.
0: I swilo leswi swi ngo makeleliwa mara loko a ku ri ntiyiso mina ni tlhela ni n'wi celela swa koteka sweswo
1: leswaku loko ko ta vanhu va ku ku na munhu loyi a nga khomiwa loyi a nga yi endlela swo karhi nga kombisa swa ku dlaya ku pfinya kokwalako se hi lava n'wi dokodela mi hi hehlelela yena a nga humi jele.
0: Va ku munhu loyiwani u hetini vana u hetina muti loko u languta mhaka yaleyo na wena tanihi n'anga hambi wo va u ri n'anga or u ri mfundhisi loko ku ri ke ni hi tirhisa matihlo mo fana kumbe tindleve to fana to twa u ta swi twa ku swi leswi ni swi twaka kumbe swi leswi ni nga swi vona a swi tshamisekangi munhu loyiwani na loko no va ni ri n'anga ku a ni to teka mukwana ni n'wi tlhava a fa swi vula ku ri wa endleleliwa a fela kwele jele.
1: Okay.
0: Anga ha vuyi haleni na tata hi ndlela leswo fana leswo. Se ma ku vona kwalano mahaxi.

0: hila sitinganga ti nghenelelaka ku fana na maphorisa loko mo tamirisa swigevenga mi amini switimata midlaya loko mo va mi swigevenga va mi yimisa mi amini mi ringeta ku humesanyana swi swa n'wina maphorisa ma ta mi duvula se na hina tinganga loko wo va u ri i material hina mona
1: okay
0: mo kota ku va matirha swi sweswo swo fana na sweswo i loko wo tirhiwa u ri jele u nga tikuma u felini a jele u pfuka u nga ha vuyanga hali hi mitirho ya mimirhi
1: loko hela nguta ku ya andzeni ka vukhongeri ku na ku thwasa ko tala swinene laha ku nga kona ka nkarhi wa sweswiwani hi siku na siku hi nga vulavula swaku ku le ku thwaseni ka vanhu kumbexani ke ku le ku thwaseni ka tin'anga ende hi xitalo i vana lavatsongo loko hi languta ka vutomi bya khale vana lavatsongo a swi nga talangi swaku hi va vona swaku kumbe hi vona n'wana lontsongo a thwasini na a hi va tinganga ku ri vanhu lavakulukumba ntsena hi kombe ku tiva xihundla xa kona ka nkarhi wa sweswiwa swaku xana ku hava ndlela leyi yi nga ha tirhisiwaka swaku ku thwasa lavakulukumba kumbe ku sukela ka malembe ya ngani ku nga ri va kun'wana hi loyi i na 12 years echayeliwini wa thwasa i n'anga khale ni twa hi nga ri a swi nga ri kona swi kona sweswi ku na ku cinca kwini ehenhleni ka sweswo
0: i komu mahaxi before hi fika ka ku cinca hina vanhu vo tala va ngo le ku chayeliwini mara hi le ku xotheni ka tin'anga hina vanhu vo tala va ngo le ku chayeliweni masiku hinkwavo mara hava tin'anga a hi na tona tin'anga loko mo cheka 95% wa vanhu lava va nga le ku chayeliweni va tlhela va suka va tsutsuma ku nga se hela na vhiki leswi vulaka ku ri swi tlhela swi hundzuka noto swisweswo leswi a ku chayerisiwa swona khale na swi swi nga ha chayerisiwa swona hikuva vanhu lava va nga le ku humeleni hayi kumbe va nga le ku humeleleni ka ku thwasa ka vona i vatsongo mihaxi i swikwembu swi nghenelo kombela ku thathanya na switsongonyana
1: vulavuleni
0: ku na mavabyi ha swi vona ka ku tala mina a ni chayeli
1: okay
0: a ni chayela ni lo tshika
1: hi nga se hundza wa mi tshika ku chayela
0: ni lava ku ringeta ku thatha
1: sworight
0: loko ni ya ni ya languta n'wene ku sukusela 2010 ku fikanyana sweswi kuna vuvabyi mahaxi lebyi byi nga tinyika matimba me ni nga chavi no byi vula hina hi byi vitana lebyikulu mara van'wani va ta ku HIV and AIDS vuvabyi lebyiyani loko byi nghena a ka munhu loko mina ni byi vona a tihlolweni a ni ri hina tihlolweni hi hava HIV va TB hava leswi a tihlolweni ku humi kumbe swi TB loko hi wu vona tihlolweni ku va ku ri nhlangano wa vuvabyi mahaxi wa mavabyi lama ma nga talatala lama nga le mirini wa wena swi ta hi humesela ku ri u na vuvabyi lebyi u na vuvabyi lebyi u na vuvabyi lebyi hi ndlela yaleyo vuvabyi lebyiyani muhaxi munhu un'wana na un'wana hi ku ya hi belief ya mina u na swikwembu u na ti-assistance ta wena loko vuvabyi lebyiyani byo bayiza byi ku juma hi ndlela yin'wana na yin'wana lebyi byi nghenisaka swona ni twe ku byi ta hi masayiti hi matlhelotlhelo mo hambanahambana hambi ku nga ri masangu
1: okay
0: van'wani va tikuma va ve na badi ra ku bebuliwa na byona vuvabyi lebyiyani muhaxi loko byi va byi fika mikwembu ya tshinela ma swi tiku wayi yi tshinela
1: yi
0: ta ku lweleni swi vula ku ri n'wana wa hina u hlangani na vuvabyi lebyi byi ngo le ku n'wi hlaseleni byi tele same time mikwembu ya wena ya tshinela kusuhaka ku ta yi ta lwela vuvabyi lebyiya swi vula ku ri mina tanihi n'anga loko ni hlahluva xo sungula ni ya ni ya vona mikwembu swi vula ku ri ku na mikwembu mara mikwembu liyani yi kona yes that's why van'wani u ta va vona va chayeliwa swi leswi saseka swinene mara mikwembu liyani mihaxi a yi nga telangi

0: ku tirha kumbe ku chayeliwa a yi tele ku lwela vuvabyi mara hi mhaka ya ku yi fike yi vonaka ya vonaka tihlolweni ku already se yi tlakukile ku lwela vuvabyi lebyiya u nga tikuma u yi chayeliwa mara ku heteleleni lani loko u ya u ya cheka ka tin'anga leti ti ngo loko chayeleni sweswi u ta kuma ku ri ka loko a thwasisi 30 i wun'we ntsena loyi a ngo le ku tirheni ka vun'anga hi mhaka ya ku lava van'wani mikwembu ya vona a yi nga telangi swona leswiyani leswileswiya yona yi tele ku pfuxa munhu a hanya yi tlhela yi tsaka swinene loko yi beliwa tingoma letiya mikwembu liya
1: okay
0: yi tsakisiwa hi ku se swi vonakini ku ri n'wana wa hina u vuvabyi i bya njhani u ta pfuneka yi suka yi famba yi ya ya tlhela yi languta liya tshamisa leswi a yi tshamise swona ku sunguleni a hi mikwembu ya ku tirha hi ndlela yaleyo a se ka ku tala swi yi tsutsumisi ku chayela hi ku u nge swi control-i swi va swi kha swi vonaka kahle ku leyi mikwembu leyi yi kona ande loko u nga chayeli tingoma u ri na tona se hi swin'wana so ka nkarhi wa sweswi mahaxi hi taleliwe ngopfu hi sweswo so hi nga chayela vanhu vo tala mara hi humesa vanhu vatsongo
1: ku na leswi nga koho ha vulavula kahle timhakeni ta ku chayela va ku na ku teka mikwembu ya wun'wana ve ri swi endliwa ngopfu hi tin'anga loko ko ta munhu a ta ku chayeriweni va ku ve ri n'anga ya swimanimani yi teke mikwembu ya swimanimani swi kona swo humelela kumbe ko va mahungu ma fambaka lapatweni
0: eyi mahaxi
1: dokodela
0: na ringeta mani ku swi lavalava hi mihleketo ni ngo swi veka kumbexani na loko ku ri keni swi kona i vuloyi tivani mikwembu mahaxi ya ka mathosi u nge yi teki u yisa ka Malundeke ya yi nge swi tivi swi leswi yi fanekelaku ya ya swi endla na yona mikwembu hi vulavula hi swilo leswi swi hanyaka mahaxi loko ni ku swa hanya ni vula hi ku swa kota ku huma swona hi swoxe swi tivulavulela
1: ya
0: ilelo walowo wa ku swi pfumela ku tekiwa swi te ku hlayiseni ka mina swi va swi n'wi nyiki njhani se ni twa ingaku na loko ku ri keni swa endleka hi byo wuloyi mara hi nawu a swi endleki un'wana na un'wana u tirhisa mikwembu ya yena lexi xi nga endlekaku ni xi vonaku hi sweswiya swa ku va ku hayi u pfaliwini ku ri a nga koti ku va a tirha
1: sungula
0: hi ndlela yoyaleyo naswona a swo olova vanhu vo tala vo tipfalela hi voxe a swo olova vo tipfalela hi ku nga va nga landzeleli milawu xikan'we no yingisela mikwembu ya wena
1: hi sweswo ke mingiseriwa gisrf mi ngheni kahle vhele ka awuri leya 2 tinqingho yi nga pfula i vutisa xin'wana na xin'wana eka dokodela u nga rhumela kahle na nkandziyiso wona wa rito eka nambara 060-87-5942 risimu leri landzelaka mingiseri endzhaku ka leswiwa tana u ta rhumela kahle nkandziyiso kumbe u yi bela kahle riqingho ka nambara 060-87-5942 hi le ku tiveni ka swo tala hi le ku dyondzeni ka swo tala hi vukhongeri lebyiya bya xinto eka siku ra namuntlha na dokodela hala tindlwini ta yena ta vuhaxi leri simu mingiseri wa gisrf endzhaku ka leswi i vuya kahle teka kahle vayingiseri eka 060-87-5942

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe Walala wasala Rico Dico I va winu va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.

0: tumhadu we gina malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa na dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media
1: What you say?
2: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Okay, Ming Siraj SRFM se inga mpulela kumi bila kahle tiqingo ka nambara 0608875942 unga rumela kahle na nkandiso wa wena wa rito e vutse xinwana xinwana eka dokodela eka nhlikani wa sukura na motha Ming Siraj SRFM ku ya hi vukhongeri lebyani ke bya xintola abirini ke languta e dokodela ku ya amahlweni kuna leswi swinga kona eka vukhongeri bya xinto swa ku dzima mukwana anhoveni e kuma nkarhi wa ku chelwe na ntsuvi nkarhi wa ku chelwe byala sikuwa kha ku endleka yini ku humelela yini ku ndliwa yini kahle kahle kokwalawo
4: inkomo muhashi hi xitalo ngonga ninga support ngopfu leyo dzima mukwana na swipopani swa haka haku na swibona hi famba famba nhovi a hivi hiri ku ri hina a hi wexe
3: okay
4: ma crest va ri mazayo vo va swi endlaka leswi ya
3: swipani i migingiriko ya mazayo
4: kuma swin'wana ku fayiwe swin'wana swa ti-cold drink sweswo swipaniya hi vona va swi endlaka mara hini loko mo kuma maybe mi kuma ku ri na mali yo basa ku ri na sweswiya swa byalavusini swi tala byalavusini and then ku va na xinefu xi nga cheliwa swivula ku ri ku phahla
3: okay
4: lavo ngo ku phahleliwa xigodweni ku va ku ri na ti-reason to karhi hi ku ya hi xileriso lexi u va ku xi kumile ka ku tala u va ku ri na xileriso xo karhi xo loko u lava ku kumbexana swi famba famba va lava u va ku ri na xileriso xo karhi xo loko u lava ku

0: kurina so hambana hambana leswa ku tlhavweni a ganzelweni so seso swa ku tlhaveliwa a ganzelweni swi hlamusela yini
1: ya mathlari kuva kuri mhamba e mahashi kuva kuri timhamba loko woza u swikumisa sweso swivula kuri i tlhari ra kokwana mukwana wa kokwani kuva kuri mhamba yo karhi ya mukwana van'wani va na timhamba ta mikombe sweswa swotaniya u kuma gandzelweni ku ri na kombe mara mhamba ya wena u nge yi siyi nhoveni u nge kumi mhamba ya kokwani yi ya tlhari yi tlhavini
0: enhoveni ya
1: ndlela yaleyo swi vula ku ri se ni sweswo a swa ha ri swona u nga swi kuma amagandzelweni kuma van'wani va na timhamba ta tindichi to karhi kuma ku ri lexi ndichani xo karhi se once ku za ku va ku ri mhamba loko ku ri ke ndhawu yaleyo a hi le sirheni ku va nhoveni njhe exigodweni u nge kumi mhamba ya ndichi or xindichani hi ndlela yaleyo u nga kuma ku ri nhoveni mara ku ri na sirha ko kwalaho swi vula ku ri mhamba yaleyo u tlhaviwe swi sweswo hi xikongomelo xa ku hi le sirheni
0: ku ri hi ku ka vukhongeri bya n'we bya xinto maboha wanuna maboha wansati ma dyisa wanuna ma dyisa wanuna wansati
1: mahaxi mina ni swi vitani ku dyisa ni swi vitana ku tshamisekisa
0: okay
1: ku nge hetisati wa n'wina mathosi va ku va lava ku mi tshamisekisa ku nga ri na swin'wana swi vula ku a mi tshamisekangi n'wina mi nge lavi ku ri sati wa n'wina a tshamiseki a tshamisekile swi vula ku hani mi ta n'wi vona ku sati wa mina u tshamisekile a ni voni swidyoho ka yena swi vula ku mi nge lavi ku pfuniwa ku ri a tshamiseki mara once mi za mi lava ku pfuniwa ku a tshamiseki swi vula ku ri mi voni swin'wana swi nga tshamisekangiku ka swona swa endliwa kambe hi vutihlamuleri lebyi byi fanekelaku hi cheka ku ri ku na problem ya yini xikombiso va ku hi mathosi va tirha loko va tirha va hola ku ri wa wumunu aha hi nge hi va voni va ri ka phephu ta ya va vona hi wavumbirhi swi vula ku mali se yiyini loko va nyika ripoto yaleyo ka munhu wo fana na mina swi vula ku ri se na ni fanekele ni mbala ni titan'wini ta vutswari ni cheka ku ri loko munhu wa xinuna loyi a nga na vana a nga vuyisi swakudya a kaya kumbe a nga vuyi kaya hi ndlela yo yaleyo ku ta hlayisa ndyangu a ri le ka vuphephu kumbe xigangwini swi vula ku fanekele a tshamiseka a nga tshamisekangi hi laha ku tirhaka munhu a tshamiseka se swi vula ku ri xivutiso xa n'wina ni ri
0: swa ndliwa
1: swi kahle
0: All right. Hey, languteni kuna tinganga leti tinga tshika vunganga. Tiya va vafundisi eka nkarhi wa sweswi. Ku humelela yini munhu ye waloye? Process ya ku tshika vunganga kahle kahle. A hi sungule ka process ya ku tshika va ku se na huma ka swiliswa. Ini a fanekele ka swi endla, ku ndleka yini lani, mukwembu liyani i jikerisa ku yini, ku ndleka yini, ku humelela yini. Hi kombela ku twa ka yo yaleyo mhaka.
1: Kuna swin'wana swa ha ku ni kwatisa ku nyana sweswi no nga ni nga swi vulavulangi ni swi twini mara swi a swi ni khomangi kahle wun'wani wa nganga kuloni ni ta vulaku i nganga kuloni hikuva a chayeliwini a rhwala tihlolo ta yena a na tundwani a famba na swona kerekeni yena hi yexe a fika a nyika mfundhisa ku hisani swilo leswi mina se xikongomelo ku ri ku since ku va ku thwasiwini a ku na vanhu lava va ngo le ku teni ku ta ku tshunguliwini a ni ri vo tala va thwasa ku ri na mihleketo liya yo a ni ta fana na dokodela Mdlayi a nga xava na movha hi a swi fani swilo swiwa se ni ringete ku kombisa ku ni kwatini mara a ku na munhu loyi ni nga tshama ni vulavula na yena hi makwatelo ma mina xi lexi ni kwatisaka mahaxi swilo leswiyani ku na ni kombela ku na vafundhisi loko va ri ku ni tweni hikuva hi voho va hlanganaka na swona swilo leswi mi swi hisisaka swona a swi

0: a swi ndlisiwi swona, a swi hisiwi. Leswiyani loko ni karhele hi swona mahaxi, ni rhwala swi swa mina ni ya ni ya matini, na mona mati lama mi ngo le ku fambeni, na mona madamu na kwala kusuhi na hina na kwala Giyani, u ya hoxa swi leswiya a matini swa wena.
1: Okay.
0: Hi kho ku cukumeta, swi vula swi vitana ku cukumeta, swi famba swi kha swi hlatswiwa hi mati lamayani laha u ya ku ya u ya kuma van'wani va ku ha u thumbeti hlolo. Ku endleki leswiwani, swilo leswiyani swo cukumetiwa a swi hisiwi hi ndlela yoleyo, swi na switandzhaku swo biha swinene. Hi vuya ka lava va hisaku, mina ni hisa ni ri n'anga ni ri so, hi xikongomelo xa ku va ni ya va kerekeni ni tlhela ni va mufundhisi. Vo tala vanhu lava va swi endlaka swi sweswo va penga mahaxi, loko wo va yingisela va kha va chumayela loko wo va yingisela mahaxi va ri ku chumayeleni hi xitalo mi va xiya kusukusela namuntlha, na n'wina mi nga tshika mi ti xiya, a nge vulavuli 4 minutes or 5 minutes a nga nghenisangi vun'anga ka ku chumayela ka yena.
1: I va kha sola vun'anga hi nkarhi lowunkwawo,
0: a nge vulavuli xin'wana na xin'wana, u ta vulavula katsana vun'anga xikarhi. I vun'anga mahaxi a byi tshikiwi ku va sweswiwani ni nga ri na njeti, ni nga ri na palu or ni nga ri na murhi kusuhi na mina, a swi vuli ku a ni swi tivi swisweswo. Vanhu vo tala lava va tshikaku vun'anga still ka ha ri tin'anga, vanhu valava va swi tiva kahle. Mi ta n'wi twa na le kusuhi na yena loko a geva mi hlamula ku se magevelo malamona kasi
1: wa ha ri ka ripfumelo reriya
0: u penga a ku gevagevile mahaxi mize mi ni ta ni geva loko ni fika kwala a ku gevagevile, u va u ri ku pengeni swi sweswo u va ku kha u swi endla hi ku a swa ha ri swona ka swa ripfumela. Se mina lava ni nga va xiya vo tala lava va nga sukela vun'anga va ya va ya va va fundhisa, vo tala va vona va le ku vabyeni swinene. U nge vulavuli hi swa ripfumelo rin'wana, u katsa ripfumelo rin'wana, ma vona kwala vanhu va nga yingisela kahle hi loyi dlomu katsi tin'anga leswi n'anga leswiwa n'anga leswi ende swi sweswo vo tala. Mina mo ni ku 95% wa vanhu lava ni tirhaka hi vona i vanhu lava vo ngo va le kerekeni, swi vula ku ri hi vona va loyaloyiwaka ngopfu hi vona kwala u nga tshama kona namuntlha nampundzu a ni ri na vona vanhu lava va nga fika va kaya sweswiwani swi nga endleka va ri kerekeni loko ku ri kina yi humaka hi hatlisini ku va kota ku ya kerekeni
1: va heta ku pfuniwa
0: kuma vutshunguri bya miri wa vona a hi kerekeni. Ivi wena mfundhisi wo tshika vun'anga u ya vulavula hi swona swilo leswiya hi ku wa swi tiva, swi vula ku swilo leswi u swi vulavulaka loko luzeni ka vanhu lavaya khosi wa va hembela va swi tiva kahle ku swilo leswi swa endleka ni humaka swi endleni namuntlha. Mina ni disini nuna wa mina ni humaka ku kumeni ka murhi wo dyisa nuna a nga ngheni namuntlha, wena u fika u ku u kaneta u ku u dyisiwa hi moya va ri moya wa Yesu va ku ni dyisa nuna wa wena hi moya wa Yesu, a swi kona swi sweswo ku dyisa murhi. So loko we u fika u kaneta ka vanhu lava haku va nyikaka tolo na namuntlha nampundzu swi vula ku ri ku hundzuka wena munhu loyi a nga le ku pengeni. Se ka ku tala ni va xiyini, vanhu vo tala lava va nga va pfumeri kumbe va nga va kreste lava va nga nwelela ngopfu vun'angeni kumbe na vatswari va ri tin'anga a va vulavuli va nga kazi tin'anga va swi tiva ngopfu. Se hi swo swi va hundzulaka vanhu lava va nga ri ku kahle hi ndlela kuya hi mina.
1: I sweswo ke mingiseriwa Jesu FM na mivona mata matlhela bana tinqingho ka nambara 0608875942 hi vulavula kahle veleke na dokodela la kumbexani hi vutisa kahle ka dokodela swa ku loko hi nghena ka timhakeni ta vukhongeri bya xinto loko siku leswi ku leswi ku leswi swi hlamusela yini leswi vula yini va ta va kha va hi byela kahle dokodela kumbexani ngeve loko hi byeleni hi le ku tiveni hi le ku dyondzeni eka nhlikani wa siku ra namuntlha wa na mikiseri wa Jesus FM eka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka. Ku na mhaka liya yi nga kona ka vukhongeri lebyiya bya xinto dokodela, loko swi fika kahle ka timhakeni leti ta ku hi nga ha vulavula hi loko ku ta ku loko munhu a chayeriwa loko se swi fika amakumu, ku na nchumu luwa kumbexani ku na ngati liya yi va ku kha yi nwiwa liya nkarhi wun'wana, ku na swinyamanyamani swin'wana swi dyiwadyiwaka laha. A hi kombela nhlamuselo ya swona ku swi leswiyani swi ndla yini kahle kahle, why sweswi va hi ndlela liyani, loko i dya nyama liya nyama liyani yi fanekele yi tlhela yi huma hikokwalaho ka yini yi fanekele yi va yi huma, leswi ni lavaka ku kota ku swi tiva kan'we kumbexana ku twa swona ku hikokwalaho ka yini kwa ku ri na process liya.
0: Process liyani yihi kambirhi mali tsundzukani ku ri ku thwasa, ku thwasa mukwembu ku nga ri munhu, a ku thwasi mina ku thwasa mukwembu ya mina. Leswi vulaka ku ri swakudya leswiya i swakudya swa mukwembu.
1: Okay,
0: ni nga mi nyika xikombiso, ku na swilo leswi vongo i budlu mi tshame swi budlu i swakudya swa swikwembu, mara wena loko u swi languta u nga hleketa hi nga ku i xisibi xiphupha, mara i swakudya swa swikwembu. Ku kombeta ku ri munhu loyiwani u fanelini ku ya thwasa kumbexani u thwasini hi ntiyiso, fanekele u va u humesa ngati liyani mikwembu liyani ya vutisiwa ku n'wana wa wena a tshembekini na.
1: Okay,
0: tshembeka swo fana na sweswo swa masangu na yini, kwembu swi vula ku ri ku confirma sweswo swi vula ku ri yi fanekele yi nwa ngati liyani yi fanekela ku yi ku ya hi marhengele a marhengele mo karhi that's why ni kombisa ku rhengele leri mina ni nga thwasa ka rona ra ya nwa ngati yi nghena ndzeni and then yi fanekele yi tlhela yi hina i milawu kumbexani i matirhelo ma ku va ma kurisa kumbexani ku pruva ku ri u na mukwembu ndlela yaleyo. Mi nga ha tlhela mi ni vutisa ku ri nkoka wa nyongwa i yini ka swo fana na sweswo naswona ku va ni kume nyongwa a swi chumu ka vun'anga bya mina, mara swi ku kombetiwa n'wina ku ri munhu loyiwani a nga kota ku va a landzelela a lava xo karhi.
1: Okay,
0: xitalo swo fana na leswi swa tinyongwa swi tumbetiwa hi n'wina va le kaya a ya lava hi ndlela yaleyo.
1: Moiteka mingisiri ka 060-8875942 mingisiri mi le ka radio
2: hi pfukile dokodela Mugayi.
0: Ahee, minjhani?
2: Hi pfukile.
0: Thank you.
2: Mana anakaya.
0: Ahe, mana anakaya.
2: Mo a ni mi tweni mi byini ku wa ta n'wanuna a ta ni tshamisekisa na mina va swi kota ku tshamisekisa n'wanuna. Ku na mavulavulelo man'wanyani lamaya va ngo sweswi loko papa anakanya o ta kwaleni a la ta ni tshamisekisa ivi ni tela ni tshamiseka na loko se a famba na ha ri ntsongo ve ri ni ta se va ni tshamisekise sweswiya sweswi na ntiyiso ku fika kwini xa twala
0: inkomu.
2: Okay,
0: muhaxa, that's why hi xintu xa hina loko munhu a hundzini emisaveni ku na leswiyani swi vitaniwaku ku hluvula.
1: Okay,
0: va ku ka hluvuriwa lani ku tshamiwa ku hansi ku hlubula a hi swi swo huwa mahaxi hi lani ku tshamiwa ku hansi ku basisiwa kusuka ka swilo hinkwaswo leswi a wu endliwini hi munhu wa wena. That's why ka ku hlubula ku fanekele ku va na n'anga.
1: Okay,
0: leyi yi fanekelaku yi hlahluva yi cheka ku ri humesiwa njhani ka maxele kumbe xani ka leswi swi nga ndliwa hi maxele swa right hi ku ya hi yena a swi ri right, mara ku fanekele u hluvuliwa aka swona. Loko wo va u nga hluvuliwangi kumbe u hluvuliwa wini mara kuna vanwani

0: nyana tolweni loko mirhi a mi ri ku hluvuleni loko ka mandla yini loko a ku ti van'wana va fika va khongela ni ku mara mi hluvulini mini kaneta mina loko a va hluvulangi lavona leswiyani va swi vulavulaka a hi ku hluvula
1: okay
0: u nge fiki ku fiki nyana ku ta van'wana va fika va khongela nyana va haxi na mati ku endleke yini mi kume yini swa xihundla leswi n'wanuna loyi a ri na swona hi ku loko mina ni ri tani ku na swihundla swa mina leswi fanekelaka swi susiwa loko se ni fika swi vula ku ri ku fanekele ku va na n'anga leyi hlahluvaka ku ri ka nsati loyi kumbe ka nuna loyiwani i yini leswi n'wansati a nga swi siya leswi swi nga ta endla ku ri swi disturb-a n'wansati loyiwani ku ya mahlweni a rhandza kumbe a rhandziwa hi lani se ku fanekelaka ku rhabiwa mimirhi leyiwani ya ku tshamisekisiwa yi rhabiwa ku hluvuleni loko mi swi tiva kumbe mi landzelela
1: loko swo ka swi nga endliwi hi xinto swi ri a ku hluvuliwanga ku nge cinci nchumu munhu i vhe a va tshamisekise hi ndlela yo yaleyo
0: u va a tshamisekisini swi vula ku loko a tshamiseki hi laha mi fanekelaka mi swi vona ku ri na loko a endla swi swa yena u na ku chava loko no va ni finimfini mara loko ku ri ke ni sweswiwani n'wansati na yena wa ha tshama u le ka mina a ni suki ka yena na loko a fanekele a rhandza na n'wina u fanekele mina mihleketweni ya yena ku na mina swi vula ku ri a nga si za a hluvuliwa mina wa ha ri na xinyama
1: leswaku hi leya swa ku ri a ku ani ali ni va hundzini mara mihleketo a yi suki ka vo swi ri karhi na xinyama xo xolexo
0: mihleketo a yi suki swi vula ku ri a wu susiwanga a wu hluvuliwanga wena ku fanekele ku hluvuliwa hi lani vanhu vo tala va fambaka va khomiwa kumbe no khomisa vanhu van'wana hi ku va ri va hluvuliwini va nga hluvuliwangi timfanelo leti endliwaka ku va wena u susiwa kumbe u hluvuliwa a tivi ti endliwini hi ndlela yaleyo se swi leswi swa mirhi na yini kumbe leswi endliwaka kumbe swi dyisadyisanani swi ku bohabohiwa yini swi chuchiwa loko u hluvuwaka swi vulaka ku ri ku susiwa nuna wa wena kumbe nsati wa wena hinkwawo a nga ha ri na yena
1: alright ku na nkandziyiso wa rito laha na ku pfumela ku tshemba leswaku a yi khomi hlamulekini mweto lowu nkandziyiso
2: endlekani muhaxi exitichini xa GCR FM mina na ku vutisa dokodela la ku na leswaku kuma nkarhi wun'wana u tirha na munhu kumbe munhu a tirha na munhu kumbexani loko se u tirha na munhu luya a ya fa a ta ka wa ku hayi no na u lunghise swo karhi ku va hi tirha swin'wana hi ri tichomi kumbe u dlele munhu loko se a fini a ta ka ku ni lunghise swo karhi hikuva a hi tirha swin'we swa koteka vuchomi bya ku va mi ri ntirhweni munhu a ku landzelela a ta ku lava ku pfuniwa hi swo karhi na kumbe leswaku a hi fanele swi fanele ku a nge mutini ku ku tswariwa munhu ku va ku huma vito swa koteka ku va munhu loyi na yi ala ku va na xiavela ku huma vito na a mi nangulela ka magepe nkomu
1: mi kote ku va kuma
0: mihaxa a ni tivi mara hi ku ya hi n'wini munhu wo lova mi hleketa ku i cini leswi a nga taku a ku ni pfuni hi swona xi va xi ri ya ni vula ku munhu wo lova a nga vula ku ri ni kombela ya nikela mati u hlantswa laha ndlwini u ku rhuma milorho ka ku tala ani tshama ni kha ni vula a ni swi dokotelanga ku fika kwalani mara yi fika yi robaroba emuhaxi
1: okay
0: makuma ku ri buti a va ri na rirhandzu ri kulukumba ngopfu na munghana wa vona mara munghana wa vona a nge va rhumi ka manager na vona va ya na ku fambani ka manager na ndlela ku wani kolota vona va fanele va ya ka mani a swi vi swi ri kona
1: okay
0: ku va ku ni ngo vula ku ri swi le ka vona i swilo leswi swi fanekelaka swi endliwa va swi huma ka vona va swi rivala hi ku a nge rileli n'wana wa munghana hi xintu a swi vi kona kumbexani hi swin'wana mara haleni ka xintu hi hava sweswo
1: Alright, kinsiri na kufuna kutembala soku mingisiri mhlamuleki ni 060-087-5942 unga barintingo na wanake uwarashifutiso enhle ni kanhloko maka kumbeshanke eka doko dela eka nhlika nuwasukura na mwontla shikomba kare tsuma kate kama kumimune mbiri wa diminete ingene kate eka awaralia ya mbiri 060-087-5942 laba batlenta ok rumele kate nangandiso na warito mingisiri eka shondo 106.0 nga teka lue mingisiri la nito soku labu wabonake bari ni 106
3: Matonze.
1: Kwani?
3: Ahe.
1: Mipukili.
3: Mipukili. Engo wona dokodela mdzai kwala.
0: Ahe minjani?
3: Ano go mipukili enkuru sa tsakis.
0: Thank
3: you. Matonze ku bona avani tsukaru moyano wani ku hari tsata ku humeleleni. Kube na misa mwanyani wo tsala tibuku wa xisutu. A tsala buku yin'wanyani va ku hi le khoroni ya le muxati. Se laha ka khoroni ya muxati a ta ku a phela n'wina tin'anga mi va loyi. Se a dokodela namuntlha va yi kombete kahle ku ri a hi vi loyi. Eku loko munhu a ri kurile na leyi fana na hlanguri wa mihloti ende ku hlangula munhu mihloti nkarhi wun'wanyana i ku vavisa khamba kumbe loyi kumbe xigevenga a no loko vo endla kwalano hi makumi mindzuku loko swi tirha i ta lava ku va va tlhavula manjheni loko a twa ku vava ri ku rile loko a ni pfuneni ma phela no ni teka ti-chance ma se dokodela va swi hlamusele kahle va ku hayi khona mani va inani va ri ni va phunyuka va mphete tin'anga ta va nyika vanhu ku loko hambi a yivile maphorisa loko va karhi va ta a tsutsuma a va lahlekele na vabyere na letiya tin'wana ti tele ngopfu loko o yingisela laha ka xinavetiso xin'wanyana xi swi koka GCR engono swi twa ku ri hayi hi mpelampela laniwana hayi ku ka tirhiwa hi lava va nga vukhongeri lebyiya byo hayi khona hina hi va mikwembu lava ni ku byaa ku vona siku leri i faku i ya ka va ka n'wini i nge yi ka Jesu na siku na rin a ka Jesu a va ku tivi
1: mi twa hi mani n'wina ku i nge yi ka Jesu
3: a no swi vona hi ku loko a va va va ku va ta pfuka a va ta va ku pfuke wumi a vuya siku rin'wana loko hayi a ni ri ka Jesu i te ta ta ni byela se a swi kona swilo sweswo loko zi fa i va mikwembu wena mani
1: swi twela
3: loko hi chela fole loko hi chela fole hi va tsundzuka na Jesu hi ngo ro khongela ni ri inani hi lava nga hi dyondzisa kona mabunu ku ri heyi khongelana va swi lava hambi va swi lavi phela khale ka khaleni heyi Jesu leyiwani i te hi nsimbi ya inani va ku tshamisoni na rihlaya ra inani ra mbhongoro va vula xibaru ha dokodela mihlaya va yi hlamusele kahle loko hi na swona hinkwaswo loko mara ho ku twisisa ku u ri la u ya kwini hi nga ku pfuna
1: I know situ.
3: A va na nhlika lowunene hayi khanda namuntlha va vulavule xitswati.
1: Khensile?
3: Ku khensile mina na vona.
1: Thank you. Right ya mahlweni mi ngisiriwa Jesus FM hi biri kahle riqingho nambara 060-087-5942 kumbe u rhumela kahle nkandziyiso wa wena eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongomo eka nomboro 060-087-5942. Vulavula kumbexani ke kombisana hi letiya ta luya kumbexani ke ta munhu wa ku tshika kereke ta ku tshika vun'anga a va mfundhisi loko wehe wo va u ri munhu njhe ivi a hi ngo va u ri n'anga ivi u tshika kereke i tshika evun'anga hi ndlela leyo ya nghena kereke and then u nghena kereke wa boheka ku va muprofita tanihi ku hala a wu hlahluva
0: mahaxi vun'anga byi tshika a byi tshikiwi vun'wana ka ku tala vanhu lava va tshikaku vun'anga maxi a hi va xiyaxiyeni kahle ba sungula ku jika mhleketo u fanekele u ba uri na something lexi u xi endlaka muhashi xi fambisana na ku vanwana nga lolwe ku mina ni na moya layani ko va ku ri ti chance ti kulukumba ngopfu i switandhaku swa ku tshika vunganga swi tivani ku munhu waloyo u loko kumeni ka switandhaku swa ku va a tshika se a nga ha ri kahle hi ku u va se u swi kuma kwihi swo profeta se swi va swi te hi kwini ku ri ke u tshike vunganga ende u fanekele munhu he waloyo a tshikaku vunganga u fanekele a ndla mali a nga tshiki vunganga aya joina ku tirha security u ta tshika vunganga aya endla swin'wana swo yelana kumbe swin'wana leswi swi nga ta n'wi nyika mali a yi daya kerekeni va fika a kombela ya minyikelo va n'wi nyika xana a sungula ku endla sweswo va rini ku vona na vona i ku va se ku ri vurhobani byi nga tala mara ku ri vurhobani bya ku va se a kha a penga
1: vatari riqingho mi yingiseri na kha na mi vona kahle lanwani 060 8875942 mu ni teka kahle mi yingiseri la right 106 hello
4: minjhani
1: hi mpfukile
4: okay no va ni nga tivi a ni kombela mi bayi xa ku sungula loko mi ku Dr. Mdlayi mi vulavula hi nanga xikwambana
1: ya
4: okay se a ni lava ku khomenta swintsongo mi twa minkarhi yo tala va karhi va kombisa ku ri ku na vanhu lava kumekaka va fundhisi va tirhisaka va nghexa ngopfu swa tin'anga va teki nkarhi va nga hoxanga swa tin'anga ene ma swi twa ku a swi kahle hi ku ya hi mina mara mavona halawani ni kombela leswaku loko va karhi va vulavula ripfumelo ra vona va nga hoxi swa xikreste hi ku a ni swi endla ku ri loko se va hoxa swa xikreste va nga swi veki kahle mara sweswo a ku ngova xivutiso ku va khomela se swivutiso ku nga va lexiwani ni vona hi minkarhi yo tala loko va ku n'wana u karhatiwa hi va le hansi swi swa kona swi languteka ingaku swi na ku tshikilela nyana swi na ku xanisa swi na nselenyana xikarhi mara munhu loyi a nga fanekumaku a rhandza vana mara loko se a fini a hundzeka munhu wa nsele swi nga hi yini ku ri munhu loko se a fini a ya va na nsele va vumbirhi swi hetelela hi lexiwani ni twa u vulavula hi timhaka ta makhume vanhu lava khomaka ko va vanhu va ntima ntsene na
0: va nga se za va ya kulu va kombisa ku i vanhu va ntima kumbe na valungu va khuma na mi lava ku vutisa
4: swona
0: i yini ku khuma hi xilungu once mo za mi ri lavalava mi nga ni chekela ro loko mo ri lava mi ri kuma swi vula ku rito lero ri loko tirheni ka ku va khuma leyi
4: okay kumbe mi nga ku vutisa swo ku khuma vanhu va ntima na leswi mavabyi lamaya ya makhome ya khumba vanhu va ntima na kumbe ya khumba vanhu hinkwavo
0: ya xa vumbirhi mi fanekele mi tiva ku ri munhu u khuma loko ku humelele yini loko munhu u khuma loko va ku munhu loyi u khumini ku va ku endleke swo karhi na swo karhi swi leswiya swo karhi loko swi endleka ka n'watima kumbe wa xilungu kumbe wa yini swi va kona ku makhuma swo ya hi ku vona va swi endlisa ku yini xilungu xa vona mara loko ho lavalava rito leriyani ri fika ri hi nyika ku ri ku khuma i yini hi xilungu hi lani se hi nga ta kota ku swi vona ku o swi vula ku ri rito leriwani ri vula ku va khumini vanhu lava
1: sweswi mi sungule ku twelela kule
4: ya a ni ku beiwa wa ku mikarhi ya hisaku ku khuma vanhu lava nga le ka ripfumelo ra xintu not munhu un'wana na un'wana because a hi hinkwani vanhu hinkwavo va tirhisaka ripfumelo ra xintu futhi van'wana a va ri tivi no ri tiva se a swi nge khumbi munhu un'wana na un'wana hi ku twisa ka mina because ku na vanhu lava nga le America ni kumbe loko va ri tirhisa ripfumelo rarani ka xikwambani na vanhu vo karhi so ku nge va khumba ku khuma vanhu lava tirhisaka ripfumelo ri ra xintu sweswo ni nga ka ni nga hikanekani na vona
0: n'wina sweswiwani mi mo ringeta ku kombisa hi ku hina vona lavo vanga khuma vanga makreso
4: sore
0: hina vona lavo vanga khuma vanwane no wela va welini kunene vari makreso
4: ya ano vula foro sitirela ngoko na vasipira ane kuna sakatinwani ava tshisa khuma ende vela ku hanya va hanya ka malo
0: twanani miyingisiri ku khuma iri rimu ra nwina.
4: Okay.
0: Mara loko mo ri lava ku i yini ku khuma hi xiZulu swi nga endleka mi swi kuma kumbexani mi America mi fika mi lava rito hi ku ya hi language ya vona kwale America ku ri ku khuma mi ta swi kuma ku i yini hi xiVenda once mo za mi ri kuma rito rero ka rixaka ra maVenda kumbe rixaka ra masitu kumbe rixaka leri n'wina ra makula once mo za mi ri kuma unless ri nga kumeki va nga ri na rona swi vula ku ri va hava sweswo hi fanekele hi languta ku ri va na yini mara loko ku ri ke ni rito rero ba ri kona abalungwini hi fanekele hi se hi ta va hi kha hi swi tiva ku ri okay loko TB haleni ka hina ku ri vuvabyi bya rifuva swi vula ku ri hi xilungu i TB swi vula ku ri TB i xilungu ma ni twisisa
1: Kensin. Right, it's so gaming
0: sir. Mahashi ani loku ani loku kaneteni ani swi tivi swa valungu. Ani ninge pfuki ni vulene noku va Buddhism ani swi tivi swi swa le. Mara loko kurikeni swi nga swi leswiwani hi nga swi interpreta. Hi vulavula hi ku sweswiwani i nganga. Ivi hi nganga hi swi tiva ku ri ini hi xilungu hi fanekele hi cheka halaya valungwini ku ri swi leswiwani va swi endlisa ku yini loko swi fikile. U ta kuma ku ri loko u nghena ndzeni u swi twisisa ku ri va swi endla njhani laha swi fikaku swi kotlana swi hundzuka xilo xin'we na swi swa lawa. Inkomu.
1: All right. Hi sweswo ke mingiseri wa GSFM na tshemba leswaku mi kote va mi hlamuleka. Hi sale kahle veleke na ntsevu wa timinete mingiseri 060-8875942 hi nga teka lawa mingiseri 106 mi le ka radio.
3: Matonse.
1: Ahe.
3: Aba hlayile fitika itava dongisa leya xilungu va nga hlayela xangane lava ha ku vulavula ku va vutisa kwalano ku swi kona na le bibeleni sweswo ku ri munhu wa nyama e va nga ri xilungu ku Dr. Xikwambani na le ka levitiko nkukumba lwa a ya hlaya i ta yi kuma ka levitiko ku loko n'wansati a ri so i tshama masiku ya so endla so so no a welaku hi loyi a nga madzingandleve wo ala nawu a ri bombeni a nga vulavuli xilungu a ka xi tivi nkulukumba loye
0: no a vo nga va nga xi tivi vo huva ku dyondzeni a hi va nyikeni nkarhi
1: all right Kensin ho ve ri swi koho bibeleni swi leswi mo hi teka wun'wana wa mingiseri 060 hallo
5: ri komo a xitikeni mpfukeni
1: hi pfukile mpfukile
5: a hi hlayisekile kuna leswi ka leswi mfundhisi va swi vulaka a hi swi tekeni sweswi loko mi ri wa ripfumelo ra ndhavuko hani swi vangiwa hi yini mi ya lahliwa hi mfundhisi a kerekeni xa vumbirhi ma vona ma Muslim vona va lahlela njhani i lova namuntlha i lahliwa namuntlha inkomu a ni lava ku tatwa sweswo ku
1: a ni kombela mi hi phindanyana hi xivutiso xexo
5: ma Muslim loko va lova namuntlha va lahliwa namuntlha hi nkumba ha hi bokisa mochareni a va ya hi ripfumelo ra vona se ra hina ra xintu loko hina hi lova a hi swi tekeni hi vona kwalaho va ya lahliwa hi mfundhisi kumbe va ta lahla hi ngangakuloni xa vunharhu lava hi vulavula ku hi vona vanhlonge vo ta hi le tlhelo a va thusiwangi vanhu lavaya leswi hina hi thusiwaka swona hi tsematsemeriwa hi sireza a ri hi tetiwa mbirhi lomu mathavathaveni a va endliwi lavaya se na sweswi ku na van'wani va ka hina va swi endlaka sweswo va swi vula ku hambi ve muthwanyoni ku tirhisiwa mati le kerekeni ku thusiwa n'wana se a ni tivi n'wana wa muxaka lowu wa khuma ku a nga khumi ku a nga thusiwangi hi xini inkomu
1: Kensin dokodela mi kote ku va kuma
0: swi ngo hi hlupha ku vulavulela ngopfu na swi swa ma Muslim na yini hi nge swi tivi ku fika kwalano i mahaxi
1: okay
0: i na ripfumelo ra vona xintu xa vona leswi vona va swi endlisa ku xiswona i mara loko va ku hi ku ya hi nawu wale ku fiwa namuntlha ku lahliwa namuntlha na hina swo nghenelelanyana sweswiwani hina mona machangani kwala kusuhani laniwani vo sengwe side vo Mozambique va ri machangani ma ka hina
1: okay
0: va ku lahla namuntlha u lova namuntlha u lahliwa namuntlha kwala ni vulavula kwala sengwe kwala hi le kusuhani ngopfu hi famba hi milenge ku fika kona kusuka bende mitala
1: okay
0: u lova namuntlha namuntlha va tlhela va cela u lahlile hi ndlela leswi ndhawu se mara loko hi vulavula hi tixaka letin'wana a ni ta kombela hi nghena deep ndzeni ka tona ku ri hi kota ku hi swi twisisa ku ri loko vo va vulavula hi ku thusa va thusa njhani loko va vulavula hi ku phahla va vulavula njhani hi ko la hi nga kotaka ku va hi dyondza leswi mina ku vulavula tiyiso a ni nge swi tivi ku fika kwalani a ni le ka ripfumelo rona
1: alright mo yi teka loyi mingiseri la 160
6: minjhani
1: hi pfukile mpfukile
6: hi pfukile a ni lava ku hlamusela leriya ni ra lava va nga mande tere why karik balung wala ke wa fasi fatala twase ke ya singa ta sate ke lo na ina kar lo ya ni kula ka bo hina ku bebrua ka bo hina a u bebrua na pu a u la wa na pundu hinthenga aba kulasha aba nga lahle hi bokisi aba nga lahle hi chum so swa ni yo tsimela ngopfu aka xilungu Iyo tshimela ngo aka xilungu eswiwa khala aba ku lo ri njenga aba imela ku ri dzika ku fikela na sesa hungeni ya masirini na xika njena loko ri dzikiriri hansi na ku lahliwa u lahliwa ri dzikiriri hansi so hi swona leswi a swi endla khale ku ri munhu a lahliwa ku nga na timoxara khale na valungu va nga talanga milungu a chavisa ku n'wi vona kunene
1: okay
6: Nkensini, akuri koko wa vana kwala ka RDP ya n'wo matatana.
1: Kokona u vata Nkensini ka RDP ya n'wo matatana.
6: Thank you.
1: Thank you. Alright, se le kahle dokodela na mina the second yana hi gimeta kahle a nghena tlemi lwa DJ na nongonoko Xitsonga Gospel Revival. Marito ma ku hetelela.
0: Lexi ni nga xi na swi tiva ku va rhandza ku landzelerisa va yingiseri to siya tinambara ku va kota ku landzelerisa ku ri swin'wana na swin'wana sweswi aka hi swi vulavula leti nga
1: 0673 60 85 103 0786 57 972 0673 60 85 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tinsimu kusuka kahle eka ntlawa worship house risimu ra ku ri thuka kahle ndzi tlakusela mahlo yanga etintshaveni ni tlakusela mahlo yanga eka Yehovha hambi swi ri tano mikiser ri yi veka kahle la ka makume ya mbere ntlhanu timinete yi belawe ra liya yanharhu ni va mandlani vuyelela xikan'we ni kamukela hinkwako hinkwako mikiser lawa ni yingisela u ri kona nongonoko i Xitsonga gospel revival la mina na wona mikiser hi veka kun'we kondza ya fika le ka wara liya ya ntsevu laka lowu nongonoko mikiser ra me hi va hi kha ri hi pfuxelela xikan'we na ku pfuxelela eka tinsimu ta gospel xikan'we na rito ra xikwembu loko yo ka awara ya munhu henhle ka nhloko kambe ke hambi swi ri tano mikiser ni khensa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi teka nkarhi wun'wana mi hlawula xitixangu xa xirhandzwa GSRFM eka rito ra rixaka xiondzo xa ku 106.0 MHz kasi ke va kona va n'wi va ringisela kahle va karhi va huma eka tindhawu ta ku hambanahambana va kona va n'wi va ringisela kahle mingiselo ra me va karhi va huma eminkosini hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ku hambanahambana ka matiko no tshemba na ku pfumela leswaku mingiselo ra me u ta va kahle va kona va n'wi va ringisela kahle va karhi va huma tikerekeni hi ku hambanahambana ka tikereke van'wana sweswi mina na wona mingisela nga ku vulavuleni va loko yena tikerekeni va ringisela kahle va karhi va tikerekeni khensa swinene le ka n'wina va kona va n'wi va ringisela kahle va ri ka xo famba ni va la lomuya emagondzweni hlayiseka na n'wehe mi hlayiseka swina ni mi karhi mi landzelela milawu hinkwayo ya le magondzweni swikoweto na swo mi swi tekela nhlokweni swinene exikan'we mi karhi mi kha langutanyana ndzeni loko mi karhi mi famba amapatwini lama nga ma tiveki famba na hi xipidi xa mpimo lowu nga kona la mapatwini laya hi mhaka ku mi kuma ku minkarhi yin'wana ku na swifuwo kwala ka gondzo rorero kasi ke hambi swi ri tano mingiserina le ka n'we vinikisela kahle mi yo tshama laha ndutini lani khensa swinene xam ku va mi teka rona mihlawula xitichi xangu xa xirhandzu hi ku hambanamana ka ndhawu laha mi ni kumaka mi ri kona mina ni tlaimile wa DJ ya mavulavula Mr Party loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala ni nghena ma xi ni nga khongondzaki hosi yi katekiseli ta wa tinharhu leti yi nga na tona laha ni vo ri kahle ku mi ningisela kahle mi ri laha mitirhweni laya va kona van'wana ka sweswi mina na wona hi vulavulaka mingiseri va le mitirhweni ni khensa swinene xem ku va mi hlawule xitichi xa n'we xa xirhandzwa kwalaha mi tirhaka mi ri kona a hi xumaxumeni yi ta chaya ku nga ri khale ngopfu kasi ke va kona van'wana ningisela kahle va ri laha ka mikhomi minjhani va ri la Jim Jones na vona ka mahonisi na vona kahle la gumbana na vona ka mudabu ra pitboy mirenda mirendani na vona tshwinga gona na badi va kona levubo ni vona kahle ka bungeni na vona ka xivambu ni vo ri kahle ku mi ningisa mi ri laha ka magoro laha olofani mavambe ma kumeke ma fanele gandlana njirom ni amukerile ngo ningisa mi ri la rodes ka xigala basani ka miphakati ka xikonelo ka nyavani ka phaweni ka nsimbe falanomo exikundi gonani magomani salema matiani boxao kumbe njhani marovhelela ka makuleka bloka exidina c ni va mikerile swinene n'we mi ningisela ka mirila ndhawu leti le ka nkavele ka ngezimani ka makhasa ka bobo ka xibangwa ni mbonini n'we ningisa mirilaa ka madonsi laha ni mbona kahle ka la green farm laha ka nkovani minjhani marovhelela ka ngomngomu ka bevo le ka mashops va kona va n'we va ni kumaka kahle va ri laa ka magona ka govu ka pengodze ka gijamondeni ka michipisi ka malamulele eka matsakhali ka halahala marive a na marive b le xisasi kwalani na lelombata ni mirivalaa n'we mi ningisela kahle mirilaa ndhawu leti le planjinyo Orleans na le Jilongo va kona va n'we.

0: bua kahle ba la Gauteng ka miyasha kese tshona kongomene ke semela ka mhlabo wa velemola e bokona mongomele ka mningene se block 23 bokona la ka thoma ka khakhala ka gaula ka hlomela ka ndinani e ni bone kahle ngomene semela nda ole ta ka mahlatha be hehli ne le ka mangombe ile ka homo 14 AB na C bokona ka ngokhuana minjari ba rivela ka mapayina bona la gyanla e ni bone kahle la Bellevue na bona ka makoshana bona ka shikukwana bona ka mabalana ka bongwane ka mbatlo a xibulana minjari ba velela ka ngodziku dzikula ni bone kahle ka mphambola e bokona bongwane ka kahle ba raka xigamana bolweni ka mlamula ka mdabula e bokona la ka mbalata sandakari bokona la vuwani minjari ba rivela la ndauli ti a tele swan ba gona ka shwasana ba gona ka nombelana ka gym ka lolome ka nkori ka tomsa doma na les fasonke ka mapuwa ni mribalang ene ka sianda na nwina ni mukona ka hlengo menisa mirira ka dzinge dzinga bode ka maswanganyi e ba gona bongoma ningisa ka hla ba randa uli tia tele ka basana ka hlaniki ba gona gandana ka gongongo babangu ene ka ndenga zane mribalang ngome ningisa barala ka bala ka majosi ene ka ngoma tatani chabani e ba khona bongoma ningisa ka hla ba ka nkuzana ni kesh na ka ngoma ningisa mirira shield la senfa mai gonzara R578 e ba gona la ka mbungeni ka njaka njaka ba gona la basana ka mjetoni ba gona ka shibangwa ka wayeni ka mashamba valtesia ele valtown ka rano ba gona bongoma ku bagatla barala ile mlayan ke zwana ka ngomene ku makamela muwa wena ka mashawo ka bodwe ne le vaterfala ne mri balanga mashamba masakona mama ile rubungwane mahlathi mahlani e ba kona ndawule tata le Rotterdam ne ke zwana ka ngomene ku makamela blank vater ka shmausa ne le noble hook ne mri balanga la ka maphalle la ba kona ba ngomene ku makahle e ba le ndawule tata le jamela ngoma nkena ka skhunyana bambene le ka shamfana e ba kona mbebulu ba kona shawula block 7 ba kona la ka shmangi ba kona la ndawule tata le ka maphata e ba kona ka mageba mjar marvela ka ndabela ka ngom phakani e ngoma ranga ka khashana ka shlakatini le ka silwane ke zwana ngomene sa ra maguba ne mbaula shawula block 23 ka shikhumba sabulani phala u ben phala burwa nkoma a b na c bokona bangwa mukuma kahle e barla ndawule tetele tsani ne le ka ngobe a minjari barvela nkwa nkwa tsitele mhlaba amaribeni ne le ka ngome tjo jopi mandlakazi molati ne le zangoma ne khesa swina ne shem ene le khurukulo ni ngisela mengisere hi audio streaming ka www.jsrfm.co.za ni rishandla ndle ka shinwani shandla isonto wa kahle swina ne mixer ka ritla gara xikanwe na siku ra ba xisati kumbe siku ra ba sati i women's day na mhla 89 August e rinwana ra masiku la mahe matekela ka ngofu swina ne hlokweni eka nweti leyi nga ka yona hi yo mhaka hi vula khomingiseriwa mayele swaku leyi i nweti ya vavasati nweti leyi hinkwayo ku va karhi ku tlangeriwa vavasati hi mhaka siku leri ra namuntlha leri swi ve kahle swinene va karhi va tlangela ri tikerekeni ku hambanahambana ka tona ni va vonile van'wanyana va tlhela va mbala na swa ku saseka vo tiva hi swaku va mbale pinki ya vona kahle lava mhani ivi va ka papa van'wanyana va sweka laha va swekela va ka mhani swi tsakisa swi tlhela swonga xem loko hi vulavula hi siku leri fanele namuntlha a swi bohi ku va ku ri nsati ni vulaka a swi bohi ku va ku ri nsati wa wena mikiseriwa mehe hambi ku ri munhu wa xisati loyi nga kona kwala mugangeni u nga swi kota ku n'wi endlela something u n'wi tsakisa a swi tiva leswaku u tekeriwa nhlokweni okay lexi endlaka sweswi emakumenaru timinete se yi bilawara liya yanharhu i landzela riqinghweni ka nambara 0608875942 u ni byela leswaku u nghena na vamani vambirhi vanharhu atendeni vanharhu ne laha tendeni ra ku dzunisa leswi endlisaka swona mingisela mi ku va ni tlhavele ka nambara 0608875942 ivi u ka swi kota ku tlhela u landze ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka 0608875942 ka scan kona na le ka Facebook mingisela mi fika u sechantsari ku GCR space ku FM leswi endlaka sweswi hi vira hi tsutsumela xikan'we laha riqinghweni laha hi nghena na vanharhu atendeni ra ku dzunisa GCR FM ni va mukerile Aye.
1: The king of Manjari Gyan Derek Shambu is not Pugiri Bhoti.
0: Yeah, Pugiri Manjari Bhoti.
1: Aye, Pugiri, I'm going to go to Gheni.
0: Aye, Gheni Nabo.
1: Ningen Saman, I'm going to go to Kangove. I'm going to go to Ngen Saman, I'm going to go to Ngen Saman, Mabunda. I'm going to go to Bhoti, thank you.
0: Kesa Mina Bhoti, Saisaka.
1: Thank you,
0: thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. 060-875-942.
2: Uno bani maria wa jensik suka na changana RDP wa maservala. Uno bani koto suka na kanya jaka mandere la bakaka botmole. Uno bani shutu gracious people suka na rizokasian kosi jaka kuba.
0: Ya.
2: Wame ya pumango. Mwani kifti choku ba yik suka na tuku inza kamsoani. Tundabu kama se gobiri gobiri gobiri tawan tawan wala bawa ifamba nukite.
0: Itetto
2: aba akubatere ke tshifama wana ba
0: iba laba kwala
2: maswa
0: thank you baba kese tshitana sham ayere mathloni mingizara ka ntlabela ene ime kulunga mina sham ayenge na bona ebe na rula tendin la itsa ntendera ku dzoni isala mina na wona mingizara inga ta swintsa swa swikonzi ya fika le ka awara ya mune a henhla ka nhloko boko ri bangwani laba tsi no tlhaba leswi
3: tlhaba tlhaba tlhaba ningene
0: tlhaba ku tlhaba sweswi
3: pokeni
0: pokeni mingizara
3: ne pokeni ni kombela ku nghena na vanhu lava atendeni ra ku dzunisa
0: ya
3: ku na va maseve manigeli mathebula le ka maswanganyi nghena ntendeni maseve and then ku na kokoni wa tijinia le a Geelong nghenani atendeni ni ku na women fish a groundini na bona abangeni tendene ka rinoku happy happy women's day eka bona abangeniswa hi mama xihlokete nyiko maleka la kangobe a jamela to tlhavano huma
0: ke se sine nhlayisekana vako a hi ndlaveleni huma ri ke se sine re xem vakona van'wana la jesu rfm tlhaveni mi awu xem va ni tsimekeri laha kambe vakona van'wana lava ntlhaveni mi
4: vula
0: maitotwi mi kona njhe awu xem I know swi vuya swi tsandzanyana mehe na vatwa kambe ke swi fika laha swi brekaku ni nga ha twi nchumu total va ta ni khomela swinene va nga tlhela va ni tlhavela ka nambara leyi fanaka 060-875-942 kasi ke va kona van'wana va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp na vona va rivalanga na karhi na va vona laha na ri vona na mavona marungulo ma vona ma karhi ma nghena hi ku a ku handlisa ku cincanacincana laya khesi swinene xem ka n'wina mi nga ku tirhisana ka xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va moxa xandle ka nokonoko hi lavan'wana
5: ni nghena na lavanharhu a tendeni ra ku dzunisa Manlaiza Kangove aka hosi wa ntlhanu bo Derek kwale Kangove na mana khavisa na bona va kumeka Kangove va nghena na Man Julia la Gianla te FL
0: Disarvem le mamkere
6: Aye mjane ti jetle
0: e vukile mjane
6: Pokemon nghena na va na
0: Aye nghena bo
6: Khasi Grace makamu la Kangove lai am kengeno ka makamu lai Manda is a vaca makeke le ka single world kangli. Netela mani rozo drani le ka kuzani le. Namtla kore holiday ya mani.
0: Yo.
6: Nelka bona xikomba xo endle tetswani va navelela swa nkateka ka ya kahle.
0: Kesa swina hlayisa.
6: Aba va ti hlayisa emagoda ka mkhulu.
0: Kesa swina magoda hlayisa kane.
6: Eswona hi DJ.
0: Dango. Sweswo hi swiendlisa sweswo miyingiseri kasi ke hi ta va karhi hi pfanganyisela nkarhi ni teka na lava nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku fana na lava
7: mani i na hi pfukini i mhani hulu a block 3 ni nghena na mhana botsizek rikhotso kwale ka n'wamito ni nghena na hlalala madzandza ni nghena na mhani wa xitichi kwale ka ngove va nghena mhani hulu ku ri birthday ya mhana botsizeka na hlalala kari ngweti ya hina inkomo
0: khensa swinene xam
8: botlemi ni kombela ku nghena na vo tendenani ni nghena na mani maxindzi kokwana wa ku hlula laha gian section a a hi ngheneni tendeni hi skimi ani ni nghena na vamhana ri basile eka mapuve a hi ngheneni n'wana mhanani ni nghena na vamhana kennedy lava va mantongwandu na brawini eka siyandani vanhu lava va nghena na mhani makhuvela ka ta botirichi ka ndhambi nkhensile muhaxani
0: jisarifa mine mamukerile
9: mwami kunana ku na mfana wa mina Themba Maxakazile xa wena block 23 yena ni tendeni ivi ni ku ku na mukhaya wa mina se swi vona ni Francina nkuna kwala ka home 40 leyi yena ni tendeni mukhaya mo ni nghena na mukhaya wa mina wun'wanyani futhi i se swikhoni mavundla mana pretty kwala ka home 14 a nghena ntendeni mhana pretty vanhu lava hinkwana va nghenisiwa hi mhana anakanya
0: khese swinene kokwana wa ntsumi danki hlayisekani hi sweswo ke mingiselo me swi vekela kuma kume na rinkombo timbe na tisabila wa raliya ya nharhu kasi ke va khona van'wana va nga ku tirhisana ka Facebook va hoxa xandle ka nongonoko ti no tlhava la ri zule lekaya na
10: ri nikisele Lethemba Maxakazi ya kuwa xa wena
0: ya
10: kekitie ubabari mo utuza kuwa mawa kekitie kokwana wa va ri kokwana wa mani uma anakanya akwale a ri banana ka muka ku vona va tsene tendeni va tsenisake mali vuya va yika mu
0: mali vuya ki levule ka mata kere
10: sena ki ya levuwa
0: dankoikwe a no ke nyako tlhaa tsi mo ntlhava va humela handle va mile sweswo vhela va ku ni kombela ntlhavela no huma kasi ke va kona van'wana va tsari ku nenela ka Facebook ya mina lava ku ri xiri tlembe ra va xumi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa judgment ma xichava va hayi hayi tsi no tlhava la
11: pfukile n'wana mani
0: e pfukile minjhani
11: hayi pfukile kombela nghena vona tendeni
0: hayi nghene na vona papa
11: ni ta nghena mana mamaza mana na kanyile 14 a ni nghena na mali ya le mbebula
0: ya
11: Nto hiti ra ingamda kukwana shabona block 23. Kwa wala wangesa hiti amba mashakasa shabona block 23. Nko mwona mansha hiti kana mwana skuler naina gani.
0: Kasa shina yungo mshamba mbana skuler naina ni?
11: Thank you.
0: Danko, it's okay. All right, bakona la ka Facebook amena bakona etubana ra makwashu bakuba show metle mero DJ and komela ngena la balanzela ka tenten judgment mo nchabala la larsinga view la and manmo kubela bodu mora gena section F na shigome sha montsena la ka ngena se block 2 bangena ka hle na tubana ra makwashu kusala Beggars Dorp tsi no tlabala
4: bula
0: my totui
4: an la kutimeka mfukeka vothi
0: e mfukele minjani wena
4: kona mfana wa mina ngibona uya kerekeni no tsama swi
0: amen.
4: Yeah, when you get a man, Julia, I remember my gaze, man, my leg, and get untending on what my shallot. Go back on my shoe, do gracious paper. Let us and this year come in.
0: Let River Plus.
4: River Plus. Good. I will ask a couple of sins. Jacobo by. I should ask Tamila, I should do a kind joint that you bend under Donda. Even in getting a man, Conima wounds, I call it a man, machines, it's a man like a man, my wounds. Nangenana kokwan gaveni kwala ka makosho on cancel ka vula ka
0: Kensa mina sha isa kan my totwi.
4: So so boys, I love you.
0: Hi rabebe.
4: Awa danko bye.
0: Isa so batari le magona batirisa shenge sa borisha Facebook ose swanti manyana ba ku nhlikana mavula vhalo tsi ni kombela ngena na landzela ka tendeni kombela ngena na manla isa ba ka makeke la ka ngobela mani ma hori la ska sports center la ka mapubela na sizeka Richard Rikhotso la ka shoko la ba ngena ka hlena sesiluya wo kufanela ntimanyana kusukala ka skhunyana ba ita vaku danko kaske e makona mongwana ba kandise kunandela
12: tsemile wa DJ kombela ungena na vanha mase elisa nwankuna akandlaniki ngena ntendeni mase wa mina lena vukai emgangeni wa ndona Efraim makamu ngena ntendeni makwawo mani flora makuvela amawa block 9 ngena ntendeni ka mantso. Manda, I don't guess why I was it. I'm not covered. What I can learn, Gagan. Thank you, Tim Noddy.
0: Say, no traveler.
4: What lamp again?
0: A book of engine.
4: A book. More bangs at the end. Monoco Manak have sell a kango, really. But my seven man, my come call a kango. Tell him, my bumble, Lucy, Nicola 14B. I want to say, Brendan, bring back a relax on a Korean banko.
0: Kisses the next one, a Korean. Danko eba kona mandla e bazeng one one posta batirisa Facebook one ngena na bana bana tsala ka gospel ene ri lampumalanga lana ngena na sesithavi ala ka mapapela la mana bumelo stinye kuna 14 billion mana ishluketi nyiko baleke la ka ngobe a jamela true hilo bazeng one one posta e bolu kutu mesi batu mesi vele bolu kutu pinene ka hle ba lempumalanga bona na swina penyana swa ko vele e barilumia ko bo 3 round of verse na kuna kunyana ene le ka a tunnel ya inga kona lampumalanga la kaske e swa seke swinene shem ku batu mesi siku le ri fana kana ra mthanga siku ra mana na tsi no kabara
13: ningena na masikizo kwala ka mavala ni uchir ya ngena ka mafosha ningena na tatshala tinka tsile vanchanda ni uchir ngena ka mafosha ya ngena se sidindo ka mapu
0: ya
13: wa ngena na Rafael Mabunda kwala ka mafosha
0: kesa zwina hlaisa kan Mr. Mabunda
13: dandi
0: danko. It's okay. No way, Ming Serum is going to go to the Tanaka. Kwa Nungan Tabela number 060-875-942. Kaskeva Kormana, Kazan Lorbelan Kurwago, the gentleman Komelongena, and the Labanzala Kaitendin, followers of Thomas Lagam Swan, Labarain Lagam Kurkatumla, the Salan of Morkoto, Lanya Galaga Shogan, Gagasana Dura, Belangurskarama Pain, Dango Brahmina, Kasuna Shem, Baman Tarbia, Lagaskeva Kormana Kungola, just have a mum get it.
14: Hi, Klim.
0: Hi.
14: I'm
0: talking. I'm talking.
14: Ningena thazeka yakumbe kama papini.
0: Yeah.
14: Ningena chiriti mama kheso mpa malonga.
0: Yeah.
14: Ngiyatela mani makhubele kandambi. Abangena eSimilan ningoma yakho na Jona.
0: Ngeze sinene eli sesimilane.
14: Thank you.
0: Ndiyo abangwane. Kese sinene jem eni belankate kwa kubani babona na muntla abar kona kona endlini ta vaxita gisar fem tani ilana ka tivisa lava xikarhi ka vhiki la kukura mithini wavumbana ni tani ntolovelo kaske kese swinene elisimilani ni tsakile na kuvani bonele xem gisar fem ni mamukerile
15: ya ni kombela ku nghena na swikuza xa mina mhana makanyi a 14A that bananeni a va ngheni tendeni ivi ni nghena na mhana khavisa a ka ngove na va ngheni tendeni ni hetelela hi nkata mina erulani flop swichavala na a ngheni tendeni va nghenisiwa hi mfana wa koxa ka mapuve dange n'wana bava
0: kesa swinene hlayisekani ba danko hi sweswo ke va kona mana bombero swi tinyiki va tsarilela ka Facebook kambe lavoko ni kombela ku nghena na vona tendeni ku sandra xadara 14 sila si tshavile ya kumbela ka mapapila la manes nkurhela ka dzingidzinga xitomanini va nghena kahle na mana bomba lo swi tinyiki ku sirhaka ma 14 b t no tlhavala
16: epfukele
0: minjhani
16: ni
0: mitwa kahle
16: ni nghena atendeni na n'wana wa mina hupa loko xiawuto kwa vandezini
0: ya
16: ni nghenisa na vo madisa tata n'wa tigoridi kwala vandezi ra tlhelo ka le ka mahlome va va ngheni tendeni ni hetisela vo mhani hinkwavo va ka mkhumi na va kwala avandezi fb 93 ni a yi na siku ra kati ku ri hodeya hini ma khensa swinene
0: khensa mina va vahlayisekani mi tiphina mi ya mahlweni hi siku leri ra n'wina leri
16: Kasi
0: swinene mhana nkarhi danko hi swi endlisa swa swamingiser eka scan ka ni va ni karhi ni langutana lava nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mbulo xa WhatsApp fana na lawa
17: DJ Tlimi mo ni nghena na lava ni nghenaka na vona atendeni ni nghena na mhani n'warisi mati ka jim ngala hi lomu ka zeki makaringi a va ngheni tendeni mhani ni ta ni ta nghena na mhani ri vombo ku le ka jim a va ngheni tendeni ni nghena na sesi wa mina misolwa n'wa khazamula mhana Margaret veleka ka mswana a va ngheni tendeni sesi wa mina hinkwavo lava va nghenisiwa hi ri kaka ro bava ri bavani na marhanga ni mt wa ka ndhambi ni la gongowangwa la xivunana la kwana gongo ra mali loko ni kwatini ni songasonga ndzi ku ri ni chela lwandle danko
0: khensa swinene va kona van'wana riqhingweni la jsr family mamukerile
18: ahe
0: ahe
18: minjhani
0: hi pfukele minjhani
18: hi lava ku nghena na vona
0: a hi nghene na vona
18: ni nghena na kokwani Gaveni a ka ka makoxa ni nghena na kokwani wa Virginia a ka Jilong ni ya ka Nkuzana loko mhani Rose a va ngheni tendeni mhani Rose Robyana va nghenisi mhana masocha a ka Nhlaneni ka muganga wa ka N'waXisindi inkomu
0: khensa swinene mugangeni wa N'waXisindi la ke zero tsai seka
18: amzela nga tlhavi ku a nghena ku tlhavi
0: stalunga man
18: a pa pa tai
0: ai wa diva mara swi veka ka kotara temenete inga se ba wa rali a ya bona iti bangwana ka WhatsApp la
19: ai DJ Klim wa wa hlika lona na mash kombera nghena vanha ro tendeni nghena ombile na moya ni muso wa hosi ni kumeka le hlahlandlela ni lo buruku le a va ngheni tendeni ni ta ta nghena mhani Rose wo byani na vona hawa a va ngheni tendeni va kumeka le ka Nkuzana le le molweni lowuntshwa le ni ta ni ta hetelela hi kokwani wa ku hlula vona i mukhaya wa mina i n'watsakisa lava kumeka le Gian section a na vona hawa a va ngheni tendeni vanhu lava hinkwamo haxi a va nghenisa hi xilahla Richard Zambukeri ni ri kaya ka nsavulana block 25 lemkuyeni DJ Tlim tlhavani mi tlhava mi ya mahlweni danku
0: ti tlhavele
20: ni kasa ku tlhava botlene i mani ni nghena na lava nga ku huma mhana masefa hikokwani wa mhana mina
0: wa twa
20: ku na mhani Maria va ka hayi sesekela ka Nhlaneni ku na mhani va ka mhana Mdona va ka Mabekeni kwala ka Nhlaneni mani elisa n'wankwina kwala ka mhlamisi mudyangu wa kampei hlayisekani boteni
0: khensa swinene ku mi hlayiseka swinene kwalana danko hi sweswo kemingsero mina u nga swi kota ku jatani ku va ni tlhavele ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 lava tirhisaka WhatsApp na rungula mi nga swi kota ku va mi rhumela rungula rin'wana ku tsala kunene kumbe ku kandziyisa kunene laha ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka 060 8 7 5 9 4 2 va kona van'wani va kandziyisela
21: ahe mihaxi ni nghenisa mhani Belinda ni nghenisa Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi ni nghenisa na Maria Chauke ni ri a va ngheni kwala ka xiyenge xo dzunisa va nghenisa hi N'waMilambya kwala Gian section F danko
0: khensa swinene la Gian section F va kona van'wani va tsala kunene la ka WhatsApp mina va ku nhlikani Tlimi ni kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka tendeni ni kombela ku nghena na mhani N'waMilambya mhani Mdlovu laha ka homu laya Mr Clean himself laha ka homu laya na mhani N'waZitha mahlangana ku hleka xitarata ya Marula Drive la section F laya khensa swinene xem a va ri na mhani Makhuvele lavo duma kusuka la Gian section F mugangeni wa ri voningo ni khensile kusuka la mugangeni wa ri voningo la ti no tlhava leswi hi mina loyi
22: landzela swi va ta ni swisa maxavi kufika laha tshama hi mina mo ni nghena na vona na mina ningena na vana va mina i try wa mapulanje na u kumeka le ka hlanisi ya mngeneri wa kampeni
0: ya
22: amuti le kampeni ningena na vana va mina va mbiri ti right wa smatano u kumeka hala Mpumalanga ndhawu ntele hezeki hi loyi challenge u so wa chisa maxali kwala dazeni
0: ya
22: abangena na papa vona i ri mapulandlela smatano chisa maxali kutoa tshama i kesile we DJ
0: mina mi nga vanga mutaka baba ele so kaske ya agare adzone tsalekala atelubela misela kuba agare ya kudzoniseni leswi endlaka mingiseri kuva nghena na vanhu ritsana laha tendeni laya va khori van'wana va tirhisa xiyenge xa mabulu xa WhatsApp van'wana va tirhisa riqingho laka nambara 0608 75942 na wena swi kota ku endla tano swi na nkoka swi tlhela swi nandzika xem ti no tlhava la
1: tlemo DJ mo nghena skin sami i mhani makhuvene le ka ndhambu wa dzumeri i nga ta bota rich lava nghena ntendere ya mukateke maseve a ni ni nghena na mukhaya wa mina laha i xilahla Richard Dzambukeri sweswi va lasadana lwanja hi ntirho kaya ku ri kaya le ka nsavulana matamanini ni hetelela ku nghena na mankhoni mabunda i kholiki ya mina leyi ni yingiseulontshwa i kholiki ya mina laha ka homu a 14 a le ka vakokwana wa ntsumu a va ngheni tendeni mankhoni mabunda a va nghenisiwa hi mhani maxinji i kokwana wa ku hlula kusukala gan section i nkomi the DJ ahiye
0: kesa swi na nhlayiso ka mitlhami tiphina hi siku ra n'wenani
1: Danko.
0: Kensa swinene xiyamani nkarhi ni tsaka swinene ni swi vekelaka khume ra totimela ta yi nga se bawara leya ya munhu loko ka wara ya munhu enhla ka nhloko va ta va ri kona na ndhawu si pastor Matimba Power eku va ku phamela rito ni nga swi nga va kahle ngopfu vingiso ra mina loko mi karhi mi nghena la tendeni la mi khoma xo tsala na xo tsalela ku va hi va hi karhi hi teka ti-verse na swin'wana na swin'wana na switsundzuxo swin'wana leswi va ka ta va karhi va hi nyika swona swi kuleteriwa hi hosi
21: ahee DJ Clemi mina ni nghena na maseve Brenda Murimi ka rivala and va xitichi xa GCR ka Ngove mhani makhuvele ka ta buto rich ka ndhambu wa dzumeri va nghena na mhani a khavisa ka Ngove inkomu swin'we maxi ni komba nghena tendeni na vanhu lava landzelaka mhani Maria Magagani a Gumbani kokwani Mahangi ka Mukhomi malume Fanuele Magoda ka Mukhomi a va ri na mhani Grace Makamu ka Ngove
2: ahee muhaxi wanga hayi ni teka mhani mahori nghena ntendeni n'wana mhani wo vuya sweswi a vumbanana nghena ntendeni n'wana mhani mi kota ku wisa mi kha mi yingisela ni ta ndza hoxa mhani va mhani ku mhani makhuvele n'wana mhani nghena ntendeni ivi ni ta ndza hoxa mani na tsakane nghena ni tendeni i mhani mahori kwala ka mapulu kokwani wa diono na ku hlula dango
0: khesa swinene hlayisekani la sport center laha va kona van'wana va titsalela ku va rhumela ku ri riqingho ra vo lava ci no tlhava la
3: tlhava ni boxa
0: ni tlhave ku tlhava sweswi
3: na boxa hi swo tani na nkarhi wo khongela ni weni va nghenisa tendeni namuntlha va hola
0: namuntlha
3: hayi ni sungula kwale ka makoxa ni sungula hi mudiwa wangu Elsie Similana ni nghena nkata Joni atendeni nkata Vhiki atendeni hinkwavo va nghenisiwa hi boti masiandla ka majosi ka gondzo ra R578 na mutani boy na thai ku siku ra swotani huma kerekeni ya vanuna
0: ye mi huma kwini
3: a kerekeni ya vanuna
0: hi kwihi kwala
3: kolia ya vanuna kasi wa yi tiva a ni vuliya yo rila mina hayi leyo briburu a ni vuli yona nu leya vanuna
0: ligesisi swi lava na thai mara
3: loko ku nga mbalangi thai swi hava ku hlongola
0: ligesi swi ndendza hisekani
3: voni ku ndwi
0: ndwi va fambisa sweswo boti masinyanga kusuka la ka majosi ka gondzo ra R578 va kota van'wana laha tsi no tlhava leswi
23: ahe maitlemi
0: yevo maitabi
23: mipukina
0: evukela minjhani n'wina
23: mipukini ni kombela ku nghena na Queen of Limpopo ka homa n'wambe kral ni nghena na Ave Masanganyi ka Masanganyi ni hetelela hi mhani Grace Makamu ka Tando na Ephraim ka Ngove va nghenisiwa hi thaveni ya kumbe ni ri kwala ka hampafisi
0: khesa swinene maitabi
23: danki maitlemi
0: tara hi sweswo ke swi vekelaka nkombo ta timinete se a karhi a famba phela hi le kusuhani swinene na ku va hi kuma rito ra xikwembu kasi ke va kona van'wana va kandziyisile la
5: Avuxeni nyaxi, ni kombela ku nghena tendeni, ku nghena lava landzelaka. Ti nghena na kokwani Gaveni tendeni, a hi ngheni entendeni, ni nghena na mhana Nhleko ka Mavalani. Ni nghena na siva ra wa mina ri kaka ro bava emthindhambi xivulana, a hi ngheni entendeni, Julia Chavala mafumani kwa ka makoxi danga.
0: Khesa swinene kusukana ka makoxi la. Jesu ri va mina vamukeri.
6: Ni nghena tendeni na mhani siva ra makhuvele ama wa abdominal. Ni nghena na mhani Jesu Matami laya ka ngove laya. Ivi ni hetisela hi Venezuela ta vona va kwalaya ka ngove kwalaya. Hinkwavo vanhu lava vanti va ta kokwani mhandi kwa ka mikhomi. A hi khomaneni.
0: Ekhomaneni nga vanhu ka.
6: Danke
0: baba. Kuna swin'wana lavaka ku swi lunghisanyana katsongo na kambeke a hi veni karhi hi vulavula laha riqinghweni ka nambara 060-8-7-5-9-4-2 lava sendele nkandziyiso van'wanyana.
7: Ni nghena Botimusa Makhuvele tendeni, ni nghena Oscar Jombo, ni nghena Malum Opa le ka Mavalani leri, a va nghena G5 hosi ya muganga xihluke mavundla.
0: Khesa swinene G5 hosi ya muganga i xihluke mavundla kusuka laha ndhawini letiya, kambe va kumeka kwihi na va kumeka kwihi ni khesa swinene G5 ay wa ti hambi swivula yini we Jesu ri ni mamukerile
8: sawu vona we ndoda
0: we baba
8: hayi u vukile mfana wa muna tika lo
0: nyaphilo njani lapho
8: phela u la kuma Mabalani la mfana wami
0: nyikuzwaka kuhle mgwedli wa Chopper
8: mara mpfukile mngana wa mina
0: xa pauzete bra fan ek
8: pfukile wena nghena vo
0: a hi nghene na vo
8: ku ni sungula hi va gumba gumba Elias na vula i mngana wa mina ni nga nika hi xikwembu leyiwani ivi ni ta ku na tafele ya khumbe sweswiyani ni tele khumbe wa mina kwalayani a ma yi dlaka tlalana ni swi tivi mudrayivhi wa thekisi mani swi tinga kumbexana i mupfuli wa xivhimbu xa thekisi kasi dirayivha wo landa mani na wo landa liya wa laha 14 liyani wa mbisani liya mazinji mazozi ma n'wi thonelaki ma leswa i na ve ri mati ya va ri mhandi yiwani ndlopfukazi i n'wana mhandi luya ni nghena na yena dage mungana wa mina ringeta ku
0: hlayiseka
8: baba
0: loko mfundhisi va heta laha ni kombela kumba mi ni khomele tivhese na marito mambirhi manharhu lama nga ta ma vula ni la ku twa ku mpela ma swi twa na
8: hayi ni suka kerekeni phela mi sweswiwa
0: na sweswi va kona Pastor Matimba Power la
8: sweswi a ni ngo u ri Matimba Power va kona kwalawani ni ta nghena ni va byela ku namuntlha ni fikeni vulavula ekerekeni ni suka kerekeni mina muhle
0: i khesa swi ta hlayiseka ni mugwedli wa Chopa
8: hlayiseka mungana wa masilo
0: tana a mi seri tana mi ngiseri va yime kulowu nga na ndhiwa hosi ku va va hi phamela no tshemba ku na n'wina mi nga kona xo tsala na xo tsalela mi swi khomile ivi xikan'wekan'we na ku va hi gwetla ndleve leswaku rito ri fika ri nghena hi pfula na timbilu leswaku ri kuma ndhawu ya ku tshama ka yona yi kuma ndhawu leyi nga tenga ri fika ri tshama va yime kulowu nga na ndhiwa hosi ra ku va mi ngiseri va ku teka va ku nyika leswiya na leswiya swakudya swa moya na mbilu na mihleketo hi kusuka le ka lowa matimba kumbe hi ku leteriwa hi lowa matimba hosi ya hina Yesu Kriste ni vuyelele mi ngiserome ni ku laha Yesu a nga kona awuwa mani a swi endleki swi nga endleki na vuya mi ngiserome a ndzhaka loko mfundhisi va ta va va ku phameri rito ra xikwembu mina na wena hi ta vuya loko se hi vuya ku phikeni ka tinambara sweswi hi leswi swakudya swa mbilu na moya na mihleketo tiphi
24: ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan NLC 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services u pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo Emceketa Section na le Sikosese Wholesale endaka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukwati Next to You Safe eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka Extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le Extension 3 Freedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku iku nyika mali iku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-Wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, take the chance.
4: Lakuma Hardware Giyana Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma.
9: Where you say?
4: M-score.
9: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights. Vuhungasi lebyi voninga

0: light up every moment.
1: Nkarlo wan kulosa mo shamna la ranzikaka ni tlangela nkateko kusiri wan karne sikona namuntla ni kensa osishnen fo nkateko kubana wena mo insila ranzikaka itin venta vashi esikona namuntla ni losa ufambi jashtichi fo nkateko fumukterane sikona namuntla ni ngarbali shikangwe na mo humeliri swa program lini miskei la minga kona ni losa malanza shikumla manga terela laka jis arviki nkwaru na lava va nga sungula na viki na siku na tinhenha ta matsalo ta hisaka ntirho ku ya mahlweni ka siku leriwani leri Yehovha a yi nyikeke rona ni losa malandza ya hosi lama nga tirhela tikerekeni etikhonani tintsongo hinkwako lama yingiselaka mi ri kona hi mihlovo la swidloko tinhenha ta tilo hi tlangela na vuyingiseri bya n'wina namuntlha ni nga rivali xikan'we na ku losa vayingiseri va xirhandzwa lama yingiselaka mi ri kona na lava nga na mina laha eka Yahweh TV eka YouTube ya Matimba Power xikan'we na le ka ti-Facebook accounts ta 7 leti vitaniwaka Matimba Power hi pfuna hi hosi hi nyikiwa nkateko ku tirhela kona kwala hi ka hi fikelela vanhu lava va nga kona Mozambique na tindhawu tin'wana na tin'wana South Africa laha ririmi ra mamana ri twakalaka kona hi ka hi khensa xikwembu hi n'hweti leyi ya ku tsundzuka vamhani lava ku sungula dyondzo laha hi nga ku languteni ka vatswatsi va xisati lava va nga va kwala la bibeleni hi ka hi kuma tidyondzo to karhi ka vutomi bya vona mara nkongomelonkulu ku va ku mina na wena hi akana etimhakeni ta ku khensa ku dzunisa ku gandzela na ku twisisa xikomu xa hina ku antswa Luka chapter 2 verse 36 na 37 i tsalwa leri hi lavaka ku yima ka rona for nkama lowu hosi a nga ta hi kotisa verse 37 yi ri kutani 36 a ku ri na hana muprofeta wa xisati n'wana Fanuele wa ka Asere a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a ha ri lontshwa u hanyile na nuna wa yena malembe ya nkombo kutani a feriwa hi nuna a ri ni malembe ya 84 kumbe 84 a nga suki etempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlekani a tshuka a fika entirhweni a fikela enkarhini wolowo a khensa xikwembu a vulata Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Yerusalema. Mhaka ya mhani loyiwani i mhaka leyi yi nga na swilo swa nkoka leswi mina na vona ni lavaka ku hi swi languta hi ku pfuniwa hi lowa matimba hinkwawo. Ni lava hi languta swigava swa dyondzo leyi leswi landzelaka. Number 1 hi lava ku languta nkoka wa vito ra yena. Number 2 hi lava ku languta ofisi ya yena ya vuprofeta. Number 3 hi lava ku languta rixaka leri a humaka eka rona. And number 4 hi languta leswi a nga swi endla eka nkama lowu xikomba xi n'wi nyike wona. In other words, hi languta standard lexi a nga xi veka na mintolovelo ya yena ya kahle leyi a nga yi vekisa hi vona tintswalo na rirhandzu ra Xikwembu eka vutomi bya yena. Yesu u tile emisaveni a tswariwa hi wansati ku nga vanga na vuxaka bya wanuna. Yesu i Xikwembu, Yesu i mutumbuluxi wa tilo ni misava. Maybe ni nga tlhelela ndzhaku ni kombeta leswaku Xikwembu i xin'we mara xi na makamara manharhu, ku na ofisi ya tatana, ku na ofisi ya n'wana, ku na ofisi ya moya lowukwetsima. Minkarhi yin'wana hambiloko vutlhari bya Xikwembu byi olovile kun'wana swa tika ku twisisa swilo swo fana na leswi mara hosi ya pfuna. Yesu andzhaku loko munhu a ta va a dyohile eka buku ya Genesis chapter 3 hi twa timhaka ta vuprofeta lebyi byi humesiweke eka Genesis chapter 3 verse 15. Genesis 3 verse 15 yi vulavula hi xitshembiso xa ku ta ka Mesiya. Matsalo ya hi kombetela leswaku ndzi ta vanga rivengo exikarhi ka wena ni wansati ni xikarhini ka mbewu ya wena na mbewu ya wansati. yi ta ku faya nhloko kutani wena u ta hi luma xirhendze. Laya ku tivisiwa xihambano, laya ku tivisiwa ku ta ka Yesu, laya ku tivisiwa ndlela na riendzo leri Yesu a fane a ri kongoma emisaveni. Mhaka leyi ve yi humelela, mara ku va yi humelela a yi dinga vanhu lava a va fane va yima eka xiyimo xa ku khongela leswaku Yesu a kota ku va a vonakala emisaveni hi nkarhi lowu faneleke wu vekiweke hi yena tanihi mutumbuluxi. I mhaka yo anama leyi ni yi vulaka muyingisela rhandzekaka, because na loko Xikwembu xo va xi vurile switshembiso swo karhi evuton'wini bya wena, u na ntirho wa ku khongela, u na ntirho wa ku va u kuma nkateko wa vanhu lava va nga khongelaka na wena leswaku va kota ku ku tiyisa ku kondza leswi Xikwembu xi nga swi vula hi vutomi bya wena swi humelela. Hi tswala ematsolweni hi nga se vona mikateko ya hina enyameni, hi tswala eku khongeleni hi nga se vona mikateko ya hina yi vonakala enyameni. Loko u va u ri na vanhu lava khongelaka u katekile, hambi u va u xurhe swilo leswikulu kumba njhani, wa dinga ku va u veka nkarhi ematsolweni leswaku leswi swi nga landzeni ka wena swi kota ku va swi humelela ehandle. Hambi Xikwembu hi xoxe ku va xi vhakachela misava hi ndlela leyi hi swi vekisaka xiswona eka dyondzo Bibele, ta swi vula hi Xinghezi ni swi hundzisela ka ririmi ra mamana, hi vula leswaku he came down the stairways of heaven, passing through 42 generations, born in Bethlehem, hidden in Egypt, raised in Nazareth, baptized in Jordan, tempted by the wilderness, preached by the highway, healed the multitude without medicine, and made no charges for his services. Leswi ni nga swi vula, swi vula leswaku ri ina u tile hi switepisi swa le tilweni a hindza eka tinxaka ta 42 kusukisa ka tatana Abraham ku ya fika ka Maria yena hi yexe a nga the 42nd generation, kutani a tswariwa a Bethlehema, a tumbetiwa eEgipta, a babatisiwa eJordani, a ya ringiwa eMananga, a kulela eNazareni, a chumayela etindleleni, a horisa lavo tala a nga ri na murhi, a tlhanga hakerisi for mintirho ya yena leyinene leyi a yi endleleke vanhu. Mara ku va sweswo swi humelela a swi dinga vanhu vo fana na Maria na Ana leswaku a seketeriwa hi mikhongelo leyikulu swinene. Wansati loyiwani, Hana na makweru a hosini bava Simeoni laka tivhese leti ti nga ndzhaku hi nge se fika ka verse 46, va teke ntirho hi ku pfuniwa hi moya loku tsima wa ku titsona swo tala ta yena loyi Hana ha byeriwa leswaku u titsone ku fika kwihi. Number one, Bibele yi kombeta leswaku ri u tshame u tekwe a ri lontshwa. For some divine reasons, Xikwembu a xi vuli leswaku u tekwe a ri na malembe mangani. Xi endla sweswo hi matimba na tintswalo ta xona, xi endlela leswaku ri vanhu va nga n'wi pfali Yesu, va n'wi pfalela eka ti-tradition na ti-cultures ta vona. Ni vula hi ndlela leyi, loko no vutisa vatswatsi ni ku ntombi ya Mutsonga, ntombi ya Muchangani yi faneriwa ku tekiwa yi ri na malembe mangani, ku nga va na mavulwa ya ku hambana. Van'wani va vula ku loko a zava 16 wa malembe, khale ka khaleni a khobisiwa se a vitaniwa wansati. Then ku va na van'wani va pfumelaka 18, van'wani va pfumela ku ri ku na malembe ya 21. So loko munhu a za 21 u nyikiwa na xikhiya ni nga yika matimu ya timhaka ta ku nyikiwa ka xikhiya ku ti huma kwihi. Hala tlhelo hi ririmi na rixaka na ri ntolovelo wa maJuda, ntombi a yi vitaniwa wansati loko yi ze yi va na malembe ya 12 ku fika 13. Wa xinuna loko a za a ku 12, 12 years, a hindzaka leswi vitaniwaka bar mitzvah. Bar mitzvah swi vula the son of commandments, jaha n'wana, jaha ra nawu kumbe jaha ra milawu. Tzavach mitzvah swi vula swileriso swa Xikwembu. Bar swi vula n'wana, bar mitzvah swi vula n'wana loyi a kotaka ku lendelela swileriso swa Xikwembu. Na waxisati loko a za ku 12-13 se a vitaniwa wansati, a qualifya ku va a nga tekiwa. Van'wani va pfumela eka matimu ya Bibele leswaku loko Maria a tekiwa a ri na vo 13 wa malembe. Hi nga rivali culture ya vona yi sungula ku vitana wansati ku i wansati eka malembe yalamo. Va pfumela leswaku loko Yesu a tswariwa Maria a ri na 14 wa malembe, 215. Ni vule sweswo matsalwa a ya vuli ku ri mhani ana a ri na malembe mangani loko a tswariwa, loko a tekiwa. Mara ni lava ku hi vona sacrifice ya yena, ni ta vuya ka yona ka ndzhaku because ka ha ri na swo hlanyana ni lava ku hi swi vona eka vutomi bya yena. Mara a hi voni ku titsona ka yena loko a nga vekisa nkama ku lava mombo wa Xikwembu leswaku ri Jehovha hi tintswalo ta yena a kondza a vhakachela misava hi ndlela leyi faneleke. Leswi ni nga swi vula a ni katsakatsi marito, hi nga rivali loko hi vulavula hi Jehovha hi vulavula hi yena Yesu. Jehovha Shua i rito ra xiheveri Jehoshua leri hi Xinghezi hi ngo Jesus, leri hi Xitsonga Xichangani hi ngo Yesu, leri hi Xigriki hi ngo Jesus. Jehoshua swi vula Jehovha la ponisaka. Shua rito ra xiheveru i Shua, rito ra Xigriki i Sozo. Laha hi kumaka a dyondzo ya Bibele leyi vitaniwaka soteriology, leswi vulaka ku dyondza hi ku ponisiwa. Swi vula to rescue ku nga ku kutsula, swi vula to deliver ku nga ku ponisa ku kutsula, swi vula to preserve ku nga ku hlayisa, swi vula to make whole ku nga ku hetisisa, swi vula to preserve ku nga ku hlayisa, swi vula ku endla kahle to do well, swi vula to perfect ku nga ku hetisisa, swi vula to save ku nga ku ponisa. So Jehovha la ponisaka hi vona a veka vanhu lavambirhi lava, mhani Hana na bava Simeoni, ku va vakhongeleri. Ni lava ku lebaraka point ya ku ri u xurhe swikulu wena mara swi dinga mikhongelo leyikulu na tintswalo ta Xikwembu ku va swi humelela. Nga tiseketeli hi tintswalo ntsena u nga endli phati ya wena ya ku khongela, swi dinga tintswalo letikulukumba ngopfu. Number 2, swi dinga mikhongelo ya matimba. So mhani loyi u tekiwa for 7 years, nuna wa yena a lova mara hi n'wi vona a tshama atempeleni. Kombela ku ku tsundzuxa ku matsalwa ya vula yini hi yena mhani loyi eka verse 36. Nakambe yi ri a ku ri ni Ana profeta wa xisati n'wana Fanuele wa ka Asere, a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a ha ri lontshwa. U hanyile ni nuna wa yena malembe ya 7 kutani a feriwa hi nuna a ri ni malembe ya 84. A nga suki tempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlekani. So mhani Hana a nga vanga na nkateko wa ku tekiwa nakambe. U tinikelele ngopfu ku tshama etempeleni andlayini na a ri karhi a tirhela hosi Xikwembu hi ku titsona swakudya ni ku khongela twana vusiku na nhlekani. Hi leswi a nga swi endla mhani loyi. Ni lava ku u vona ku leha ka malembe because van'wani va hina loko hi khongelela swilo swi nga vonakali hi nkarhi loyi hi swi lavaka ku swi vonaka laha wona, hi twa yi nga ku ri Xikwembu xa hlwela then hi ze hi ngungumela hi ya tingangeni ku swi hatlisa mara mikarhi yin'wana xikwembu xa pfumelela swi teka nkama xa ha ku lunghisela wena ku loko mikateke wena yi fika u kota ku va u ri na tintswalo ta ku kota ku yi hlayisa ku yi tekela nhlokweni na ku yi khoma hi ndlela ya ku titsongahata u kha u nyika xikwembu midzuno migandzelo na mixiximo leyi yi fanelaka yena. So loko ku ri ku hi ngo hi ku manana u tekwe a ri na 13 years then a tshama na nuna wa yena for 7 years swi vula ku loko nuna a lova a ri na 20 years. Now loko ho teka calculation yaleyo mathematically kumbe mathematically then loko Yesu a ta mani loyi a ri na 84 wa malembe swi vula ku u ve na 64 wa malembe ya ku tshama timpeleni a tirhela xikwembu hi ku khongela a titswana vusiku na nhlekani 64 wa malembe na loko ri maybe ho vula hi ku mani loyi u tekwe a ri na 21 wa malembe then hi ku u tshamela na wena 7 years now swi vula ku loko nuna a lova a ri na 28 years kusuka kwalaho loko mani loyi Yesu a fika a ri na 56 wa malembe between 56 to 64 wa malembe a rindzile a karhi a khongelela ku tswariwa ka n'wana wa xikwembu a hi tekiliya ya 64 maybe hi ku 61 just random number 61 mara hi ka hi yi languta between 56 na 64 mani loyi a nga lo khongelela ntsena Maria mara u khongelele mhani wa Maria a khongelela na kokwana wa Maria hi xinghezi a va lebara emikhongelweni she prayed generations she prayed generations into the moment ya ku tswariwa ka Yesu. Oh makwerhu anga suki tempeleni a lava mombo wa xikwembu a khongelela kokwani wa Maria tswala mhana mhani wa Maria a khongela mhani wa mhani wa Maria ku tswariwa Maria xi va na 13 14 15 years then xi tswala Yesu anga suki ka position yena mhani loyi a khongela ko tala ha hatlisela hi lava xikwembu xi hlamula namuntlha a hi hinkwaswo xi hlamulaka namuntlha swin'wana xi lava ku tshama nkama wo leha mikhongelweni u nga bayizisiwi hi swilo mara ku tshama van'wani u niyingisela u teta se u sukile a wa ha ri kona la xikwembu xi ku lavaka kona na ku hlohlotela namuntlha hi vito ra Yesu vuyi endhawini ya wena Jehovha u lava ku kukotisa ku va na votala lava va tswariwaka va ya tswala swin'wana va ya tswala swin'wana generational blessings tela ku tswariwa hi vutomi bya wena emikhongelweni hi kona laha hi tswalaka kona swi nge se vonakala enyameni swi lava hi dzika ematsolweni lava ku tshika mhaka ya le ntlhatlheni yi vuyelela mara lava hi famba hi kantsongo hi languta mhani loyi xo sungula vito ra yena i Ana vito Ana ri humaka ri ta xiheveru Hanan rito Hanan i rito leri ri nga the secondary root word ya rito Chen ku nga rito leri vulaka tintswalo so loko hi dyondza hi mhani loyi dyondzo yo sungula lava ku hi khoma before hi ya ya tlhelela ka mhaka ya ku tshama ka yena tempeleni na leswi a swi endla ni lava hi twisisa nkongomelo wa ku va xikwembu xi pfumelela vito ra yena ri vuriwa ri tlhela ri va ri va na nhlamuselo ya matimba so vito ra yena i Hana i Hanan vito ra yena i tintswalo rito Chen Hanan ri na rito sesi ri vitanaka Ratson then ku va na rito ra xigriek Charis mara tilamamune lama ma vula leswi landzelaka number one Chen Hanan Ratson na Charis swivula acceptance ku nga ku amukeriwa. Number 2, swivula subjective kindness ku nga vunene bya Xikwembu lebyi voyameleke etlhelo. Hi ndlela yin'wani, Jehovah u endla leswo tala, wena u kuma leswo tala. U endla leswo tala, kutani wena u kuma leswo tala. Loko tintswalo ta Xikwembu ti ku fikelela vuton'wini bya wena, wa amukeriwa laha van'wani va tlherisiwaka endzhaku. Loko tintswalo ta Xikwembu ti ku fikelela, wa tlakuriwa laha van'wani va yisiwaka ehansi. Loko tintswalo ta Xikwembu ti ku fikelela, wa pfuleriwa laha van'wani va pfaleriwaka kona. Loko tintswalo ta Xikwembu ti ku fikelela, wa humelela laha van'wani va tsandzekaka kona. Ni lava ku u twisisa mhaka ya tintswalo ku va nchumu wo sungula lowu hi faneke hi wu amukela, ku ri hi nga hleketi ku ri ku lo va ku khongela ka yena vhele a boheka ku khongela leswaku a kota ku pfuna kokwani wa Maria, a pfuna mhani wa Maria, a pfuna na Maria ku Maria a kota ku tswala n'wana wa Xikwembu. Mara vito ra yena a ri tshama ri kha ri n'wi tsundzuxa leswaku ri leswi swi nga ta humelela hi vutomi bya wena, leswi u nga ta swi fikelela emavokweni ya wena, leswi u nga ta swi khoma hi mavoko ya wena i tintswalo ta Xikwembu. Ina, eku heteleleni mhani maana u kote ku khoma n'wana wa Xikwembu emavokweni ya yena, u kote ku vona n'wana wa Xikwembu evuton'wini bya yena, u kote ku khongelela n'wana wa Xikwembu evuton'wini bya yena, mara hinkwaswo a ku ri tintswalo. Nkarhi yin'wana loko Xikwembu xi yisuse hansi kumbe ha ha ri hansi, hi na ku khinkhela, hi na nkhinkhi, hi na vavavum, hi na effervescency, hi na ku gidela eka swilo swa Xikwembu. Mara nkama lowu swi sungulaka ku va swi nyawula hi kuma nkateko wa ku khoma mali,

ulesu unga shisona etin tswalo ta xikwembu inga ku lahlekeli makhale ina utirile ina upfuka na misho ina uhleketile ina uyima imile ina unikwe nkate kwa ti connections mara ku heteleleni etin tswalo ta xikwembu ina ujifikerele vukati mara etin tswalo ta xikwembu kamaleme 33 lama ni nga va na nkateko wa ku va mupfumeri erendzweni ni ve na ku vonavona mucato ya ku hambanahambana loko na ha ri muntshwa yi ku pfumeleni a ni sitroya na ha ri lontshwa tlulatlula hi jampajampa ka ku ngheniwa na madyambu va kha va ku nghena hi 2x2 khale ku nge siza ku va na gezi ka ha tirhisiwa ti-generator ka hi sitroya tindhawini va ku va nghena va beleni mava ku tlulatluriwa ku buwa kahle loko u fikiwa laha xitejini u fane u tla u thamuka yi nga ku ri ho va role hi ka hi tlangela vamakwerhu lava a va kume mikateko ni vonile makwerhu u nga mbonela na wena vonile vanhu amapumeni u swi vona ku laha kahlekahle ku lukomba loko u khome jackpot hambulo yini ka sesiwalo loko a za a pfumela mara ya xikwembu xi n'wi zamile swinene kun'wana xikwembu xi hi nyika tintswalo ta ku mbonela u swi vona ku ya kahlekahle munhu loyi xikwembu xi nga n'wi nyika tintswalo ku va ri pumeni hi mpela laha u nga yima kona wu ri muntshwa na tihlo ra ku vona sweswo swi vonaka wa swi vona ku laha ku lo tirha tintswalo makwerhu a hi ku saseka tintswalo un'wana vutisa un'wani ka social media anga kula ri sesi anga ka malembe nyana mo tala nyana o saseka sesi loyi a n'wi vutisa vana xivindzi a ku wena u sasekile kasi why wena u nga tekiwanga because miehleketo ya hina hi twa yi nga ku yi ku saseka loko endlaka leswaku vanhu va tekiwa no i tintswalo ta xikwembu ku va u fika laha u nga kona ku ve tintswalo ta hosi ku va u ri na swintsongo leswi nga na swona ku ve tintswalo ta xikwembu ku va u kota ku swapa ri pfumela ku lova tintswalo ta xikwembu ku va u kota ku tlakula xin'wanani xa wena u kota ku vuya na xona maternity van'wana va vuyanga na nchumu loko u va u ni twa u nga vuyanga na nchumu a ni vuli marito lama ku ku pfatlanya Jehovha wa tintswalo a ku endle hi tintswalo mara ni valva na wena u nga vuya u khome xin'wanani xa wena your bundle of joy makwerhu a ku vanga ntamu lowu tinese va ku belaka mavoko a ku kha ku hoyozela wa ku ya ringeta n'wana ka hina ringeta n'wana ka hina then xin'wana yi ze xi vonakala ku lova tintswalo swi nga ku lahlekeli swilo leswa tintswalo leswi swi ku endla ku u tshama u va loyi a titsongahataka number 2 swi ku endla ku u nyika Jehovha mikhenso ya yena swi ku endla leswaku u va loyi u tekelaka nhlokweni mintirho ya Jehovha evuton'wini bya wena hana u kuma tintswalo hana u vona tintswalo a ri ka xiyimo lexi a xi nga tsakisi ku va u ri a widow ku va u ri muferiwa ku va u ri wansati loyi u nga lahlekeriwa hi nuna vanhu va ku languta ku hambana swi ya hi ku i va mani vanhu va kona ko tala loko va u hlangana xiyimo xa ku va u feriwa u ri mpfumeri vanhu a va ha ku tshembatshembi kahle ngopfungopfu va mhani kulobye van'wani a va ha ku tshembatshembi kahle ku va u tshunelela vavanuna va vona va twa ingaku u lava ku va tekela vo mayidali na vo mayiswithi wa vona not only that loko u ri munhu loyi a nga muferiwa ku u tokota leswi hi swi vitanaka social isolation u vekeriwa tlhelo eka exikarhini ka vanhu number 2 vanhu la a va ku tshembatshembi kahle number 3 van'wani va ku blame ku va lowa n'wanuna a lovile tindhawini tin'wani loko wo va u loveriwe hi wanuna wa wena u nga ri na xiave va swi tiva ku a vabya va swi tiva ku lo famba swi oka kwale va ku endla.

Hiva hivani hinkwayo ku lava ku ku tikisela hi vutomi bya wena va ku endla inga ku ri kahle kahle hi wena lowu nga dlaya buti. Loko wo va u ri ka xiyimo xexo ni lava ku ku hlohlotela namuntlha, tsundzuka Jehovha loyi a nga komba tintswalo eka Manihana a n'wi endla hi laha a nga n'wi endla ha kona. Na yena Jehovha leyi a nga ku endla a ku hlayisa, a ku lwela, a ku thova, a ku horisa, a ku kotisa, a ku nyika matimba ya ku ya mahlweni evuton'wini lebyi. Ku ya mahlweni, loko u ri munhu loyi a nga muferiwa, the stigma, you are being stigmatized, the stigma lexi xi va ka kona eka wena i ku vanhu va twa ingaku le u lo rhukaniwa, a wu na lucky. Ene ku na swin'wana swa ximoya leswi swi nga na vutihlamuleri bya xiyimo xa wena. Kun'wani u tikuma u endlisiwa mihiva hi vanhu, kun'wani u treat-iwa tanihi munhu loyi a nga ringi na vutihlamuleri, u tsandzeka na ku kuma vanhu lava kotaka ku yimayimela va ku vulavulela leswaku ri u kota ku hlayiseka vutomi bya wena byi ya mahlweni. Kun'wana loko u feriwile, maxaka ya wena ku nga maxaka ku nga vanhu va halakani na wa wena va sungula ku ku vona tanihi noyi wa kona, van'wani va ku tekela na swilo swa nuna wa wena. Ku na timhaka to tala ngopfu ti humelelaka loko munhu a loveriwile. Swi tikomba ku ri xiyimo lexi xi cukumetaka eka wena nkumba wa ku va u nga ha tshembiwi. Vanhu tinqambi na tona ti yimbelela tinsimu, ni nge vulavula hi tinsimu ta vanhu, va nga lan'wana ku vulavula hi risimu ra mani mani, mara a hi xiyimo xo olova. Mara Xikwembu xi komba tintswalo eka Ana a ri muferiwa a ha ri lontshwa, xi n'wi nyika eku hisekela ku lava mombo wa xona ku kondza a dzika matsolweni a khongelela ku ta ka Mesiya. Xikwembu xi nyika Hana tintswalo ta ku loko xa ha ku chika misaveni xa ha ri brand new xi ri ndzeni ka miri wa ricece, Hana a vona n'wana wa Xikwembu. Loko tintswalo ti vonakala evuton'wini bya wena, wa vona n'wana wa Xikwembu. Loko tintswalo ti ku fikela evuton'wini bya wena, swi nga ri na mhaka ku vanhu va ku languta njhani, swi nga ri na mhaka ku vanhu va ku vekela tlhelo njhani. Loko tintswalo ti ku fikela, u vona leswi nga tolovelekangiki, u vona Xikwembu. Hana a ri ka xiyimo lexi nga n'wi humelela a ha ri lontshwa, a vona n'wana wa Xikwembu, a vona Xikwembu n'wana. Ingaku ka xiyimo xa wena u nga xi vona Xikwembu lexi, ingaku ka xiyimo xa wena u nga kuma tintswalo leti vito ra yena ri n'wi yimelaka rona. Ku nga yini? Ku nga ku va u vona Xikwembu evuton'wini bya wena. Emakwerhu wa ni twisisa, mara loko hi vulavula hi ku vona Xikwembu, vanhu va kha va ku vekela tlhelo, va kha va ku pumba mbilu hi maxaka, va kha va lava yindlu na timovha ta buti wa vona, va karhi va ku veka ku hi wena lowo biha wa kona, va kha va ku vona se u ri nala. Ku ve loko swa ha saseka a va vitana, makoti makoti, hayi makoti wa hina xi hi kurisela ndyangu. U kun'wana wun'we be u va nyika Xikwembu xi ku pfuna, u tswala wa humbira ka xikula xivongo xa kula. Loko buta a famba a ka ha kuli xivongo, se va lava u tlhelela nkarhi kwawo twani makwerhu, va tlhela va lava u tlhela u nga ri na nchumu. Vanhu van'wana va bihile timbilu, mara Xikwembu xa tintswalo xi sungula hi kumbexa a mamana loyi vito ra tintswalo, ku leswi xi nga ta swi endla evuton'wini bya yena hambiloko a khongele a lava mombo wa xona for malembe ya ku ndlhula 50. U nga tsundzuka loko hi sungula hi rin'wi teku ndlametse ya mhaka yaleyo, ku loko ku ri u tekiwa a ri na 13 years kutani a tshama na wa yena for 7 years, swi vula ku ri loko Yesu a ta, loko nuna a lova a ri na 20 years, loko Yesu a tswariwa a ri
na 64 years etle e kombana loko hi ya ka 21 ku lokuri u tekwe arna 21 hi nga vula leswaku ri mani loyi u kume nkatekwa kuri kume u hlangana ximo xa ku loveriwa hi nuna wa yena ari na 28 wa malembe loko Yesu a vonakala at the age of mani loyi arna 84 wa malembe hi kota ku endla maths ya ku 84 minus 28 i 56 mani loyi hambileswi a tshame evukoneni bya Jehovah for between 56 to 64 wa malembe hi vona mhaka ya tintswalo yi sungula leswaku ri hi nga tshuki hi tekeka hi twa yi nga ku ri i ku khongela ka hina hambiloko hi fane hi khongela hi nga tshuki hi tekeka hi twa yi nga ku i ku famba ka hina swikhongelo swa tintshava lava fambaka swikhongelo swa tintshava e-e hi nga twi hi tekeka hi twa ingaku i ku titswana ka hina hi ri kerekeni hina hi titswana ka hi ri kerekeni hi nga twi ingaku i ku tirhela ka hina hambiloko sweswo hinkwaswo ni nga swi vulaka ku khongela ku tirhela ku titswana ku nikela ku humesa vukhume ku hlangana na vamakwerhu ku tiveka hansi ka vurhangeri ku titsongahata ku va nkateko kerekeni ku titirhela nandza wa xikwembu hinkwaswo sweswo swi na mikateko ya swona mara hambiloko yo ku vonakala xikwembu xi lava mina na wena hi tama ha hava hansi hi tsundzuka mhaka leyi i tintswalo ta xikwembu rin'wana ra tinsimu leti xikwembu xi nga ni pfuna ni ti ni ri tsala na nghamu ri vula marito lama wanzihlo.

wena makweri u leso nga xisona u laha u nga kona etintswalo ta yena u lava u nga irivali makale ha ya mahlweni makale ni kombela ku vula swimbisi na re tintswalo then hi ta hindzela mahlweni tintswalo rito tintswalo bibeleni hi ku ya hi hundzixelo wa khale wa King James ri vonaka la 170 times 39 times ri tirhisiwa ka testament ya khale then the remaining times ri vonaka la eka testament leyintshwa i khale xikwembu xi kha xi komba vanhu tintswalo i khale xikwembu xi kha xi hi endla hi tintswalo va ve kona vanhu lava nga tokota tintswalo hala lava ku komba swin'wana hi tintswalo then hi ta hindza hi languta leswi na leswiya xikwembu khale xi komba vanhu tintswalo munhu wo sungula wa ku kombiwa tintswalo kumbe munhu wo sungula laha rito tintswalo ri nga tirhisiwa kona i buku ya Genesis chapter 6 verse 8 laha wanuna Noah matsala hi xinghezi ya ngo but Noah found grace in the eyes of the Lord. Kambe Noah akuma atintralo akuma the hen, the chanan, the ratzon, the charis of God. Akuma ku amkeriwa acceptance. Number two, akuma the subjective kindness of God. Wunene jashkumu joboyama, chen chanan, ratzon, and charis. Number three, shubula objective beauty. Le shubula kaku saseki siwa ishkwembu. Hi matlhelo hinkwawo wa sasekisiwa ka tlhelo ra wena naxona xi vonaka xi sasekile eka tlhelo ra xona Hanan swi vula the superior bending over the inferior to show kindness leswi hi ririmi ra mamana swi vulaka lonkulu a voyamela lontsongo ku n'wi komba tintswalo xikwembu i xikwembu xa tintswalo hambileswi hi hanyaka nkarhini lowu ku nga na vanhu lava va vitaniwaka hi va vitanaka ti-hyper grace generation. Hyper grace generation i rixaka ra vapfumeri lava va nga biza va nga kumbeteleni ka mhaka ya tintswalo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. Vanhu lava va vulavula va teka mhaka ya tintswalo yi va yi ri ka levele yin'wana ya ku mupfumeri. Yima loku hlamusela ku hyper grace swi vula yini. Number one, hyper grace swi vula vanhu lava dyondzisaka leswaku Yesu u hakele swidyoho swa hina swi hetiseka and i ntiyiso mhaka leyo mara swi ya mahlweni va ku vapfumeri a va ha faneli ku tiyisisa mhaka ya ku hundzuka number two ya ku vula swidyoho number three ya ku yingisa xikwembu number four ya ku hanya vutomi byo kwetsiwa. So lava hyper grace vari so longa u pfumele ka Yesu siku reriya u nga pfumela ka Yesu swi ringena swidyoho swa wena swa le ndzhaku swidyoho swa wena swa sweswi na swidyoho hinkwaswo swi nga ta pfuka u swi endlile vutomi bya wena hinkwabyo swi rivaleriwile that part it's true but vari a ka ha ri na need ya ku wena u vula leswaku loko dyohele xikomu ni rivalele number two a wa ha fanelanga u ti vula vudyoho. Number three, a wa ha fanelanga ku yingisa xikwembu. Number four, a wa ha fanelanga ku hanya vutomi byo kwetsima. Hi hanya nkarhini lowu mhaka ya tintswalo yi faneleke ku twisisiwa kahle. Ina swidyoho swa wena swa le ndzhaku, swa le mahlweni na swa sweswi swi rivaleriwile hi xikwembu. Mara ku va u va na xiave eka mhaka leyo, u fanele u vula hi nomo wa wena ku Yesu i hosi. U pfumela mbilu na leswaku xikwembu xi n'wi pfuxile ku feni kutani u amukela ku ponisiwa u nga ha yi mahlweni u hanya vutomi bya vudyoho hambi va Roma chapter 8 loko hi languta eka verse 1 va Roma chapter 8 verse 1 leyi hi xinghezi vulavulake ku ni lava ku yi hlaya ku sungula hi ririmi ra mamani leswaku ni nga endli xihoxo eka mhaka leyi ya very sensitive. Ma Roma chapter 8 verse 1. Yivula mhaka ya ku kutani sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava nga vakaka Yesu Kreste.
hikuva nawu wa moya lowu nyikaka vutomi eka Kreste wu hi tshunxile eka nawu wa ku dyoha ni wa rifu. Now ni kombela ku landzela yona eka buku ya Xinghezi, Baroma chapter 8, kona hi languta verse 1. Hi kha hi lava ku twisisa leswaku ri Xikwembu i Xikwembu xa tintswalo, mara u nga tikumi u teka tintswalo ta Xikwembu u ti endla ingaku a hi nchumu. Ya Xinghezi ri, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus Christ. A ka ha ri na ku avanyisiwa ka lava nga Kreste, mara twana yi ri yini, and ya Xichangani a yi swi vuli leswi. Yi ri, who walk not after the flesh, lava nga ha fambiki eka vutomi bya nyama, but after the spirit, mara va famba hi moya. So vona ku yi ri yini, yi ri a ku na ku avanyisiwa eka lava nga ka Kreste Yesu, lava nga ha fambiki hi ndlela ya nyama mara va famba hi ndlela ya moya. So loko ku ri wo va u ku u teke Yesu mara u ya mahlweni u famba hi vutomi bya nyama, then ku avanyisa ku kona eka wena. Mara loko u hanya hi ku pfuna hi hosi ehansi ka moya lowu kwetsima, u kota ku tswala mihandzu ya moya lowu kwetsima leyi vuriwaka le ka buku ya Vagalatiya chapter 5 verse 22 na 23. Kahle kahle yi lava hi vona lava va hanyaka after the flesh, swi vula ku va komba mihandzu liya yi nga ka verse 19 ku fika ka 21. Ntsundzuka reasoning from the scriptures loko ni taka timhaka leti. Mara ni lava ku khoma mintirho ya ntumbuluko ya nyama hi leyi yi le rivaleni, i ku oswa ni mikhuva ya thyaka ni manyala ni ku phahla Swikwembu swo hava ni xiloyiloyi ni ku ni rivengo ni timholovo ni vukwele ni ku kariha ni ku tirhandza ni ku avana ni ku lwetana commencing ni mavondzo ni vudakwa ni makampfu ni swo kota sweswo. Ndza mi tsundzuxa hi laha ndzi mi tshamaka ndzi mi tsundzuxa ha kona leswaku lava endlaka leswo tani twani va nga ka va nga vi na ku averiwa eku fumeni ka Xikwembu. Makwerhu yo nga tlanga hi tintswalo ta Xikwembu, lava ku twa ku loko munhu a tlanga hi tintswalo ta Xikwembu hi loko a tshamela ku hanya vutomi bya njhani, lava ku yi phinda mintirho ya nyama yi le rivaleni. Number 1 i ku oswa ni mikhuva ya thyaka. Xichangana xa khale lexiya loko yi tala yi mani xizamana xa 1929 hi twa ku xi swiveka njhani. Chapter 8 Vagalatiya chapter 5 verse 19, kasi mitirho ya nyama yi le rivaleni byi nga vumbisa vumbisa hi ku jola ni vugangu. Vugangu hi loko nuna wa munhu a rhandzana na wun'wana. Vumbisa hi loko lontshwa a rhandzana na wun'wana ku fikela laha va hlanganaka hi ndlela ya masangu. Bibele ya kombeta leswaku leswi a hi vutomi lebyi hi faneke hi byi hanya loko hi ri ka Yesu Kreste, kasi mitirho ya nyama yi le rivaleni i vumbisa ni vugangu ni vuoswi ni ku khongela Swikwembu swa hava. Khisimusi ri nga ku teni vapfumeri mi nga tlhelele ndzhaku hi vito ra Yesu, a hi phahli loko hi za heta ka Yesu. Ni vungoma ni ku vengana ni timholovo ni vukwele ni ku kariha, van'wani va tlhela va tibuma ku mina a ni ndleriwi. Ha mzalwana a ha karihi loko hi ze hi ta ka Yesu, hi pfumela moya lowu kwetsima hi kotisa ku va na mihandzu hi leyi sa timbilu ta yi vona mihandzu ka verse 22 na 23, ni ku kariha ni ku alana ni madzolonga ni ku avana ni makwanga ni ku pyopyiwa hi mani tlhela ka xichangana lexi xa 1989 laha tsakisa hi ndhewe va swi vekisaka hi xona. Ni ku phahla Swikwembu swo hava hi verse 20, so ha ha phahli phahla Swikwembu swo hava ni xiloyiloyi ni tshame ni twa van'wana o na ni tshika teto ni xiloyiloyi ni rivengo ni timholovo ni vukwele ni ku kariha ni ku tirhandza ni ku avana ni ku lwetana. Twana verse 21, ni mavondzo ni vudakwa ni makampfu ni swo kota sweswo
ndza mitsundzuxa hi laha ndzi tshamaka ndzi mitsundzuxaka leswaku lava endlaka leswo tani twana makwerhu mhaka yo tika va nga kha va nga vi na ku averiwa eku fumeni ka Xikwembu. Verse 22, kasi mihandzu ya moya i rirhandzu ni ku tsaka ni ku rhula ni ku leha mbilu ni vunene ni ku hanana ni ku tshembeka ni musa ni ku tikhoma ku hava nawu lowu lwaka na leswo tani. Tintswalo ta Xikwembu a ti ri hi fane hi hanya hi ku rhandza ka hina. Tintswalo ta Xikwembu ti ri hi amukeriwile emfun'weni wa Xikwembu laha a hi humesiwile entangeni wa Eden andzhaku loko Adamu a ta va a dyohile ka Genesis chapter 3 verse 22 laha Xikwembu xi nga vula Genesis chapter 3 verse 22 twana xivule marito wahi loko hi hlongoriwa kutani hosi Xikwembu xi ku vonani sweswi munhu u fana na hina u tiva swo biha na swo saseka kutani a nga tshuka a kha ni mihandzu wa murhi lowu nyikaka vutomi a dya kutani a hanya hi laha ku nga heriki. Lava u twisa ku Xikwembu a xi nga aleli ku munhu a hanya hi laha ku nga heriki mara xi nga lavi ku a dya mihandzu wa vutomi a hanya hi laha ku nga heriki a ri ka xiyimo xa vudyoho a nga ha poniseki ku fana na tintsumi leti loko ti dyoha a ta ha poni. Tintswalo ta Xikwembu a ti vona laha hikokwalaho hosi Xikwembu xi humesa munhu entangeni wa Eden leswaku a ya rima misava leyi a vumbiweke ha yona. Tintswalo ta Xikwembu a ti beli bisi xigandlo. Tintswalo ta Xikwembu a ti nyiki mpfumelelo wa ku va munhu a sungula ku hanya vutomi hi laha rhandzaka hi kona a nga ha titsongahati mahlweni ka Xikwembu. Tintswalo ta Xikwembu ta hi dyondzisa Titus 2 verse 11 ta hi dyondzisa tintswalo ta Xikwembu ta hi dyondzisa tintswalo ta Xikwembu ti hi dyondzisa hina ti hi dyondzisa ku ala vutomi byo ka byi nga ri bya vukwembu kumbe ku ala vutomi bya vudyoho ta hi dyondzisa ku hanya eku lulameni tintswalo ta Xikwembu. Hana swi vula tintswalo ni ringeta ku tiyisisa mhaka leyi Xikwembu xi lava mina na wena hi khoma mhaka ya ku lexikulu xi lava ku hi endlela eka masiku lama nga sala ya lembe hi tsundzuka leswaku i tintswalo ta xona. A hi tlheleli hi khoma maybe point ya vumbirhi. Okay, maybe ni twa nsusumetonyana wa ku hindzisa mhaka leyi ni kombete mhaka leswaku Xikwembu rito tintswalo ri kona ka testamente ya khale 2039 times bibeleni hinkwayo rito tintswalo ri kona hi King James ka 170 times ku hi komba ku ri na loko nguva ya kereke leyi namuntlha yi dumeke theologically speaking as the dispensation of grace hala tlhelo i the dispensation of the church na loko nguva ya kereke kumbe nguva ya tintswalo yi nga se va kona Xikwembu khale xi kha xi komba tintswalo hambi kwale ka Genesis chapter 3 verse 22 loko hi ze xi humesa munhu entangeni a ku ri ndlela ya tintswalo grace in display Xikwembu xi suse munhu leswaku a nga khomi nsinya wa vutomi andzhaku a ta va dye nsinya wa vutivi bya swo biha na swo saseka a ri xidyoheni a dya nsinya wa vutomi a nga ta ha poniseka a ku ri tintswalo letiyani Xikwembu loko xi hi komba tintswalo makwerhu xa hi susa ka swilo swin'wana ina nkarhi yin'wani i ntiyiso u dyohile u heleriwa hi ntirho mara kun'wani ku va ku ri tintswalo loko susiwa leswaku xi ta kota ku loko hundzukile xi ku endlela musa xi ku komba leswikulu leswi nga ta languta ku ya leswi ni nga swi fikelela mina na titiva ni tiva na ku tsana ka mina tiva na ku tsandzeka ka mina loko Xikwembu xi nga ni twelanga vusiwana i ngi ni nga fikanga la makwerhu swi kahle ku hanyela Xikwembu swi kahle ku hanya kahle swi kahle ku tikhoma swi kahle ku vonisa mihandzu ya moya swi kahle ku khongela swi kahle ku hlangana vamakwerhu swi kahle ku nikela ene ka muxaka ya nkaye ya ku nikela swi kahle u humesa minyikelo ya vukhume swi kahle u humesa mihlengo kerekeni swi kahle u pfuna vusiwana swi kahle u endla hinkwaswo leswi bibele yi swi vulaka mara u nga fiki laha u twaka i nga ku ri
mintirho leya wena leyiwani hi yona leyi ku qualifyaka ku va u kuma leswi Xikwembu xi ku nyikaka swona. I na nkoka mhaka leyi hi fanele hi kuma balance. Balance i ku endla laha Jehovha a ku kombaka kona, endla leswi Xikwembu xi ku lerisaka ku endla swona. Yingisa vakulukumba, xixima tata wena na mana wa wena, landzelela milawu ya Bibele, landzelela swileriso swa Xikwembu, titsoni, hlangana na vapfumeri. I swileriso hinkwaswo sweswo, hlangana na vapfumeri. Nikela, Magalatia 6 verse 6, nikela na vadyondzisi wa wena va rito ra Xikwembu. Nikela, Malakia 3:10, humesa na vukhume. Nikela, Swivuriso 19:17, nikela na swisiwana. Nikela, va Efesa 6 verse 1, nikela u xixima na vatswari va wena, leswaku swi ku fambela kahle na malembe ya wena ya tatana, na muxaka hinkwayo hi ku hi pfumela ka Bibele hinkwayo. Mara, u nga fiki laha u yimaka u tibuma, u twa ingaku ri, hina ha nikela, hina ha humesa na vukhume, hina ha khongela, hina ha titsona, na ha ku heta na 40 days, na ba 21, ni tsona ka nharhu hi siku, hi vhiki, na hinkwaswo sweswi, hi twa ingaku ri, a ku na rumu ya tintswalo ta Xikwembu. Hi laha hi fikaka hi lahla kona. Mara loko hi balansa mhaka leyi, na wena u ta swi vona leswaku ri, Jehovha, wa swi kota ku tirhisa na ku tsandzeka ka wena, a swi endla swi tirhela swin'we eka wena hi ku rhandza Xikwembu, and u vitaniwa ku ya hi ku rhandza na xikongomelo xa xona. Xikwembu i khale xi kha xi komba vanhu tintswalo ni le ka testamente ya khale. Loko swi le ku yi nandza wa Xikwembu, ha ku kombisana, Geneza chapter 6, verse 8. Laha yi vulaka hi ririmi ra mamana leswaku hambi swi ri tano, thank you, Holy Spirit. Geneza chapter 6, verse 8. Yi vula marito lama landzelaka. Kambe Noa yena a tsakeriwa hi hosi Xikwembu. Ya Xinghezi yi ri, but Noa found grace, a kuma tintswalo emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi kombe Noa tintswalo. Mara swi nge tivatani le ka Genesis chapter 3 verse 20, Xikwembu xi humese munhu ntangeni ku a nga dyi handzu wa vutomi a ri ka xiyimo xa vudyoho, leswaku a ta kota ku ngati ya Yesu leyi nga vuriwa na ku ta ka Yesu loko nga vuriwa ka chapter 3 verse 15, the same chapter verse 15, ku ri ta veka rivenga exikarhini ka wena na wansati, na exikarhini ka mbewu ya wena na mbewu ya wansati, wena u ta luma xirhendze, yena Yesu u ta ku khandla nhloko. Ku ri mhaka ya xihambano, Xikwembu xi susa munhu ku ri ndlela ya tintswalo. Tintswalo ta Xikwembu ku ri loko ti vonaka laha vutomi bya wena wa susiwa, laha van'wani va hlaseriwaka kona. Tshame ni vona tivhidiyo tin'wani ti kombisiwaka tindhawu ta ku hambanahambana. Kulukumba un'wani a fika a susiwa ndhawini yin'wani. Loko a susiwa laha ku nga suka kona ti-seconds leti landzelaka, ku wa nchumu lowu u fanele u n'wi mbeye nhloko wu teka vutomi bya yena. Tintswalo loko ti ku nela wa susiwa laha van'wani va hlaseriwaka kona. Loko tintswalo ti ku andzela wa humelerisiwa laha van'wani va tsandzekaka kona. Ka vutomi bya ku va malandza ya Xikwembu, hi hlangana na mitshikelelo na ti-pressures to tala ngopfu. Kun'wana hi twa ingaku loko wo va u ri lokixini hi ko u nga ta humelela so u suka xitandini. Kun'wana u twa ingaku loko wo va u ri dorobeni hi ko u nga ta humelela, kun'wana u suka lokixini u suka ni xitandini. Makwerhu, Xikwembu loko xi ku tshunxela tintswalo kolo bya nyini kwale ka xitandi xexiya xa ku ku ta vakhegula vanharhu na vana, Jehovha nga ku kotisa a ku nyika tintswalo u kota ku va nkateko eka vo vanhu valava, because xi rhandza na vo valavaya. Vakhegula valava va nga humeseki na vukhume xa va rhandza, vana valava va nga humeseki na vukhume xa va rhandza. Tirhela Xikwembu hi matimba lama xi ku nyikeke wona, xi nge ku tshiki, xa hlayisa. Muyimbeleri wa vula, a ku leswi vumbeke hi hosi swi

ukubumbile uta kuhlayisa una nsobo eka wena uta ku komba musa wa wena eka ti pressures tete hinkwata vutomi laba utwisisa switeka tintswalo ku humela swina mhaka ku hule kwini bakona vanhu laba hlupheka ka vari madorobeni baze bapfala va tlhelela kaya bakona vanhu laba hlupheka ka vari malokishini baze bapfala va ya tirha swin'wana bakona vanhu laba va humelela ka vari standini vito ra Xikwembu ri dzunisiwa kwala u nga kona kwala xi nga ku byala kona kwala xi nga ku veka u tirhela u ri kona tintswalo ta xona hi ntsena leti u ti dingaka and of course ku na phati ya wena leyi u faneleke u yi endla Xikwembu xi komba Adam tintswalo number two Xikwembu xi komba Noa tintswalo lavo tala va hlaseriwa lavo tala va dlayiwa mara Noa na ndyangu wa yena va vona tintswalo lava vona mhaka yin'wana laha nkarhi wa mina wu nge ni pfumeleni teka ti-points letin'wana mara hi ku pfuna hi hosi ta ya mahlweni languta vutomi bya manana a vhiki leri taka hi ku pfumeleriwa hi xitichi xikan'we na tintswalo ta Xikwembu vona mhaka leyi ni ta heta hi mhaka leyi khomele mingiseni bibele yi ri kambe Nowa yena a tsakeriwa kumbe a vona a kuma tintswalo eka hosi Xikwembu a tsakeriwa hi hosi Xikwembu kuma tintswalo eka hosi Xikwembu mara ni lava ku twisela swa ku ri Noa a ri nhloko ya muti loko tintswalo ti n'wi damarhela tintswalo ti sirhelela nsati wa yena loko tintswalo ti n'wi damarhela tintswalo ti na yena kona tshama endlwini ya tintswalo tintswalo leti ti nga ka Noa mutswari wa wena a hosini ti ta khulukela na wena ti ku fikelela vana n'wana vana mutirheli vana nandza tintswalo leti Xikwembu xi tivekeka ehenhleni ka nandza wa xona tsundzuxa vapfumeri leswi i ririmi ra kereke ra Xikreste leswi tintswalo leti ti fikelelaka ti va henhla ka nandza wa Xikwembu ti ta ku fikelela makwerhu tshama laha xi ku vekeka kona hi hanya nkarhini lowu vapfumeri hi jikajikaka na tikereke pho malandza ya hosi hi lavaka ku tikereke ti tala tlhe hi vutisana ku paka timovha tingani le ka wena leyi nandza wa hosi nga zongwingwa u lava ku kereke yi tala ku pakana timovha to tala tshama kwala Xikwembu xi nga ku veka kona tirhela.

tswalo tete xinga ku nikato ti ringene na wena mzalwana tshama kwala xikomu xinga ku byala ko tswalo ti xinga ti veka enhleni ka nandza wa wena wa nandza wa xona lo hi ku ya hi Jeremiah chapter 3 verse 15 Jeremiah chapter 3 nsale hi minute la but I can wrap this up hi ku pfuna hi hosi Jeremiah chapter 3 verse 15 Bibele yi ri ndzi ta mi nyika varisi lava ndzi twananaka na vona kutani va ta mirisa hi vutivi ni vutlhari mfundhisi wa wena ku twanana na xikwembu so loyi nga hanya swona a tshama tintswaleni tintswale ti xi nga ti veka vuton'wini bya yena ti ta ku khulukela tirhela wu va n'wana tirhela wu va mutirheli tirhela wu va nkateko tirhela wu endla leswi rito ri vulaka swona u ta humelela nkarhi wa mina u fike makumu loko wo lava ku tihlanganisa na mina riqingho ra mina enyongeni i 0724685659 0724685659 teka nomba yaleyo u cheka xitetasi xa mina xa WhatsApp na tibuku ta mina ta 14 na ti-album ta mina ta 11 swo tala u ta swi vona kwalaha ka status loko u pfumala kereke u khongela ka yona u nga ri na kereke hlangana mina Kingdom Worship Center International Church hi vitana hi place where worship Beth Miracles kona kwala F14 sikege na ntshava ya mangombe hansi ka vundhuna bya ba manyange hansi ka vukosi bya ba va chavalala Jehovah ku endla hi tintswalo Jehovah ku tlakula Jehovah ku kotisa vhiki leri ro ku fambela swa wena swi va kahle hi vito ra Yesu Kreste hosi ya hina Jehovah ku kotisa ni ba amen leyikulu ya xidudla kwala hi nga kona hi vito ra Yesu amen.

0: ntlawa wa Jazz Celebration risimu ra ku ri twe kahle masingita xikwembu xa endla masingita na ku va mina na wena mingiseri va hi risiku eka siku ra ntlhaka wa masingita va xikwembu tintswalo ta hosi a hi khenseni hosi hinkwaswo leswi hi swi vonaka swi karhi swi humelela laha masiku hi ku landzelana kumbe masiku hi ku hambanamana ka wona ni kha swinene ka mfundhisi rito ra matimba swinene na dyondzo ya matimba swinene i Pastor Matimba Power ni khensa swinene xem ni khensela mfundhisi xikwembu xi hi hlayisela n'wina xi hi hlayisela n'wina na ndyangu wa n'wina hambiswiritaro ke mingiseri wa me swi vekelaka nkayo to timela te bilo wa rali ya ntlhanu xiyenge lexi nga ka xona sweswi i xiyenge xa ku va mina na wena mingiseri hi va hi karhi pick up it's a pick your number xiyenge lexi nga ka xona sweswi u teka nambara kusuka eka n'we kondza fika le ka khume leyi u pamela risimu rin'we ntsena kumbe nambara yin'we ntsena ivi ni ku byela ku risimu leri nga ko kwalaho hi ri le ra mani ra ku yini ivi hi ri rhumela njhe hi ri rhumela ka vanharhu hi ri tlangela vanharhu ntsena mingiseri wa me lexi endlaka swi olove ngopfu wa ni tlhavela ka nambara 0608875942 ivi u langa yin'we nambara ka tinambara letiya ta khume kusukela ka n'we ku fika le ka khume leyi ivi andzhaku ka sweswo ni byela leswaku u ri tlangela mani hi nkarhi lowu nga ta kumbelo ivi ni ba hi dyona risimu dya kona kumbe tindyamba dya kona va swi ta mingiseri wa me hi swi endlisa sweswo siku na siku sonto un'wana n'wana ka nongonoko Xitsonga Gospel Revival sweswi hi tsumela riqinghweni mingiseri wa me ka nambara 0608875942 mani makulunga khume ra to timinete se a hi sungurisa tsi ni tlhaveni mina la
1: lava number one
0: e
1: number one
0: mi number one mi tlhe mi lava number one
1: Eso se sengala ba.
0: Ni itangi mi rumela ka mali.
1: Ni aka mali ba kota. I driver tereteni kusuka la ka mapuwe na mali ma hori kusuka kona la tikwere ka mapuwe na mana na mari ya masangani kusuka la ka masanga.
0: Eh.
1: Abona ngoma kufuma. Ni drift to joke ba kusuka la tikwere ka mswani. Tinda ku ka mase khobini khobela zwen tavan tava wala ba wa famba loko hite. Tongwala ba.
0: Hite.
1: Aba akuma tereti
0: hey bana ba kwala danke baba ba ku bana ba risimela ringa kona la ka number 1 la yana o mingisa ringa swikota ku dlatala ku ba umdzela swa ku nyika le ringa ka number mani rumela kwi tsi thabela
2: tlhavani ngena boy
0: ehe
2: mpukeni
0: e vukile mjani
2: mpukeni
0: eh
2: a se va ri tekile ri a ni lava rona hi ku na mina matirhela aka mhana mina a swi na mhaka ni kombela number 7 ni ya ri tekela ka number 7 ya mhani lasibone ya mhani a rezi ni ta ku yini ni kombela ku tlangela putlinki ngoveni a vuyehli
0: ya
2: ni tlangela kokwani wa tijiniya a Chilonga
0: ya
2: ni hetisela hi mani na lo ku nga ri masewu wa mina mani geli mathivula aka maswanganyi a va tlangeriwa hi mama xihluke tinyiko maleka la kangobe a jamela to nkomo
0: khesa swinene ni hlayiseka
2: danko
3: ni perile tijetleni ni kombela number 8 ni tlangela mani makhuvela lowo duma section F ni tlangela kokwana wa the junior a Jilongo ni tlangela mani maswanganyi ka maswanganyi a va tlangela yona hi sesante manyana kwala ka school ya ni tanko
0: se leswo tonga ka voice note swi endleriwa yini mara ni khesa swinene xam hi nambar leti nga ti khoma mingiseri wa me ku fika sweswi hi le ka number 1 number 7 na number 8 ti ta va ti karhi fambisa sweswo hi ku landzelana na koho ku ya number 1 number 7 ivi then number 8 ivi loko ni vuya kwalano hi tlhelela mingisi ya ra tiqinghweni ka nambara 0608875942 yo sungulasungula leyi nga kotelaka ka number 1 i worship house ku kotisa malamala risimu rero hi ro ri nga kona raha ka number 1 andzhaku ka leswi hi ro

0: tsa technology se go tsena e go swina hina re sabeng go yo jikelela e di se e ga o tsho streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hito re shlamo.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: dineo ediyona man diyona nakuhlula la kamapovela abarina man makovela odumsara gyana section FM gangena rubonwe kesona man makovela elam gangena rubonwe ngola monte ka bangonyana la jisa FM nemomkere
1: aka botle mina ko moko akuna munhu ani khani ko nkona ka
0: ani ngari ku mitweni nga beja na vangisa rubonwe ba mtwanga
1: eh mami ka number 9
0: number 9
1: eh
0: mero mela ka mande
1: kama nma khuvela masowa mina ganda la mta khani mela ka mala ku kokona ku hlula ati eh
0: mm
1: eh
0: varu mero man
1: eh manu nwanku no hlase tang
0: kesona manu nwanku la ka hlanikile
1: da
0: danko iso soke ela nga kona se khome number 2 number 3 na number 9 ile tsimuleti ya ka tona indlela le kaske ti mekulunga tsimula matimba power va ku mukutsuri ri simuleri nga ta ba ri nga kona la ka shimule xa xa vumbiri ti phile mingser na vuya mina loko ri vela ehlela xa ntsa swa swibekela ku mangumela ti mera ti sei bila wa rali ya yantlana ti phile

0: ra kahle mikisa ri kusuka ka Jeffrey Mkansi. Risimu ra kona ri suka kahle lava tirhelaka Yehovha. Risimu ra kona yi vekelaka makume ya 42 tamela leti yi bela wara leya ya ntlhanu. A hi yimisi ra ka riqingho nambara 060 875 942. Nambara leti already se ti nga famba sweswi i ntsevu ntsena, se ri ntsena na munhu wa tinambara letiya ku nga namba okay leti nga famba i number 1, number 7, number 8, number 2, number 3 na number 9, se ri ntsena na number 4, number 5 na number 6. Number 4, number 5, number 6. Eleti nga sala na to mix ro me la ya kaske le sendla ka bantha bereka number 060 875 942 ba kona ri tungwela jisar fam ne ba mikeril
1: ay klem
0: ay
1: kombe ka number 6
0: number 6
1: ni kangela bhuti masenyana la gunjera alpha 28 ne kangela ni kangela vanhu va vumba na hinkwavo
0: yo
1: Ebene he tlela ku kwa njavena ka makoshi
0: eh
1: a kangela elsimela ko ka makoshi
0: Kaiser Chiefs and LCS Milan.
1: Danku.
0: Ebenye ba moya kusukana Joanin la eh isa likahle na number 6 na number 5 na number 4 na number 10. Jisar FM ni mamkerile. Kuna mula.
2: Aye.
0: Aye.
2: Ni zombene na.
0: Ezombele ngomwe.
2: Aye zombene na number 5.
0: Number 5.
2: Yeah.
0: Mekongomsa ka male.
2: Ni kongomsa ka Gazi Grace Marim makam ka kangove. Na vaingise le kwabo va GCR. Chikangwe na mani mavasa la section B la. Na manja jana ka mchipisi la avachini yona simpisi mulerwa. Amagoda ka mkhomo hlaisekana.
0: Kesele magoda hlaisekana we.
2: Sure.
0: Tango.
3: Ti mthavini. Ba ithabo laba number 5 ni tangela bani banaru mana Lucas Sustina salala nkomo ahe mwa jwa mno men laba number 3 ni isaka ni kunwana wa mina ihe ni isaka yena ni theni rumela Malma God. Ah, skateretel. E malma uri kwala ka mapoko kwa de ona na kuti vadango.
4: Ae, tlemilo wa DJ. Ni kombela risim ra number 9. Ni tlangela Queen of Limpopo ka huma ngombe kral. Ni ri tlangela Man Sophie Mbaimbai ka mapapila ti fridge. Ni hetelela hi Man Sophie chaka dzotola. Kwele a 14. Eta vele ya kumbe ni rikwala ka mpapile. Thank you my Clemmy.
5: Comrade number 4 DJ Clemmy apa malonga sunset iko yakha khotsi munene Luambo Mabata na khotsi munene Kenneth Mabata na linkingo veni avo heli va khotwa na chiridzima makeso ndi khombe ya kilometer dzi Mabata apa malonga sunset a DJ Clemmy hiri rando ra lava hira baby.
0: Ni kezes dele ba kona ba kona bantsalela kunene la ka WhatsApp ba kwa show mitlebe ro DJ men kombela ku langa number 5 ni tlangela thabele ku mbela ka mapapila la man dinan tukulwa ho sila ka skunyana ena mana file ko wanwa mbali la ka dzingi dzingi la ba kombela lo kahle hi man nesenkuna la ka dzingi dzingi kezes nene and ba man tarbiela le ti fama ka tona so swimming zero me it's number 6 number 5 and number 4 ai tuba wanla
6: njani ni kombela number 2 self na nwa mhla wo njela ka skukwane danko
7: Nena va number 7. Ni tlangela hulu mana diona ku hlula ni tlangela mana mafredi ke le msava hinkwai. Ni tlangela mana mazitha thata xa marula drive va ti S. Mana ma hori mina la ka mapo va ska spot search. Nku.
8: Ah perile perile na va xomu DJ Tlemi. Ni komela number 4 ni kongomisa ka 16 ni kumaleka la kangobe. Ah jamela 2. Ka risiku ra manana ivi ni ri kongomisa ka mananhleko le ka mavalani ka mananhleko ka mavalani ivi ni hetelela hi ku kongomisa ka mani Elisa n'wankuna le ka nhlaniki ka risiku ra vamanana a va langeriwa rona hi mani maxinji i kokwana wa ku hlulo i mani wa tsakisa laha kwala gian section a inkomu the DJ ahi
0: khensa swinene sham number leti hi fambaka hi tsara sweswi mingiso ra me tanihilaha ni nga vula hi famba hi number okay number leyi nga sala nek talk sale ntsena number 10 yi ri yoxe ntsena loko se ni vuyelaha ku ta va ku ri ni ku teka mingisero wun'we ntsena a yi rhumela ntsena ku ta va ku sala hi yona yi ri yoxe vhele leti fambaka hi tsara sweswi i number 6 number 4 na number 5 hi leti sweswi hi landzaka tona hi ndlela leyi Kiriboni Malatswane risimu ra ko ri vula swona na sweswi ku ri lava tshembaka hinkwaswo swi ta va endlekela fambile mina

0: re sembra kahle mixer kusuka ka J re sembra gore tshino kahle xi hamba noeni hamisa tara mixer kesa swona mixer enkwankwankwanko lami ni kuma kahle ber kolo swi vekela ka ntsevo ta tibela ta yi nga se bawara leya ntsevo ta ndzi kumisa riku awara ntsevo ya tlhloko nantswa xikwembu va kona ku va va ku phamela rito ra xikwembu kasike and kesa swona ni mbona hinkwenu n'wina mingari ka famba na mina njhe ra vona chiri ni mamba cancer ni mbona kahle sesiwani timanyana na mbona kahle mandla e bazanga n'wana mani phosa ni kesile hey J magula saba ni mbona kahle patujazi wa master munyayi mason sustain ni mbonile na n'wina dennis mkasa ni mbonile mani makhubele grace ni mbonile na n'wina ni mbona kahle mkrash nanga ni mbonile fana wa goxa ni mbonile kisene gaulango ben simba ni bonile lugamu chedzane bonile elomelo lake ni bonile wena ni bonile kahle ma chicken kesani kesa swinene ni ka nhlamulo ni kesile masindi madzwandira sedzani mathoma pok ban bonile wena maringa kadzingidzinga ni bonile stirring ni bonile wena kesani shivambo ni bonile mkhachani junior ni bonile wena aksan mlonzo bodine bonile ni kesa swinene kesa lo rubela nkulu eksukana ka mapayeni leto bara robo kwa shini bonile ni bona na team man mathe ni bona mana bomba ni stinye ko ni bonile he ku hlula hlurile ni bonile junior baloyini kesa swinene eka engeta baloyini ni bonile na masengwa bodo ngwa mtoko kesela ro nimnyukula kaninala manarsa ro kona dinga ngone bone general thomas chabala ne bone ne bishop rene ra simpe ne bone na wena so bola ka bakoshane bone ile ne bone ka hle hi wisa ndi chadzane bone ile kesela iku kona makapeleka xikukwani nwa hasani cha o kene bone se ne kesela swinene ne le ka san choice ne kesela flora mabunda ne kesela ne bone ile like given mishingo given ne bone na wena eric tarbe ne kesela thomas mdungwa zwivambu ne le ka takala ne nguda ne bone na wena khomisa ne mkhurumbe like gela ngubu la mafesi mlamdza ne bone ile bona nkuna ne bone ile bone ile matimba errols mashele isaya so zankura ne bone kesela swinene ba mandari bele ne ka nkunu nga kota ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ni kesa swinene ni ri xandla endle ka xinwana xandla endle ntaro ya mahlweni ti phena hi mina ngolo ku kwaya Jesus FM rito ra xikwembu ri lokuteni ndlela yinwana ya matimba swinene lexi endla ka mixo ra mina teka xo tsala ivi u teka na xo tsalela ti verse ti to ta kunene ti to na kunene ti phena mixer mina sene u malani maranza ra ndzora lavu ni maranza ra ndzora mina ra ba xinkwa ba Jesus FM mara hi ra baby loko sisi randzele swinga swendla ka mixo swikora mhla kumeka nhlekano swikora na mhla i ta vona ku mina wo ehle hlangana mntsuku ne mixo awara na ri kondza fika le ka wa rally ya ntsevu ka ngono ko morning beds hita ba gari tlhava ku tlhava tsi no famba meleswi mara ni ndzani xavisa nyana la katsongonyana lado
1: na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media la duma.
2: What you say?

loko misitisa sweswo va yingisari va Jesus FM swi tiveni ku hi se hi fikile aka wora liya hina ya ntshunxeko namuntlha ni madyambu ni rhandza ku xeweta vanhu na mi vonaka Women's Day yo saseka va ku a namuntlha hi tiphinini a ku ri siku ra va ka mhake hi tiphini na tikerekeni na mi vona kwala ka njhakanjhaka mikwana hina hi vela service leyinene na mi vona kwala kusuhani mikani mikwayi na kwala ka nghove a hi ri ku tiphineni hi siku ra va ka mhake a ku mbariwa swibelani ku sasekiwini hi fika ka wara leya ntshunxeko mi ri na pasa tingani kwala ka GCR FM xitixi xa xirhandzu the voice of the nation a hi tshamiseni sweswo byelani vamakhelwani mi ku hoyi twanani ku endleka yini i awara leya hina ya ntshunxeko tonani makhelwani tshunelana kusuhana radio se awara leya hina ya ntshunxeko malandzi ya hosi makona ku ta hi phamela rito ra xikomu ra namuntlha na madyambu hi tsakile we so excited namuntlha ku va hi ri kona eka siku ra va ka mhake eka siku leriwani ro saseka rito ra xikomu ra ha ta chumayeriwana eka siku ra namuntlha risimula ri mga ku ri twen ka la ndhaku i ntokozo ndlovu a ngo bless me now my savior I come to thee leswi swi vulaka ku ni katekise wena hosi ni ta eka wena se sweswiwani eka wara leya ntshunxeko byelani vamakhelwani va hueleleni mi ku tshunelelani ka radio se awara leya ntshunxeko se yi fikini tekani swo tsalela swa n'wina tekani tibuku ta n'wina leti mi fanele mi tsalela ka tona mi tshunelela kusuhani na bibele na radio ya mi khome na bibele ya n'wina lava khomaku va phuzaku tikofi tekani kofi ya n'wina mi tshunela kusuhani na radio ya n'wina hikuna swi tiva ku namuntlha a mi nge suka kusuhani na radio loko mi twarito ra xikwembu leri nga ta mi pfuna i awara leya ya hina ya ntshunxeko na mi xaweta kwala ka mapapila na mi vona kwala ka maphophe na mi vona kwala nhlanganani mi karhi mi ku xitixi lexi a hina a xi yingisela na le ka nhlaniki va ka va ri kona va karhi va yingisela vakokwani ngoveni vakokwani maluleke hinkwenu kwalani va karhi va yingisela hi karhi hayi a hi tshamisekeni aka nkarhi lowu ku nga heteki mbirhi hi ta va hi karhi hi nandzu wa hosi va karhi va ti tivisa ene na ndzhaku ka sweswo va ta va ka chumayela rito ra xikwembu ku namuntlha hi ta kota ku kateka GCR FM the voice of the nation.

0: Ine ishota mfundisi, mfundisi mpukile.
1: Ipukile, ipukile mfundisi ngongwina. Abayingisela makaya.
0: Ina ihlayisekile. Titibiseni kunamuntu abayingiseri. Vana mani lava fanele va phamela rito ra Xikwembu.
1: Namuntlha va yingisele makaya na hinkwakunkwako mihlangana ponisa Solius Mavundza kwala ka GCR.
0: Yes, hi khensile tatana ponisa Solius Mavundza. Hi va lava yingiseri va ready ku ta twa rito ra Xikwembu, va vulavulani na vona va lava ku twa leswi Xikwembu xi nga swi veka endzeni ka mbilu ya n'wina.
1: Hayi ke vayingiseri, sweswi a hi sunguleni laha. Kun'wana kun'wana loko munhu a nghena wa gongondza ni ta navela leswaku hi tsipa hi khongela hi kha hi lava ku twa rito ra Xikwembu, a hi lunghiseni tibuku ta hina ha ha pfulaka Luka 13 hi ta sukela ka 5 hi fika ka 9 se sweswi hi ta khongela. Bava Xikwembu lexi hanyaka, ha ha twa rito ra wena, hi pfuni leswaku hi hlangana na vayingiseri eku yingiseleni ka rito ra wena. We hosi kombela tintswalo, hi kombela ku rhula endzeni ka mihleketo leswaku hi twa rito ra wena hi ta kota ku ponisiwa. Xikwembu hi pfuni hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste. Amen. Hayi ku pfa va nghena makete van'wani mi nga vileli. A hi kumeni rito ra Xikwembu mfundhisi na vayingiseri. Laka Luka 13. Verse 5 ku fika ka 9. Ndiri ka n'wina kambe loko mi nga hundzuki mi ta lovisa sweswo hinkwenu. A engeta a va byela xifaniso lexi xa nkuwa. A engeta a va byela xifaniso lexi a ku un'wana a ri ni murhi wa nkuwa lowu simekiweke nsin'wini ya yena ya vhinyo. Kutani a ya lava mihandzu eka wona kambe a nga yi kumanga. Ka va loko a ku ka murimi, vona ndzi tile ka hi malembe manharhu ku ta lava mihandzu eka nkuwa lowu, kutani a ndzi wu kumanga nchumu. Wu tseme wu sivela yini misava ntsena xana? Kutani munhu kutani murimi a hlamula a ku ka yena, hosi wa nga wu tshika ni nan'waka, ndzi ta wu rimela ndzi wu chela quva. All right, ndzi ta wu rimela ndzi wu chela evulongo. Kumbe xana wu ta veka mihandzu loko swi nga ri tano u ta wu tsema? Mfundhisi na vayingiseri, leswi hi lavaka ku vulavula hi swona hi lava ku vulavula hi mhaka ya ku va munhu a ri na mihandzu. Munhu un'wana na un'wana laha nga ku hanyeni u fane a ri na mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu. Hi ta tsundzuka.

ka leswaku loko munhu a ri hava mahandzu akuna ku tsakisa xikwembu mahandzu ya kona hi hi loko munhu a pfumela ri tra xikwembu a thlela a landzelela ri tra xikwembu miswitweni ha laya hi loko anga la ku sungula le kule kule ka vawani mara kwalani nga vulavula ku loko minga hondzuki mitalovisa sweswo hinkweni hi le imhaka le muyingiseri un'wana na un'wana la nga yingisela rito leri swa laveka leswaku a va na mihandzu nhlokomhaka ya mina i ku wena sweswi a kaya ni kun'wana la i yingiselaka u ri kona ni lava ku i hlawula ni lava ku ku nyika misinya yo ringana ntlhanu wo sungula i nga va i ri papawa kumbe mengo kumbe nkuwa kumbe xanatsi kumbe monzo ti hlawuleli kwala ka misinya leyi ni nga ku nyika yona leyi tswalaka mihandzu leyi tsakisaka xikwembu kumbe leyi tsakisaka murimi murimi wa kona i hosi Yesu loko a ta hambi i ta ka mfundhisi hambi ta ka bishopo sweswo sweswo u lava mihandzu eka n'wana wa xikwembu ku laveka mihandzu na le ka vanhu yi kona mihandzu leyi lavekaka hinkwenu loko hi ri ku hanyeni hi navela leswinene muyingiseri ku na vanhu lava va tsakaka loko van'wana va nga hanyi kahle va kona vatswari lava dyaka mbitsi va xeva nhlomulo hi mhaka ya vana va vona va famba ku va onha swa vanhu va fika lava khomiwaku i ku a ku na mihandzu kambe lava dyondzaka va tlhela va tirha swi saseka i mihandzu ya kahle se na le ka xikwembu loko hi pfumela ka xikwembu hi hanya hi ri tra xikwembu hi endla leswinene i mihandzu a yi swiweli ka nxanatsi a swiweli ka monzo swi wela ka misinya liya yi tswalaka mihandzu ya mapapawa ya mimengo loko hi hanya endlwini ya xikwembu hi fane hi tsakisa xikwembu a ku na nchumu wun'wana lowu nga tsakisaka xikwembu loko u kha u endla tihanyi loko u ri mfundhisi u nga tsakeli vafundhisi van'wana swi vula ku a wu weli ka misinya leyi yi tswalaka mihandzu swa laveka leswaku i hundzuka i tswala mihandzu loko ku ri vakreste lava va nga ku chumayeleni ri tra xikwembu loko u twa wun'wana wa kereke mfundhisi wo karhi a ku i na mpfuxelelo a hi yeni ya n'wi sapota ku komba ku hi lwa hi yima swin'we hi lwa na mfumo wa munyama hi ya etilweni yimani ku byela ku munhu loyi a nga ri ki na mihandzu hi loyi a ri mukreste a ri mfundhisi a ri bishop leswi humelelaku loko a twa ku bishop Dingani u na mpfuxelelo eMakakabaji hi ku yena i na kereke kwalaha Makakabaji loko Dingani a ku ni sungula empfuxelelo hi Monday vhiki leri taku na yena u byela vanhu va yena ku vhiki leri taku hi ta va na mpfuxelelo leswaku vanhu lava va nga yi ka Pastor Dingani swi vula ku a mi na mihandzu mfundhisi kwala mi nga kona hi ku a mi rhandzi ku ri ri tra xikwembu ri twala timhaka ti honheka kwalomuya swindichanini swa minyikelo hi laha va nga pfumeleki va endla leswaku ingaku va onha vanhu lava va khongelaku na vona va ku heyi a ku yi kereke ya n'wana no ka ni nga mi nyiki rito ra xikwembu mina na mi nga tikuma mi wela ka nsinya wa monzo lowu nga tswaleki mihandzu loko vakreste va twanana va sapotana
loko va Kriste va twanana va endla swilo swin'we swo fana. Hi yo mhaka ni vulavulaka hi ku insinya wa njhani wa tswala nsinya lowu na wu na mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu na loko Xikwembu xi jikajika xi ku na haya ni ya languta ka makhuvele ku na mihandzu ya njhani na xi fane xi kuma tintswalo leti a ti endlaka makhuvele xi fane xi kuma tintswalo leti a ti endlaka hlungwana mingiseri ni lava ku i tivutisa ku i khongerisa ku yini hikuva van'wani u vula leswaku va ta za va fa i nga va hlamulanga va ta za va fa i nga nghenanga mitini ya vona mara i ri i mukreste loko nga hundzuki i ta lovisa sweswo loko nga hundzuki i ta va nsinya wa mondo lowu hi wu lavelaka ndzilo ku hi ta sweka hi wona kambe loko i nga hundzuki Xikwembu xi lava mihandzu Xikwembu xi lava munhu loyi a titsongahataka amahlweni ka xona a xi lavi mfundhisi loyi a nga ta fika byela van'wani a ku lowu mi nga ha swi lavi mo huma la kerekeni ya mina ni lo aka a hi mihandzu leyi Xikwembu xi yi lavaka ende vanhu lava va nga ta a hi va wena xo va Xikwembu xi nga va tisa ku va i ta va dyondzisa rito mara xi nga ndleli ku u va dyondzisa tihanyi leti u nga na tona mhaka ya kahle hi twa leswaku murimi a kombela leswaku we hosi loko u tshika na n'waka yin'wani bibele yi ri u ta cheriwa quva leyiwani yi ri ni ta wu chela vulongo kumbe haxa wa wu nga tswala loko wu nga tswali ndzi ta wu tsema se swivutiso i ku i na malembe mangani i ri ndlu ya Xikwembu i la ku totiwa vulongo na u la ku cheriwa quva hi kona u nga ta tshika ku venga na hi kona u nga ta tshika ku nyenyemuka vanhu na van'wani loko va ri vafundhisi varhangeri vo karhi loko kun'wana ku ri na mpfuxelelo a xitediyamu loko vo twa ku manimani a yini kwale Rogers a yile xitediyamu ku kombaka ku na mihandzu ya kahle loko se a vuya le kerekeni a nga ha xewetiwi kahle a va ha n'wi xeweti mfundhisi va kwatini mi kwatela yini hikuva wa n'wina ntirho lowu i ntirho wa Xikwembu a hi wa n'wina ntirho lowu i ntirho wa le tilweni tshikani vanhu va ya lomu va yaka kona va tlha va vuya endlwini ya Xikwembu mi dyondzisa rito ri ya mahlweni ku kwatela vanhu onge ma va owuna n'wina heyi swi hoxeke ngopfu muyingiseri a hi rhandzaneni tanihi vakreste a hi hanyeni swin'we tanihi vakreste loko ku loviwile mi tala ngopfu ku ya vutisa n'wina vafundhisi mi ku a nghena kereke yini ku swi ku yini a nghena kereke yini loko ku ri ku hi tirha ntirho wa Xikwembu a hi yeni kwalaha mutini ta mi byela ku why ni ku hi ya mutini mi fika mi va nghenisela xikhongelo va kufumela vanhu lava weta va nghena kereke i tiva njhani mfundhisi loko nkosi wu hela va ta va va ku no hi lava mfundhisi hi va hi ta ekerekeni ya n'wina why va vone tintswalo leti i nga va komba tona va twe rito leri i nga va komba rona Xikwembu a xi hi pfune hikuva mhaka leyi ya mihandzu leyi a yi le ka munhu wun'we yi matlhelo hinkwawo mhaka leyi ya mihandzu leyi yi le ka tindhawu hinkwato mara loko hi nga hundzuki hi ta lovisa sweswiya.
swivutiso hi ku mila ku cheriwa quva na mfundisi loko mfambeni miye kun'wana ka malamulele ku sala ku va na wun'wani a fambisa ku rito swi va kahle loko va vuya va ku hey mfundisi na demoni leri a ri nga mi tsandza vhiki leri nga hela hey cawuke erihlongorini a mi n'wi vengi cawuke loyi ma n'wi rhandza hileswaku mintirho ya n'wina yi kahle ku na swimilana leswi mi nga swi byala sa mi fane mi tsaka mara se hi vona se cawuke wa hlongoriwa ku i tindla yena hi ku van'wani lava nga pfumelangiki swinene va mi byele ku hayi i hlongole na demoni leri nga mi tsandza vhiki leri nga hela loyi wo hlongola madimoni mi lo n'wi kurisa n'wina a za a humelela n'wi nyikeni wa lowuya n'wina mitirha lowuya ntirho wa xikwembu ya mahlweni sweswo swi ta hi pfuna ka ku ripfumelo ra hina ri na mihandzu ripfumelo ra hina ra hanya ripfumelo ra hina ra tikomba emahlweni ka xikwembu mara hi nga pfumeli leswaku munhu loyi hi n'wi hlongola hikuva u endle swin'wana leswi swi nga tsandza mfundhisi mfundhisi volo n'wi dyondzisa a za a kuma nyiko liya mfundhisi swa endleka va nga ri na yona nyiko ya ku hlongola mimoya leyi kambe yi nyikiwe yena leswi fanela ku endleka i ku mi tsaka hi swona mfundhisi rito ra xikwembu ri ya emahlweni ku va na timintsu leti ti hangalakaku ti leti ti nga na swimilwa swin'wana leswi nga ya emahlweni hi hundzuka hi dyondzisa vanhu tintswalo ta xikwembu hi hundzuka hi pfumela leswaku vanhu va ta kota ku twisisa rito ra xikwembu hi hina va nga ri hayi laha ka luya loko wo dziya kona swa fana na le handle hambi i nga ri kona no a va tsutsumi kunene va ta ndlwini ya xikwembu a va tsutsumi kunene va kuma mihandzu ya le tilweni va nyikeni tintswalo va nyikeni rirhandzu i mihandzu leyi xikwembu xi yi lavaka miyingiseri i na yona mihandzu leyi ni vulavulaka hi yona na ni ku vutisini leswaku i wela ka mondzo i wela ka nxanatsi i wela ka mengo u wela ka papawa ni hlamula leswi u fanelaka ku wela ka swona leswaku murimi a kota ku tsaka ensin'wini ya yena u nga byaleteli misinya leyi nga dyiweki emutini wa wena byala leyi dyiwaku i ta kota ku dya na xikwembu xi lava misinya leyi tswalaka mihandzu mihandzu ya kho hi yihi rhandza wa rikwerhu u kota loko i ti rhandza rhandza xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo ni ku anakanya ka wena hinkwako na moya wa wena hinkwawo i rhandza xikwembu hi yona mihandzu leyi xi yi lavaku rhandza u tlhela u ti rhandza vayingiseri a hi pfumeleni leswaku loko namuntlha hi ri endlwini ya xikwembu hi kota ku rhandza vanhu hi kota ku famba na vanhu hi va byela rito ra xikwembu hi va dyondzisa rito ra xikwembu va endla tintswalo ku nga ri leswaku loko hi kha hi hanya na vona ha va hlekula hi ku kumbexani a va na timali kumbexani i swisiwana kambe a hi hanyeni na vona hi va khumbarheta hi va nyika tintswalo hi va nyika hinkwaswo leswi va faneleke xikwembu xa Musa xikwembu lexi hanyaka a xi hi pfuni leswaku hi ya mahlweni hi hanya hi tintswalo hi hanya hi rirhandzu tikereke na n'wina mfundhisi mi nghenaku la swa laveka ku hi khoma vanhu hi ndlela ya rirhandzu hi khoma vanhu hi tintswalo hi yisa rito ra xikwembu emahlweni leswaku vanhu lava va kota ku hanya ehansi ka nawu wa xikwembu va kota ku hanya hi laha xikwembu xi rhandzaka ha kona ni pfumela swinene leswaku loko na xikwembu xi rhandzaka ha kona ni pfumela swinene leswaku

0: isiya voice note ta hina isiya ti WhatsApp messages hi lava mfundisi va kona ku ta vulana na nwina eka rito leri xikomeka xa balavula a hi taking call mfundisi
1: yeah.
2: Minjani hi kona minjani
1: hi
2: hey. Merin
1: mina
0: kuva kabandi wonsa amsinthwa ngumfundisi manda
2: baba ngwa oh bayo lokutwa ku ngina emma mina solias
1: okay ya mfundisi mi dyondzise swona leswi loko ku ri ku vanhu va kha va hanya vutonwini a va fanele va swi endlisa swona hi ku loko ku ri ku munhu o va mfundisi a ha tirhisa mona a ha tirhisa ku biha mbilu rirhandza a nga ri na rona a ha khetha na vanhu a tiva na swifuwana a tiva na swilo leswi hinkwaswo swi komba ku i tava nga ri ku tirheleni ka Xikwembu swilo leswi ni nga swi dyondzisalani ni vulavuli tiyisiwa kahle mina ni swi twe kahle ni tlhe ni swi twisisisa i mhana Lucas kwala Blakery ka miminginini
2: hi swona mhana Lucas a khensa swinene loko mi twisise rito leri hi matimba lamakulu swinene
1: matimba lamakulu ku hindza na mpimo
2: a khensa swinene
0: hi valava mhana Lucas va ri twisise swinene rito ra matimba 060-8875-9429 RFM a yi vele nika ri fowuna va kona mfundhisi lawana xikarhini ka hina va lava kuvulavula na hina a hi siye ti voice note 060-8875-942 kumbexani mi endla WhatsApp call hi ta teka call ya n'wina va vulavula na n'wina kwala layinini vayingiseri va xiso RFM rito leri ra matimba hi nga ri twa namuntlha i rito leri ri hlohlotelaka swinene leswaku ku va na vun'we eka vafundhisi ku va na wun'we eka valandza ya hosi lava tirhelaka ensin'wini xikwembu xi lava hileswaku hi rhandzana mfundhisi mi vulavula swin'wana swa matimba ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha leswi mi vulavulaka hi unity leyi fanele yi va kona aka miri wa kreste
2: a khensa mfundhisi a va ngheni elayinini
0: a hi ve ni nika ri fona 060-8875-942 060-8875-942 hi va hi karhi hi vulavula na nandzu wa hosi kona xikarhini ka hina hi fonelele mi hi byela ku mi kateka mi ri kwini hi fonelele mi hi byela ku mi ringisela mi ri kwini rito ra Xikwembu hi lava mfundhisi eka siku ra namuntlha va kona ku ta vulavula na n'wina va yingisela va xisa RFM a hi veneni hi karhi hi nghena a hi veneni hi karhi siya ti-voice note ta hina va kona ku ta mi twa ku ta yingisela leswi mi lavaka ku vulavula na swona mi ri kona.

0: Mfundisi mi ri ku na ku na vanhu lava va kwataku loko va nga ri kona tikerekeni va siya timembara ku tisala ti tirha. Mfundisi a vuya kwata kwatisa hi ku lava va nga n'wi siya u sala tirha xikombu xi n'wi tirhisa hi leswi n'wi vulaka swona.
1: Ina mfundhisi loko va fambile mfundhisi ve kun'wana ku sala jaha rin'wana la kaya ri sa ri fambisa kereke ku huma na madimoni ri hlongola madimoni ivi van'wana va sala loko va a vuya mfundhisi va ku heyi a ku ri na cawuke i hlongole dimoni leri a ri nga mi tsandza se ivi mfundhisi va kwata va hlongola cawuke
0: ha ta vuya ke swi la ku swi va swi tike ngopfu so mara vayingisa va Jesus FM a yena ni nghena ti-voice note ta vayingiseri ku na voice note ya mingiseri la i nge i tlanga voice note leyi
2: ri perile mafi wa mina ri perile na mfundhisi kwalano ha yi tini vhangeli yi khomi kahle ngopfu yi dyondzi swo tala leswaku vani ke hi fanele hi va mihandzu leyi tswalaka hi nga yimele ku cheletiwa hi vulongo hi va mihandzu leyinene leyi tswalaka hi va hi mingiselini hi tlhela hi sala hi tsakile hina vayingiseri va GCR i mfundhisi xivuri kwala ka mavalani hlayisekani mhaxi wa mina inkomu
1: a khensa mfundhisi xivuri kwala ka mavalani khensi swi ngopfu swinene
0: va ri hi fanele hi tswala mihandzu hi mpela nsinya wu fanele u tswala mihandzu um mfundhisi leswaku um n'wini wa wona a fanele a tsaka hi wona
1: i ntiyiso walowo mfundhisi loko mi la papawa mi fanele mi ri kuma loko mi la mango loko mi la ti-grapes mi ti kuma
0: 0608875942 i nge hi tlanga voice note ya muyingiseri hi leyiwa
3: ahee malandza ya hosi ahee a hi karhi hi va twa mfundhisi mabunda loko va karhi va dyondzisa hi rirhandzu va dyondzisa hi ku rhandzana i ntiyiso i nga twa munhu a ku mina luya ni ta ze ni fa ni nga n'wi hlamulanga mara a karhi a teka bibele a ya ekerekeni a tlhela a fika le kerekeni leyi a rhanga mahlweni a yima emahlweni ka ntshungu a dyondzisa kumbe a teka xiyenge xo karhi mfundhisi mi dyondzise ngopfu namuntlha Pastor Mabunda mi hi dyondzisile ku munhu i fana na papawa na mengu na nkuwa phela i xanatsi na mondzo a swi tswali mihandzu se munhu aka misinya leyi mi nga yi vula munhu i fana na yini i fane a va wa papawa leri nga na mihandzwa ni ri i fane a va mengu lowu vanhu va dyaku va tlhela va xavisa enkuwa wu tswala makuwa hi ya hi ya kha hi dya se hi dyondze ngopfu mfundhisi hi dyondze ngopfu Pastor Mabunda hi khensile hi dyondzile i kokwani Jesu kwala ti-A hi va mhana Goveka
1: okay khensile vakon'wani khensile
0: va ri mihandzu timhaka ti le ka mihandzu 060-8875-942 hi loyi mingiseri wa GCR FM i nga yi teka mingiseri wa GCR
4: hi kwala ka Bokota ari kokwani maxava kwalawani hi ri xikwembu a xi ngeteleli vafundhisi leswaku himpela va komba xichava xa xikwembu ku ri ku hanyiwa kahle ku fana na van'wana ku ri na tidyondzo leti va nga ti vulavula ti nghena atimbilwini ta vona a swi lunga ku ya mahlweni hambi hi le kerekeni kumbe hi le ka GCR hi va hi taka hinkwerhu xihlangi na mukhalabya na mukhegulu a hi khomeni rito rin vafundhisi ha khesa swinene siku lera namuntlha hi veka voko henhleni ka voko halleluya
1: halleluya baba xilumani ku laveka mihandzu swinene kwala eka Mbokota
4: thank you
1: komu swinene
0: hi mpela ritwele mfundhisi va ri ku laveka mihandzu loko va ze va ri khota swi lava hi mpela ritwele rito leriwani vayingiseri va GCR FM 060-8875-942 hi va lavani va kona mihlave va kona mfundhisi mihlave loko ta vula na n'wina namuntlha va byeleni ku rito leri mi khoma njhani muyingiseri wa GCR FM
5: ahe minjhani
0: hi kona n'wina
1: minjhani
5: hi pfukile Nani kataka ni rikwala River Plus, asika vukosi bya ka Khubani.
1: Okay, a River Plus. A khensa swinene ku va mi yingise mirikwaleyo ehansi ka tintshava.
5: Hayi, tshama hi ka hi yingisela masiku hinkwawo. Loko hi ka yi khoma hi va hi pfulerile hi ka hi yingisela.
1: Mi nga hambani na yona GCR yi mi khomele swa kahle swinene.
5: A na mahungu na hinkwaswo ho swi twa hi tshame kwala tintshaveni.
1: A khensa.
5: Ni lava ku nghena ka Bibele. Bibele ya vulavula na milawu ha yi twa mara ko tala hi va hi ka hi ya atikerekeni mara hi nga ri ku landzeleleni ka milawu. Ku fana na loko va ku rhandza wa rikwenu ku fana na loko u ti rhandza. Se ni nga n'wi rhandza munhu mara ni swi vona ku ri yena a nga ni rhandzi kumbexani loko ni n'wi xeweta a miyela. Se ni nga ya phambeni ni ka ni n'wi rhandza ni ka ni n'wi xeweta a ka a miyela.
1: Bibele yi ri mi rhandza valala va n'wina.
5: Mara a swi olovi.
1: Swi nga olovi mi kha mi n'wi xeweta a miyela swi na mhaka siku rin'wani u ta titova a titwa ku ey munhu loyi hambi ni n'wi zondanga na mhaka na mina.
5: Minkarhi yin'wana loko n'wi xeweta ku ivoko
1: a ile msaveni mara endlani leswi ri tirivula ku swona.
5: Bibele ya vula mara swin'wana a swi landzeleleki swin'wana na hambi wo swi tiyisela a swi tiyiseleki
1: mara loko
5: na hambi milawu hi ka hi hlaya hi ka hi twa a swi olovi ku ri i swi landzelela
1: mara loko mi kha mi kombela mhani mi ku Xikwembu ndzi nyike tintswalo ni kombela ku ni nga vengi vanhu phela loko mi ya mahlweni mi kha mi ku a mi na mhaka na yena mi le ku n'wi vengeni.
5: Mara ni nga ri ku n'wi vengeni mhe ni karhi ni n'wi tsakela yena a nga ri ku ni tsakeleni.
1: N'wi tsakeleni sweswo a swi na mhaka.
5: Ni n'wi tsakela ngopfungopfu.
1: N'wi tsakeleni.
5: Hayi ni ta endla tano hayi ni katekile namuntlha ni dyondzile laha ka GCR.
0: I can see le man mashud.
5: Idank.
0: I can see le kuna message wa ming serila. Yeri ikateka yeri kwalaka mapayeni. Inwa komati. Medicine nikombela ku khongeleriwa. Nuno wa mina ucha ari. Ai ari ku olobise u tsama ari ku olobiseni. Hi masiku hinkwawo. So vari va kombela ku mba khongeleriwa minga va khongelela mfundisi kwalana
1: mhani kwala ka mapayeni a hi languteni la ka rito ra Xikwembu ku hi rhandza wa rikweri ku kota loko hi ti rhandza n'wi rhandzeni nkulukumba loyi na loko a vuya a byi tlhavini n'wi cheleleni mati yo hisa mi n'wi nyika swakudya a dya siku rin'wani mi ta n'wi vona i ta va a cincile. Siku rin'wana mi ta n'wi vona a hundzuka mi nga endli leswiya swa ku kwala a wu tlele kona tlhelela kona i ta tlhela a tlela kona kwala a tlele kona n'wi khomeni hi tintswalo a za swi vona ku ku na tintswalo la kaya inkomu mfundhisi.
0: Hi khensile i n'we hi tlanga voice note ya mingiseri ku na voice note ya mingiseri yi nga kona la hi loyi mingiseri
6: riperile vafundhisi wa mina riperile.
1: Ahe
6: kansaro dora matimba yirumba yiphamene rona namuhla nari Xikwembu eximendle tintswalo ni dyondzisaka hi mahlweni hi dyondzekini namuhla yena ni mahlweni mi yiphamela rito leri kota ku hanya hi rona inkomu esasinatimanyana kwala ka Xikwembu matanki
0: va ri yena ni mahlweni mfundhisi mi yiphamela rito leriwani hi kota ku hanya hi rona yana ni mahlweni mi phamela impela 060-8875-942 GCR FM mfundhisi mabunda va kona la a hi va foyineleni foyinani mi vula mi ku hayi kateka hi ri kwinikwini rito ra Xikwembu ri hi khoma kahle ku fana na vayingiseri lava nga ku humaka va ku hayi rito leri hi khoma kahle mi siya ti-voice note mfundhisi ma vula ngopfu hi rirhandzu.
1: Yeah.
0: Mi hlohlotela ngopfu leswaku vanhu va rhandzana.
1: I ntiyiso walowo.
0: Ngopfungopfu malandzi ya hosi ma fanele ma rhandzana.
1: Yeah.
0: So hi leswi Xikwembu xi lavaka swona leswaku hi rhandzana tanihi malandza ya hosi hi rhandzana tanihi vanhu va misava hi nga ku hanyeni hi ku hanya emisaveni ya xikwembu lexi nga tala rirhandzu loko hina hi ri hava rirhandzu swi vula ku ntiyiso ka hina loko xikwembu xi wu lavaku hi va na wona a hi na wona 060-8875-942 060-8875-942 mpfunisi mabunda va ha ri kona hi foyineleni mi hi byela ku mi kateka mi ri kwini foyinani mi hi byela mi ku a rito ra xikwembu ri hi khoma kahle loko mi lava khongeleriwa va kona na namuntlha va ta mi khongelela hi karhi hi famba hi ndlela yeleyo bless me now my savior I come to thee.

0: Inga itega mixer mixer watch sa FM.
1: Aye. Mina ni lang tabula ko mfundisi ngoni dyondzisini leswi mi nga dyondzisisa swona namuntlha loko ku ri ku swi tshama swi kha swi endla ku loko tiawara timbirhi ti hindza ku nghena swona loko tiawara tinharhu ti hindza ku nghena swona ingaku vanhu a va ta va na ku cinca mi dyondzisi hi matimba lamakulu namuntlha i mhana Lukasi.
0: Mhana Lukasi va ri mi dyondzisa hi matimba lamakulu ingaku swi nga tshama swi kha swi nghena ndzhaku ka awara tiawara timbirhi ku swi nghena swona swi vula ku rito leri mfundhisi ri fikini rito leriwani vanhu va ri khome kahle va ri amukele kahle loko mhana Lukasi va ku a ingaku nga tshama ri karhi phindaphinda i nga yi tlanga voice note ya mingiseri loyi
2: ndi madekwana vafundzeri ku livhiwa Mureza Mureza wa maanḓa u no ku ri funza nga lufuno uri vhathu kha ri vhe na lufuno vo funza vhathu vhoṱhe vo funza na vhafunzi uri na vhafunzi kha vha vhe vhafunzi vho funa vhathu Mureza wavho wo mphatutshedza vha amba uri musi hu na lufu vhafunzi vha songo vhudzisa uri muthu o vha tshi dzhena kereke ifhio kha vha yo funza vhathu vha kone u wina mimuya uri havaḽa vhathu lufu lu tshi fhela hi vha ṱoḓa kerekeni yavho ngori vho vhona vhuthu na lufuno lwavho ndi livhuwa Mureza vhafunzi ndi khou livhuwa Mureza wa maanḓa manzhi ngo to rali ndi makhulu a ndani hafha ha Masakona khulu a ndani mphaphuli u bva Masakona ri a khesa vhafunzi ha khesa.
0: Hey. Ya marito va ri hi sweswo rito leriwani ri le ku endleka ku cinca evuton'wini bya vanhu i n'we hi teka voice call ya mingiseri hi loyiwani mingiseri muyiseri wa xisar FM aye
3: minjhani na vaxomi
0: hi hlayiseki n'wina minjhani
3: ka xikukwana
0: kwala ka xikukwana la
3: ri khomekakenamuntu
0: hi va lava mfundhisi va hlamuleni va byela
3: a khensa mfundhisi mavundzu
4: a khensa swinene la ka xikukwana
3: leswaku hi dyondzeke ku ri hi tiva leswaku loko hi ri vanhu misinya leyi fanele ku veka mihandzu
4: ku laveka misinya leyi nga na mihandzu hi kota ku dya
3: leyi nga veki mihandzu yi fanele tsemiwa
4: ya tshiveriwa hi sweka hi yona
3: dyondzise swinene na ku va hi rhandzana loko hi ri tikerekeni
4: ya
3: mi se mi kombisa hi vafundhisi vafundhisi a va rhandzana loko un'wana no tshika a humile a kun'wana a nga swisaku van'wana va sala va fambisa ntirho lowuya ene ntirho lowu wa xikwembu wa hina hinkwerhu a wa munhu wun'we swi kahle leswi mi nga dyondzisa sweswo hi nga vi na mavondo vafundhisi loko wo twa ku n'wana xovana ku tloya hina i kwata ngopfu se swi kahle loko vona n'wana a chimela ku tlula wena wo khense ku xikwembu xi kahle swi va ku xiteki tirheni a mi ri na ndhuna exibakisani kusuka kwala mugangeni wa manyunyu kadema ndhuna boyo
4: hi swona la ka xikukwana mugangeni wa xibakitana ka ndhuna boy
3: xibakitana xa minyikela
4: o xibakitana xa minyikela
3: a lexo hayikiwa nchinyeni
4: mi pambulela mfundhisi Dingani
3: loko xitalanyana
4: xitatala
3: loko magarisa va vuyini hi vona va nyikela ku nyana ku hansanyana
4: no ha khensa swinene mfundhisi
0: ku na meseji wa mingiseri la mfundhisi u ri ni kombela ku khongeleriwa milenge ya vava mfundhisi hi mina Grace va ri va kombela ku khongeleriwa milenge man Grace
4: va khongeleleni xikwembu hi vito ra Yesu Kreste miyingiseri hi loyi Grace milenge ya yena ya vava milenge ya hisa endla leswaku milenge leyi xikwembu rito ra wena ri nghena enyameni ri nghena emongweni ri ya fika na le misiheni leswaku milenge leyi yi ololoka milenge yi va kahle man Grace hi ku pfumela milenge ya n'wina yi horisiwini sukani mi famba mi ya teka lexiya leyi xikwembu a ximpfuni amen
0: amen hi ku pfumela mfundhisi ku na voice note ya mingiseri i nga yi tlanga voice note
5: riperini mfundhisi riperini vafundhisi makarhi ma hi chavelela karhi ha yingisela hi tivhese hinkwato nava ingiseli va khava nghena va vona mavonelo va khava nkhensa hi le ku mi yingiseleni xiyimo xa le henhla mi le ku yi dyondziseni mfundhisi mani mahorhi hi mina la ka mapova ehansi ka sport seta until mi za mi chayisa kha hi yingisela inkomu
0: mani mahorhi va le ku yingiseleni 060-8875-942 060-8875-942 va ha ri kona mfundhisi va ha ri kona mfundhisi a yi nghene ti-cost ha ti languterini hi sele na timinete to fika na ringana 10 laha va nga kona va redi ku ta teka ti-cost ta n'wina ku ta vulavula na n'wina hi loyi mingiseri n'we yi teka mingiseri muyingiseri wa xisere FM
6: mfundhisi
0: aye hi kona mjhani hi lava mfundhisi
6: akakho enta xikhongelo xa n'wesi nga hi ku hi khongoteleni hi khensa hi vuyelela bava ya mbela mavoko
4: a hi hundzukeni hi nga belani mavoko a hi hundzukeni loko u kota ku cinca xikwembu xi ta tsaka hi
6: hi ta ncica
4: ya
6: nkarhi wu se a wu se fika mara ku ta fika hi ta ncica hi nga byeriwangi
4: hundzukani leswaku hi nga lovi
0: mando hina khonweni hi khensile xikwembu a xi mi katekisi ku ya mahlweni
6: na ku tala
0: amen 060-8875-942 060-8875-942 ku na voice note ya mingiseri mfundhisi ene yi tlanga voice note ya mingiseri
5: riperini mfundhisi
4: riperileriperilekatekahari
5: kwala ka mapayeni i n'wakoma a ni kombela ku khongeleriwa nuna wa mina u tshama a ri karhi a ni holovisa a na ha tshembi ku ri i timhaka ta byala hi ku loko rixa u ta ku byela ku i byala na a na ha twisisi leswaku u ni twisa ku vava hi kombela ku khongeleriwa mfundhisi ndyangu wa mina wa tsekatseka kombela ku khongeleriwa
4: mani ndyangu wa n'wina wu nga tsekatseki ku pfumela ka n'wina leswaku mi lava leswinene xikwembu xi ta swi endla leswa swa ku hemba hi byala i ta swi tshika u ta hlayisa muti wa yena lowu a wu rhandzaka na namuntlha n'wi amukeleni hi ndlela ya kahle ku nga ri leswa swa ku a na ma n'wi tiva ku i hanyisa leswiya xikwembu xi ta n'wi pfuna ndyangu walowo wu va kahle kwala ka mapayeni a khensa swinene
0: Cancela 060-8875-942 060-8875-942 Misiya tu voice note ta n'wina eka nomboro yeleyo mi vulavula na mfundhisi va kona hi byoleni ku mi kateka mi ri kwini ku na voice note ya mingiseri i nga yi tlanga voice note ya mingiseri
7: riperele vafundhisi va mina
4: akhensa
7: ni karhi ni mi xeweta hi vito ra hosi na Yesu Kreste
4: amen
7: ni rhandza ku khensa dyondzo ya matimba dyondzo ya ku tsundzuxa hikuva xikwembu xona hi xona rirhandzu xikwembu xona hi xona xi hlanganisaka that's why hi kota hi fane hi rhandza wa rikwerhu kota loko hi ti rhandza ende lexi xi tsakisaka eka dyondzo ya siku ra namuntlha i ku na buku ya xona xikwembu yi hlamusela swona ku hi fane hi hanya hi ndlela leyinene hi hanya hi rirhandzu hi ku xona xikwembu hi rira xikwembu hi xona rirhandzu no loko ri ku munhu a ti kombisa a nga ku rhandzi so mara buku ya xikwembu yi kombisa kahle ku hi fanele hi hlele swinene hi leswo biha xikwembu a xi mi katekisi vafundhisi va mina ni khensile swinene
0: hi khensile hi khensile voice note yaleyo vayingiseri va xisarena ta tintsongo mfundhisi va ta va ka va huma eka ndhawu leyiwani mara va nga si huma va ha ri na nkarhinyana yo va nga teka ti-cost ta n'wina va vulavula na n'wina i nge hi teka voice note ya mingiseri mingiseri wa xisere FM va hi chaverini va balekini tlhela ni mbuya mingiseri hi ta va ya mi languterini tlhela ni mbuya mingiseri wa xisere FM hi ta va ya mi languterini mfundhisi va ha ri kona kwala studio hi mpela xikwembu leri xi i rirhandzu mfundhisi a ku na ndlela yin'wanyani a hi xi tivi hi ndlela yin'wani hi xi tiva hi rirhandzu xi hi rhandza hi karhi hi nga faneriwi ku rhandziwa mara xi hi rhandza xisari FM yingiseri wa xisari
8: mpfukini na
0: hi hlayisekile mjhani
8: mi vala na Dr. Xivambo mahito nhlokomhani
4: okay doctor
8: Dr. Xivambo mahito ene ni yingeta kahle ngo ni veka kahle ngo
4: Yeah.
8: I come sense so ya mahlweni. Mara ku mo kula mura apumela. A khongela ku hiyo o ba o sna mponisi. Loko xa ku wana ka ka hiyo te ni te. Ita abuka tsu ku fona wa nga abuka tsu ta ku ba ku ngeta ku wana abuke ku randa. Bande ba.
4: A kenso sne.
8: A kiketi.
0: Ikase u hlohloteriwa yaleyo vayingiseri wa XR FM ku na voice note ya mingiseri i nga yi tlanga voice note ya mingiseri la
9: i khensile swinene hi khensile hi khensile dyondzo ya matimba swinene Pastor Mabunda hi katekile mhaka ya rirhandzu mhaka ya rirhandzu hina khensa swinene hosa yi

0: katekiso tinsile le pastor Dingana nwana kwalani hosi hinkwayo nga kuyingo hi katekisa hinkwenu katekani swinene na miri na apostle Victor kusuka la Risinga. God bless you.
1: Apostle Victor e vachumayeri va kulaka ka CCR i nge hi teka mingiseri mingiseri wa CCR FM.
2: Ayo fundisi wa mina mpfukile.
3: Hi pfukile hingon'wini.
2: Hi pfukile.
3: Eh.
2: A ni khensa dyondzo ya matimba namuntlha mani.
3: Okay.
2: Ene hina a swi nga na swi hi tsandza. Mara ni khensa wa matimba hinkwawo ku hayi ene le vuswikoteni.
3: Ya.
2: A ku ri mhani xa wa ku vaka xihalati ni ri kumeka kwala tirhweni kwala ka manghilazi.
3: Ka manghilazi.
2: Eh, kaya ni humaka mukhomi.
3: Okay, okay, okay, mani a khensa la ka mukhomi na le ka mukhomi a va hi yingiseli.
2: Hi swona.
3: Swona swinene.
1: Hi khensile kwala ka mukhomi. Khensile kwala ka mukhomi. Va yingiseri va CCR FM nkarhinyana wa ha ri kona. Loko u cheteka loko ku ri ha ri kona 0875 942 060 8875 942. Hi le kusuhani no heta mfundhisi marito ya n'wina yo hetelela lama mi nga vulavulaka na mingiseri hi one.
3: Marito lama mfundhisi hi to a fane mpfala 5 minutes ya mina leyi nga hela hi nga se sungula mara na khensa swinene. Vayingiseri va hina i ku lexi lavekaka loko hi ta ku hi famba kahle endlwini ya Xikwembu a hi kombaneni rirhandzu hi kombalo leswaku Xikwembu xi tsaka hi hina. Ni nga vula ni nga tipfinyingi leswaku va kona van'wani lava va nga rhandzaniki hambi va ri vana va mukhegula hambi va ri vana va mukhalabya mara va ya tikerekeni. Swi laveka ku cinca ku va na mihandzu endzeni ka timbilu ta n'wina, ku va na mihandzu leyi nga ta komba lavan'wani ku n'wina mi aminsa nyatsi kambe mipapawa lowu dyiwaka mimengo lowu dyiwaka i mihandzu leyi lavekaka endzeni ka munhu endzeni ka mbilu ya yena hi laha Xikwembu xi tsakaka ha kona. Kambe hi nge vuli leswaku ha khongela hi kha hi vengana, hi nge vuli leswaku hi le ntiyisweni loko hi kha hi nga rhandzani endlwini ya Xikwembu na le handle na le makaya. Vanhu va fane va za va vula va ku ya encincini kereke ya cinca munhu hi mhaka ya ku vona ku himpela mihundzukile. Va fane va vula ku mina ni ta fela ka kereke liya va ni kombe rirhandzu hi nkarhi lowuya a ni ri na nkosi, va ni kombe rirhandzu hi nkarhi lowuya a ni vabya. Hi leswi mihandzu ya Xikwembu yi fanelaka ku vonakisa xirona mfundhisi.
1: Amen. Hi khensile vayingiseri va CCR hi rhandzaka ku khensa nkarhi lowu hi nga va na n'wina mfundhisi Xikwembu i nga ku xi nga xa mikatekisa. Vayingiseri va CCR FM ka ha ri na minongonoko leyi taka ya GCR ka ha ri na minongonoko reasoning from the scriptures yi ta va u ri kona loko hi heta lawani ku vheta ku nghena reasoning from the scripture. Hi rhandza ku khensa Xikwembu mfundhisi ku va mi teke nkarhi wa n'wina mi ta mi ta byela vayingiseri va tsake ngopfu ku va mi ve kona. Hi rhandza ku mi khensa mfundhisi i nga ku Xikwembu xi nga mi katekisa xi mi tatisela kwalaha mi nga kona Xikwembu xi mi katekisa. Hi khensile.
3: A khensa mfundhisi.
1: Hi khensa hosi hi famba hi ndlela yeleyo hi famba hi suka xitixi lexiwani xi kha xi ya mahlweni aka nongonoko lowu landzelaka reasoning from the scriptures hi huma hi risimu ra Keke na Sole Mahlangu leri nge ki mali ya khonyana.
4: Since I don't speak so to you now, but I know the first line. The first line says na ke bo mang ba mo sele di boho. What did he say? Ba mo sele di boho,
5: ba mo sele di boho,
4: ba susurra
5: ma susurra
4: rulela libitsa.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ne le poswini mata mi ta tsarisela kona ne le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ne le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: le yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Tikumeni la Selling Light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa laduma dwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Latumba!
1: Mr. X. Technology, she could send the echo swing. This seven
2: Alright, okay, Karwakon, 16 minutes after 7 o'clock, GSRFM, 106.0 show on Dramin Komakatle. Kusaseka shunene, ikuwa kwa lamika kwa naka hanina kutsembo, leswa kurumbina Karwakatle, shunene, naba fundisi, na kusukusela, naba tirukulore, kusukusela ukarishini, kutafika, la inga fika kona, ika karoswano kuseka ingina katle, ikanongonoko, reasoning from the scriptures. Indlela leyo ka lenga ta vekari i rezina ive kari itiphina ka iti verse verse kwala ka lowu nongonoko ni mini kahle tsimana ka ta kahle na reverse of joy va ta kahle eka nwina va ku vito o rama vito loko ri va fundisi vele tani ntolovelo va kona vele ne le ka madyambu ya siku ra namuhla ku ri soto wa kahle soto ku sase ku ri Mother's Day kusuka ndhawini ta ku hambanahambana na ku tshemba leswaku ri va mhani vele va khomi kahle hinkwakwaku lami kumeka na ku kahle mi ri kona lomu tikerekeni va ta va kha va hi byela vafundisi ku ri xanaki eka siku ra namuhla a ku ri njhani tikerekeni hi ku hambanahambana ka tona handle ka ku dya karhi vhele 18 minutes after 7 o'clock hi ta va swin'we mina na n'wina na vafundhisi kusukala ka awara leyiwani ya kombo ku ta fika kahle awara ya nkaye eka madyambu ya siku ra namuhla loko se milandzu a ta va karhi a khawulela ka kusuka le ka awara ya kaye ku ya fika kahle awara ya 12 a ku nyika kahle nongonoko gospel top 20 mina vito i Norman Jikijela ni ta va ni ri na n'wina ka mi ni khomisa xisweswo ni ka social media mi ku Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM hi leyi nga ta va hi karhi hi hlangana kona hi ndlela yona yaleyo ka lomo njika solo ku se ni vuya hi ta va hi karhi hi teka kahle hi vuya kahle na vafundhisi
0: ya Nyamalamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Tikumeni la Selling Light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa laduma yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media.
3: Bajaria Agro la kushansu mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. 50. Va kumeka ka patrol super quick kusona Armarovela andaka makoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.
4: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Umisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: swi tiva hinkwini hi ku hi vaKreste hi la ku vulavula hi rona ri pfumelo ra xiKreste na madyambu ya laha siku ra namuntlha. Kuna man'wani mavala ma yingwe ejikijela se hi vulavule ngopfu hi mhaka leyiwani eka vhiki leri tin'hweti leti ti nga hundza ngopfungopfu aka vhiki leri nga hundza hi ku hi boheke ku za hi tlhelela ka ku kahlekahle mukreste
1: Yes, yeah.
0: Yeah. Like a custom crest. Well, in a single level, I wish I saga.
1: Yeah,
0: see, he sungle corner, he slack at
1: the corner. I shall seka ku iman.
0: Say, corner number, and got a single level, he lo ashan saga.
1: Yeah,
0: my valley, Igore, I will have a leku, Kuruku, and I'm crest the one tea, so akri ima. Inkomo jikjel.
1: All right, okay. Ndlela le vele 26 minutes after 7 o'clock vele hello kuri kwa ku joina vele bekari kwa mkela kahle. Hi mandla mambere. Ripeli le mfundisi.
2: Jikjel.
1: Ahe.
2: Me vukini.
1: Ifuke sinene ngobona.
2: Okay. Antibe kwa hamisa yila ku jwala nwana na ku hakumisa.
1: Ekho
2: mga kona.
1: Eh ali ka swila ku tselaka.
2: Ebe mimi sa jikjel.
1: Yeah, se mina lo.
2: Ah loko ri ku swinisa ka rixaka lero ku randa nwana na kilo ni khome.
1: Ah no vula ku hayi. It's not mean ku ni maluleke.
2: Alam
1: e xera xivongo e tle xera no mavito
2: a inga vuli leswin'wana ka miganga ya ka Malamulele
1: ya
2: se va ka Maluleke loko ni twa veri a va ri va hloti na vona dingani nga ku tihosti tiya to a va dlaya se no chuwela mbelembe ku a ni ti ku a hi hlota yini va ka Maluleke
1: yale
2: mfundhisi vhukeya mi nga ti vonela hi ku ma kuma ku a dlaya timbelembe
1: ma ta swi fana na yini swi fana leswi swo mi kuma ku just imagine loko ndlopfu a yi dya nyama a yi ta dya swihari swi nga ni hi siku
2: ish
1: a hi ta sale ri ha chuku ivi xikwembu xi katekisa dya mabyasi na swimilana swin'wana na swin'wana
2: se hina hi mukisana na yona
1: ene ni twisisa ku hi nge tshami ka yi dya masiku hinkwawo
2: ya dlaya phena yo ya
1: tiloutana
2: lebyi kumakuma ku daswa hi zi yi dya na makondlo nkarhi wun'wana
1: ya
2: a ku ri mhaka ya xixeva na ku rhandza nyama
1: ish
2: mo ni nghena xikan'wekan'we ni xixeveta vayingiseri jikjela na ku sweswi va nga swi vula mpfunisi vhukeya ku ri o va rhamba se va rhambiwile mo mhini va amukela aka nongonoko lowa nkoka wa reasoning from scriptures lexi ni nga vulaka xona i ku i nongonoko lowu kahlekahle xikongomelonkulu ku nga ku dyondzisa hi va kha hi reasona matsalweni mara yi kha hi tlhotlha tinhlokomhaka tetiya vanhu ti nga na mpfilupfilunyana ivi hi dyondzisa na hi tona why hi fika ka xiyimo lexi loko mo kamba aka Timotiya wo sungula aka chapter 2 ku nga ku verse 4 leyi kombaka ku navela ka Xikwembu yi ri xi navela leswaku vanhu hinkwavo va ponisiwa swi nga heleli kwalano va fika aku tiveni ka ntiyiso
1: kambe swi endleka mi kuma ku ku na ku Xikwembu xi navela ku vanhu hinkwavo va ponisiwa ku vona loyi a ngo hama ni tingheni
2: i ntiyiso a ni Xikwembu a xi susumeti ku ri xikolokolo ponisiwa xi ri na swi navela ku ponisiwa twana mahungu lamanene i wu teka xiboho wena n'wini se munhu wa decide ku a ni swi lava ene a xi nge n'wi fosteli ivi ku na laha decide ku na swi lava lava nge va swi lava xi ri tlhelani mi tiva ntiyiso ntiyiso hi loyi hi lava hi wu tlhatlha
1: a hi nge xiku ni ku a ni swi lavi ni va ni kha ni hanya yini hi ku tsetseleriwa
2: ha Xikwembu xi nyika munhu chance xi ri hani karhala loko mo kamba aka hlavutelo xi komba ka kereke yin'wana xi ku ku na n'wansati lowu nge Jezabel xi ri ni n'wi niki nkarhi ku a hundzuka mara nge le ku hundzukeni se kun'wana hi va hi kha hi nyikiwa nkarhi siku na siku ku cinca ku na siku u faku u nga vuli ku ni pfumale chance
1: mara loko ni ri munhu ni kha ni hanya so ni swi tiva njhani ku leswi rhongo leswi right mahlweni ka Xikwembu
2: mi fanele mi tiva leswi nga right i mi ta tiva ku leswi nga ri ku right swi rhongo se rito ra Xikwembu ri na leswi nga right swi lava ku tiviwa i ta swi tiva ku leswin'wana swa aleriwa ku ri na swona ku leswinene i rirhandzu na ku endla swo lulama se lexi kombaka rivengo na ku vavisa munhu un'wana swi vula ku a swi rhongo a swi right mahlweni ka Xikwembu swi rhongo sweswo
1: okay allright okay i ku sala ntsena ti-second nyana hi fika kahle ka makumenaro
2: kumbe ni nga katsa na a ni mi kavanyetangusi
1: a mi ni kavanyeti mayana ni mahlweni
2: yana ni mahlweni
1: a loko mi ni kavanyeti ni vheta ni vuya mahlweni
2: a ni na ku vula ku ni twe mbelembe va kombise ku ri mavala mayingwe hi malamaya hi nga mapa mara a ni la ku kombisa ku ri loko hi vulavula hi mukreste wa xiviri swi tlhatlhiwile ku i munhu loyi a nga pfumela aka kreste i va hanyaka hi ku landza rito ra
1: Xikwembu
2: hi ku Yesu Kreste i ri loko mi tshama ka mina na loko marito ma n'wina ma mina ma tshama ka n'wina mi va yena swi vula ku kombelani xin'wana na xin'wana i ta mi endlela ene u endlela vanhu lava nga va yena ntsena va nga vakreste se munhu a nga pfumela ivi a nga hlayisi rito ra Xikwembu a nga ti vuli mukreste wa xiviri hi ku hi va vakreste hi ku landza leswi kreste a hi lerisaka swona ivi hi endla leswi a vulaka swona ivi hi identifyiwa ku ri lavumi lebyi hanyiwaka hi kreste leswi vulaka swona sorry ku mi kavanyeta a ni la ku nghenisa
1: swi na nkoka ngopfu swi mi ngetele mi va swi vula.

0: Asfano ni kabanya tela mahal. The girl Perry.
1: Aye.
0: Fukile.
1: Iko na mjane.
0: Fukile sna yele.
1: Maito voice.
0: Yeah. Gravel voice. Mina mi kumeli.
1: Mina nando kshota wengseri. Fukile runga yela. Anta mi kola ni refri. Namunta urefu wa mina.
0: Yeah.
1: Sunandi angopu urefa. Iba ikari, ibutisa tukosheni.
0: Hei.
1: Tumwane tumwane kati itakwa na kubutiseni mara. Namunta ikesa ku mikona.
0: Yeah.
1: Ba ingsewa jisarefa mikona na namunta. Leshinta kisa uku vikile nga hela. Tani loko professor waburini na mfundisi maluleke waburini ku. Ibala ule yiku. Shana yuwi mkreste wa shibiri. Namunta isa matweni. Ila kubusa ku. Iko kwa kola gai ni mukreste wantiiso, acha ni sewa. Iko kwa kola gai ni mukreste washiviri, acha ni sewa. Aila kwa tankar.
0: Yeah. It, all right.
1: Nilaba kuia aga John 15 verse 20 itlana 21. John 15:20-21. Funzima lege muno wa uchaji wakoma bibele changani.
0: Yeah.
1: Isumula kwa laga John 15:20-21. Sviler ngaila ibala burini imukreste. Washiviri na mkreste wakari kula kula kahle kahle loko hi vavula hi mkreste wa shiviri si ndleko hi kota ku tiva ku opposite ya shiviri I fake
0: yes
1: se hi kota ku hambanisa swilo kwalani hi dilana na vanhu vambirhi a hi dilana na munhu wun'we mara hi kota ku kuma munhu un'wanyana lowu aka nga ri wa shiviri hi ku languta matsalwa so John 15 verse 20-21 hikokwalaho ka yini mukreste wa shiviri a xaniseka
2: ni nga sungula ka 18
1: Sungulani kona na 18. Yeah.
2: Yiri loko misava yi mivenga.
1: Loko misava yi mivenga.
2: Yi vanile swaku yi rangile yi venga mina.
1: Mm.
2: Yi nga si mivenga. Ho yi rangi venga mina yi nga si mivenga.
1: Mm.
2: Loko amiri va misava, misava a yi ta rhandza swa yona.
1: Mm.
2: Kambe leswi mi nga riki va misava ni leswi ndi mi hlawuleke eka yona, misava ya mivenga.
1: Mm.
2: 20. Tsundukani leswi ni mi byeleke swona loko ndi te. Nanda a hinkulu eka n'wini wa yena.
1: Mm.
2: Loko va ndi xanisile na n'wina va ta mi xanisa.
1: Mm.
2: Loko va hlayisile rito ra mina ni ra n'wina va ta ri hlayisa.
1: Timhaka tikwalani jijele Yesu u vurini ku u xaniseka ka mina
0: yeah.
1: A ku helelangi ka mina ntsena. Hi ku n'wina mi valandzeri va mina leswi va nga ni endla swona na n'wina va ta mi endla swona. Leswi swi le matsalweni Yesu u swi vurini hi mhaka ku a swi tiva ku mhaka ku hi landzelela Yesu hi boheka ku xaniseka because Yesu u hindzele ka nhlomulo a xanisiwa a karhi a xaniseriwa yini ku va a famba hi tindlela leti Xikwembu a xi lava ku a famba hi tona so hi xaniseka a hi xaniseki hi mhaka ku hi endle swin'wana swo biha hi xaniseka hi ku hi endla swa ntiyiso that's why ku na lava va xanisiwaka va kha va endla swo biha mi swi vona ku u humi na tintswalini ta Xikwembu se i ri i persecution a hi persecution yeleyo vanhu i hakele ya swilo leswi u nga ku swi endleni mara Yesu u ri hi vunene leswi mi nga ku swi endleni so boha mi xaniseka jikijela swivisaka ku tanihi vakreste loko mukreste a ponisiwini a nga hlangani na mintlhontlho kumbe ku xaniseka swi vula ku vukreste bya yena bya dawutiwa because Yesu u vurini ku swo boha hi mhaka ku mi landzelela ntiyiso na n'we mi xaniseka a xaniseka hi mhaka ntiyiso lowu ku nga Yesu Kreste ku nga yena ndlela na ntiyiso na vutomi
0: ya ene swa ta vula ku ku na vanhu lava va twa ku nga ku loko munhu a vulavula ntiyiso u va ku tlangeni or kanjhani mi xaniseka kanjhani
1: Satani hi minkarhi hinkwayo u lava ku tshamela ku kaneta leswi nga ntiyiso. Bibele yi ri Satana i vitaniwa hosi ya mavunwa.
0: Yeah.
1: Swi vula ku loko n'wina mi ku lexi xitulu yena a nge pfuka vurini ku xitulu u tshamela ku disagree na leswi
0: vaka swi vona ku xitulu.
1: Swo sweswo.
0: Yeah.
1: Satani loko a ku laha mi madlasi swi vula ku a nga vuli ku madlasi wo hemba ka leswi vula ku swona. Swi vula ku hina hi fela ntiyiso lowu nga Yesu Kreste. Naswona Satani u lava ku nghenisa lavo tala kumbe u lava ku kanganyisa lavo tala aka ntiyiso lowu nga kona.
0: Leswi vula ku swi fana na leswi swa ku ku va na mavandla ma tipolitiki ku va na opposition party.
1: Hi swo sweswo.
0: Va kha va swi vona ku ntiyiso wu le kwihi mara va tshama va ri ku kaneteni.
1: Hi swo sweswo.
0: Mfundhisi Maluleke. Mfundhisi Maluleke. So.
3: Ya na mina xi lava xivongo lexiwani. U nga dyela so.
0: A ho vana chumu.
3: Hey jikijela.
0: Ahe.
3: Rito leriwani ra persecution.
0: Ya.
3: Ku nga ku xanisiwa ka vakreste. I rito ri kulukumba swinene.
0: All right.
3: Ri landza hi ta tlhela hi languta na vanhu lava va nga xanisiwa hi ku xaniseriwa rito ra Xikwembu.
0: Ya.
3: Mara mina ni lava ku rhanga hi ku hi le ka va Heberu chapter 4.

0: kuyaba Hebrew chapter 4 verse 12 hi vona uri incini lexi xi endlaka leswaku hi dza hi kuma hi kha hi hlamisiwa
1: yeah
0: Moni ba hi hlayela yona hi Xitsonga chapter
2: 4 verse 12 hikuva rito ra Xikwembu ra hanya naswona ra tirha ri kari ha ku tlula tlhari rin'wana ni rin'wana leri lotiweke matlhelo mambirhi ri tlhava ku ya fika emahlanganeni ya hika ni moya ni ya marhambu ni mongo ri kota ku hlaya mianakanyo ni makungu ya mbilu.
0: Jigjela.
1: Yeah, he.
0: Ne ni lava ku swi sapota leswiwani hi buku ya le ka Johana ne. Mitwa Yesu ku u endla yini. Laha hi nga tlhaa kona rito ra Xikwembu va ri fana na tlhari. A swi endleki loko se rona ri ta ka n'wina ne ri ba ku fana na tlhari. Va ri ri ba a rhambyini ri tlhava ri nghena le phakati ra hambanyisa mongo. Swi leswiya swi endla ku u kwata so. U kwata ku va u hlamala munhu wa ka n'wina loyi u n'wi tivaka Jigjela u tshamaka na yena a vona ndzeni ka wena kasi a ku tlhantlheni ri sungula ku ku komba mintiyiso hinkwayo hi wena na vumundzuku bya wena na ku u ta helela kwini hi swilo sweswo u nga ku swi endleni i rito leri ri hi xanisisaka leriwani hi ku loko u sungula ku byela munhu hi rona a u twa ku vava u sungula ku twa ku vava ende
1: mara sorry kumkavanye a hi nge mi va mi kha mi byela munhu hi ndlela leyo ivi a heta twa ku vava loko a kha twa ku vava hi ndlela leyo wa swi kota ku va a heta a ri amukela kumbexana ngo vheta ku hayi swa fana na ha tingheni mina
0: a ni lava kona kwalano ejigjela hi mhaka ya ku a ni lava ku mi vona ku humelele yini a ka John chapter 8 verse 31 va ta hi hlayela kahlekahleni loko u yi langutisa John chapter 8 verse 31 mara ni ta rhanga hi 32 ya kona a yi karhati yona yi ri i Jesu u ri mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso wona wu ta mi chucha ne i rito ne ni byela n'wina ni ri mi ta tiva ntiyiso ntiyiso wu ta mi chucha twanani vanhu lava a va byela sweswo ku ri va hlamula va twa ku vava va ri yini mani ne va ku byeriwa ku ri va ri hina a hi mahlonge hi mfumo hina hina a hi mahlonge Yesu Kreste a ku ni ri mi mahlonge in fact mi tekele loko u yi hlaya nandiya yi ri mi tekele tata wa n'wina Satan i Yesu a byela i va hisa lava va majuda a ku mi tekele swa tata wa n'wina Satan va ku u vula hina ku heyi u vhela u yi twa hi mhaka ku a nga kona a lavaka ku byeriwa ku swilo leswi swi hanyaka swi na vusathani ande
1: ku ri kahlekahle loko yi yake hi hanya kahle la misaveni xin'wana na xin'wana xi hi kambirhi wa yi ni vula leswi na ku na nenge wa ximatsi na nenge wa xinene ku na vandla ra Sathana na vandla ra Xikwembu kumbe hosi Yesu ene swi le ku lwisaneni swilo leswiwani minenge yi va yi kha yi lwisana loko ku rhanga mina yi va yi kha yi lwisana swi vula ku swilo leswi kahlekahle hinkwaswo hi masayiti hinkwambo swi hi thuthu
0: ene mativa a hi masayiti mambirhi ni
1: ya
0: lowu n'wana u hava kingdom
1: okay
0: loyi a nga na kingdom laha a nga na vukosi laha a nga na tiko laha a nga na vutumbuluxi i Xikwembu ntsena ko va na lowun'wana a ngo va na jealous and a nge jealous ya yena a ngeri a ni nge finiri one and ku na tibaribari nyana tin'wana leti
1: ni nga ta famba na mina
0: kula ni famba na swona
1: se mara ku loko a ta a ringesa ku leta ni kukula ku ni nga fambi na yena i yini kahlekahle ni xi faneke ni xi endla
0: Nikodemo a ku ri xana ni nga endla yini leswaku ni ponisiwa i rito ra Xikwembu rero Yesu Kreste a ku ri tswariwa ra vumbirhi
1: i yini ku tswariwa ra vumbirhi
0: ivi a hlamula a ku ni nga nghena njhani andzeni ka khwiri ra mana wa mina ivi ni tswariwa ra vumbirhi xana i Nikodemo a ku hayi khona leswi tswariwaka hi nyama i nyama leswi tswariwaka hi moya i moya loko u amukela Yesu tanihi hosi na ponisi wa wena hi ku ya hi buku ya Vakorinto wa ponisiwa hi leswi a vula swona a byela Nikodemo
1: okay alright okay i makumembirhi ntsena timinetse va karisiwa kahle awara ya nkombo yi bile awara kahle awara ya ku sungula ka 060-7-5942 laha mi nga ta senda kona tivoice note teto loko karhi wu fika mi ta mi karhi mi yi fonela kona kwalaya ka nambara leyi swi kahle leswaku ri mi pfa kha mi senda kahle tivoice note hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ki n'wina impela

0: Mfamba na hina haki indlela yona. So indlela kapela kwa hai wengisiri wako na kasi wengisiri wako. Nijuele ni kumkona kumba mkona haki laka WhatsApp. Mwonsa indlela kuna voice note indlela minisa indlela katle. Nala ka Facebook la minijuele kushana miki mkona haki. Pastor Dingane. Antibu kumishana amilu lamin. Nivonu ngaku amilu lamin. Mungo vetamite kakuswa kwa la Pastor Dingane tawa wana gandako.
1: Ngaku lele.
2: Ni kensile jikjela.
0: Ahi.
2: Topic ya hina yiri ku xaniseka ka vakreste va xiviri ivi hi tlhatlha ku ri mukreste wa xiviri hi lowa njhani.
0: Yes, hi leswi na ku vutisa swona mi sweswo ku hi n'wi vona njhani mukreste lowa xiviri mi vulavula ku hi yena.
2: Ka yona
1: ngaku kwalani yaleyo hindzini kwala loko hi lava ku tlhela hi tlhelela ka hi vona njhani mukreste wa xiviri swi lava ku hi ta jikajika a ndhawu yin'we. Hina hi tikuva ku n'wina last week swa hambanga na chance laha mi ri kona yo ku yingisela sweswo namuntlha kahlekahle hi nghena ka leyo mbirhi hi ri hikokwalaho ka yini mukreste lowa xiviri a xaniseka.
0: Mukreste u xaniseka njhani a ri ndzeni ka kereke a ri mukreste kahlekahle u xaniseka njhani u ri mukreste
2: hileswo loko hi kha hi tlhatlha leya mbirhi
0: ya
2: yi ta va yi tlhelela
1: na kwale ndhaku
2: kreste wa xiviri lowa njhani.
1: Yeah.
2: Se ku hi kombile mukreste wa xiviri lowa njhani ya lowa xiviri why a fanele ku xaniseka hi leswi hi hlamulaka yona namuntlha
0: eka matimba namuntlha.
2: Se loko mo tlhelela kwala ka buku ya leyi va nga mi nga yi vula ejikijela ya Timoti ya vambirhi
0: ya
2: aka chapter 3 na ku ya ka yona sweswi Timoti ya vambirhi chapter 3 kwala ka verse 12 ivi twanani yi ri yini. Yi ri hakunene hinkwavo lava navelaka ku hanya vutomi bya vukhongeri eka Kreste Yesu va ta xanisiwa. A yi vulavuli hi vukhongeri byin'wana na byin'wana byi tele vukhongeri mara yi vulavula hi vukhongeri aka Kreste Yesu. Se xo sungula mukreste wa xiviri u xanisiwa hi ku rito hi roxe ri komba ku munhu un'wana na un'wana loyi a navelaka ku hanya vutomi
0: munhu mikhoma no mi nge tizama emahlweni mi hetelele mbala timhaka ta ku byi tele vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona ka vukhongeri lebyi byo tala bya ku hambanahambana ku na vukhongeri byo karhi lebyi nga specific ku lawani loko no ta hi vukhongeri lebyiwani na fika mahlweni ka Xikwembu kumbexani hinkwaswo swa fika mahlweni ka Xikwembu.
2: Okay, lebyi hina hi nga tela byona laha hi byona byi ri byoxe lebyi yisaka munhu aka Xikwembu. Yesu Kreste loyi Xikwembu xi nga n'wi vuma ku a hi vuyisa aka Xikwembu u ri hi mina ndlela hi mina ntiyiso hi mina vutomi.
0: Yes.
2: And u ri a ku na un'wana la nga taka aka tatana handle ka hi le ka mina swi vula ku hava vukhongeri byin'wana byi yisaka munhu aka Xikwembu hambi vo tlaima njhani mara Xikwembu xi chuze n'wana wa xona nga Yesu Kreste ku lava pfumelaka ka yena va khome ndlela ya straight and va na vutomi.
0: Okay. Alright. Ni nga mahlweni ra ni nga mikavanyeta ko
2: haya mi ni kavanyetana
1: ene la mfundhisi va nga hlaya kona
0: ya
1: yi ri un'wana na un'wanyana un'wana na un'wana laha lava ku hanyaka vutomi lebyinene i fanele a tiyimisela ku i ta xaniseka swi vula ku xaniseka is given jikijela a ku na ku u nga hanya vutomi lebyinene u nga xaniseki swi vula ku munhu un'wana na un'wana laha lava ku hanya vutomi lebyinene u hundzuka nala aka Sathana swi vula ku Sathana u boheka ku ndla yini ku ku xanisa mara loko i nga hanyi vutomi lebyinene automatically mi wa yena wa ya xanisa a fanele a xanisa vanhu lava n'wa yena.
0: Mativa ku na marito man'wana ni nga tshama ni matwa kwala mara a na swi tiku ma huma ka mfundhisi mani loko ni tshame ma tshamaka maringa la ka mina a hi nge i jikijela hi loyi u tolovela ku tshama kha a pfuna vanhu lavo pfumala a no va na nchumu ngopfu mara Xikwembu xi ni nyikinyana sweswo a swi tsinile ni tshama ni kha ni pfuna vanhu se loko Xikwembu xo ni nyika swo tala ivi se ni nga ha pfuni vanhu lavaya I think ni ta va ni ri nandzwini se swi ni endla ku ni tshama ni ri laha ndhawu yin'we ku xi ni veka laha ndhawu yin'we ku ni ta kota ku tshama ni tshama ni kha ni pfuna vanhu lava ya va pfumalaka
1: na ku jikijela yaleyo mi vutisa question i ku loko a karhi a pfuna lavayani hi leswintsongo intention ya yena ku ri yini
0: ya
1: because loko ku ri himpela a swi endla hi out of love swi vula ku loko a kuma leswo tala u ta swi endla ku tlurisisa because because loko ri a wu swi endla u karhi wa ha onga swilo ku swi ta loko se swi tini u ta tshika mara loko swi tala the more u nikiwa
0: i demoni
1: nikela
0: siku rin'wana a xi nga to ni nika swo tala se ni vita ni ku lava na ri na mhaka na vona
1: swi lava ku at the end ku nikela ka loko ka wena a wu nga ri a wu nga endli hi rhandzu yes because ku nikela loko unikela unikela freely and unikela out of your heart akuna ku inga nikela uku wayima himaka ku swileswi i sinchumu lowu rhandaka so mara a tlheleni ka topic
0: all right okay
1: a tlheleni ka topic
2: u heti sale ani ani sungori
0: yeah
2: eh se e bolavula hi vukhongeri bya Kriste Yesu hayi vukhongeri byin'wana byin'wana lava va nga ka vukhongeri byin'wana byi nga va byi va nandzihela swi va fambela kahle se hi vuya ka point leyi nga vuliwa hi mpfunisi Dingana ku ri nkarhi wun'wani loko u ri ka vukhongeri bya Xikreste u ku ni mukreste wa xiviri mara swilo swo khuluka tikamba ku ri vuxaka bya wena byi le kwihi ku u fane u lwisiwa hi lowu wa misava that's why liya yi va nga hi hlaya yo sungula yi ku ri leyi nga hlayiwa hi mpfunisi Vhukeyo ku ri kumbe n'wi Pastor Dingana leyi mi nga ni hlayisa yona ya ku ri misava a yi mi vengi a yi va vengi hiku a yi vengi va yona mara n'wina hamba misava se boheka ku vengiwa se loko wo rhandziwa hi misava u rhandziwa na hi mapfumelo laman'wana swi vula ku i na vuxaka byikulu na nala
0: ene munhu a nge rhandziwi hi vanhu hinkwavo
2: hi leswo rito ra Xikwembu rona hi roxe ri va nga huwa that's why aka loko Yesu Kreste a ti ri ni tile ku ta tshivela ndzilo kumbe ni tisa ndzilo ya misaveni hi leswo ku na huwa ya ku avanyisa ku na loko mi ri vanghana mara un'wana a pfumela un'wana a nga pfumeli ku na nyimpi kwalano ene swi endla ku mi nga rhandziwi mi vengiwa hi misava misava yi vadyohi se swa boha munhu loyi a nga ponisiwa a navela ku hanya vukhongeri eka Kreste u boheka ku vengiwa swa boha sweswo
0: okay
2: hey,
1: that's why there is given
2: semoni ya ka
0: okay
2: ka hlavutelo va nga pfa va nghena un'wana nga ku chapter 15 ni chava ku yi hupa mara yi vulavula hi xiyimo lexi a ku ri na n'wasara gona ayikuma mara leswi yi vulaka swona laya i timhaka ta ku ri u vi a hlongorisiwa n'wansati ku a fanele a veleka n'wana loyi ku ri ku kombisiwa Kreste laya se loko mi hlaya mi ta kuma ku u tsutsumile n'wansati dragon a hluleka a ya mananga pfula no mahala ta mati misava yi pfuleka yi mita mati lamaya ivi a hlundzuka lowa nyoka leya dragon yi hlundzuka mara yi ya ku rihiseleni ni ta vuya ka yona ni ta yi kuma va ta pfa va nghena van'wana ni ta mi komba ku ri hayi hina vakreste hi ri ku xanisekeni yi ri leswiya a yi lava ku swi endla ka n'wansati ku ya tsandzekile se yi jikelaka hinkwavo lava va pfumelaka ka vito ra Yesu Kreste kumbe ra Xikwembu se ku na nyimpi aka nala na vanhu lava nga pfumela ya boha loko mo ze mi nga vika yona mina vunghana na loyi a fana na mixanisi
1: ene u xaniseka jijela ku sungula na le ka Old Testament ka vakreste ku xaniseka ka vapfumeri ka lava yimaka na ntiyiso loko munhu ko va ku ri na munhu ku ri a yima na ntiyiso ku va na opposition loko opposition yi vona ku ya hluleka swo boha yi n'wi xanisa munhu waloye because ku xaniseka i ku va vanhu va opposa lava xanisaka va opposa ntiyiso lowu wu nga wona lowu nga tshamiseka a va lava ku amukela i ku tsandzeka ku amukela yini ntiyiso so loko va tsandzeka ku amukela ntiyiso va tsandzeka ku hluriwa va boheka ku xanisa loyi a taka na ntiyiso kumbe a yimaka na ntiyiso
2: ni kumeliya loko mi ni pfumelela
0: alright yeah
2: i hlavutelo chapter 12 hi sungula ni ta sungula ka verse 23 mara leyi ni lavaka yona i verse 27 ni ta yi hlaya hi xipidi yi ri loko dragona yi vona leswaku yi cukumetiwile yi ya wela ehansi emisaveni yi hlongorisa n'wansati loyi a nga veleka n'wana wa mfana kambe wansati a nyikiwa tipapa timbirhi ta gama lerikulu leswaku a haha a siya nyoka leyi a ya tumbela emananga endhawini leyi a nga ta hlayisiwa a phameriwa ka yona malembe manharhu na hafu hi loko dragona yi hlanta mati hi nomo wa yona ma fana ni nambu hi ku tala ma landza wansati leswaku a dyiwa a khuluka na wona kambe misava yi lamulela wansati hi ku a hlamisa nomo wa yona yi mita nambu lowu dragona yi wu hlanteke hi nomu wa yona hi tala ni lava kona dragona yi kariha swinene hikwalaho ka n'wansati loyi yi suka yi ya lwa ni va rixaka ra yena lava saleke lava hlayisaka milawu ya Xikwembu ni ku humesa vumbhoni bya Yesu se i vakreste va xiviri lava yi hlulekile ku herisa loko mo kamba n'wansati laha na n'wana ku yi vulavula hi Yesu Kreste mara yi hluleka se yi landza va rixaka wansati lava va nga kutsuriwa lava va vonikaka vumbhoni na ku landza milawu ya Xikwembu se hi lwisiwa hi misava hi lwisiwa hi mfumo wa laha misaveni wa munyama hikwalaho ka ku a hi na ku hlangana hina hi le ku vonakaleni kasi ku na munyama mwani nika shikombi suwe telela jenu. Loko kuruku ni shikombi rina na mungu. Mileka mfumu okaru mwini. Ivi kurumu wa vanu kurifamba miya humesa vanu vamina kafumu wa vataka lo wa mina wa anzu.

0: vimfika mukotsuri wa n'wina mi yisiwa ka mfumo wa Xikreste mi susiwa ka lowu wa munyama swi vula ku vurhangeri bya vunyama byi na problem byi le ku tekeliweni ka vanhu va byona mara mi le ka Xikreste aka Xikreste mi tlhela mi rhumiwa ku landza van'wana kwale ka mfumo luwa mi nga hleketi ku swi ta fika swi mi olovela ya nyipini amukeli wa miendleliwa na tafula swi vula ku a mi tangi hi to ta ku kutsuleni ka vanhu n'wi mi yi vuxakeni mi yi xiseveseveni halaya mara loko ku ri ku amiya hi ku mi rhumiwile ku famba dyondzisa van'wana u ta na vuhala mi ta lwisiwa ku swi nga endleki hi leswi hi vulaka swona inkomu
1: ana jikjela u xaniseka ka hina lexi tsakisaka bibele yi ri hakateka ni le ku xanisekeni ka hina swi vula ku vanhu lava loko va ka va hi xanisa hi va hi karhi hi kateka Matthew 5 hi hlaya 10 ku ya fika ka 12 10 ku ya fika ka 12 swi vula ku xaniseka ka hina ka vakreste va xiviri a hi nchumu lowu hi nga ta ku wa hi vavisa wu nga hi ka hi twa ku va vanyameni mara bibele yi ri hakateka swa hi katekisa loko hi karhi hi xaniseka
0: ku katekile lava xanisiwaka hikwalaho ka leswo lulama
1: mahito yo ri yini va xanisiwa hi leswo lulama ku na ni sungule ni nyika xitatimente ni ku ku na vanhu lava nga ku xanisiweni question i ku mi xanisiwa hi yini phela swa ndle ka ri xanisiwa i ku xanisiwa hi mhaka ku i fe ndyangu wa wun'wanyana u ri mupfumeri se va ta va ta ku murha i ku ni xanisiwa loko xanisiweni
2: ene swo humelela munhu a xanisekanga swi tivi ku xanisiwa hi yini
1: a swi koteki so bibele yi ri lava xanisiwaka a ku xanisiwa a hi munhu un'wana na un'wanyana se leyi nyika definition hi ku katekile lava xanisiwaka hi leswo lulama swa ndzi ka ri xaniseka jikjela ni swi tivi ku n'wi mi xanisiwa yini sweswiwa mara loko
0: munhu a yiva mi kuma ku a nga teki tikweni loko a halava ri tlhela
1: loko a halava tlhela kumbe i duma hi ku loya vanhu va kha va ku hlongola hinkwako
2: ni ka ni nga loyi
1: va kha va ku xanisa hi ku va kha va ku xanisa hi leswi nga swona swi loko a wu xaniseriwi swo lulama mara bibele yi ri ku katekile lava xaniseriwaku hi leswo lulama and then yikuyini mfundhisi
0: yi ri hikuva mfumo wa matilo i wa vona
1: mfumo wa matilo i wa vona ku xaniseka lokuwani mfumo i ku hi xaniseka hi ya kuma hakelo ku nga mfumo wa matilo so swi vula ku Yesu a swi tiva ku ndlela ya hina ya ku hi tikuma hi kume mfumo wa matilo ya nge olovi ku fana na yena ndlela ya ku ya nga n'wi olovelanga loko ri laha misaveni
2: alright
0: verse 11 ni mi nga yi vula yi ri mi ta kateka loko va mi rhuketela
1: mi ta kateka loko va mi
0: rhuketela loko va mi xanisa ni loko va mi lumbeta hi mavunwa leyo tala hikwalaho ka mina
1: so jikijela a hi xaniselekeli swi leswi hi swi endlaku hina hi swi hi ti endlela hina nchumu wun'wana na wun'wana leyi wu xanisiwaka wona yi karhi hi lava ku benefita hina yi karhi hi nga lava ku benefisa mfumo i ku xaniseka ka hina a hi ku xaniseka loko Yesu a vulavulaka hi kona so phesa ndleka munhu a ku okay no nika example a ku sweswiwa ni ndla ti-1-on-1 ku te vanhu va ta ni fayitela va ku hi va tekela mali ya ti-1-on-1 ku ve ni tirhisa gift ya mina loko va ku ba va ku bela ku u le ku va tekele ka mali kumbe ku gospele yi nyikiwa mahala u xanisekela ma
2: mfundhisi i khale miyerini ni kombela ku twa rito ra n'wina tsheneta nomo kusuwana ya
3: mavona aka buku ya Job a ni ri ku languteni ka nkarhi wun'wana va se va yi sungurile a ni lave ku hita kona ka ku nkarhi wun'wana ku ka u nga tivi rito ra Xikwembu swi nga ku xanisisa nkarhi wun'wana u nga twa u nga ku u xanisa hi Xikwembu mara xi nga ri ku ku xaniseni Xikwembu ma vona hi Job a swi teka ingaku u xanisiwa hi Xikwembu mara hi ku ya hi yena a za a fika laha a ngheni laha ku ta teka Xikwembu ni famba na xona khoto mesh ku ri ku ri loko u langutisa ntiyiso wa kona Xikwembu a xi nga ri ku n'wi xaniseni i ku u nga tivi leswi swi nga ku humeleleni mara lexi xi ni tsakisaka ngopfu hi le ka Samuel ni ta mi nyika tivhesi ta kona ku nga ri khale loko u ka u nga tivi ku hlaya rito ra Xikwembu mi ni twa kahle ya i ku ni lava ku ta vulavula sweswin'wana loko u nga swi tivi ku hlaya ku na vanhu vo tala lava va fowunaka kwala xitichini va hlayaka bibele va kumaka marito mo hlamarisa yo fana na lawa aka buku ya Samuel moya lowo biha wa Xikwembu se va za va hleketa ingaku Xikwembu xi na moya lowo biha ene hi mhaka ku swi tsariwe a bibeleni se va tele vanhu lava va hlaya.

0: aka buku lewa banga itwisisi and banga la kutiva kuri ba yivula yi
1: moyelo obia wa xikwembu
0: eh
1: magunga xikwembu xa hava na moyelo obia
0: wungena akasawo
1: okay
0: masvon se ni ringata ku vula yini vanhu vanwanani vaza va fika la vatwa ku enga ku vaxanisiwa hi xikwembu hikuva vanga switivi leswi swinga ku humeleleni kumbe vanga switwisisi leswi vanga ku zwihlayini kumbe leswi va vulavulaka hi swona se loko a swi kuma swi tsariwile kwalaha sweswo swi nga xiswona over a swi tekisa xisweswiya but la mina ni nga sungula na n'wina kona ejikjela a ku ri ku mukreste i munhu wa ku vulavula marito yo tlhava ya hard ene hi swona swi hi xanisisaka mikama wo tala va twa hi nga ku ho delela e vakreste va delela a ku kuma yo tshama u tirhulele na ndyangu wa wena a fika a vulavula swin'wana no Bibele ya hina yi tele hi sweswo ku sukela eka Yesu Kreste. That's why laha ni nga hlaya kona ku sungula hi loko Yesu Kreste a ku ri Yesu Kreste a vulavula hi ku ri n'wina majuda mi ta tiva ntiyiso ene mi ta tshunxeka va ku a hi se tshama hi va mahlonga hina na siku na rin'we. Loko hi nghena ka buku ya nhlavutelo ya timhaka ta vaapostola hi ku se hi kumaka Paulo manu kun'wana na kun'wana laha a nghena kona a dyondzisa rito ra Xikwembu a nghena Thessalonica a nghena a Korinto. But Judah ya ka vona yiri he stirred them up inwani lelo loko a singana ku vulavula rito ra Xikwembu ivi ri endla leswi swi endliwaka le ka ka vahiveri leswi hi nga swi hlaya swa ku tlhava yiri a va n'wi pfukela va lava ku n'wi dlaya inwani lelo rito ra Xikwembu ra ku tlhava ene loko va tlhaveka vanhu vo tala va lava ku persecute mara va ku dlayela yini kumbe ku va alana na yini na ntiyiso lowu u nga ku hlamuseleni na ku ka va nga twisisi leswi u nga ku swi vuleni
1: Ya vele hi mikarhi yo tala loko vanhu va vulavula va ku yingisela ivi va nga swi twisisi swa swi vulavulaka ku va hetelele va nga ku twisisi hi ndlela yaleyo timbirhi tsena timinetse va karhi kongoma kahle awara ya nhungu yi nga se yi ba kasi le henhla ka awara ya nhungu vhele ndzi va kha ni pfula kahle tiqingho ta mina laha ka 060-887-5942 mi mikarhi mbutisa kahle swivutiso loko mi ri na swivutiso hi ndlela yaleyo munhu twala
2: hina hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka mapayeni i mankeyila amenkeyila
1: okay mankeyila ni khiza swinene munhu vheta ntwa xikan'we na lavaka ku va hi khoma va ri
3: ku kona muhaxi na vapfundhisi hi mi yingiserile hi ri kwala ka mapapili
1: right.
3: I travel ya kumbe
1: right driver ya timbirhi tsena timinetse tani ni nga vula hi kona ni nge se ba kahle awara ya nhungu hi ndlela leyo ka ni vuleli ku ri ni koxometini ku loko swivutiso swi ri kona vhele va na kha mi sendela kahle kwala ka nomboro 060-887-5942 leyi nga ta va ri karhi va hlamula kahle kumbexana mi ndunduzela loko mi na marito ndunduzela hi ndlela leyo futhi smaleke ndzi tsumela eka n'wina se xinhonga ni xikombi ka n'wina
4: ya ku na swin'wana mpfundhisi dingani va nga komba na mbelembe ku ri hi ta nghena na ku nyika swikombiso aka testament
1: okay
4: ya khale hambi ku nga ri testament ya khale ntsena ni ya sweswi
1: yingisela
5: nlwini
1: pfukile
5: hi pfukile minjhani
1: hi pfuki swinene hi lava vafundhisi
5: a swi yeni vafundhisi
6: ahe
5: minjhani
6: hi kona minjhani
5: o mbavona doctor xibaba akha ha mi twa ni ta endla ka xikwana ka small chicken i doctor xibaba
1: alright okay
5: Thank you.
1: Oh, okay. Ani kumina xivutiso.
5: Hayi, ni xikwembu ni swa swala mina kwazi.
1: Yeah, semirini ka swona.
5: Ah, vaka le tingo baba.
1: Okay. Nyana loko muku makale mbula makayi.
5: Makale ya bibele ni ngokusha.
1: Right.
5: Hiyo
1: ina tiya le. Kese sino kwa xibambo mhlayiseka.
5: Thank you.
1: Thank you. 060-87-5942 mfundisi ni mkabanyetini. Mi ngo ya mahlweni.
4: Ene mina ka vanyeti ku vava.
1: Ya. Ani mina na n'wina hi tshamaka hi ka vanyetana.
4: Ya, a nga ta vonela na vo va yingiseri ni.
1: Ya.
4: A va nga ngheneli ku hi themendela ku hi le ku mpfeni swi endla kwalaho.
1: Hi langutisa xivutiso.
4: Reasoning from scriptures.
1: Ya.
4: A ku vutshu xivutiso xi hlamuliwa hi matsalwa kumbe va ta na tsalwa va ku leswi mi swi vulaka swi hoxekile swa ntiyiso hi leswi. A to khuzela na ti tshamisekangi letiya.
1: Kumbexana va ndundudzela va ta hi tsalwa ku ri hayi ni hlangana na leswi
4: vhele mi vulisa.
1: Ya.
4: Mara ana hala ku komba ku loko mo nghena aka timhaka ta vaapostola i buku leyi kombaka migingiriko ya vaapostola Paulo a nge za a hundukuliwa kumbe a hunduka a pfumela ripfumelo ra Xikreste a ri ka ripfumelo ra Judaism ra Xijuda ivi a famba a xanisa vapfumeri ka Kreste lava hi vulelaka vakreste sweswi khomiwa van'wani va yisiwa makhotsweni makuma lavo Paulo vo Petro makuma vo Yohana va kha va khomiwa na Paulo hi yexe hi laha

0: khotsweni ku sata va pfumerini iri ixanisiwa hikwalaho ka rito ka ripfumelo na dyondzo leyi dyondzisaka ya Kreste. Yohana la nga tsala nhlavutelo u yisiwe exihlaleni xa Patmos ku vula yena hi yexe hi mhaka ya vumbhoni bya byi nyika bya Kreste, leswi vulaka ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a nge mina ni famba ni dyondzisa leswi Kreste a lerisaka swona hi ntiyiso wa swona i langutana na maxangu munhu yaloye, i langutana van'wani va hlongoriwa na le makaya ma vona, van'wani a va ha rhandziwa tikweni, van'wani va khiriwa. Van'wani va khiriwa mi kumaka ku na mikarhi leyi ku nga na mitlangu yo karhi kumbe ku laveka ku vafundhisi va kun'wana ku tekiwa vo karhi hi ku n'wina mi dume hi ku lwa na order ya misava. Leswo a mi fanelangi mi vulavula ntiyiso, mi fanele mi vulavula leswi nga ta khumba varhangeri va khomeka kahle tinxaka tin'wani ta vanhu. Sweswi ni swi vulaka swa mixaka leya kun'wana na teka n'wana na kiloni mi nga vuli ku swi hoxekile hambi rito ka ri vula. Loko mo ka mi nga vuli mi swi themendela ha mi ta rhambiwa mani na ku xaniseka mi nga xaniseki. Mara point vuya kwalaha ka ku loko wo zela u ku mina ni mukreste ni endla leswi Kreste a lerisaka swona ni famba hi ndlela ya Kreste ti languteli ku ta xaniseka, loko swi ku vuyerisa u humelela ngopfu dya kahle chekani nyanaga lwisiwiku.
1: Why mukreste swi tikomba hi nga ku hi minkarhi yo tala loko a ti nyiketela ngopfu kala ku tirhela kumbexana ku tirha ntirho wa Xikwembu u tikomba a ri ku xanisekele hi minkarhi yo tala swi vangiwa ngopfu hi yini kahlekahle?
2: Revelation,
1: yeah.
2: Revelation 2:10-11 a yi ri nga Revelation 2 ya ka verse 10 and 11 va ta yi hlayela yona.
1: Okay.
2: Hi ti hlamula question yeleyo mi nga ku yi vutiseni.
0: U nga chavi leswi nga kusuhi ni ku twisa ku vava. Vona Javulosi u lava ku hoxa van'wana va n'wina ekhotsweni leswaku mi ta ringetiwa kutani mi ta heta khume ra masiku ma ha xaniseka. U va la tshembekaka ku fika ekufeni.
2: U va la tshembekaka ku fika ekufeni.
0: Kutani mina ni ta ku nyika hari ya vutomi.
2: Ku xaniseka ka mukreste
1: yeah.
2: I ku ringiwa ka mukreste, ku ringiwa ku tshembeka ka yena. Swi vula ku na le ku xanisekeni ka wena u fanele u tshembeka ku ya fika kwini amakumu.
1: Okay.
2: Hlamulo i ku hi xaniseka hi mhaka ku hi le ku ringekeni ka ku tshembeka ka hina. Swi vula ku tshembeka ka hina ku testiwa ntsena loko kumbexana ku testiwa nkama wun'wanyana loko hi ri ku xanisekeni. U ri bonani va ta mi hoxa khotsweni kume ra masiku ene va loko va mi hoxa mikambi xaniseka lokuwani tshembekani tshembekani ku ya fika kwini a ku hetisekeni amakumu. So swi lava ku loko hi xanisiwa jikijela a hi xaniseriwi swin'wanyana, hi xaniseriwa ku ripfumelelo ra hina ku tshembela ka hina loko ku ringiwa ku testiwa.
1: Ene swi endleka munhu mi kuma ku sometimes a ringiwa a testiwa ivi a testeka a vheta wela makumu.
2: Swi possible
1: se ku loko ni ringiwa ni testiwa ku ri ni nga kumeki i yini ngopfungopfu mongo ku lexi ni faneleke ni xi endla?
2: Mi nga yi hlamula mfundhisi.
1: Okay, kumbe mi ta yi hlamula andaka
2: la
1: riperi.
3: Ahe wafundhisi.
1: Ahe
3: minjani?
1: Hayi hi pfuki swinene hi ngoko.
3: Hayi pfukile mfundhisi n'wana ni nga va pfukile na pasa dingani u pfukete
2: hlayisekile.
3: Se a ni ri ku hlayisekile mi ba mi ngheni mi themendele mfundhisi n'wana.
1: Ene hina hi ri mi nga ngheni ku fona mi fone mi fona. Ya.
3: A no sweka ni ku ve ene swi tiva yi vula swona hi swi na ku themendele u nga yi themendeleka swa rongo se na swi ta ku munhu wena swa straight.
1: Ya.
3: Se swa ni hlayisekisa.
1: Okay.
3: Se na va ku ngetela ku hlamula liya ya ku ba ekwala ka hini ba xaniseka ni iku Xikwembu matimba ya xona ma vonaka laha ku nga na ku karhateka kona laha ku tikaku kona leswo daswa laha ku tikaku kona hi laha Xikwembu se xa swi tshika swi endleka lava nga tivi ku tshomberi hikokwalaho ka yini vanhu lava khongelaka va twa ku vava ni nga mi nyika xikombiso hi mina ne
1: ya
3: ni nga swikani ni lovele hi vana va four last of last month a ku nhlangwana wa 16 years and vana lava lova ni kha ni twa ku vava ngopfu na sweswi ni kha ni vulavula ni twa ku vava mara loko ni hlaya tsalwa ri ri wanuna loyi a nga maka yindlu leyi nga sunguliwa amswo a ri byeli ne loko va le tsalomberiyanga u fana na nsinya lowu nga byariwa a tlhelo ka nambu wu kuma mati every day leswaku hambi mabobolo mata kumbe dyambu ri nga hisa a ri n'wi endli nchumu leswaku loko u ri na rito ra Xikwembu andzeni ka wena a swi ku endli nchumu u kha u twa ku vava ntsena na rila swinene loko no rila ni nga twa ni tshama na n'wina ni tsundzuka swin'wana mfundhisi maloko va ri bhiri loko a dyeni ndzi ri ku ani mixumu ene ni kha ni twa ndlala na ku ni ku 100 rand pastor wa vanhu mara a va swi vonanga ku a ni gonyi ngopfu swimeriyana so mara ni kuma ndhawu ni humesa mihloti ni va kahle mara i ku loko ni ri na rito se a ni nga ta n'wi twela ka vakorito wombe leswi ni lava ku nyika ku tiyisisa ku leswi ni nga ku swi dyondziseni i mhaka leyi hanyaka yi hanya andzeni ka mina ni hanya aka yona a ni se kuma ku rhula ni tsutsuma swin'wana swi vama 54 years sweswi ku ya ka fiyani na ni nghena ka 54 years ku swika ni na 26 years ni ri mangana ya mina a ka malembe malama a ni zangi ni nga tiphile ku ta fika sweswi so loko ni cheka ni vona matimba maxikulu matimba ma Xikwembu swinene na namuntlha ni voni matimba man'wana makulu ene swi vona ku why more loko no tibutisa xivunu why more Xikwembu why mina u nga ni endleli u ni pfuna u ni tirhisa ku ni endlela van'wana swi nge endleli laha ni nga ta ni khongela na vona hi nkarhi walowo ni nga tshika na ku dyoa loko na ha tshika loko ni nga ta ni kha ni khongela a nga ta ku pfuka u dya u hlamba rondzo ra wena ri halehile ene matimba lama ni twa matlhela mani lari ma ni tsakisa mani vavisi ku why Xikwembu u ni lehisela rondzo leri ku ri na problem ya swona
1: mata va swi fana na yini swi fanele leswi swa mi kuma ku munhu mi kuma ku sweswiwani no tshama kaya a ni tirhi mara masiku hinkwaw ni khongela Xikwembu ku xi ni ngetelela masiku ya ku hanya ku ni nga hanya ni ya
3: mahlweni hanya ni ya mahlweni leswaku ri hi leswi swi lava hileswaku ndhawu leyi swi lava na vatimbilu leyi leyo tiyisela eka mhaka ya Kreste i ku va ku tiyisela so ni nga ta ku hi nga pfuna ka makurito wombiri 12 ni sungula laka I'm sorry
1: ha loko iri kusuhi mi nga tlhe mi hi hlayela yona
3: okay mo yi pfula
1: kumbe mi vula verse and then haleni va ta mi hlayela
3: yona makorito wombiri 12 yi vulavula hi swivona na tihlamutelo leswi Paulo Xikwembu a swi vonile
1: vese yi ri yini vese ya kona
3: ni hloko mhaka kona yi ri swivono ni tihlawutelo loko hi ya aka 7 yi ri kutani ku endlela leswaku ndzi nga tikurisi ngopfu hikokwalaho ka ku saseka lokukulu ka leswi Xikwembu xi nga swi hlawutela eka mina ndzi nghenisiwile riphachi enyameni yi nga ntsumi ya Sathana leswaku yi ndzi himetela ndzi khongerile hosi ka nharhu hi mhaka ya xiyo sesho leswaku xi suka ka mina kambe hosi yi te ka mina tintswalo ta mina eka wena ti ringene hikuva matimba ya mina ma hetiseka laha ku nga ni ku hikokwalaho hina etele mari lamawani hikokwalaho ndzi ta tsaka ngopfu ku tidumisa hi ta ku tsana ka mina leswaku matimba ya Kreste ma ta aka aka mina hikokwalaho ndzi amukela hi ku tsaka ku tsana ni maxangu ni ku karhateka ni ku xanisiwa ni mahlomulo hikwalaho ka Kreste hikuva loko ndzi tsanile hi kona ndzi nga ni matimba loko ndzi tsanile hikuva leswaku hi laha swi kotaka ku lava Xikwembu loko ni swikulekile humaxaka mo tala hi ku ta ka mina loko a hi fambiwa na risisa a hi yeti nangeni ku a sweswo a ni nge pfuki ni swi endleni ni ku ene na loko mimo ni kuma ni kha ni vabya mi ri kusuhani na ku fa please mi nga ni susi eka ripfumelo leri ni nga ka rona mi ni yisa kun'wana if either hi nga leswo loko ku ri ku mi tela sweswo mi nga hati ku ni twa ku vava ku hundza marito malavalavulaka a mi nga ni pfuki leswo mi nga ta ni fambe Xikwembu xa mina se marito lama Paulo lama hi wona loko hi ma hlaya hi wona ma hi tsakisaka ma u ri ni tsaka ngopfu hi mhaka leyi hi ku na ku loko ni khongerile hosi Xikwembu ka nharhu hi xilo xelo twana nhlamulo leyi ni nga yi kuma tintswalo ta mina ti ringene eka wena hayi ku xi sasuka ni byela ku tintswalo ta mina ti ringene hi mhaka xilo xexo hi ku matimba ya mina ya vonaka laha hi nga tsana kona se na yena hi ku rito ra Xikwembu ri aki aka yena a ngo ndzi ti dumisa ngopfu hi mhaka ya ku tsana loko ni nga na kona hikuva laha ni nga tsana kona hi kona matimba ya Kreste ma kota ku hetiseka eka mina anshaya imwa ni ta icheka sungwa yiku aka arna chumu sho leshinga shilangu pele sho huma eka hosi mara.

0: na xilo xin'we tirini ni xi tivaka hileswaku tintsongo ta yena i ti lava tirite letintshwa masiku hinkwawo. So a va i munhu loyi a yi vulavula hi munhu a nga hluphekinanga maxangwini, ande swisengo ka ninga gonyanga emisaveni ya mina ni pfula matsalwa lama ni kuma matsalwa lama ma faneleke ma ni khongotela leswaku ri xi va xi ri kona aka hina. So hi mikama wo tala lomuxiva mudyonisela mito loko mufundhisi ma loyi hama ngeni mitesi na hleka loyi yi vula switiwo ka hina ti ku thelende lava yi lava sweswo switireti ku kota ku loko u ri na xihoxo u kota ku lungiwa u kota ku lunguleka. Se mi khensa ngopfu hi mhaka leyi mi nga ku yi dyondziseni yi endla leswaku hi kula loko mi hlaya tin'wana ta tivhese ti endla leswaku ri hi kota ku kula. Mina ni murhangeri wa kerekeleni la kaya ni mpfundhisi.
1: Alright, okay. Twanani loko musungula le masungulweni leyi mi hetelele mi ni byela ku ri 26 wa malembe mi teka yini?
0: Ya
1: mi nga tsakangi.
0: A ni tsakile loko ni tekana na vona mara hi leswi nga humela mara xikomu xiya xa irivhelo swivatso se that's why swa ni tsakisa ku a ni ta hanya ni nga swi tivi ya swiriso.
1: Alright,
0: ene xikomu xa yena xa confirm that's why swi na tisisimi leyi kha ni khomi xikomu why ku va na swilo leswi wena u nga swi bileli mara twanani xithitha munhu loyi a nga ku dyorisweni ka rito loku na lani ka vulavulaka xikwembu mukombi mukombela u ni kombela ku ri i nandza wa wena loko a kha a dyondzisa a ta n'wi byela leswi a n'wi byeleni ka vanhu ka vakoa njhanti ya ni ripimeleni a suka a ta a ni ri ka pota musa ti-ese a suka a ta kumkumba loyi a swaku ni wa minandza wa xikwembu leswi u xi nga ku xivala ni nga ku xivala lei xi le ku vutomi hinkwaswo hi la ni ka chava ene hileswi a swi vulavula hi ka mbilu hi la ni ka vhesi tlhula ku teka xikwembu
1: alright
0: a ku a swi leka ni komba leswaku ri lami nga kona ni akile a xikarhi ka vanhu lava n'wina se ni swi twisa ku ro a ni hanya vutomi bya ndhawini ni twa ingaku vanhu va ni rhandza ngopfu se swikomu xi la ta ni komba ku hayi a hi swona sweswo a hi matini vanhu lava a hi matini lama ma vonaku so la u nga aka kona wena so se ni kota ku hanya ni kha ni tiku ro leswi na leswi na leswi na leswi xiso se mina rito ra xona loko rito ra xona ri akile eka mina leswaku munhu un'wana na un'wana a fanele kahlehle a ko va leswiwani a swi bohaku munhu a pfumelela rito ra xikwembu aka yena loko miri akeni swi vula ku timitsu ka yena ti u na timitsu leti nga dzimiwa andzeni ka yena a ku na nchumu lowu nga ta n'wi tekatekisa.
1: Alright, no munhu ku ni khize swinene mfundhisi I think kudaya ku engeta hlangana kahle ka rolo tako
0: khize swinene hlayisekani xitixini
1: thank
2: you jikije ngetela hi ku hlaya buku kusukela ka chapter 4 ita hlaya tindzimana ta mune ntsene i tinhenha leti hi landzelelaka tona tinhenha leti ti nga langutana na swona hi mahlo twanani ku va ri yini loko va hi hlayela yona xitsongo.
1: Alright,
3: kambe hina hi nyikiwile ku rhwala xuma lexi hi fana ni timbita ta vumba swi komba leswaku matimba lamakulu lawa lama tlulaka hinkwaswo ma huma eka xikwembu a ma humi eka hina hi kamanyetiwa hi matlhelo hinkwawo kambe a hi manyiwanga hi le ku kanakaneni kambe a hi heli mbilu ha hlotiwa kambe a hi tshikiwanga ekhombyeni ha tlumbiwa kambe a hi herisiwi mikarhi hinkwayo hi rhwala rifu ra Yesu emirini wa hina leswaku vutomi bya Yesu na byona byi vonaka emirini wa hina.
2: Mayitwa bibele yi nga minandzihela leswaku loko no yi hlaya na hi xilungu lawani ne mi ta twa yi vulavula hi swin'wana swa ku we are troubled on every side not distressed we are perplexed but not despair persecuted but not forsaken cast down but not destroyed.
1: Kombe kom disturb. Ripere ni mamkere Jesu ra FM. Tlakusana nyana voice nyana. Ehe, mpukile.
4: Mpukile mjani?
1: He mpukile sna. Ba
4: fundisikwalane ba njani ba fundisi?
5: Le sekeni nwa mjani.
4: Ah mpukile. Ah ata ba fundisi, man kombela menhlela aka ba Korinto. Aka ba Korinto 13 verse 4
1: Vakorinto 13 verse 4 aba mthu kahle mfanele mi mirhasanyana papa xilo
4: va ni hlayela laha ka Vakorinto 1 13 verse 4
1: chapter 1 verse 13
5: first Corinthians
4: 13 verse 4 Vakorinto vo sungula 13 verse 4

0: First Corinthians chapter 13 verse 4. Okay.
1: Yiri ri rhandu ra tiyisela naswona ri ni titswalo. Ri rhandu a ri ni mavondo, a ri tinyungubyisi, a ri tikurisi. Ri rhandzu a ri hanyi hi ndlela yo soleka, a ri tlhaveri kumbe a ri tilaveri leswi nga swa rona ntsena. A ri na ximbilwambilwana, ri rhandu a ri na xiveketela xa leswo biha.
2: Ya hi yaleyo papa Shiluva a mi lata ku yini hi yona va mi hlayelini. Papa Shiluva.
3: Hello.
2: Ya va mi hlayelini vhesi liya a mi lata ku yini hi yona.
3: Ya kahle kahle nanto loko hi va fundisa ne tanihiloko hi va fundisi hi karhi ta vana tikerekeni ngati hi nga ni leswiya swa ku ri no loko hi karhi hi dyondzisa vana swi endla leswaku ri no hina hi lava ku vuyeriwa hi swin'wana loko hi karhi hi va dyondzisa masiku. Loko ku na vafundhisi van'wana kuma ku va ri kerekeni va pfula tivhese tin'wana ta ku ri no nga ku swelana na rirhandzu masweta swi endla loko no a va ni hlayeli vhese yaleyo ka tikereke tin'wana mi swi vona ku handletiwa i ta rirhandzu masitisa ene leswo ka swi nga lavekeki
2: Alright, vhala tambu tsamke se famba.
3: Ha?
1: Endlani.
2: Vhala ku mbutsa mke se famba.
1: Endlani ku hitwisisa vhala ku mitwisisa mingse. Ani hloko mhaka ya hina yivalavula hi ku xanisiwa ka va rest va xiviri. Ene sweswi hi pfula verse ya komba leswi rirhandzu ringa xisona. Vafambini swi hambene.
4: Vafambini vange vuyi vata kumbe xana vata vuya kam.
1: Mara ni lava ku comment ka lava va nga fona nkarhi wo leha va komba xiyimo xa vona na ku lahlekeriwa ka vona. A va tihi man ku na Yobo va nga vulavula yona mfundhisi Vukeya. I fike ka xiyimo xa ku lahlekeriwa hinkwaswo vana swifuwo hinkwaswo rifumo ra yena swi khumba na miri wa yena. Mara a nga sandangi Xikwembu u dyondzisiwe Xikwembu ku ya mahlweni. Se ni tsakisiwa hi ku na loko va fona laha a va kombi ku sanda va komba ku swilo leswi swa humelela ku va mindzingu yi taku mara ni la ku va
2: riperile
5: ni pfukile
2: hi pfuke swinene hi ngo vona
5: ni pfukile
2: ya
5: ni vulavula na manasgel ge na mabangeni
2: okay la mabangeni la
5: ni la ku hlamula nyana liya mara hivutisa ku va na kreste va hlayisa vukeka. Swi fanerile va kreste va xaniseka hi mhaka ya ku Sathani na yena i la ku wina. Vanhu va ka Sathani va tele ngopfu ene mi komba ku loko a lava va nga ka vukreste a va talanga loko munhu a kha a vulavula ntiyiso a va koti ku vhema ka buku ya maxaniseka laya a ri munhu loyi a tirhela Xikwembu ka kahlekahle i xanisekile malembe lomo tala vana swinandza na yena nsati wa yena a n'wi byela ku ringeta ku u tshika Xikwembu lexi wa wena a xi ku pfuni nchumu a ku mina do a ni nge koti sweswo ni fanele ni famba na a ku va ku ri kona karhi ka mi ringu laa yi fanele Sathana xi khaki yi ringa ku a ku munhu loyi wa yena loyi a kota ku va a tshika Xikwembu a landzelela eka yena alava nge Xikwembu a lavi Sathana a ta va a tshikile a ku mipfurisiwe Xikwembu a na ha ku lavi ni thiki mpela ni endla leswi nsati wa mina a ni byelaku swona. Se ni va ni vone swi fanerile ku vakreste so va swi fanerile ku va nga va xanisiwa va xaniseka ku ve le ntiyiso ene vanhu vo va lava nga ka Xikwembu a va talangi ku fana na vanhu lava nga ka Sathana
2: hikona. All right. Okay ya va fambini mani anti mi ka kamela ku angulanyana
4: a va ri ka podium.
2: Yes.
1: A na ha komba hi timhaka ta Yobo loko mo hlaya kwala ka chapter 1 aka verse 22 yi ri amakhombyeni lawa hinkwawo Yobo a nga dyohanga kumbe ku lumeta Xikwembu. A lahlekeriwe hi swilo leswi hinkwaswo mara ku va na ku n'wangeteri Xikwembu ni ku vona nandzu. Mara aka Yakobo chapter 1 aka verse 2 3 na 4 yi tekeni yi ri mhaka ya ku tsakisa swinene vamakwerhu loko mi hlangana ni miringo ya tinxakaxaka hikuva ma swi tiva leswaku loko ku pfumela ka n'wina ku tiya eku ringiweni swi humesa ku tiyisela kambe ku tiyisela ka n'wina leswaku tiseka mi nga ringiweni hikuva loko a hlurile miringo u ta nyikiwa harhi ya vutomi leyi Xikwembu xi tshembiseke lava va xi rhandzaka. 14 kambe munhu un'wana ni un'wana wa ringiwa loko a ku phasiwa hi ku navela ka yena n'winyi kutani loko navela ku

0: kurini ku tswala xidoho xidoho xona loko xi hetisekile xi tswala rifu swi vula ku na ku tiyisela loko munhu o tsaneka ku tiyisela a ku ringiweni i ta boheka ku dyoha that's why van'wana loko va sandza xikwembu i ku dyoha phela ku xisandza mi xi lumbeta ku xiyimo lexi hi mhaka ya wena ku ri ku xaka xa vula xikwembu ku ri i mhaka ya sathana a nga ku fikeni ka xiyimo
1: mi nge se yi nghenela Matthew 10 i khale va khomini riperini
2: mina nkarhi wutsongo nyamara ni ta vulavula swikongo
1: okay.
2: Mina loko ni kha ni xaniseka ka minkarhi yin'wana ni ya ni ya hlangana n'wanuna wun'wana ingaku a ri nanga na munhu wa mpfundlela a ha fika le ka xipala ya khale a fika a ni byela ku wena weni tiveka ngopfu laha ku endliwaku leswo biha mina loko a ko va ku vatswari va wena a vo tana wena a ni ta va byela swilo hinkwaswo ene swilo leswi a swi vulavula ni swi twa ku ya ni fika ni vula kaya ni byela mhani va ku a hi ta famba swin'we ni ku hayi a ni yi mina ni nga ta famba ni tekiwa hi tin'anga ku nga se hela vhiki ku fika vafundhisi van'wana va ku why i nga cinci kereke leyi i nghena ka yin'wana hi ku ku xaniseka loko i nga ku a ku nga fiki makumu hi ku wena wo khongela i khongela na vanhu kuna lexi ni nga ta xi endla ni ta khongerisa sweswi ene ni ta kombela mahlweni ka xikwembu ku xikwembu a xi ni pfuni xi va xo xi nga ta ni hlayisa na sweswi ni kumeke ni kha ni hanya byona vutomi lebyiya se dyondzo leyi ni nga yi dyondzisa namuntlha yi tikombi yi ri mhaka yi kulukumba ngopfu i mhana Lukasi
1: mhana Lukasi khesi swinene vana madamu sa seka mhana Lukasi
3: mhana Lukasi va ku heta ku mi hlayela vhese mfundi but we consider consider it all joy when you go through diverse temptations, diverse trials. So loko hinkwaku loko hinkwaku loko hinda ka loko hlupheka ka loko hinkwaku a swivintsako ka hina loko hi ka hinda ku hlupheka loko lava avala ku hlaya Matthew
4: chapter 10 verse 28
3: okay before we hlaya Matthew 10 verse 28 una Matthew 16 verse 8 verse Matthew 10 16 to 18 iba ika ihlamutsela xivuso lexi landelaku ku mukristo lo wa xiviri u endla njini loko akari angena aka ku ringiwa loko kumbe xana ku xaniseka loko anga kona Matthew 10 16 to 18 vada ihlele yona mfundisi
0: bonani imiruma okay bona ndi miruma mifana ni tinyimpfu exikarhi ka timisi hikokwalaho ke tlharihani ku kota tinyoka
3: majo hi rini hi rhumiwe exikarhi hi rhumiwe ku fana na tinyimpfu exikarhi ka timisi xo sungula lexi mukreste wa xi vula wa xiviri a fanele xi endla i fane endla yini a tlhariha ku fana na nyoka yi tlhela ya matweni yi ku yini
0: mi va lavo rhula ku kota matuva
3: mi fanele mi rhula aka ku xaniseka le ka hina hi fanele hi maintaina ku rhula ka hina aka ku xaniseka a ni ku na lava va xanisiwaku va tlhela va va na mazolonga ku xaniseka a kumbele a tlherisela back to the sender fight an enemy with an enemy and evil with evil xikwembu xi ri aka ku xaniseka ka hina hi fanele hi maintaina ku rhula ka hina yisani mfundhisi
0: ti voneleni hikuva vanhu va ta mi nyiketa etihubyeni va ti voneleni

0: hayi ku lerisa ku ri mfumo wa Xikwembu a wu pfumeli ku hi va maxaka a swi koteki sweswo ya loyi a fumaka munyama u ya ku herisiweni hi Xikwembu lexa ku vonakala se hina hi lerisa vanhu leswaku
1: ha
0: teto a hi humeni ka mulungu na mutima ni hi vulavula hi matsalwa lama nga ri ku na khala ya munhu
1: loko hi tshame nkarhi wo leha hi ku nga ri karhi zinini hi vulavula a khoneni nyana
0: kumbe swi nga endla so jikijela va rhambeni vhiki leri taka
2: loko mi swi kota vhiki leri taka fikani la a ka GCR hi ta vulavulana mi ta vulavula kahle hi tshami kwale ke hi langutanile na lava ni nga na vona laha un'wana van'wani va suka kule swinene
1: loko swilo leswiwani swa mihedeni na swi fike khale
2: bapohina
1: ku swi vona kwalomuya ka vu
3: papa Xikwembu a hi i moya. The only thing lexi ni nga mi byelaka xona na mutlhana madyambu, Xikwembu i moya. Aka buku ya John 4:24 yi ri Xikwembu i moya, lava va xi gandzelaka va fanele va xi gandzela hi moya. A hi ka Xikwembu a xi na picture, Xikwembu a xi na xifaniso lexi hi nga xi vonaka hi xona. Loko a xi vona xifaniso vanhu a va ta ndla swifaniso va va ya gandzela xona, va ya gandzela xifaniso, mara Xikwembu xa hina xi gandzeriwa hi moya hi ku na xona i moya.
2: Marco.
1: No kwesi mafuti moya wa kona. Yo. No kalangowe. No kalangowe. A ni ri Xikwembu i xinwe.
3: Mina na n'wina hi tsakisa ku hi ya pfumelelana.
1: Ende Xikwembu swi tele. Xikwembu i xinwe ende Xikwembu swi tele.
2: Oh.
1: Xikwembu xa ntini. Phela a ni ri Xikwembu i vanhu.
2: Yeah.
1: Xikwembu phela i vanhu, Xikwembu i xinwe. Dasa xona Xikwembu xi ri xin'we xi endle munhu, munhu loyi a endla vanhu vo tala. Ende dasa loko ku hi nga swi kota ku fikelela kwalaho kumbe mi nga swi tiva ku ri Xikwembu i xin'we xi endle Adamu. Adamu a endla vanhu lavo tala.
3: Bapo, mina na n'wina hi hetini hi pfumelanini kwalaho ku Xikwembu i moya, lava xi gandzelaka va fanele va xi gandzela hi moya. Kwalani mi tlhe mi vula mi ku lowo kwetsimu i ku swi herini ku Xikwembu i moya, lava xi gandzelaka va xi gandzela hi moya.
2: Ikhese swinene
1: Xikwembu hinkwerhu ka hina hi hambana na Kreste hi ku Kreste i mulungu.
2: Halleluya. Ikhese swinene mi hlayiseka vana madyambu mo saseka vanhu. Ya 060 WA 75942 hi ndlela leyo ka mi kanti kahle tiqingho ta n'wina kumbexana mikandziyiso loko yi ri kona ka hi ta va hi karhi hi langutisa. Yes, ri kwerini
4: a yi se heleliwa.
2: Ya
4: va tsundzuka loko ni hlaya le aka Vakorinto chapter yi wo sungula.
2: Yes.
4: Yi ri la andzeni ka hina Vakreste ku na xuma treasure hi swo swi endlaka leswaku ri a hi vileli. That's why le aka chapter 10 ya Matthew verse 28 ya kona yi ku chavani lava va dlayaka miri.
2: Riperile ni vamukerile.
1: Ahee ni lexanta lava xona la ku khesa mfundhisi kwalani nga kusuhi na yena mesa
2: le kusuhi na vafundhisi hinkwavo
1: mayi dyondzisa.
2: Okay.
1: Manisha.
2: Kahle.
1: Ni ri n'wina na mfundhisi kwalani hi veka kahle la yinini. Ende plus ni lo ta testa kunene ku ri leswi mi swi vulavulaka swi tshamisekile swa ku kuna xikulo basa ku na lava ntima hawa a hi ndzele ka swona hina hi ndzisela vito ra Xikwembu ntsena ni cecile vahasi meseke vuxokoxoko swiwela laha siku mikarhi
2: kheza swinene kusuka la siku mikarhi laha nkarhi wa kona vakumbe ri tlhanisela timinetse kongoma kahle va rhanga yi nga se yi bala ku ri ku yi joyina vhele va karhi ku amukela kahle swinene ka 060 WA 75942. Hello vuxokoxoko siku mikarhi va
0: vulavulajela mi no lava ku endla xikombelo ka vayingiseri loko hi sungula hi tene n'wanoko lowu wo dyondzisa aka lava va nga pfumela leswaku va tiva ntiyiso. Munhu loko a nghenela ku kaneta a nga fiti ka nongonoko lowu i reasoning from scriptures. A hi na scripture xin'wana handle ka rito ra Xikwembu leri nga bibeleni. Xa vumbirhi hi nga dumi hi ku hi omi tinhloko a hi kuleni loko wo tshama kha wu fona we wulwa ku Xikwembu mulungu Xikwembu hayi hi ti dumisa rhongo leswiya
2: riperile GCR FM ni amukerile

0: Kusinele ngobona.
1: Hayi khona.
0: Yeah.
1: Noma ngiyaxala ka Korinto ya umbi chapter 4. Na verse 3 na 4.
0: Okay.
1: And I think that they don't want lava lava. That is one of the people who are going to go on. You are all over the cities. The Marabula Narala just met the figure they are born. They saw the thing and then Cabo. They saw the number of the but some say that the Sultan of Ulan is an evangelist. And that one on the phone. And I even know your evangelist. Same with the Pomalana, that is one of the other.
0: Okay. All right. Kiss us, Ned. All right, from the stress, ntsemba ku mbatwini.
2: Ya, i mhaka yo saseka ngopfu.
0: Yeah.
2: Le vanga ipfula ba Korinto ambiri chapter 4.
0: Yeah.
2: Kwala ka verse 4. Yivula sweswo impela, hayi ngari verse 4 mara yele vanga ivula.
0: Mm.
2: Yi komba sweswo kuri evangeli yitumbetelo lava lovaka. Satan uyisa vanhu kuloveni. Ene Satan ipfali mahlo kumbe mahlo ya vanhu lava ya kuloveni mapfalekile ntiso a vavu. Ene ba lwisa la vanga kubona kaleni hikuva bo vhatwa vari right
0: hekweni ku hambana ka vanhu lava ya ku loveni na lavengele ku bona kaleni
2: lava pfumelaka eka Kriste va kuma vutomi lebyi nga heriki i John 3 verse 16 ivi lava nga pfumeriki va ya ku loveni ani yiri xikwembu xi rhandze misava swo nghasi xize xi nyika n'wana wa xona la nga yexe leswaku un'wana la a nga lovi swi vula ku laha nga pfumeliki wa lova ivi loyi a nga loviku a kuma vutomi lebyi nga se ifamba ku vona kaleni ina nyiko kumbe u langutele ku kuma vutomi lebyi nga heriki loko a suka la misaveni mara lava nga pfumeriki swa vona ku ya ku loveni.
0: Alright, okay, Pastor Dingani.
3: Yes.
0: Ikhal miyo hi
3: hayi kona ela tovingiseri mungutwini la i vulavula hi Yeso wa mulungu
0: nomtimba
3: buku ya Vaheberu 3 verse 7 ku ya fika ka 19 ndo yi paraphrase ya hi kombeta ku kuna khombo ka lava nga pfumeleki kuva mito gospel jikijela mi tsangwa ina nduku kuma mahlweni ka xikwembu swi tlula no dlaya munhu because munhu la nga dlaya munhu a nga twa rito ra xikwembu a hunduka mara loko mi ala gospel mi ala munhu noyi ala ni lava twa nchumu sweswo
0: i xana swidyoho swo hambana
3: swidyoho swo hambana loko
0: ta ni byela loko hi vuya riperini mamikeri jisar fm
4: mikhetokoeriana vaxoti
0: ahee
4: leswitweni vafundhisi va hlayisekile na vona
0: okay
4: ni la khumbanyana leyi nga khumba hi tata na switholo ya Matewu chapter 10 verse 34
0: Matewu chapter 10 verse 34 yes
4: ya ku ri hikokwalaho ka hina ku va na ku xaniseka Yesu Kreste va kombisa ku ri ni nga ehleketi ku ri vutise ku rhula kambe vutise tlhari kumbe ku avana a swi tiva kun'wana ku fana ku nga na ku avana ku na conflict i ku loko swi ta hi le ka rixaka loko wo kumeka eka pfumeli ku nghenelela ka mitirho tirhweni liwaka yo fana na mphahlo na sweswo a swi endlaku swo boha tiva na ku xaniseka lero Kreste va swi viri na loko o kumeka i ri ntirhweni kumbe ku vona ku va na hlanganaka na vanhu ku na leswi va swi endlaka swi nga swilo leswi nga pfumeleleki ka xikwembu loko hi Kreste a xiviri i bohaka ku yima ra rito ra xikwembu ende loko i yima ka rito ra xikwembu i bohaka ku dla yini ku xanisiwa so leswi ni swi chuhaka ngopfu sweswiwani i ku ni vona ingaku vakreste hi compromise ngopfu sweswiwani that's why ku xanisiwa ka hina a ni ku voni kahle mara loko a wu kumeka hi yima antiyisweni straight ku xaniseka lokuwani a heta ku vona ku ya ku karhi ku endleka sweswi hanise ku vona ngopfu ni vona ingaku hi harhaniseka ka tindhawu to hambanahambana i ku
0: alright okay ya 19 minutes before 9 o'clock mi xo mivatweni
3: ya so mara mina ni lava ku hlamula lexi a mi ni vutisini
0: yes
3: mi ku swidyoho swo hambana loko ku ri na swidyoho leswi swi rivaleriwaku ku ri na swidyoho leswi nga rivaleriweki swi vula ku swidyoho swo hambana a yena ka Mark

0: 3 yahlala 28 and 29 Mark 3 28 and 29 yi ringeta ku hi kombeta ku kuna leswi xidyoho swi rivaleriwaku kuna leswi nga rivaleriwa swivula ku swa hambana or automatically hi kota ku kumana ku swa hambana swi sweswo
1: ivi hi swi tiva namuntlha.
0: Yes, Mark 3 28 and 29.
1: Okay.
2: Xivhara matini yi ku ri verily verily I say unto you. It's 28,
0: ne? Yeah.
2: All sins shall be forgiven unto the sons of men.
0: All sins shall be forgiven.
2: And blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But ye that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiven forgiveness, but is in danger of internal damnation.
0: It's changani ku lava vanga ri twiki ri mulo rona va ta kota ku hi kuma kahle. Yeah, Mark 3:28 and 29. Mark 3:28 and 29.
3: Ndi tisile ndiri ka n'wina loko vanhu va dyohela xikwembu,
0: loko vanhu va dyohela xikwembu
3: kumbe loko va xisanda,
0: loko va xisandza
3: va nga rivaleriwi,
0: va nga rivaleriwi.
3: Kambe loyi a nga ta sanda moya lowo kwetsima angaka a nga rivaleriwi ni siku ni rin'we hileswaku u ni nandzu wa xidyoho lexi nga heriki.
0: Mazito jikijela se ku hambana ka kona ku na milandzu ya vudyoho leyi nga heriki, ku na milandzu ya vudyoho ya temporal leyi kotaka ku ya mahlwe ka xikwembu xi kota ku hi rivala. Mara xi ri loko hi dyohela hi sandza moya lowo kwetsima xidyoho xa xipermanente a hi nge pfuki na siku na rin'we hi kume ku rivaleriwa. Mi hlamulekini?
1: Kahle kahle. Va tiva ku loko ma ha ri ku vulavuleni ku nghena rungula. Rungula leriwani ri riperile. So tixani va yingiseri ku anaka na nhlokomhaka ya namuntlha, please. Ni nga tlhela ni ku ingaku na vona lava nga tsala rungula leri ingaku loko a va vutisa xivutiso xo fambelana na nhlokomhaka va leader by example. Ya, a ni hleketa sweswo. Se mara a swi na mhaka. Nhlamulekini Pastor Dean. Nhlamulekini. Hi se ni switwisisa no ka na tiva yingisi rivele ku va nga va khavharekini ku fika kwihi hi ndlela leyo. Loko se nkarhi wa kona vhele 2043 17 minutes before 9 o'clock. Ya, yena ni mahlweni.
2: Ndzimana ya liya a no pfula yin'wana ni vula ya leyi va nga hi hlaya mfundhisi Dingani. I ku loko hi ri eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hi wu vula nkarhi wa tintswalo.
1: Loyi hanyaka eka wona
2: hikuva Yesu Kriste u tile,
1: yeah,
2: u vambiwile,
1: eh,
2: a nga ha ri kona emisaveni,
1: yeah,
2: se hi sele eka nkarhi wa tintswalo.
1: Ni swi tiva njhani ku nkarhi lowu hi nkarhi wa tintswalo?
2: Na ha heta.
1: Alright.
2: Loko ni ya heta a mi nge xivutiso xexo. Hi nkarhi lowuwani hi ku ya hi rito ra Xikwembu i nkarhi lowu nga tshembisiwa hi Yesu Kriste leswaku loko mina ni famba ni ta mi siyela moya lowo kwetsima yena. Se loko u ka u holova na yena u lava ku ya nghena hi kwihi ra kona? U lava ku ya rivalela hi mani hi ku Yesu a nga ha ri kona laha? Kumbexana a wu ta ya ka yena. Se a nge ri loko se mina na wena hi ka hi nga twanani mina moya lowo kwetsima ni nga ta endla ndlela twanani ku rito ra Xikwembu ri ri yini hi moya lowo kwetsima va ri endla mfungho leyi a phakati ka hina moya lowo kwetsima leswaku loko Yesu Kreste hi ku ya hi buku ya vaTesalonika a vuya a kota ku va a khomana na hina hi mfungho lowu nga kona ephakati ka hina i buku ya vaTesalonika wolowo. Se loko u nga n'wi twisisi yena hayi u ti lavela swilo swo biha ngo.
1: Alright. I wolowo nomo.
3: A ni ku mfundhisi Dingani va ha ri busy na leyi ya ku komba swidyoho ku hambana ni vula ku va so ku ku na swidyoho leyi na leswi nga yisi ku feni ku tlhela ku va na swidyoho leswikulu na leswitsongo moni yikhwali na mukhanyisa xikandza
1: se mi ni tlhelerisela ndhako. Ya,
3: loko ku ta va na nkarhi lowu vana va Israyele va nga endla role ra nsuku va ri gandela mananga Xikwembu xi ri nandzu luwa kumbe xidyoho lexiya hi lexikulu ku tlula hinkwaswo. Loko mo kamba vana va Israyele loko va ta va byeli Samuele ku hi lava hosi hi mfumo wa ku fana na matiko laman'wana va nga ha lavi Xikwembu xi ri i nandzu lowukulu hileswaku ku fularhela Xikwembu hi xo xidyoho lexikulu

0: tlula hikwazo ku xifularela xikwembu mi nga vi ka xona mi pfumela ka swin'wana i xidyoho lexikulu swi nga vuli ku leswiya hi ngeri switsongo ka xona swo fana na swi tele mi nga swi endlaka a hi nandzu i nandzu ka xikwembu mara ka swona futhi ku na leswi yisaka ku feni ku na leswi nga yisi ku feni ku na leswi rivaleliwaka ku na leswi nga rivaleliwiki mara leswi swa ku hi ta famba hi kha hi lava list moni mi komba xixa ku fularela xikwembu hi matlhelo hinkwawo mi nga kamba kwala ka Exoda mi nga kamba ka Samuel loko a le lava Israyele i ri mi endle nandzu lowukulu hi ku mi tsan'wi xikwembu mi lava ku ti lavela hosi ya n'wina se a no lava ku ngetela kwalano ntsena
1: Alright, okay. 13 minutes before ku nga ri khale vhele ta va hi karhi hi ya ku gimeteni 7 5 9 4 2 Pastor Dingani vona mi nga ku mina swin'wanyana
2: mavava ma karhi ma dyondzisa vayingiseri vo tala because un'wanyana u tshamini sweswiwana a nga swi tivi ku khale leswi dyola a ni vanhu va ka vakaseri ku swi leswiwani ku ya hi matsalwa ya va swi hlamuseta ku swi leswiwani a swi ringana swo fana va ringete ku hlamuseta mfundhisi Maluleke va ringete ku kombeta the vundeni bya swilo leswiwani swa vudyoho leswiwani so yini jikijela ku tlhelela a thopikini i ku xivutiso xa hina lexi hi nga ku xivutiseni namuntlha i ku hikokwalaho ka yini vakreste va xanisiwa hikokwalaho ka yini nhlamulo yeleyo kusuka sele kusungulini ka kusuka vaprofesa va ri va ka nyika tinhlamulo mfundhisi Maluleke va nyika tinhlamulo and then hi kote no hlamula xivutiso lexiya xo va fanele va endla yini vakreste lavawani loko va karhi va xanisiwa hi ringete ku tshaha matsalo yo hambanahambana lama hi nga hlaya kusuka ka revelation hinkwaku va ta nyikiwa tiharhi loko vo tiyisela ku ya fika a makumu va ta nyikiwa tiharhi so mara va tlhela va hlaya vhese yin'wana leyi nga ni tsakisa swin'wana va ku consider it all joy loko mi hindzaka ku xaniseka lokuwani hinkwako ku xaniseka ka n'wina ku tirhela yini ku lulama hi swoswo hinkwaswo leswiwani at the end ku xaniseka ka vakreste jikijela a ku yi dlaya ku xaniseka ka vakreste i mikateko ka hina yeso u ri blessed are those who are persecuted for my righteousness I verse 10 katekile lava va xanisiwaka va xaniseka hi ku lulama ka mina so swi vula ku xaniseka lokuwana loko hi xaniseka ku lulama ka Yeso Kreste hi katekile i mikateko leyikulukumba
1: Alright, okay. Mo hitwanyana lava ku
3: ri. Kurile vafundisi va mina na project jela kuri. Ya. Na titwa diverse ti nga ti hlaya hinkwato mara. Le diverse nga ni tsakisa ngopfu hi laka ka Mark 3:28 na 29. Ya, na titwa leta nga ti hlaya hinkwato. Hayi, na vona Mark 3:28 na 29. Kuri loko mo kumeka ni hlayela munhu loyi o ka a nga ngheni ku kereke ne. Ya, ni nga mutwa musuku. A ku ri ha mina ni ya kerekeni ma swi twisisa ya vulavula vhese yaleyo yi ni tsakise ngopfu ni ri vafundhisi hi dyondzise ndhawu ku nga heleki mi hlayiseka munhu wo duma ri exela ka sikhwinyani mina hlayiseka
1: alright ok tsela timinets kongoma kahle awara nhungu yi nga se ba anti mi nga va hlamula
2: vo ndzuzela vo vulavula hi vhese leyi hi nga hindla hi yona
1: hi
2: karhi leya na va nga tlhela va yi tatisa mfundhisi Maluleke unless va ri na swin'wana
0: swohayi a ni lava ku ngetela laka ku ri vakreste va nga endla yini ku na ku tiyisela mara kereke hi yoxe ku nga vakreste lavan'wana hi lerisiwaku khongelelana loko mo kamba loko Petro na Yohana va ri ku tengisiweni va byeliwa ku ri tilebetile ra Yeso Kreste va nga ha ri kumbuki na ku vulavula hi rona va nga vulavuli hi rona va tshinyiwa va ya va ya byela vahlawuriwaki loni ku ri heyi hi lerisiwe leti mara ve ri loko va twiteto lava nga byeriwa va tsundzuka ku swi leswi tshami swi profetiwa hi Davhida ku ri va matiko va tihosi hinkwavo va ta hlangana va lwisana na vito ra Kreste se ve ri ka Xikwembu loko va khongela ni le ka mitirho ya vaapostola chapter 4 verse 29 va ri sweswi ke languta ku tshukisa ka vona kumbe ku chavisa ka vona vanhu lava u nyika malandza ma wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu hi ri ka swiyimo swa ku xanisiwa swiyimo swa ku chuhisiwa swiyimo swa ku vekiwa tlhelo ku nge kumi swo karhi yi ri va nyike matimba ya ku vula rito va nga chava ri ka swiyimo sweswo ivi ya mahlweni hi ku tshambuluta voko ra wena u horisa u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu na ndhawu wena la hlawulekeke hi ndlela yin'wana tiyisa rito ra wena eka vanhu va ri ka swiyimo sweswo a ve ri ka Xikwembu endlaku ku nga vi na ku xaniseka a swi nga heli leswiya mara yi ri va ri ka xiyimo xexo va tiyisa
1: alright okay.

0: Loko sokuseleka hi timinetse ku hi nkarhi lowu u nga sala a ni tivi hi ya njhani mahlweni ha heta kumbe hi tlulela ka
1: hitisela na hi ringeta na leyi 140 Vakorinto vo sungula chapter 3 Vakorinto vo sungula chapter 3 ni rhandza ngopfu 12 and 13 ya kona ha seketela mhaka ya leswaku hina aka hina eku xaniseka swi fana na yiri bibele hileswaku golid yi boheka ku sungula yi nghena ndzeni ka ndilo lowukulukumba yi hisiwa ribye leri humaka ri hindzela halaya hi rona golidi ya kona yi nga kotaka ku tirhisiwa leswaku ri va endla ti sweswo swi endliwaka hi
0: jewelry
1: mikarhi yin'wana ku xaniseka loko hi hlanganaka na kona hina vakreste hi ku ya hi rito ra Xikwembu hi va hi kha hi swi tiva leswaku ri mitirho leyi ya hina leyiwani ya testiwa laka yona na
0: Pastor Dingani u nga ku a mahala ta vula swin'wana loko na hala ta tsemakanya
2: layayes andaka loko Fritz Maluleke va vavule marito man'wanyana lamo ma nga ni tsakisa ya ku ku xaniseka loko ka hina lokuwana na a ku na ku hlupheka a hi loko ndzeni ka ntiyiso
0: mukreste u fane a hlupheka
2: mukreste hi swo sweswo yeso u ri mi ta hlupheka ku tlula leswi mina ni nga hluphekisa hi swona so swi vula ku tanihi vakreste a hi fanelanga hi famba a phakeni ingaku ho hindza ku hava na mahlohlo ku hava na nchumu vukreste i ku xaniseka leswi hi kusukasa loko hi karhi hi hlaya Yesu a karhi a vula ku mi ta xaniseka kusuka ka John 15 kwale hi karhi hi vula ku mi ta xaniseka hi vito ra mina swi vula ku kereke yin'wana na yin'wanyana kumbe muchumayeri un'wana na un'wanyana a nge tanani na kerekeni mi ta mi tekela ti-problem a ku na mathata ka Yesu a swi kotekeli ku hi nga ya ka Yesu ku lava ti-problem
3: and a yi ri van'wana mi ta xaniseka un'wana na
2: un'wanaelaka
3: ku hanya
2: hintiva
3: vupfumeri ya Kreste u ta xaniseka anyone
0: se
3: a ku na ku na van'wana va nga ta kota ku hanya swi famba kahle va nga tlhotlhiwi swi vula ku loko mi nga ri ku xanisekeni a mi le ku tlhotlheni mfumo lowu wu lwaka na n'wina mina xivuchomi mi fambisanaka swin'we mukreste u ta weliwa hi mindyingu yo tala hikuva a nge rhandziwi misava a nga ha ri wa misava u hanya misaveni ene misava yi lavi ku disturbiwa ka swiyimo swa yona se hi boheka ku lwisa xin'wana na xin'wana lexi taku xi ta susa malandla yi susa ku yi dya kahle that's why jikijela ku ve na xivutiso swoto leyi nga hela ku ri loko makwena kha endla swo biha wa n'wi tsundzuxa na ha hi tikombi ku chava ene kun'wana hi chava ku onha vuxaka se mara mukreste
0: mi hete mi hlamula ku yini
3: ya hlamula kahle leya
2: a mina va ni hlamula
0: yi hlamula lifuta ekhanimeto va nike nomo
1: hi hlamule ku olova swinene hi hlamurile leswaku ri i rito ra Xikwembu leri ri kombisaka leswaku ri wa ya aka yena munhu loyi a hoxeke ne loko a nga pfumeli u nga teka un'wana u famba na yena ne mara xivutiso lexi a xi endla leswaku ri mfundhisi Dingani va emphasize a ku ri ku ku na situation leti nkarhi wun'wana u swi vonaka leswaku ri u nge swi koti ku n'wi kongoma munhu u n'wi byela ku ri sweswo u swi endlaka swi hoxekile a ni ri se hi ringetile ku hi kombisa leswaku ri nkarhi wun'wana hi nyike xikombiso bibele yi vula kahle ku ri emurhangeri ekerekeni u fanele ku va wa muxaka muni ne ku ri un'we a va na vana lava rhuleke i rito ra Xikwembu ri vulaka sweswo ne yi swi listetela ko kahle hinkwaswo ka swona se xivutiso i ku
0: xivutiso okay
3: a ni ku point ya mi ku ze ni hoxa leswiya a ku nkarhi wun'wani ku chava ku ya vulavula ntiyiso lavi ku sandziwa se loko munhu o ze a va mukreste a nga ri swi vula ku nkarhi wun'wani na swiyimo leswi a nge le ku swi kombisena nge le ku swi tlhotlheni ku tikereke ti nga vulavuliku hi vudyoho va chava ku byi thita hikuva vanhu va ta famba sweswo ngopfu loko mo ze mi byela vanhu ntiyiso mi ya wela ka ku hlawuriwa mi ya wela ka ku sandziwa mi ya wela ka ku lumbetiwa na ku xanisiwa hinkwako
2: my last word mina a ni u vutisa mina sweswo ku na hlamula loko hi tsandeka ku va confronta swi lava ku ntiyiso.

0: kona nile ka hini.
1: Itis.
0: Because people like bani bata tuma ntiso utawa tshusha. Yeso ungena ka Matthew 21. Angena tempeleni laba kuma vakari vandla business. A andlwini ya papa yena. Swinkwatisi. Swivula ku xin'wana xin'wana lexi nga wrong. Xi nga fambeki hi ndlela hi nawule hi ndlela ku rhandzaka tata wa hina xi fanele xi sungula xi endla yini xi hi kwatisa bibele leri Yesu a fika kwata a sungula ku hangalasela xitoko xa vanhu leyi a kwataku hayi la ndlwini ya tatana wa mina
1: alright mo ni mnika one minute ku say 3 minutes a hi heteni
2: sungula ri profesa la namuntlha a hi vulavula hi ku xaniseka.
1: Yeah.
2: Yesu Kriste u kombisa kahle ku ri nkarhi wun'wana.
1: Yeah.
2: Not nkarhi wun'wana. Chavani la a dlayaka moya.
1: Yeah.
2: Mi nga chavi loyi a dlayaka. Vukreste byi fanele ku kula ku fika kwalaho.
1: Yeah.
2: Ka ku loko ku ri ku ri i mhaka ya ku fela evhangeli.
1: Alright.
2: And ni le ntiyiso.
1: Alright, okay. Pastor Dingani, mirhi yini n'wina?
0: Marito ya mina yo hetelela i ku jikijela topic la yi helanga.
1: Yeah.
0: Hi adirese yeah, I address 1 na 2 3 address ka ntsongo kusele question yinwe nga sala ya ku hetelela leyi yinge what must Christians do when they are persecuted.
1: Yeah.
0: And then hi hlamurini mara a hi hlamulangi ku fika a unless otherwise minga kahle lawani hi kona dyondzo yi nga kona. Eh dyondzo yi nga kona se ni believe ku next week loko yo vuya hi ta khoma ku dyondzo yi la hi nga kota ku kuma ti-solution va yingise ri cancele n'wina mi nga yingisela mi nga nghena mi vulavula na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha mfundhisi Maluleke va ri va mi hlamula
3: hayi a ni te ni mi nyika na minete ya mina mina ni kuleni lava yingiseri
1: 25 seconds
3: ni le lava yingiseri
1: ya
3: salani kahle ri perile va yingise
1: right okay va yingiseri 5 seconds
4: yeah.
1: And then we get some Mother's Day cricket.
0: Women's Day.
1: Women's Day, yes.
2: Siku ra vavasati na kwala ka xitichi vula tano hi vana na siku ra kahle ra vavasati a ri se hela
1: ri ta hela. Okay. Minga ku yini ka vamana na hikuva Afrika-Dzonga hezi namuntlha va kha va tlangela siku ra vona?
0: Xikombu xa varhandza, xi varhandza ku fana na hina xi hi rhandzaka hi ri vavanuna.
1: Ya.
0: A va hlayisi mindyangu ya vona. Va hlonipha vavanuna wa vona vavanuna va ta va rhandza
1: kahle
0: ya mahlweni
1: aleluya ya hi fambisa sweswo vhele ni twi mi ku va dya na timinetse ta
3: mahlweni twi va swi vula mfundhisi Dingani yi ri n'wansati a bombi hi mahanyelo lamanene i rito ra Xikwembu se a va ri tirhisi n'hweti leyi ku ti lemuka a ritweni ku xiyimo xa hina hi le xa njhani hi fanele hi titsongata hi tiveka ka vavanuna va ehansi ka vavanuna va hina a swilweni hinkwaswo hi ro bombo rikulu hi yo celebration ya best ya vamhanyelo.
1: Alright, okay. Ya hi va kha hi fambisa xisweswo ni famba kahle risimu ra kahle ri ta kahle na Solimuholo kumbexani ya Solimuholo va ta kahle ka n'wina va ku Johanna Mukolobetsi ndlela le mina na n'wina hi hlanganeni kahle mundzuku lerixaka awara ntsevu ka fika awara ya ka ni famba kahle na ja ra valandzwa la ka nongonoko BBZ sweswiwani wa fika ja ra valandzwa kusuka la ka awara leyiwani ya kaye ku fika kahle awara 12 a ku nyika kahle nongonoko gospel top 20 fambile mina bye bye.

0: the moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Zankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabazinde, mabona, hoza hoza, mrumela.

sisters in house, stand still. Let's go, brothers. Go.